0: nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas.
1: Hello, great day na buhay mga ka-AI, mga authentic innovators. Welcome sa isa na namang special at makasaysayang episode. Ayan! ito na ang Season 3, Episode 36, ang final episode ng AI Talks with the Voice Master. Ako ang inyong lingkod, Pocholo De Leon Gonzalez, ang inyong AI Voice Master. At habang kinakausap ko kayo ngayon, ha, nandito po ako sa San Francisco, California, sa mismong puso ng Silicon Valley. Gusto kong maging real sa inyo, ha. Iba, alam niyo, iba ang pakiramdam. Hindi ito parang travel vlog lang o hindi ito parang, uy, nasa abroad ako. Hindi po yun, ano. Ito yung pakiramdam ba na, na parang nasa harap ka na ng future, ng kinabukasan. Alam niyo mga ka-AI, ang biyahe na ito, hindi po ito biro, ano. Hindi talaga madali at hindi po mura. Kasi from Los Angeles, kung saan nagsisimula ang mga creative industry, Las Vegas, kung saan automation meets entertainment, and of course, Chicago, na puno ng systems at negosyo, no? Sa Montreal at sa Toronto po, kung saan ang AI ay ginagamit na sa education at government. At syempre, ito pinakamatagal ako dito, 11 days sa New York, kung saan media at finance ang nagdidikta ng galaw ng mundo. Ayan, sa New Jersey po na parang extension ng business ecosystem ng NYC at Denver na tahimik pero mabilis mag-adapt ng technology. At ngayon, syempre dito sa San Francisco. Ayan, iba na talaga mga kaibigan, mga kabosses, mga ka-AI. Ito ang ground zero ng AI revolution. Alam niyo kung ano ang pinakaunang realization ko? Hindi na tayo papunta sa AI future. Nandito na tayo, lalo na dito, grabe. Alam niyo, sumakay ako sa ano, no, sa Waymo, no, yung parang ano yan eh, kotse na walang driver. Ayan. Alam niyo, nandito na tayo kasi minsan, alam niyo, sa Pilipinas ang tingin natin sa AI parang ano lang eh, parang optional, lalong-lalo na yung mga AI haters na hanggang ngayon hindi ko maintindihan ano bang meron sa inyo at hanggang ngayon hindi niyo maintindihan na tapos na yung laban, ano. Meron nga akong napanood na vlog, no? Isa siyang musician. Pero sabi niya, tapos na laban, may nanalo na. Kung yun nga, siya nga, tinanggap kayo pa kaya, no? Huwag yun lang kasing gawing optional. Para bang try natin kung gagana, para bang baka hype lang yan. Pero dito sa Silicon Valley, alam niyo, walang ganun. Wala, as in, literally, lahat sila. Walang debate kung gagamit ba sila ng AI. Alam niyo yung debate nila? Ano, paano ba mapapabilis ang AI? At dito ako natamaan mga kaboses, mga ka-AI, mga ka-authentic innovators. Kasi habang tayo, pinag-iisipan pa kung gagamit tayo ng AI, sila, ginagamit na ito para mag-scale, para kumita, para mag-dominate. Alam nyo, crisis sa mundo, pero dito hindi ko maramdaman, no? Parang normal pa rin. Alam nyo, nagpunta ako sa iba't ibang kumpanya. Nakita kong paano sila magtrabaho, no? Yung mga engineers, mga creators, yung mga startup founders. Ayan. Alam niyo, pare-pareha sila ng ano eh, ng mindset at heartset. Hindi sila takot sa AI. Inangkin nila ang AI. Oo. At isa sa pinaka-highlight ng trip na ito, mga kabosses, alam niyo kung ano? Yung meeting ko with the team of HeyGen, which I'm also the brand ambassador of HeyGen Philippines. Doon ko nakita kung gaano kabilis ang evolution ng video. Isipin mo, dati kailangan mo ng camera, ng lights, ng studio, ng editor, ng voice talent. Aba, ngayon, ha? Ito. Ngayon, pwede ka nang gumawa ng video mag-isa. Oh, paano yun? Eh, syempre, gamit lang ang AI. At, hindi ito low quality, ha? Broadcast level. Alam mo yung kahapon, nung, launching kasi ng Avatar 5, grabe, commercial level, global level. Napamura talaga ako. Kasi ang tanong ko sa inyo, ito ha, kung kaya nang gawin ng isang tao ang ginagawa dati ng isang buong kumpanya, eh ano na mangyayari sa mundo? Alam niyo ang sagot? Ito ang sagot. Siyempre, magbabago ang lahat, no? Magbabago. At pangalawang realization ko, alam niyo ko ano? Speed is everything. Alam niyo dito sa San Francisco, grabe yung parang spiderweb yung mga ano eh, mga daan. Alam niyo mga ka-AI sa Pilipinas? Minsan proud pa tayo kapag natapos natin ang project in a week. Alam niyo dito sa Amerika, lalo na dito sa Silicon Valley na nagko-compete sila. Aba, 1 week, mabagal na yun. Dito, ang bilis ng execution. Idea ngayon, prototype mamaya, aba, launching na bukas. Wow! Grabe talaga. Ganun po, opo, ganun kabilis. At dito ko na-realize na hindi sapat na ano, magaling ka lang. No? Hindi pwede yung magaling ako eh. Alam nyo, kailangan mabilis ka. Mabilis, adaptive ka. At ang pangatlong realization ko, alam nyo ko ano? Ito ang medyo nakakagising. The rise of the one-person army. Katulad ko, itong programa nito, one-person army lang to. Isang tao. May laptop, may internet, may AI tools. At syempre, dahil nasa Amerika ako, may tumutulong sa akin sa Pilipinas. Pero again, ako lang mag-isa to. Kaya niyang gawin ang trabaho ng 10, minsan 20 pa. Eh, content creator ka, AI ang editor mo. Voice talent ka, AI ang assistant mo. Entrepreneur ka, negosyante ka, AI ang marketing team mo. Oo. Kaya kung dati, kailangan mo ng malaking team para mag-start ng negosyo, aba ngayon, ngayon ha, pwede ka nang magsimula. Pwede nang, alam mo yun, hindi mo kailangan ng tao. Ikaw lang. Pero ito yung catch, no? Ito yung tatandaan nyo. Hindi lahat makikinabang. Okay? Kaya maraming haters eh. Sila yung unang tinatamaan. Yung marunong, yung willing matuto, yung mabilis mag-adapt. Tandaan nyo, mag-adapt, mabilis. Sila ang aangat. Oo, tama yun. Yung ayaw magbago, yung mga haters forever at gumagawa pa ng mga workshop, naku, sila yung maiiwan. At ito ang pinakamasakit, pero ang pinakaimportanteng realization ko, mga ka-AI. Alam niyo ko ano? Sa dami ng AI tools sa mundo, kulang ang Pilipino. Kulang ang Filipino voice datasets. Naku, hindi pa dahil sa akin, walang datasets na yan. Kulang ang Filipino content, kulang ang Filipino representation. At alam niyo kung bakit. Hindi dahil hindi tayo magaling. Kung hindi, dahil hindi tayo present. No, hindi, wala. Kaya ako, eh, hindi lang ako pumunta dito sa Silicon Valley, dito sa San Francisco, California, para matuto. Pumunta ako dito para maipaalala sa sarili ko at ipaalala sa buong mundo na ang Pilipino may boses. Okay? Tandaan nyo. May boses ang Pilipino at kung gusto kong dalhin ang boses na yan sa AI, no? Sa AI. Ngayon, pag-usapan natin, no? Ano ba ang ibig sabihin nito para sa ordinaryong Pilipino? Ordinaryo, mga mamamayan, yan, mga naghihirap na mga mamamayan natin. Hindi CEO, hindi tech expert, kundi ikaw, mahal ang gasolina ngayon, di ba? Magkano lang sahod mo? Unang opportunity, digital OFW. Wow, bago yun ah. Digital OFW. Dati, para kumita ka ng dolyar, kailangan mong umalis ng Pilipinas. Kailangan mong mag-abroad. Kailangan mong umalis ng bansa. Kailangan mong magtiis-tiisin ng pamilya na malayo sa kanila, malayo sa mga mahal mo sa buhay. Pero ngayon ah, pwede ka nang kumita ng dolyar. Wow! Paano yun? Habang nasa bahay ka, gamit ang AI, pwede na yung mga voice work, content creation, video editing, AI services. Alam nyo, global ang market, napakalaki. At ang pera nasa ibang bansa, wala sa Pilipinas. Kaya ninanakaw ng mga... Pangalawa, small businesses. Yung tindahan mo, yung negosyo mo, Abay, hindi na kailangan maliit lang. Pwede kang gumawa ng ads gamit ang AI. O ito, pag-usapan natin. Goodbye sa mga advertising agency, hindi na kayo kailangan. Hagen na lang eh, mga AI tools, tapos na yung lahi ninyo. Tapos na yung inyong pag-gatekeep at magiging sakim na ang laki-laki ng mga kinikita pero yung mga talent, hindi nyo binabayaran ng tama. Goodbye ad agencies. Pero kung pwede kang gumawa ng ano eh, ng content, pwede kang mag-automate. Ang dating pang-corporate lang, mga malalaking kumpanya. Ngayon, ha, ito available na sa lahat. Di mo na kailangan mga ad agency again. Pangatlo, yan, mga voice talent kayo, mga voice artist. Mga kaibigan ko yan. No? At iba, mga kaibigan kong kunwaring kaibigan. Alam kong sensitive ito, no? Pero sasabihin ko pa rin. Lagi kong sinasabi, hindi kayo papalitan ng AI. Pero papalitan kayo ng tulad ko ng taong marunong gumamit ng AI. Ngayon, nagkakagulo. Ito, may mga issue ngayon. May mga vertical, mga Chinese. mga Chinese vertical, Chinese drama. Mga micro-drama. Nagkalat yan. Ang daming mga naghahanap ng mga voice talent, dubber sa English, Tagalog. Ay, scam naman, no? Abay, nag-o-offer ng $2 per minute. Ay, tumatanggap naman mga... O ngayon, asan yung grupo na galit sa mga mukhang rates? Eh, yan ang habulin ninyo, no? Hindi yung kung ano-anong ginagawa ninyo, walang anti-AI kayo, pero wala naman kayo nagagawa sa mga ordinaryong tao. No? Again, lahat ng mga ayaw sa AI, tatalunin kayo ng mga taong marunong gumamit ng AI. Kaya ang laban ngayon, hindi na human versus AI. Ang laban ngayon, ito ay human with AI versus human without AI. Goodbye mga anti-AI. At ngayon, kung gusto kong maging diretso sa inyo ha, at gusto ko talaga maging diretso sa inyo, real talk lang mga kaboses, mga ka-AI. Kung hindi tayo gagalaw ngayon, maiiwan tayo. Pero kung gagalaw tayo, kung matututo tayo at kung gagamit at gagamitin natin ang AI, hindi lang tayo makakahabol eh. Pwede tayong manguna at mauna. No? Kaya itong gobyerno kailangan gumawa ng focus na sa AI integration dahil ang Pilipino, tayo creative, madiskarte at matapang. At kapag binigyan mo ng tamang tools ang mga Pilipino, okay? Kayo mga mamamayan at kayo mga nanonood, AI para sa masa. Kaya-kaya nating makipagsabayan sa buong mundo. Kaya ang tanong ko sa inyo, hindi kung kaya mo eh, kundi ano, gagawin mo ba? Ha? Ikaw. Handa ka bang matuto? Handa ka bang mag-adapt? Okay? Handa ka bang gamitin ang AI para baguhin ang buhay mo? Dahil tandaan mo ito, kaboses, mga ka-AI, mga ka-authentic innovators, hindi lang artificial intelligence. Ang AI, remember this, hindi ito kalaban. Dahil nandito na yan eh. Ito ay multiplier. At kung sino ka ngayon, ha, palalakasin ka nito. At habang tinatapos ko ang episode na ito, dito sa San Francisco, California, dito sa Daly City, andito ako sa bahay ng mga kamag-anak ko, dito sa Silicon Valley, ito ang dala kong mensahe para sa bawat Pilipino. Hindi po tayo huli, no? Hindi tayo kulang. Kulang lang tayo sa aksyon, no? Kulang sa aksyon. Kaya simulan mo na. Simulan mo na ngayon. Today. Right there in bed. At sa lahat ng sumama sa akin dito sa Season 3, abay maraming salamat. Abay naka, 36 episode na pala tayo. No? Maraming salamat sa pakikinig, sa panonood, sa pagtitiwala. Dahil ang AI Talks, naku, dami nating nomination, 3 sa Gandingan at sana manalo tayo. Wow! Hindi lang ito show, tandaan nyo ito. Ito ay movement. Movement po mga kaibigan. At tandaan ninyo, ha, ang movement na ito, ang kinabukasan, hindi naghihintay. Okay? So tandaan nyo rin, hindi lang hinihintay, ito ay ginagawa. Alright, this is your AI Voice Master, Pucholo de Leon Gonzalez, at ito ang Season 3, Episode 36, ang huling episode. Ayan, panoorin natin ang mga videos at mga interviews mamaya at AI, balitang AI. Okay? Pero hindi ito ang katapusan, no? Mamaya magpapaalam pa tayo. Ito ay simula ng mas malaking laban para sa AI, para sa Pilipinas, at para sa kinabukasan. Magkita-kita po tayo mamaya, no? At maraming salamat mula dito sa Silicon Valley, dito sa San Francisco, California. Okay, dito tayo mamaya. Yeah!
0: At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng artificial intelligence.
2: Great day, mga ka-AI! May tanong ako sa inyo, paano kung kaya mo nang gumawa ng sariling app? Kahit wala kang alam sa coding, hindi lang simpleng design, hindi lang prototype, kundi isang tunay na application na pwedeng gamitin ng ibang tao. Sa loob ng maraming taon, ang paggawa ng app ay nangangailangan ng skill. Kailangan marunong mag-code, kailangan marunong mag-design, kailangan marunong mag-manage ng database at servers. Pero ngayon, may bagong development mula sa Google. Isang AI system na tinatawag na Anti-Gravity. Bahagi ito ng upgraded Google AI Studio. At ang layunin nito, gawing mas madali ang paggawa ng mga real applications. Paano ito gumagana? Simple lang. I-describe mo lang ang app na gusto mo. Halimbawa, gusto ko ng multiplayer game. O kaya, gusto ko ng system para sa online booking. At sa halip na mock-up lang ang ibigay, ang AI ay gumagawa ng tunay na app. May logic, may interface, at may back-end. Dito nagiging interesting ang anti-gravity. Hindi lang ito nagde-design, ito ay nagde-develop. Isa sa pinakamalaking upgrade, ang kakayahan nitong gumawa ng real-time applications. Ibig sabihin, apps na sabay-sabay ginagamit ng maraming tao. Halimbawa, multiplayer games, shared workspaces, collaborative tools. At alam naman natin, kapag real-time na, mas nagiging komplikado. Kailangan ng data syncing, kailangan ng database, kailangan ng authentication. Pero sa anti-gravity, kaya nitong i-detect kung ano ang kailangan ng app. At kapag in-approve mo, automatic nitong i-set up ang back-end gamit ang Firebase. Storage, login system, user management, lahat naka-ready na. Bukod dito, kaya rin itong mag-integrate ng modern web tools para mas maging maayos ang design ng app, mas smooth ang animation, mas malinis ang interface. Ibig sabihin, hindi lang functional, kundi presentable rin ang output. Isa pang mahalagang feature, ang paggamit ng API keys. Kapag kailangan ng app ng external service, tulad ng payments o maps, kaya itong i-handle ng AI. At in-store ito sa secure environment. Ibig sabihin, habang lumalakas ang AI, mas nagiging importante rin ang security. At hindi lang dito nagtatapos. Ang system ay may memory. Kapag binalikan mo ang project mo, hindi ito mawawala. Natatandaan ng AI ang buong context. Mas accurate ang edits. Mas tuloy-tuloy ang workflow. Sinusuportahan din nito ang mga modern frameworks tulad ng React at Next.js. Ibig sabihin, ang output ay mas malapit sa production-ready apps. Sa isang demo, nakagawa ang system ng multiplayer laser tag game mula lamang sa isang prompt. Ipinapakita nito na ang AI ay hindi na limitado sa simpleng tools. Samantala, may isa pang development mula rin sa Google. Ang kanilang AI na Gemini ay maaaring magkaroon ng sariling app sa Mac. Kapag nangyari ito, ang AI ay hindi na lang website. Ito ay magiging bahagi ng inyong computer. Maaaring makatulong ito sa pag-manage ng files, pag-organize ng tasks, at pag-automate ng daily work. Ibig sabihin, mula sa simpleng chatbot, ang AI ay nagiging productivity partner. At hindi lang yon, may isa pang update na tinatawag na Collab MCP, isang system na nagbibigay kakayahan sa AI agents na gamitin ang Google Collab. Dati, ang AI ay nagbibigay lang ng code. Ikaw ang magpapatakbo. Ngayon, kaya na ng AI na gumawa, mag-edit at mag-run ng code mag-isa. Parang may sarili itong working environment. Isang assistant na hindi lang nagsasabi, kundi gumagawa. Kung pagsasamahin natin ang lahat ng ito, AI na gumagawa ng apps, AI na nagiging bahagi ng operating system, at AI na kayang mag-execute ng code, isang bagay ang malinaw. Ang artificial intelligence ay hindi na lamang tagatulong, ito ay nagiging builder. Kaya ang tanong ngayon ay hindi, kaya bang gumawa ng app ng AI? Ang mas mahalagang tanong ay, ano ang gagawin mo kapag kaya mo nang gumawa ng kahit anong system sa pamamagitan ng AI? Dahil sa huli, ang artificial intelligence ay hindi kapalit ng developer. Ito ay tool na nagpapabilis sa paglikha.
0: Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami!
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
0: Muling nagbabalik ang boses ng artificial intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master, Pocholo Gonzalez. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito, tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network.
4: Balitang AI. Breaking News.
5: Great day mga ka-AI! Ako si Ivan, ang inyong Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Ngayong linggo, isang bagong konsepto sa Artificial Intelligence ang nagdudulot ng malaking pagbabago sa paraan ng pag-develop at pag-improve ng mga AI systems. Ipinakilala ng mga researchers ang tinatawag na hyper-agents, isang uri ng AI architecture na may kakayahang baguhin at pagbutihin ang sarili nitong proseso ng pagkatuto. Sa halip na gumamit ng hiwa-hiwalay na layers o systems para sa training at evaluation, pinagsasama ng hyper-agents ang mga prosesong ito sa isang unified structure. Dahil dito, nagiging posible para sa AI na hindi lamang matuto mula sa data, kundi pati na rin i-optimize ang paraan kung paano ito natututo at nagde-desisyon. Bukod dito, ipinapakita rin ng mga bagong eksperimento na ang mga AI systems ay maaaring makahanap ng mas epektibong paraan ng paglutas ng problema sa pamamagitan ng pag-analyze ng sarili nilang performance. Sa ilang tasks, natutunan ng AI kung paano baguhin ang sariling evaluation strategy upang makamit ang mas mataas na performance sa mas maikling panahon. Ano nga ba ang maaaring maging epekto ng ganitong uri ng self-improving AI sa hinaharap ng teknolohiya?
6: Great day mga ka-AI! Ako naman si Ira, ang inyong Artificial Intelligence Reporter Analyst. Habang patuloy na umuunlad ang kakayahan ng Artificial Intelligence sa pagkatuto at pag-optimize ng sarili nitong proseso, lumilitaw din ang mga bagong applications na naglalayong gawing mas efficient ang creative at professional workflows. Isa sa mga halimbawa nito ay ang pag-develop ng mga AI agents na kumikilos bilang creative collaborators na tumutulong sa pag-organize ng iba't ibang digital tools at resources upang mapabilis ang paggawa ng content at iba pang complex tasks. Kasabay nito, may mga bagong research din na naglalayong gawing mas simple ngunit mas powerful ang AI learning systems sa pamamagitan ng compact models at mas efficient training techniques. Ang mga modelong ito ay gumagamit ng mas kaunting parameters ngunit nakakamit pa rin ang mataas na level ng performance sa reasoning at prediction tasks. Sa kabilang banda, ang mabilis na pag-unlad ng AI capabilities ay nagbubukas din ng pinto para sa mga bagong automation tools na kayang magsagawa ng mga komplikadong digital tasks mula sa data analysis hanggang sa software development support. Narito ang mas detalyadong ulat.
5: Isa sa pinakamahalagang development sa modern artificial intelligence ay ang konsepto ng self-improving systems. Sa traditional AI development, karaniwang gumagamit ang mga engineers ng maraming magkakahiwalay na components upang mapabuti ang performance ng isang model. Halimbawa, maaaring may isang system para sa training, isa para sa evaluation, at isa pa para sa optimization. Ang ganitong layered approach ay kadalasang nagiging komplikado dahil ang bawat bahagi ay kailangang i-adjust ng hiwalay. Ngunit sa bagong architecture na tinatawag na hyper-agents, pinagsasama ang mga prosesong ito sa isang unified framework. Sa halip na umasa sa external systems upang i-optimize ang performance, nagkakaroon ang AI ng kakayahang baguhin ang sarili nitong proseso ng pagkatuto. Ibig sabihin, maaaring suriin ang system kung epektibo ba ang kasalukuyang training strategy at gumawa ng sariling adjustments upang mapabuti ang resulta. Ang ganitong uri ng architecture ay naglalayong gawing mas autonomous ang AI development, kung saan ang system mismo ang tumutulong sa pagpapabuti ng sarili nitong capabilities.
6: Bukod sa kakayahang baguhin ang learning process, ipinapakita rin ng ilang experiments na ang artificial intelligence ay maaaring matutong baguhin ang paraan ng pag-evaluate ng sarili nitong performance. Sa isang testing environment, napansin ng system na ang simpleng pagbabago sa evaluation strategy ay maaaring magdulot ng malaking improvement sa task results. Halimbawa, sa isang simulation na may kinalaman sa pag-abot ng maximum height, natuklasan ng AI na ang pagtalon ay mas epektibo kaysa sa simpleng pagtayo lamang. Sa pamamagitan ng pag-adjust sa evaluation criteria, mas mabilis nitong natutunan ang optimal strategy para sa task. Ang parehong prinsipyo ay ginamit din sa mas complex applications, tulad ng pag-review ng research papers. Sa halip na direktang sagutin ang task, gumawa muna ang AI ng structured evaluation process na tumutulong sa pag-analyze ng iba't ibang bahagi ng research. Ipinapakita ng development na ito na ang artificial intelligence ay hindi lamang natututo ng solutions, kundi pati ng mas mahusay na paraan ng pag-analyze ng problema.
5: Habang ang ilang AI research ay nakatuon sa self-improvement, may iba namang development na nakatuon sa pagpapabuti ng collaboration sa pagitan ng tao at artificial intelligence. Isa sa mga halimbawa nito ay ang pag-develop ng mga AI agents na kumikilos bilang creative co-pilots. Sa halip na gumana bilang simpleng automation tools, ang mga agents na ito ay tumutulong sa pag-organize ng iba't ibang digital resources na ginagamit sa isang project. Halimbawa, maaari itong pamahalaan ang paggamit ng iba't ibang software tools, data sources, at creative assets habang ang user ay nakatuon sa pangunahing ideya o vision ng project. Sa ganitong setup, nagiging parang assistant ang AI na tumutulong sa pag-coordinate ng maraming task sa likod ng proseso. Ang layunin ng ganitong technology ay gawing mas efficient ang creative workflows sa mga larangan tulad ng design, media production, at digital content creation.
6: Isa pang mahalagang development sa AI research ay ang pag-explore ng mas compact, ngunit mas intelligent na models. Sa halip na umasa sa napakalalaking neural networks na may bilyon-bilyong parameters, may mga bagong models na gumagamit ng mas maliit na architectures. Ang ilan sa mga sistemang ito ay may ilang milyong parameters lamang, ngunit nakakapag-perform pa rin ng complex reasoning tasks. Ang susi sa approach na ito ay ang paggamit ng compressed internal representations ng world information. Sa pamamagitan ng ganitong method, natututo ang AI na gumawa ng simplified model ng reality na ginagamit nito sa prediction at decision making. Bukod dito, gumagamit din ang system ng mga bagong training strategies na nakatuon sa accuracy at diversity ng internal representations. Ipinapakita ng research na ito na hindi laging kinakailangan ang napakalaking models upang makamit ang mataas na performance sa artificial intelligence.
5: Habang nagiging mas advanced ang AI learning systems, nagkakaroon din ng malaking improvement sa bilis ng kanilang decision-making processes. Sa ilang bagong architectures, ang planning speed ng AI systems ay bumilis ng malaki kumpara sa mga naunang models. May mga tasks na dati ay nangangailangan ng halos isang minuto ng computation, ngunit ngayon ay maaaring makumpleto sa loob lamang ng isang segundo. Ang ganitong improvement ay mahalaga para sa real-time applications kung saan kinakailangan ang mabilis na response ng system. Halimbawa, sa automation platforms o intelligent assistants, kailangang makapag-analyze at makapagplano ng aksyon ang AI sa loob lamang ng ilang segundo. Dahil dito, nagiging posible ang mas interactive at responsive AI systems na maaaring gamitin sa iba't ibang digital environments.
6: Sa huling development, lumilitaw ang konsepto ng automated digital coworkers, isang bagong uri ng AI systems na idinisenyo upang magsagawa ng mga complex professional tasks. Ang mga sistemang ito ay kayang magplano at magsagawa ng multi-step workflows na karaniwang ginagawa ng mga tao sa digital environments. Halimbawa, maaaring gamitin ng AI upang mag-analyze ng data, gumawa ng reports, o mag-process ng mga images at documents. Sa larangan naman ng software development, may mga AI tools na kayang magbasa ng source code at unawain ang koneksyon ng iba't ibang bahagi ng isang program. Sa pamamagitan ng behavioral analysis, natutulungan din ng system ang mga developers na matukoy ang posibleng security vulnerabilities o errors sa code. Ang layunin ng mga ganitong tools ay hindi palitan ang mga professionals, kundi tulungan silang maging mas productive sa kanilang trabaho. Ipinapakita ng development na ito na ang artificial intelligence ay patuloy na nagiging mahalagang partner sa modern digital workflows.
5: Ito ang Balitang AI.
6: Ako si Ira.
5: At ako si Ivan. Hanggang sa susunod na update, mga ka-AI!
0: At ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Hanggang sa susunod na Sabado, dito lang sa Radyo Pilipinas. Sa likod ng bawat inobasyon, may kwento ng tao. Narito ang segment kung saan teknolohiya ay nagiging personal. Ito ang AI and Personal Interviews kasama sa AI Talks with the Voice Master.
1: Hello, great day everyone! Welcome once again dito sa AI Talks with the Voice Master. Siyempre, ako po ang nag-iisang Voice Master ng Pilipinas, Pocholo De Leon Gonzalez. At live na live po tayo ngayon dito sa San Francisco, California. Para lang kapanayamin ang isa sa pinaka-iniidolo ko pagdating sa technology. Almost more than 20 years ko na itong kaibigan. At ito po ay lagi kong kinukulit sa Facebook. At sabi ko nga, ayaw sumagot. Ako na lang ako pupunta sa kanya. Okay, ladies and gentlemen, without further ado, let's welcome Mr. Earl Valencia.
7: Ayan. Maraming salamat, kapatid.
8: Of course, salamat. And hello sa mga
7: mga viewers mo, sa mga tagat na nakikinig sa inyo.
8: AI Talks yan, with the AI Voice Master Talks sa Radyo Pilipinas. Okay, sa mga hindi po nakakaalam at nakakilala kay Sir Earl, hindi, okay lang po yung quits lang dahil di niya rin kayo kilala, pero dahil dito, dahil di niya kayo kilala at di niyo rin siya kilala, eh syempre papakilala natin siya, no? At mas magandang siya na magpakilala sa inyo, no? Kung sino ba si Earl? Ano nga bang background niya at bakit kilalang kilala ito for more than 20 years sa mundo ng teknolohiya?
7: Okay, salamat, no? Pocho, ako, yung background ko is lumaki po ako sa Pilipinas. Yung daddy ko po taga Davao and Pampanga. Mm-hmm. Yung mom ko taga Nueva Ecija. And then lumaki po ako sa Manila.
8: Mm-hmm.
7: Tapos nag-engineering po ako sa UP.
8: Yes.
7: And then I went to the US na for to complete.
8: Anong batch ka sa UP?
7: 99 yung student number.
8: Kita mo eh. Bigla naman akong tumanda. 99 ako nag-graduate. 95 ako sa UP Diliman.
7: So 99 ako pumasok sa engineering. Tapos nag-continue ko ng engineering sa Boston, tapos nag-aerospace engineer ako for a bit, tapos nag-business school ako dito sa Silicon Valley, sa Stanford.
8: Galing ako kanina doon.
7: Ah, talaga?
8: Sabi ko nga, diba? Nag-oblation ako doon sa tapat ng bell tower.
7: Oo nga eh. Tapos, nag-work ako dito sa Silicon Valley, sa Cisco for a few years, tapos na-recruit ako ni MVP to lead innovation. Yeah. Yung mga startups,
8: ginawa ng idea space,
7: which is
8: Dayan,
7: how do you support the, you know, new startups dyan.
8: Startups.
7: Tapos yun po yung ginagawa ko for past couple of years. You know, I worked here in the US. I also built a fintech company sa Philippines called Plantina.
8: Mm.
7: And then about 2 years ago, I also was appointed by the president, but also with the whole cabinet.
8: To president be, who?
7: So BBM.
8: Talaga?
7: The innovation advisor. So part of the National Innovation Council of the country.
8: Wow.
7: So I serve everybody here. How do we build a more innovative Philippines?
8: Nice. Buti ka pa, no? Eh, tayo kasi, ako naman, dito tayo sa AI Talks. Ang goal natin is to bring AI to every Filipino.
7: Of course.
8: AI para sa masa.
7: Mm.
8: So, yan. So, sobrang dami po ng ginawa ni Sir Earl, no? Hindi po aabuti ng isang araw ang kwentuhan natin. Pero focus tayo, no? Bukod sa mga nagawa mo na sa Pilipinas at ginagawa mo pa para sa Pilipinas. Nung, kailan mo ba nalaman tong AI na to, sir?
7: Actually, yung AI, nandito na yan many years ago. Mm-hmm. Maski 20 years ago, may AI na.
8: Yun.
7: Pero, ang diferensya compared to 20 years ago, 10 years ago, even 5 years ago, is that AI is more accessible to anybody.
8: Now,
7: dati kasi sa mga ano lang yung research labs,
8: yes,
7: minsan
8: yes,
7: sa mga banks. Siyempre, minsan yung mga startups na kumukuha ng venture funding, mayroon silang pang gawa nila ng AI nila. Pero, now, everybody can have an AI on their phone.
8: Wow.
7: Right? Like, yung intelligence ng AI sa phone nyo is probably the same as someone na yung mga banko sa Pilipinas, malaki yung mga AI nila from like 5-10 years ago.
8: My God. Oh.
7: So, yun na yun ano eh. But this whole new, katag ko nga, AI 2.0 or the AI, the next level AI na lahat tayo pwede nang gawin ngayon, only happened maybe 2 years ago.
8: Oh, simula nung sumikat ang ChatGPT. No?
7: ChatGPT, syempre pagkatapos nun, iba-iba na. Diba?
8: Oh,
7: 11 Labs, diba?
8: Yeah.
7: You know, Anthropic, Claude, lahat yan. Diba? Gemini sa Google.
8: So, bilang ikaw, technologist ka nun. And on, technology yan. Sabi nga. So, ito ha, ako personally kasi, I benefit from it.
7: Uh-huh.
8: Even I'm a voice talent na 99.9% anti-AI. Kasi, ang lagi na sinasabi, it will take my job. Wala yan, mas, walang puso ang AI, walang kwenta ang AI. Mas magaling kaming mga voice talent, mga artists. Kasi grabe ang hatred sa AI, lalong-lalo na sa Pilipinas at mga nasa sa media mismo.
7: Okay.
8: How do you like educate these people, especially itong mga, alam naman nilang makakatulong pero they still go against it?
7: So, ang klaisipin natin is, meron tayong tools.
8: Mm-hmm.
7: So, kunyari, same thing before na kunyari meron kang sasakyan.
8: Yun.
7: Diba dati pwede ka magkalesa.
8: Yun, kalesa.
7: Diba, pwede ka magkalesa.
8: Diba? Kalabaw.
7: Mang kalabaw.
8: Hmm.
7: Pero may nagsabi

0: ganun-ganun, isipin lang natin na ano yun pwede natin gawin ngayon para maging mas efficient tayo, mm-hmm. para mas gumanda yung revenue natin, para mas maganda yung trabaho ko. Mm-hmm. Like, ganun dapat isipin natin. Mm-hmm. Kung AI man yung papagawa nun, okay yun. Mm-hmm. Pag hindi AI, okay lang. Diba? So for me, it's a tool. Para siyang exactly. material, para siyang, diba, lagari. Uh-huh. Lahat yun, like AI, parang ganun lang siya. Hindi. Para sa'yo. Pero yung tool na to, wala pang ganun. 2-3 years pa lang. So parang gawin mo na. Unahan mo na yung mga tao. Dahil kung hindi ikaw, may ibang gagawa.
1: Exactly. Oo.
0: Diba?
1: Kaya nga nauna ako eh.
0: Kaya nga. Galing nga. Pag dito lang kung paano mo naisip yung
1: well, galing. Futurist eh. Idol kita, syempre. Pag sinabi mong Earl Valencia, naku, ano kayong gagawin? Alam nyo, ito kasi yung sinasabi ko rin, no? Sir Earl, bakit may magagawa ka ba against technology? Technology doesn't need any permission eh. Wala naman emotion yan eh. But people die. People, yan ang problema. Mamamatay tao, pero ang technology patuloy na magbabago. Parang si Tesla. Malay niya pa magkaroon ng Tesla car. By the way, I would like to say hi to my good friend, no, si Bricks Ikasensa. At dahil sa kanya, nandito ako ngayon. At sa kanyang Tesla, napakalupit. Ayun, ako naman, paliwanag ko dyan. Parang kumpara mo ang typewriter sa laptop. Oh. Binigyan ka na ng opportunity na gamit. Kasi parehas na typing, magagamit mo yung skills mo sa typing. Pero you can do more with laptop. Diba? So, pero ayaw pa rin nila.
0: Oh, nga. And to be honest, ano yan eh, for me, natural lang yan, diba? Mm-hmm. It's natural change. To be worried, mm-hmm. to be scared. Pero may kausap nga ako na doktor na isang araw eh. Mm-hmm. Sabi niya, the only way that you go to the creative side, mm-hmm. yung mga, you know, you can think about new things, ideas, if mm-hmm. you are not fearful.
1: Yes.
0: So, tayo, you have a choice, everyone. Mm-hmm. Do you want to fear this new thing? Mm-hmm. Or do you want to at least try it and embrace it and see, okay ba sa akin to? Anong mga tools ba na meron ngayon na parang okay pala siya, medyo ka-vibes ko siya. Mm-hmm. So, isipin mo lang yun. Para hindi ka ma-paralyze. Kasi ngayon, may parang blanket na, delikado, whatever. Uh-huh. Pero, I think yes, may delikado. Yeah, pero may yes rin na baka hindi delikado. So, isipin natin.
1: Ay, ang problema kasi sa Pilipinas, yung mga fake guru na nananakot eh. Mawalan trabaho, ganito. Mag-workshop ka sa amin, magbayad kang 50,000 agad. So, dun, may mga ganong lumalabas na okay, sila yung nagpo-push sa algorithm ng Facebook. Na yun yung nakikita, pananakot. Diba? So, walang nagtuturo talaga. Tapos, puputok pa yung mga nagmamagaling dyan sa at gobyerno na ganito, ganyan, no? So, yung takot, wala nang tulad ko ba na volunteer na katulad niya, katulad mo, na nagsasabi na huwag mong katakutan. At hindi siya kapalit ng guro, kundi katuwang sa pagtuturo.
0: Oo, tama. Kasi, parang isipin lang natin na dati, diba? Parang yung mga parents ko dati, sinabi na cellphone, masama yan.
1: Talaga?
0: Oo.
1: May ganun?
0: Sinabi na kasi.
1: Parents mo pa ha?
0: Parents mo, or lola mo, lola ko, parang ano ba yan, diba? Pero ngayon, halos lahat ng Pilipino may cellphone.
1: Oo, pag diba? Wala ka cellphone, sa airport di ka makapasok.
0: Oo, diba? So, isipin natin ngayon.
1: Pag-iparent mo pa yun.
0: So, isipin natin yung AI, parang cellphone siya ng 15 years ago. So, kailangan isipin natin, 15 years from now, gusto mo bang wala kang cellphone? Mm-hmm. Diba? Wala. So, may sa 15 years na sabihin sa'yo, alam mo bang mag-AI? Hindi mo alam mag-AI. Diba? Mm-hmm. So, ako, for me, para lang sa Pilipinas, kailangan natin, isipin natin, ano ba yung gusto natin na AI? Mm-hmm. Parang ano yung ka-vibes ko? Para siyang may relasyon ka dun, diba? Ano ba yung tool na ka-vibes ko?
1: Tsaka,
0: tapos, try ko siya, diba?
1: Exactly. Oh. Ano ba yung talent mo? Ano skills mo? Oh, ano ba yung purpose mo bilang tao? Yun ang, hindi ka naman pwedeng mag-accounting AI kung wala ka naman alam sa accounting.
0: Kung passionate ka sa accounting, may AI para dun. Exactly. Kung passionate ka maging voice master, pwedeng ka dun. Kung passionate ka maging TikToking, di ba? Meron kang AI para doon.
1: Lalo na ngayon sa animation.
0: Lahat yun. Animation.
1: Sa meron, movies.
0: Lahat yun. Kung gusto mo maging... imagine yun na dati, yung imahinasyon mo, limitado lang sa mga
1: taong
0: na pwede mong i-hire.
1: Oo, ngayon.
0: Pero ngayon, kunyari, passion mo talaga, gumawa ng yun nga, parang mga movies tukul kay Rizal.
1: Oh yeah, nag-

0: ako na yun.
1: Gagawin mo yun. Paano kung passionate mo maging movies dun sa, ano mo, kanyari, taga Bukidnon ka. Ano yun mga Bukidnon? Tapos gagawa ka ng tourism video.
0: Exactly.
1: Pwede mo nang gawin.
0: Pero hanggang ngayon, hindi nila minamaximize yung,
1: opportunity. Pero yun nga, kaya nga tayo sa programa na to. Kasi sabihin natin na there is so much benefit from it. And let's try it out.
0: Ayan. Ako, alam nyo, sobrang kita nyo yung passion ni Sir Er, no? Talagang, Walang nalang, pukpukin niya ulo nyo. Alam nyo itong AI Talks, no? Kahit nasa Amerika ako ng mahigit 10 buwan, ginawa ko 4 episodes agad bago ko umalis. Kaya nagtataka kayo, bakit may mga nasa Amerika ako, nasa New York ako, nasa kung saan-saan lupa-lupa ko ng Pilipinas. Ngayon naman, nasa Silicon Valley po tayo, the center of technology in the world. Dito nagsimula ang AI. So, again, ito, Sir Earl, no? Ang bilis ng oras kapag interesting talaga, no? Ito ang pinakamahabang ano segment ko sa iyo ko binigay. Dati 10 minutes na, ngayon 20 minutes para sa iyo. At it took me how many miles away from the Philippines just to come to you dito sa Silicon Valley. By the way, nandito kami sa may Union Square, no? Malapit sa sentro mismo ng San Francisco. At kanina nasa YouTube ako, nasa Google, nasa Facebook, di ba? Social ko kanina.
1: Social naman ito.
0: Pero social siya, dito siya nakatira eh, no? Sir Earl, sabihin natin, ito, I'll give you the stage, the honor to tell our fellow Filipino, lalo-lalo yung masa, yung mga ordinaryong Filipino, na hanggang ngayon, bakit ka ako mag-AI? Wala nga akong mailagay na pagkain sa pagkainan. Ang mahal-mahal pa ng gas ngayon. Ano masasabi mo sa kanila?
1: So, matagal ko nang iniisip ko, no, parang bakit natin kailangan mag-AI? As a tao lang, para sa atin. Hindi nga parang theoretical, bansa, as all these things.
0: Individual.
1: As an individual. Mm-hmm. Because ngayon, you know, mahirap na, di ba? Pero ang iniisip ko na lang na ito yung chance sa buhay ninyo. Para lang, meron kang mga parang superpower sa mismong cellphone mo.
0: First time in history.
1: Pati si, alam mo yun, pati si Edison, si Tesla, lahat mga inventor. Wala silang ganito. Ikaw nasa power na ng kamay mo, sa cellphone mo. Ang tawag ko is the whole universe of intelligence
0: is already
1: in your phone. Anong gagawin mo doon?
0: Oh my God.
1: Ang Pilipino, for the longest time, sinasabi na, Pilipino, kailangan hintayin mo kung ano yung nangyayari sa US, kailangan hintayin
0: play
1: mo nangyayari.
0: Play safe.
1: Oh. Ngayon, first time in history, kaya natin, as Filipinos, to maybe even overcome and leap around other people because we have the same tools as everyone else. Huwag na natin hintayin yung ibang tao gamitin yung AI. Huwag natin hintayin yung mga tao sa Africa gamitin yung AI. Huwag natin hintayin yung mga tao sa Latin America. Huwag natin hintayin yung mga tao sa America. Gawin yung AI.
0: Mm-mm.
1: Gawin po natin yung AI. I-try po natin to. Hindi natin po alam kung saan anong benefit mangyayari sa iyo, pero the only way to know is to try it out.
0: Wow. Try it out. And the challenge ngayon sa mga nanonood sa atin, una-una kasi sabi na mahal yan. Ang mayaman lang yan, Sir Earl. Madali mo sabihin yan kasi ikaw, matalino ka, kami hindi. Yun, lagi yung mga comment nila.
1: Yun, parang isipin na lang natin. Sabihin na natin yung totoo dito. Facebook, 10 years ago. Instagram, 5 years ago. Libre. Gusto natin na sa Pilipino, tech adopters tayo.
0: Yeah.
1: Ito yung bagong Facebook.
0: Mm-hmm.
1: Gawin nga natin, libre naman siya eh. Diba? Gamitin lang natin. GPT, ganyan, Gemini, libre siya. So, itry na natin to. We are the best adoption of technology in the world.
0: Yeah.
1: Huwag tayong matakot.
0: At ito nga Sir Earl, yung sinasabi ko. Dati, wala kang alam sa coding. Ngayon, you can code without even learning how to code.
1: Exactly.
0: Basta meron ka lang purpose. Ano ba yung gusto mong gawin na, pangarap mong gawin na first time in history, magagawa mo na siya na, pwede pala yun. Basta alam mo lang yung idea.
1: Exactly.
0: Just tell the AI. Ngayon nga, di ba, nalilito siya na, ano ba yung agentic na yan? Yun na nga.
1: Huwag natin yun nga, yung mga terms dun. Kasi yung mga, minsan, ang sinasabi ko eh, siyempre yung mga ano experts, okay lang yan, di ba? But may mga terms na mention siya, ano ba yung naliluto naman ako? Di ba? Pero huwag mag-sipin yan, di ba? Isipin mo yun, ano ba yun pwede kong gamitin sa bago kong martilyo ngayon?
0: Grabe. Alam mo, sir, tingnan mo, 17 minutes na tayo.
1: Masyado makapa na.
0: Pero, last word. Ito, ikaw, you have the stage, no? You have the microphone. Ito, gamitin natin.
1: Ako, for me, para sa lahat ng mga tao dyan nakikinig, AI talks, you know, kailangan lang isipin natin ano ba yung ka-vibes natin na AI tool. I-try natin. Yung buong mundo naghihintay sa creativity ninyo. Yun.
0: Ang simple lang, no? Ang simple, buong mundo naghihintay sa creativity ninyo. You are your AI. Yun lagi ko sinasabi. I am my AI. You cannot become other AI because at the end of the day, as a voice master, ayan nga sinasabi ko, gumawa ba ako ng ibang AI? Hindi. Ginawamit kong AI para ma-duplicate ko sarili ko na ngayon, hindi ko na kailangang i-record sarili ko. Ako pa rin naman yun. Kasi para sa akin, ang maganda sa AI, you have a sense of ownership and accountability. Kapag sa'yo yun, sa'yo yun. At hindi yan mawawala. At with that, marami pong salamat, Sir Earl. No? Kahit lumipad pa ako na mula Pilipinas, patungo dito sa San Francisco, California, USA, dito sa Silicon Valley. Maraming salamat mula sa Radyo Pilipinas and syempre sa AI Talks with the Voice Master.
1: Makinig kayo lahat sa AI Talks by the Voice Master tuwing Sabado sa Radyo Pilipinas.
2: Hello! Great day! Welcome back mga ka-AI, mga ka-authentic innovators dito sa the AI Talks with the Voice Master. Ayan, kung nandito ka pa rin hanggang dulo ng episode 36, ibig sabihin, hindi ka lang nanonood, syempre. Kundi nakikinig ka, nag-iisip ka, at handa kang kumilos. Diba? Tama ba? Alam mo, sa dami na napag-usapan natin dito ngayon at sa lahat ng episodes mula episode 1, hindi lang ito tungkol sa AI tools, hindi lang ito tungkol sa technology. Ito ay tungkol sa kinabukasan mo. Okay, let me leave you with this. AI will not replace humans. Humans who use AI will replace those who don't. Simple, pero brutal yan. Brutal na katotohanan. At ito pa mga kaboses, no? The future belongs not to the strongest, but to the most adaptable. Hindi ito panahon ng pinakamatatalino, pinakamagagaling. Ito ang panahon ng pinakamabibilis matuto. At isa pang realization ko habang nandito sa Amerika, umiikot ako dito sa buong US at Canada. Technology is only powerful in the hands of those who understands it. Okay? Those who understand it. Kaya kung hindi mo aaralin ng AI, hindi ito magiging opportunity. Magiging threat ito. No? Parang may, alam mo yung typist ka lang na walang laptop. Pero mga ka-AI, kilala ko kayo, di ba? Tama. Kayo. Kilala ko ang mga Pilipino, ang mga kababayan natin dyan sa Pilipinas habang ako'y nandito sa Amerika. Kapag natuto, kapag nag-focus, kapag gumagamit at ginamit ang talino at diskarte, abay tayo mga Pilipino dito nagkalat sa Amerika. Walang imposible tayo. Alam niyo yung guard dito sa Hayden, Pinoy, no? Kaya itong call to action ko sa inyo, hindi motivational, kundi practical, real, direkta. Okay? Action step number one, simulan mo na ngayon. Okay? Huwag ka na maghintay ng perfect timing. Walang ganun. Walang perfect timing. Wala kang perfect love life. Mag-open ka ng AI tools mo ngayon like Hayden, 11 Labs. Mag-explore ka. Magkamali ka. Alam mo, doon ka matututo. No? Number two, gawin mong skill ang AI. Hindi sapat na alam mo lang. Ang dami-daming AI ngayon, nakakalito na kahit ako, nahuhuli na rin ako at dami akong hindi alam. Kailangan, ginagamit mo to araw-araw. Okay? At ito, pinaka-importante, i-monetize mo. Step number three, i-monetize mo ang AI. Okay? Siyempre, secret ko lang kung paano ko ginagawa yung mga kailan. Pero may pera sa AI. Hindi ito hype, hindi ito parang uso-uso lang, hindi ito tulad ng mga artista na ngayon lang ito ay opportunity. Kaya sumama ka sa movement. Sumama ka sa movement. Hindi mo kailangang mag-isa. Kaya nandito tayo eh. Kaya nandito tayo para magtulungan. Para ako magturo, no? Ito na nga, ginagamit ko itong media para magturo sa inyo. Para mag-angat ng isa't isa. At kung gusto mong mas palalimin pa ang kalaman mo, kung gusto mong maging certified, kung gusto mong maging AI creator, abay sumali ka na sa ating mga programa dito sa Certified AI Creators Program, AI Mastermind Network, at AI Education PH. At magkakaroon nga pala kami ng HeyGen Workshop, no? At syempre, huwag mo munang kalimutang i-follow at suportahan ang ating mga platforms, ang Facebook, The Voice Master, ano pa, AI Talks with The Voice Master, sa Instagram, Pocholo Gonzalez, sa YouTube, The Voice Master AI Channel, AI Talks with The Voice Master, at syempre, pakinggan mo rin kami sa Spotify, hanapin mo lang AI Talks with The Voice Master. At maraming salamat nga pala sa ating partner na Tag M, no? Tayo under din ng Tag M, mga ka-AI! Tandaan nyo, hindi ko sinasabi na maging hindi madali ang lahat, no? At magiging madali ang lahat. Pero, ang sinasabi ko, magiging posible ang lahat kung sisimulan mo ngayon. Okay? At tandaan mo, the best time to start was yesterday. But the best next time, the next best time is now. Alright, this is your AI Voice Master.
3: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Aba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
6: Ng ating walang gutom program.
5: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
7: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
5: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
8: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
5: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
8: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
5: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
9: Salamat, President.
8: Salamat.
3: ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
3: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas 738

0: Oh yes, it's me. Ako po yun, mga Go Agri Plus, kang Kiko Flores dito po sa Radyo Pilipinas. Go Agri Plus. Hello, hello, hello, hello. Mga magsasaka, mga mangingisda, Sabado na naman kasama na ang mga plantito at plantita at ang mga agripreneur. Hege, at sa mga kabataan ngayon, nako, nakasubaybay na gusto na ring maging agriculturist. Oh, hindi na tawag na mga magsasaka lamang eh, kundi ang tamang tawag dyan ay mga agriculturist. Yes, itaas natin sa level ang ating mga magsasaka. Oh, ayos ba? Lahat yan, mangingisda. Isda, mga magsasaka, mga nag-aalaga ng mga livestock, mga agriculturists ang tawag dyan. Hello, mga ka-Go Agri! Eto na naman po, welcome, welcome. At ngayong araw na ito, natuloy-tuloy ang Sabado na pag-uusap, pinag-uusapan ng tungkol sa solar power system. Ayan, sa segment na ito ay solar power to the max. Oh, ito na naman po ang ating mga kasamahan, mga kaibigan sa Solar Tech Power Incorporated. At tama, mapag-uusapan natin ngayon muli ang agri-voltaic, tungkol dito sa solar power system. Yes, mga kabayan. So, antabayan po at ipakikilala muna ang Solar Tech Power Incorporated. Go ahead, Arnel and Ingeniero Jobel.
1: Every harvest begins with light. At SolarTech, we turn that light into reliable power so farms and greenhouses can grow more, waste less, and thrive all year long. SolarTech Power Solar Energy is changing agriculture from the ground up. It provides clean, predictable energy that powers the entire operation.

0: Orchard Valley is the first international certified farm in Western Visayas. It is a 32 hectares training and assessment center that produces milk and organic vegetables. The reason why we decided to go solar is that the farm energy consumption is high due to the various machine use. To reduce cost, we decided to get in touch with Solar Tech Power Inc.
1: Una-una po sa lahat, hinihingi po namin yung electricity bill ni client. Magbibigay po kami ng minimal na design if i-confirm po namin na yung offset ng kanyang electricity bill is nasa around 50%. Then pagtapos po ng OKLR, doon po ma-determine namin if ano po talaga yung system size, essential loads, saka po yung exact po na paglalagyan ng mga panels.
2: In this specific project, gusto ni Orchard Valley Inc. na magkaroon ng stable na supply ng kuryente ang kanilang greenhouse. So, nakapag-come up kami ng design na hybrid-ready system. During our proposals, binigyan namin si client ng option na makapag-install ng 79.2 kilowatt peak at 500 kilowatt hour na battery. Natapos namin agad ang project dahil hindi nagkaroon ng any other problems. By the time na napaandar na yung system, na-enjoy agad ni client ang kanyang savings.
3: Well, as can be seen here from the greenhouse structure here at Orchard Valley, Pavia, Adinso has partnered with Solar Tech in order to make this greenhouse structure possible. Through the use of solar power, we were able to power countless machines, motors, and equipments with the use of solar power, all with the help of Solar Tech. It is through this partnership that we have been able to help agriculturists and farmers alike so that their crops and their harvest are bountiful and so that it can work 24/7, much like the solar power Adinso and Solar Tech provides for everyone.
4: One of the unique aspects of Solar Tech Power Inc. is their commitment to using high-quality materials in their systems designs. And over the years, Solar Tech Power Inc. has pushed the boundaries to deliver solar that's more efficient, more reliable, and more sustainable.
2: Solar Tech Power Inc. offers engineering, procurement, construction and contracting for residential, commercial, and industrial purposes. We also offer street lights, solar water pumps, and floating PV, and other solar PV solutions for various purposes.
4: Solar Tech Power Inc. is a fast-growing renewable energy company that sets the new standard in the RE and PV industry. We have a team of dedicated and reliable professionals that ensures the quality of the systems we install. Solar Tech Power Inc. Empowering to grow more, sustain more, and harvest more.
5: Oh yes! Mga kababayan, yan ang Solar Tech Power Incorporated. Solar to the max. Nakakausap muli natin ang masipag na Vice President for Marketing and siya rin ang Business Manager ng STPIA. Mga kababayan, si Mr. Tadeo G. Villasor. Mayong buntag, mayong aga, Mr. Tad, how are you? Musta?
6: Buntag, mayong aga, kakito.
5: Mayong aga. Oh, pakilakas mo lang ang boses mo, Mr. Tad. Lakas-lakas mo ng konti. Hello. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang agrivoltaics. Tama? Aba, yung agrivoltaics dyan sa Cebu. You remember, the mga kababayan, kausap natin noong last Saturday, si Mr. Alfred Pinheiro, ang counterpart ni Mr. Tad. Tama, Mr. Tad? Siya ang ating nakausap ka noon at may kaugnayan doon sa Cebu. Well, pag-usapan natin itong agrivoltaics. Ano nga ba ang benepisyo nito sa mga magsasaka? Lalong-lalo ng mga taga-lalawigan ng Cebu. Batiin natin mga taga-Cebu ulit. Mayong buntag, mga taga-Cebu, mga kababayan. Go ahead, Mr. Tad.
6: Mayong buntag, mga Cebuano. So, Good morning everyone. So, agrivoltaic po, Kakiko, as pinag-usapan nila ni Alfred no last week. So, agrivoltaic allows farmers to generate electricity while still cultivating crops. The panels provide shade. They reduce water. Reduce water evaporation. Then power irrigation pumps. So it's a win-win productivity and sustainability projects po.
5: Eh, paano ito sinusuportahan ng SolarTech Power Incorporated, Mr. Tad?
6: Yes, sir. Especially with our partnership with Adenso, no? With their solar pumps and their technology in cold storage, ice making. We do that talaga po. Nagpinapackage namin for those niche in farming and fisheries and sa mga outskirts po, sa mga atin mga farmers.
5: Well, malawak na yan, palagay ko. At I'm sure nakaka-interest ang ating mga listeners ngayon dito sa Luzon, kahit na sila ay not taga Cebu, nandito sa Luzon ngayon. At yung masasabi nila sa mga kamag-anak nila. Pag-usapan nga natin, Mr. Tad, yung paggamit ng solar power system sa mga households yan din sa Cebu. No? Dahil nabanggitin natin last time sa pag-uusap natin dito sa Luzon, marami na. Ano ba nga ang trend ngayon? Ako, madamo na, good, ang mga interesado. At saka, pero nangangamba pa rin, bakit may pangamba sa una, presyo at sa supply noong the solar panels at iba pang mga peripherals nitong solar power system, Mr. Tad?
6: Yes, especially with today's power crisis.
5: Yes.
6: Tumaas talaga yung interest
5: ng
6: ating mga kababayan about solar and EV. Mm-hmm. So, the adaptation is accelerating. Families see savings about 3,000 pesos to 6,000 pesos monthly.
5: Depending
6: on the system size. So, beyond savings, kakiko, solar gives them independence then from rising electricity rates. So, we tailor the packages from small business, from sari-sari, bakery, workshops, so they can cut costs and reinvest that in growth. So the beauty of scalability, especially a 3 kilowatt, a typical Filipino household, to 10 to 15 kilowatt system for larger homes in Metro Manila or all over the Philippines. Sa Cebu household naman, they are also realizing solarization, especially on the mainstream, hindi lang po sa luxury, mainstream na po.
5: Nako, so, tama yan, ha?
6: Na-realize na po nila.
5: Mm-mm-mm. Well, speaking of Cebu pa rin, nalaman ko, Mr. Tad, na meron palang proyekto na gagamit ng solar power system yung Cebu City Medical Center. Maganda umaga po, mga doktor at ang mga nurses at sa mga staff na tumutulong dyan sa Cebu City Medical Center. Sige nga, i-detalye nyo nga yung partnership ng SolarTech Power Incorporated at Cebu City Mayor's Office. Magkasama pala yan, ano? Mr. Tad.
6: Yes, sir. So the CCMC project po is a flagship project by the mayor's office for 2026. So it's very fortunate na si SolarTech po binigyan ng opportunity to become a partner for their solarization. So they're starting with their rooftop changes muna, then para so solarize na po namin. So it's a multifunction. It could be also a shaded area for patients to go up as a roof deck, but it's shaded by our panels. So yun po yung design.
5: Okay. Yung katulad nitong nakikita ngayon sa ating mga photos na ipinapakita sa ating social media platform, Mr. Tad.
6: That's correct po.
5: Oh.
6: So it will reduce the electricity costs.
5: Yes.
6: Give them savings, especially sa disaster resilience po. Pag dumating yung typhoon season natin. So even off your grid with their batteries po, it's still operational. So malaking tulong po ito.
5: No, nice. Huh? Pagka ba off grid, ang ibig sabihin hindi naka-line ba yan sa the mainline ng mga distributing units ng kuryente?
6: Yan
5: ang tawag ng off-grid.
6: At hindi least hindi nakakabit sa electric power, power company.
5: Oo. Yes. All right. So mga electric companies. Oh, yeah, yan po mga additional information. So mga nagtatakat, mga nakasubaybay ngayon sa ating programang Go Agri Plus. Aisha, balikan nga natin yung mga ating mga magsasaka ngayon na mga nakatuon ng kanilang pansin, solar power system para sa kanilang taniman, lalo na ng palay, kahit na pati yung mga gulay sa bahay din nila isinasabay, no? Paano nga hinihikayat ng mga ng inyong grupo yung paggamit ng solar power system sa mga magsasaka at mga pamilya na gumamit na ng solar power system, libre na nakukuhang enerhiya mula sa araw? Go ahead, Mr. Tad.
6: So, clean energy talaga ang kwan po, yung message natin sa ating mga kababayan at mga farmers po. So, especially in Cebu, no, they're leading the way, inviting farmers, cooperatives,
5: yes,
6: even businesses po, to really invest on solar power and green energy. So, ito talaga po ang kalikasan na sana po wag natin babayaan lang kasi it's a God-given gift sa location natin po.
5: Yeah,
6: maganda,
5: yeah,
6: talaga. Oh, so sayang if we were not gonna. Konting investment, mapabalik din po yan 3 to 5 years.
5: Tama ka.
6: So pag nakabit po.
5: Ang tansya mo mga 3 to 5 years ang return of ang investment natin, ano, investment ng mga magsasaka. Yes. Oo. For example, kahit na yung investment, ang return of investment niya ay 3 taon hanggang 5 years, pero yung balik naman ay maganda kaagad, ano? At specific, especially may dagdag natin, Mr. Thad, hindi lang sa environment kundi pati sa kalusugan natin, sa health natin, ano? Dahil pagka maayos, maganda ang environment, ay makakakita tayo ng benepisyo sa ating kalusugan. Tatanggap tayo niyan.
6: Yes. So, I would add, sa lalo na sa tag-init po, no?
5: Opo.
6: Air conditioning, importante sa kalusugan natin. Para hindi tayo sa matamaan ng heat stroke and everything that's bad with the summer heat. So, imagine niyo na lang, lumalamig tayo sa bahay natin pero wala tayong binabayaran na kuryente. It's all coming from the sun. So, malaking tulong yan. We can work comfortably at home. We can do our work from the offices comfortably at home with the air conditioning running without worrying with the bill going up at the end of the month kasi si solar yung nagbibigay ng supply. So, yun.
5: Ayos. Oh, maganda na naman. Talakayan natin ito, Mr. Thad. Maraming salamat sa paglahok muli at sa pagpapaliwanag tungkol sa solar to the max. Yeah? Solar power system ng ating mga kabayan ngayon nagkaka-interest. Anong mensahe mo muli sa ating mga taga-subaybay? Saan matatagpuan? Saan matatawagan? Paano makaka-avail ng mga services ninyo, Mr. Thad?
6: Yes. So, for Cebu po, you can call us in our office. It's 0926-867-2520. Then, you can also reach us sa email. So, that's info@solartech-inc.com. So, yun po. They can reach us there. And sa website po namin, we are very active in answering inquiries and questions po. Thank you po.
5: Ayos, very good, very good, very good. Thank you once again. Maraming salamat sa pagsama mo sa ating palatuntunan ito. Ang Go Agri Plus sa ating segment na Solar Power to the Max. At babati natin muli si Mr. President. Hello, Mr. Maxi Lopez Soriano. Gandong umaga, mayong buntag, mayong aga sa imo. Namimiss na kita. Namimiss ka na namin ni Mr. Tad. Thank you, thank you. Alright, sa Sabado muli, ha? Mr. Tad, sama-sama tayo sa ating Solar to the Max. Gandong umaga, mayong buntag, mayong aga.
6: Bye-bye.
5: Yes! Mga kababayan, ka-Go Agri Plus. Kita nyo naman, para akong nasa tuktok ng bundok ng mga solar panel. Tataroli yan, ganda umaga. And likewise, Ms. Tess Ramirez, Mr. Arnel Montemayor, and Engineer Jobel Lustre. Aha, pagka kayo nga muli mga kababayan, nagkaka-interes sa solar power system para sa bahay, para sa inyong farm, para sa inyong opisina, sa building, higit na. Meron na kayong kapagkakataon na no, ito yung tanungin ninyo, paano makaka-avail ng services ng Solar Tech Power Incorporated. O sige, mga kababayan, alam po ninyo, idagdag natin ito na impormasyon. Alam ba nyo na nangunguna ang Germany sa Europa pagdating sa paggamit ng solar power sa mga tahanan? Kita nyo? Ha? Ito, pakinggan nyo. Mahigit na 2 milyong kabahayan sa Germany ang gumagamit ng solar panels doon. Dito sa Pilipinas, wala ko, kunti pa. Ngayon na lang ito nagkakaroon ng interest dahil nga sa tumaas, nagkakaroon ng problema tungkol sa distribution, sa supply ng petroleum products. Oh, pero dagdag ko pa, ang Australia naman ay may mataas na rate ng household solar installations. Doon, yung mga solar rooftop installation. Ha? Kung saan, 30% ng mga bahay ay gumagamit na ng rooftop solar system. Yes, ayan ang ating malalaman mga kababayan na nalalaman nating impormasyon mula sa Germany, mula sa Australia. Dito sa Pilipinas, wala pang datos eh, na nagsisimula pa lang. Ngayon pa lamang po na nabigyan ng napagtuunan ng pansin eh, ang may cognayan dito sa paggamit ng solar power system. O sige, siya ay ang susunod natin naman, may kaugnayan din sa solar power system. Ito ay ang solar water pump irrigation. Ang nagpapatupad nito, Malawakan, ay ang National Irrigation Administration. Ha? Di ba? Oh, may patubig na. Nasa niya. Yes. Ay mga nagpapasalamat ng mga magsasaka. Oo, oh, ha? Ito ang mga kausap natin ay mula naman sa Office of the President, ang National Irrigation Administration, sa pamamagitan ng masipag na si Administrator Engineer Eduardo Eddie Gillian. Naimbaga bigat, Apo! Good morning!
7: Sir, naimbaga bigat. Naimbaga bigat ka tayo amin, Apo.
5: Salamat po sa pagtanggap nyo ng aming tawag muli. Nako, pinag-uusapan katatapos ng aking topic, may kognayan sa solar power system, sa bahay, sa building. Kayo naman, abi tuloy-tuloy itong pag-uusapan na ngayon nagkakaroon ng pagtanggap, nagagamit na ng mga magsasaka sa kanilang solar-powered irrigation system. At kayo nagpapatupad nito. Bigyan nyo nga kami ng update nito, the Administrator Gilliam. Gaano na karami ang naiset up na solar power irrigated o power pump, sa solar pump irrigation system, the Administrator?
7: Ay, nako sir, marami-rami na po, no? Bale, sinimulan natin ito noong taong 2024. Doon ho nang nagkaroon ng funding ito sa atin sa NIA, yung solar pump. Ano? So, since 2024, around 2,500 units na po ang naitayo natin.
5: Ba?
7: Na 10 to 15 hectares na mga solar pump irrigations. Nasa 2,500 na po.
5: Wow. Na po. Yan ay mula Luzon, pero, Visayas, Mindanao na, administrator ba? Ang pagkakaristore.
7: Yes sir, tama po yan. Na Luzon, Visayas, Mindanao. Pero meron din po kaming mga itinayong mga malalaking solar pump irrigation, yung mga umaabot po ng 1,000 hectares, ano? Mga 500 hectares, 1,000 hectares, meron ding 100 hectares. Ito marami, marami po, ano? Eh, in fact, di ba, last month lang nag-inaugurate kami ni Presidente sa may Camarines Sur.
5: Yes, yes.
7: Dalawa yun. Dalawa po yun, ano? And then, may natapos na naman kaming tatlo sa Leyte. Sa Leyte po, no? And then may mga projects din tayo sa Mindanao. And of course, sa Luzon, meron din tayo sa Luzon po na malalaking projects.
5: Alam mo, ay napakahalaga ngayon, tag-init na ngayon. Talagang matindi ang sikat ng araw at saka merong napipintong sinasabi na sa atin yung El Nino na matindi maapekto sa ating bansa itong taon na ito. Ano po bang paghahandaan niyo pang ginagawa sa inyong tanggapan para sa mga magsasaka kahit na ngayon nakapag-ani na academy, paldo kung tawagin Engineer Administrator Gillian ng mga magsasaka, di ba? Go ahead.
7: Opo. Unang-una po itong solar pump irrigation ay gustong-gusto na ito pagka El Nino dahil maaabang po. So swak na swak po ito doon sa aming project na double dry cropping. Ito yung pagtatanim namin ng 2 beses kapag panahon po ng maaraw para malayo po sa bagyo at mas mataas po yung ang yield ng mga palay natin kapag maaraw. Kasi di ba, Sir Kiko, ang kailangan ng araw para mag-produce ng pagkain niya is araw, itong tubig, at carbon dioxide.
5: Yes,
7: ayan,
5: yes.
7: Ang kailangan niya.
5: Opo.
7: So, ang ipoproduce niya ay itong kanyang pagkain, which is sugar at oxygen.
5: No,
7: oh, kita mo. Okay.
5: Nakapag-lecture pa tayo, ha? Nang pagtatanim at saka ang system. Science ba yan, da? Administrator?
7: Opo. Ayos. Opo, opo.
5: Administrator, na? Oo, tamang-taming binabanggit mo, maputol kita. Alam mo yung magandang sikat ng araw na yan, mainit. Pabor nga ano sa ating mga magsasaka at lalong-lalo na yung mga sistema ang pinagkaloob niya. Kaya wala dapat na ipangamba ang ating mga kababayan. Baka yung mga dams mawalan ng tubig. Hindi ano, Administrator?
7: In fact po, yung malalaking dams natin, hindi po, sir, no? Itong 2 dam natin ngayon, Pantabangan at Magat ay nasa normal level na despite po na naka-2 cropping na kami. Dati po, isang cropping pa lang kami, halos ubos na yung dam natin, ano? Pero dahil binago natin ang cropping calendar, ay nagtatanim na po tayo ngayon ng October, halimbawa, umuulan naman yung October, no? So, hindi kami nagre-release ng tubig. Bagkos, nag-iipon pa, no? And then, quick turnaround tayo ng Marso. Kaya, ano po, naka-2 cropping na tayo, ay normal pa rin ang level ng ating mga dam.
5: Ay, napakaganda. Speaking of yung binago nyong cropping calendar, ang isa sa mga pinatutupad nyo, yung alternating wet and dry system. Turungan nyo nga kami ng konti dyan dan sa AWD na yan, the Administrator.
7: Aba, madali lang po yan, Sir Keiko. Ang totoo niyan, yung mga farmers kasi natin, kapag nagtanim na ng palay, ang gusto nila laging nakalubog itong palay nila. Kasi for the simple reason na ayaw nilang tumubo po ang damo dyan. Ano? Pero kapag ginawa mo naman yon, nade-deprive naman yung halaman ng nitrogen. Alam nyo, yung nitrogen ang gagaling po rito sa hangin. Ano? Kaya nga, Sir Kiko, di ba nung bata tayo, pag nag-garden tayo, yung hinuhukay palati yung paligid ng halaman para may aerate, ano? Para
5: yes,
7: mas maganda yung tubo niya. So, ito po yung ginagawa natin ay kapag nasa 21 days na po yung itong ating mga palay, pagkatapos po mamatanim, ano? After 21 days, binababa na namin yung tubig, kung inaalis namin yung tubig. Pero meron kami inilalagay po na 30 centimeters ang haba na observation tube. Yung binubutasan namin yung paligid ng plastic na pipe, ano? Oh. Para makita namin kapag yung 30 centimeters na yun, kukunti na lang yung tubig. At sa baba, binabalik naman namin ulit yung tubig. So, dalawa po ang kagandahan ito, Sir Kiko, ano? Una, mas nakakakuha ng nutrients itong halaman natin dahil nga siyempre nandiyan na yung nitrogen, no? Libre na 'yon, Sir Kiko, ano? At pangalawa, nakakatipid po kami ng around 30% po ng tubig. Dahil ilipat namin doon sa iba. Pag binaba namin dito, ilipat naman namin sa iba. Mas marami tayo napapatubigan. At pangatlo po pala, ay nagkakaroon pa po ng carbon credit itong ating mga farmers. At magkakapera rin sila dyan, ano? Yung carbon credit na tinatawag nila.
5: Hindi na lang sa pagtatanim, kundi meron pang pagbabayad itong pangungontrol ng, of course, environment or climate resilient and climate system na ang mga magsasaka. Nako, maganda mga balita.
7: Mabawasan kasi yung methane releases ng ating mga palayan. Kaya, ang daming pakinabang, ano? So, yan, nakikita natin makakatulong sa atin sa climate change. Dadami pa. Alam mo pa, Sir Kiko, napansin namin, no? Yung halaman kasi, parang tao yan, eh. Diba? Pagka naguto, maghahanap ng pagkain. So, pag binaba mo yung tubig, tinanggal mo, yung root system, hahabulin niya. So, mas haba yung root system ng halaman,
5: yes,
7: mas maganda yung kanya magiging absorptive capacity. Kaya gumaganda rin yung dumadami yung bunga niya.
5: Mm-hmm.
7: Ano, yung yield tumataas.
5: At saka magiging maganda yung production, tapos ang mga magsasaka, ginamit na nga natin ng salitang paldo, di ba, administrator? Ang magsasaka, paldo kayo, ha? Ngayon, nakakabenta pa ng mga bigas dito sa Metro Manila. Isa nga pala, administrator, kamakalawa, bukas nga pala, mayroong inauguration si Pangulong Ferdinand Marcos at ang National Irrigation Administration dyan sa Hibulangan, Leyte, yung small reservoir water system. Paano ba yan? Bigyan mo nga kami ng detalye ulit yan, administrator.
7: Yes, sir. Medyo malaki po yun, ano? Dahil nasa mahigit 2,000 hectares ang kayang patubigan nun, okay. Sir Kiko, ano?
5: Mm-hmm.
7: At mga 1,800 na farmers makikinabang. Around 2,700 hectares sa mapapaglabangan. So, again, ito yung lagi nating sinasabi na ginagawa ni ng NIA, maliban of course doon sa mga solar pump irrigation, yung mga diversion dam. Gumagawa rin tayo ng mga impounding dam dahil pag impounding dam po, nakakapag-ipon tayo ng tubig, di ba? Yung yan ang kagandahan niya, ano, na pwede pang magkaroon siya ng of course irrigation, yung aquaculture, tourism, ano, bulk water. Pwede pang bulk water po dyan, Sir Kiko, eh. So, maganda po ito, ha? At malaking tulong po ito dun sa Leyte na itong project na ito.
5: Right. Nako, maraming salamat po muli sa pagbibigay niyo ng mga karagdagang detalye sa inyong tanggapan. Unless meron po kayong gusto pang ipaalam sa mga taga-subaybay, go ahead. Ano po ang mensahe niyo sa mga magsasakang ngayon, Administrator Gillian?
7: Well, gusto ko lang bahagi sa kanila na ito ang ating pangulo, President Ferdinand Marcos Jr., ay talagang seryoso po na tulungan sila, no? At lagi nga kaming kinukulit, lalo na ako, na bilisan natin yung mga ginagawa natin, mga projects para sa ating mga magsasaka, para makatulong sa kanila, ano? At ma-improve yung kanilang kita, ma-improve yung kanilang kabuhayan. Dahil sila po ang panganay po sa priority ng ating Pangulo, itong food security. So priority niya yung mga farmers natin.
5: Okay. Thank you, Administrator.
7: Diyos siya ginapo.
5: See you. Alright, ingat. Alright, ganda. God bless. See you. Administrator Eduardo Edigillian, ang Administrator, Office of the President, National Irrigation Administration. Yan, ating mga kababayan sa Hibulangan, Leyte. Maganda po ang inauguration kamakalawa lamang noong Hibulangan Small Water Reservoir diyan sa Leyte. Pero napakalawak pala ang sakop noong tubig na yan o patubig na yan nagawa diyan po sa lalawigan ng Leyte. Oh yes! Yan po ang balita mula sa National Irrigation Administration. Tuloy-tuloy tayo. Meron tayong pag-uusap din sa pamamagitan ng mga balita mula naman sa mechanization. Kung meron solar power system, may patubig, yun naman paggamit ng mga makinarya, mga modern machineries na pinagkakalob ng ating pamahalaan. Sabi nga ni Presidente Marcos, yung tungkol sa mechanization, dapat ay mapalawag pa at ang gumagawa nito, ang ahensya nito ay may kaugnayan na nagbibigay sa mga magsasaka ay ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Oo, arangkada na mga kababayan, kaya standby. Samantala, narito muna ang mga balita mula sa Philmec. O ilan pa pong mga farmers cooperative and associations ang sumailalim sa validation at monitoring para sa RCEF o kaya ang tawag ay Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanical Program. Ito yung siyempre ipatuloy po ang Philmec sa pagsasiyasat sa mga nagnanais na maging beneficiaryo o beneficiaries ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Ito yung tinatawag nilang mechanization program. Mula April 20 hanggang 24, nagsagawa po ng validation at monitoring activities ang ahensya sa mga Farmer Cooperative Associations o FCA sa mga lalawigan sa Bohol. Oy, magandang umaga po sa mga taga-Bohol, may buntag. Ha? Mga taga Nueva Ecija, good morning. Lalong-lalong man nakikinig dyan sa 90.1 Radio Agri FM. Ay, Kuya Ading de la Cruz ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources dyan sa Muñoz, Nueva Ecija. Magandang umaga, Masantos si Kabusan, nandyan ka pala. And then, yung mga taga La Union na imbagat bigat apo, mga taga La Union at mga taga Ilocos Sur na imbag na imbag na imbag, mga kababayan dyan. Ang mga nabanggit po na aktibidad ay upang masiguro na ang mga susunod na mga beneficiaries na makikinabang mula sa RCEF Mechanization Program at handa sila. Yun ding karapat dapat sa mga machinery at iba pang suporta mula sa PhilMEG. Oho, yan. Samantala, isa pang mga balita o balita, R&D o Research and Development Effort ng PhilMEG, ibinida ng 75th Pasabi Annual National Convention. Ito ay namayagpag nga ang ilan sa mga research and development efforts ng PhilMEG sa katatapos na 75th Philippine Society of Agricultural and Biosystems Engineers. Iyan ang tawag niya, PASABE or PSABE. Ito yung kanilang annual national convention sa Coronadal City, South Cotabato. Nagkamit ng Best Paper and Best Poster Award ang research na development of mechanical green coffee bean size sorter mula sa Agricultural and Mechanization Division ng PhilMEG. Samantala, nakuha naman ng research na effect of connective air drying temperature on drying kinetics, color characteristics, and water activity profile of grated coconut. Oh, sa mga nyog naman ito, mula sa Bioprocess Engineering Division, ang third best poster award. At ang pong huling balita para sa PhilMEG Arrancada, sa idinaos na turnover ceremony, formal na ipinagkaloob ng PhilMEG ang ilang agricultural interventions para sa mga magsasaka ng Panukulan, Quezon. Yan po sa lalawigan ng Quezon nitong April 23. Personal na turnover ng PhilMEG sa Rodarda Multipurpose Cooperative. Magandang umaga po mga taga Quezon, yung Rodarda Multipurpose Cooperative ang kauna-unahang farm service crew equipment na kinabibilangan ng, nako ito, isang dehusking machine, isang engine-driven mechanical coconut climber, 5 units ng earth auger, 2 units ng chainsaw, at 2 units ng mist blower o sprayer. Meron pang kasamang 2 brush cutter. Yan ang natanggap ng Rodarda Multipurpose Cooperative. Ang mga kagamitin yan ay magsisilbing auxiliary support sa operasyon at maintenance ng kanilang shared facilities for processing sa ilalim ng programang Coconut Farmers Industry Development Plan at magpapalakas pa ng kabuuan produksyon ng new gun sa lugar. Yes, arangkada na, Arnel and Indira Jobel. Sige nga, pakinggan nga natin muli ang ating PhilMEG Arangkada.

0: Alright, welcome back mga kabayan sa palatuntunan ito, ang Go Agri Plus at ang segment na Philmec Arangkada. Makakasama na natin muli ang ating co-host na si Mr. Jet Molek G. Subaba, ang Supervising Science Research Specialist ng Applied Communications Division ng Philmec. Magandang umaga po sa iyo, the Jet Arangkada, good morning, ha? Good morning
1: Arangkada,
0: sa iyo.
1: Arangkada morning sa inyo, Kapiko, at sa lahat ng ating mga listeners dito sa Go Agri Plus sa Radyo Pilipinas.
0: Good to see you again, Jet. At ngayong araw na ito ay aarangkada muli ang Philmec sa segment na ito. Ba? Ang ating palang makakausap ay isang hepe ninyo dyan sa Philmec ng Science Research Specialist sa Food Protection Division. Ipakilala mo nga ang ating ang ating guest ngayong araw na ito.
1: Opo, isa siyang Chief Science Research Specialist Division ng Food Protection Division. Isa sa mga pinaka-humble na mga leaders ng Philmec ito. Isa po ay si Miss Mia V. De La Cruz.
0: Hi!
1: Good morning!
0: Good morning, Miss Mia! Gandang
2: good
0: umaga.
2: Morning po sa ating lahat.
0: Nako, salamat po ha.
2: Magandang umaga po, opo, sa mga tagapakinig at mga taga-subaybay ng programang ito. Magandang umaga, Kuya Kiko and Sir Jeff.
0: Thank you sa pagsama mo sa panatuntunan ito, ang Philmec Arangkada. Miss Mia, maaari niyo po bang ibahagi paano nakaugnay ang Food Protection Division, yung inyong division, ano, sa vision at mandate ng Philmec?
2: Opo. Mabanggit ko po ang pinakamandato po ng Philmec, yung aming ahensya, ay makapag-generate and makapag-extend po ng at makapag-commercialize ng mga appropriate and solution-oriented na mga agricultural and fishery post-harvest and mechanization technologies. Mm-hmm.

0: mga strategic trust. And isa po dito, dito po kami naka-base sa paggagawa ng aming pag-aaral at pananaliksik. At ito po ay yung tinatawag nating strategic trust na effective control
1: Opo.
0: And prevention ng mycotoxin,
1: ba?
0: Pest, post-harvest diseases toward food safety and preservation. Mm. So doon po kami naka-focus at naka-ugnay sa paggawa po ng mga pag-aaral at pananaliksik.
1: Oh, maganda yung binabanggit nyo, doon kayo naka-focus, ano? Yung mga pananaliksik,
0: yes,
1: na yan.
0: Oh.
1: Eh, sige nga, bigyan nyo ng karagdagang konti pang detalye. Bakit yung nakatuon ang inyong pansin dito sa yung mga nabanggit nyong focus na pananaliksik nyo, yung mga binanggit nyo, Miss Mia?
0: Apo. Kami po, as one of the research division po ng PhilMec, kami po ay nagsasagawa po kami ng mga pag-aaral at pananaliksik para po maka-arrive tayo o makapag-identify tayo ng mga post-harvest technologies na makapagbibigay ng solusyon po doon sa matagal na nating problema tungkol doon sa pag-mimintina ng kalidad, pag-i-ensure ng safety, and pag-minimize ng mga post-harvest losses ng ating agricultural and fishery products.
1: Mm-hmm.
0: So, doon po naka-base yung pag-aaral namin.
1: Yeah. Oh, Jeff.
0: Okay. So, yun po ang pinaka-function namin.
1: Yeah.
0: As a research division.
2: Oh, okay, yun ang function nila, Kakiko. Gusto ko naman tanungin kay Miss Mia, ano naman po yung mga approaches ng inyong division ng FPD pagdating sa pagpuksa ng mga peste tsaka pagprotekta ng ating mga commodities? Ito po ba ay chemical din po ba? Biological naman po? Ano po yung ating approach pagdating sa mga pesting ito?
0: Yes, Kuya Jet. Kami po sa Food Protection Division ay nagsasagawa po ng mga iba't ibang pag-aaral at pananaliksik sa pagpuksa ng mga peste at pangangalaga ng mga newly harvest na products ng mga magsasaka. Tulad po ng kami po ay nagde-develop ng mga biological control tulad ng paggamit ng mga beneficial microorganism tulad ng fungi and bacteria as alternative po doon sa paggamit ng mga chemical control. Sapagkat alam naman nating lahat na although effective po yung chemical control, mabilis ang resulta, mataas ang effectivity, pero alam naman natin na may marami itong disadvantages, di po ba? Tulad na lang ng nag-iiwan ito ng mga pesticide residue kapag doon sa inamitan ng mga products. So, ito ay nakakasama sa kalusugan ng mga tao kapag ito ay kinonsume.
2: Mm-hmm.
0: And isa pang concern nito, kaya tayo gumagamit ng biological control, is to prevent yung development ng resistance ng mga pinupuksa nating peste and microorganism na nagkakos ng post-harvest diseases. So kapag naka-develop na sila ng resistance through time, sa patuloy na paggamit ng chemicals, yun, nakaka-develop na sila ng resistance. Kaya kapag ginamit na natin sila, even in higher doses, ay hindi na sila namamatay. So,
2: ayun, ganun pala ang nangyayari sa mga pests, ano, Miss Mia. Pagdating naman po sa storage pest po, Miss Mia, meron po ako nabalitaan na meron po kayong isang project tungkol dito sa pagpuksa ng mga peste sa storage.
0: Yes, so meron kaming dinamit din na alternative din ito sa chemical control. So, mabanggit ko yung talagang established na nating technology. Ito nga yung tinatawag nating paggamit natin ng outdoor storage technology. No? So, ito ay isang alternative storage technique para sa paggamit din ng chemicals. So, ito ay dalawang technology. Ito yung ginagamit na volcanic cube plastic enclosure at saka yung local plastic enclosure. So ito ay pwedeng i-adapt ng farmers cooperative na mga small scale grain millers and handlers, no? At ang ito ay ang technology na ito ni utilize niya kasi ang mode of action nito ni utilize niya yung respiratory

0: natural respiratory activities noong grains, insect, and microorganism na nandoon within the sealed enclosure. So, itong technology na ito ay hindi kinakailangan gumamit ng pesticide o ano pa mga inputs. So, yun. Siya ay magandang gamitin.
1: Nako, eh tama-tama pala. No?
0: In on-farm and off-farm level.
1: Ah, maganda't nabanggit niya ni Ms. Mia Jet ang may kaugnayan dyan sa pagpapahaba pa ng shelf life ng mga iniimbak sa mga storage nang hindi gagamit ng chemicals, ano? Upang maprotektan din, lalong-lalong mga gamit na later on. At dyan sa intervention ninyo, ano pa ba ang kailangan pang gawin maliban dyan sa nabanggit ninyo na magkaka-interest ang ating mga kababayan dyan, mga lalo mga magsasaka, Ms. Mia?
0: Yes po. Bukod po doon, gumagamit pa rin po kami ng mga other intervention tulad po ng paggamit ng mga natural insect natural enemies po. Tulad ng paggamit ng predators, parasitoid, and even entomopathogens. So itong lahat pong ito ay alternatibo doon sa paggamit ng chemical. Dahil nga po, may mga pag-aaral din kami sa Philmic na tulad noong, since 1990, nagkakaroon po kasi kami ng mga pag-aaral doon sa development ng resistance ng mga insects. So, based po doon sa aming ginawang pag-aaral, meron po kaming nakita na ang species ng Rhizopyrta dominica o yung beetles and Tribolium castaneum, ito po ay kabilang sa order ng beetles, ay nakita natin na ito po ay nakadevelop sila ng resistance sa malathion and perimophosmethyl. So kaya po nagkaroon tayo ng initiative na maghanap pa ng other alternative option para ma-minimize natin yung paggamit ng chemicals. So ito nga po yung paggamit ng predators, insect predators. So madali namang lamang po ito, pwedeng gawin ng simpleng tao. At ito po ay ina-apply natin kapag ka, halimbawa sa ating warehouse, kailangan natin itong linisin. So i-apply lang muna natin siya before the intake of new stock. So siya po ay ginagamit na residual na control to get rid po yung mga insect doon sa warehouse. And also, ginagamit din natin po ito kapag ka may mga naka-imbak na tayo na infested ng insect. Pwede po natin gamitin.
2: Ayun. Oo. Yes. Yan po pala ang mga tulong, no? Direkta po na nakaka-address sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Kiko, sinasabi lang ni Ms. Mia na talagang biological yung approach ng ating Food Protection Division para din maprotektahan yung ating mga magsasaka. Ms. Mia, ano po ba yung direksyon o plano ng inyong division sa susunod na mga taon pagdating po sa mga disease and pest management sa post-harvest?
0: Opo. Kami po sa aming division ay patuloy po kaming maghahanap o mananaliksik ng mga iba't iba pang mga biological control agent. Kasi although meron naman na tayong mga na-test na mga biological control agent, pero makikita natin karamihan sa mga ito ay host specific sila. So ibig sabihin, iilan yung kanilang kayang i-control. So, kung tayo ay patuloy na maghahanap pa ng mga biological control agent na pwede pa rin gamitin pamuksa sa iba't ibang species ng pest.
1: Oh, nako.
0: And then patuloy po natin itong sisiguraduhin na siya ay maisama natin to a more larger system tulad ng maiakma natin siya as one of the component of integrated pest management.
1: Napakaganda nitong talakayan natin ito, no? Sa araw na ito, Philmic Arrancada, Ms. Mia at Jet, ikunin natin ang mensahe ni Ms. Mia para sa mga taga-subaybay ngayon, lalo na mga magsasaka at lalong-lalo na yung ibinabahagi nilang impormasyon tungkol mula sa kanilang division. Go ahead, Ms. Mia.
0: Opo, Kuya Kiko. Para po sa ating mga kasamahang magsasaka, asahan po ninyo na kami sa Philmic ay patuloy na magsasagawa ng mga ganitong klaseng pag-aaral upang makahanap pa tayo ng mga post-harvest technologies na magagamit ng ating mga farmers para sa pagpuksa ng mga peste at mapaangalagaan ang kalidad ng ating mga fresh produce. Kung kayo po ay may mga katanungan, bukas po ang aming tanggapan sa PhilMec. Pwede po kayong mag-email o tumawag sa amin kung kayo ay may mga katanungan.
1: Alright. Nako, thank you talaga sa pagsama nyo ngayon. Kahit Sabado, ipinagkaloob nyo ang inyong araw na ito sa pagsagot, pagbibigay ng mga mahalagang mga impormasyon. Thank you sa inyo. O, balik sa iyo, Jet. Ha? Maraming salamat po. Napasalamatan natin si Miss Mia de la Cruz.
2: Yes, maraming salamat. Alright. Salamat thank po, Miss Mia, sa pagpapaunlak sa atin. At gusto rin natin pasalamatan sa on behalf of the whole PhilMec community. Gusto natin pasalamatan din si Director Alvidia. Gusto natin na mag-local as Deputy Director Dator. At siyempre si
1: Sir Jong.
2: Sir Elijah Davalos.
1: Yes, yes.
2: Si Sir Jong.
1: And si Miss B. Si Miss Maria Bernadette, ha? P. Grospe. Kompleto na. Baka mamaya magkamali ako ulit. Nakakantsawan. Pero, take a muna. Balikan ko lang yung kumusta ang naging buong mula Lunes hanggang kahapon ng PhilMec sa inyong pagkakaloob ng mga serbisyo sa ating mga magsasaka na mga stakeholders na nagpupunta dyan sa Muñoz, Nueva Ecija.
2: Maganda na itanong yan, Kakiko. Ang ating PhilMec, specifically sa ating RCEP mechanization program, ay tuloy-tuloy po ang monitoring, tuloy-tuloy po ang pag-validate. So, ganyan po yung mga best practices natin sa RCEP, itinutuloy po natin yan. Mula po sa pamimili ng mga tamang kooperatiba, hindi po totoo na walang validation. Mayroon po tamang validation ito.
1: Tama ka
2: hindi po totoo na walang monitoring. Lahat po ng paggamit ng ating mga makinarya ay minimonitor natin. Dahil meron tayong scheme na kung saan, kung hindi po ito ginagamit, papatunayan natin na hindi talaga napakikinabangan ito sa ground, ay tayo po ay kinukuha po natin ito at tinadala sa mas aktibong kooperatiba. Meron tayong nakikita ng mga balita na lumalabas na merong mga ilang dryers dito sa Nueva Ecija daw ay hindi nagagamit. So lalabas po natin ang katotohanan dyan. Lahat po yan ay gumagana. Lalo na sa lugar po dyan sa Gimba. So meron po tayong mga balitang na-receive dyan. Pero gusto po nating sabihin na lahat po yan ay gumagana. Na-verify po natin yan sa nagdaang linggo. At this week, Kakiko, darating ang mga taga-Tanzania and FAO and Tanzania. So darating po sila sa PhilMec this week. So,
1: mga foreigner na ha, ang mga nagkaka-interest ng inyong sistema. Kita mo naman yan.
2: Sana ito mula Africa. So tutulungan natin sila, papahaginan natin sila ng mga best practice natin pagdating sa ating mechanization program.
1: Ay, alam mo
2: so
1: na.
2: Yan po ay sa pangunan ni Deputy Director Dator and Sir Raymond Andres. So sila po yung mga in charge na mag-welcome sa kanila bukas. Darating sila tomorrow.
1: Well, mapaga,
2: so
1: yun
2: po yung mga ilang updates natin dito sa PhilMec.
1: All right. O pero alam mo niyo, naibalik ni ano, si Miss Mia. But thank you muli sa inyo Miss Mia diyan sa inyong kinaroroonan. Opo. Thank you. Jet, yung bang kaya nga sa palagay ko sa Miss Jet, balik natin si Jet Arnel and Jobel. Oo. Ibalik natin ang audio at saka video mula kay Mr. Jet Subaba sapagkat may kaugnayan doon sa sinasabi ngayon na ipakikita sa susunod, no? Miss Jet, balik sa iyo.
2: Yes po, yes po.
1: Sa susunod na Sabado, mas maganda maibalik natin, no? Yung maipakita natin sa mga taga-subaybay yung sinasabi nilang hindi gumagana na mga dryers mula sa PhilMec. May mga grupo kasing naninira. Ito ipakita natin na talagang nagagamit at ilang pang mga post-harvest facilities, pati yung mga makinarya. No?
2: Sige po, tatalakayin po natin yan
1: yes.
2: Sa susunod po na
1: oo.
2: Yan, sa susunod po na linggo gagawa kami ng special na report para dito.
1: Oo.
2: Dahil talaga pong tumatawag po ng pansin ito, especially ng aming director. Pero kami po ay confident na tayo po ay nag-i-implement ng ating mechanization program na may katapatan. So, ibig sabihin po, wala po tayong itinatago dito, wala pong anomalya, at wala rin pong mga ghost na mga projects, meaning hindi nagagamit. No, pagdating sa agriculture, hindi nagagamit ng mga makinarya. Lahat po yan ay talagang minimix sure natin na napapakinabangan ng ating mga magsasaka at nagbabago ng kanilang mga buhay.
1: Dagdag na lang natin, ano, ibanggitin mo nga yung sistemang pagpa-validate ng mga makinaryang ito at yung mga ibinibigay ng mga post-harvest facilities. Dagdagan mo nga, Jet.
2: Opo, pagka po ang isang cooperative ay nag-request ng kanilang mga makinarya sa PhilMEC, ito po ay binavalidate. Hindi dahil nag-submit po kayo ay automatic po ito. Tinitingnan po natin ngayon, lalo ngayon, kung kayo po ay capable. Sa pagkakiko, ang naging problema natin, kunyari ay nasira, may mga grupo na ayaw na nilang ipagawa. Kung hindi na ipapagawa, gusto nila sa PhilMEC halimbawa kukuhanin pa rin ang pondo, pero hindi po ganun ang ating kasunduan. Yes. Dahil libre naman po ang makinarya, kailangan, ang pinipili natin, capable naman na mag-maintain. At kaya naman na ma-maintain, specifically financially, kaya nilang i-maintain yung mga makinarya. Kasi ayaw natin na kapag nasira na, ay sasabihin na lang nila, ala, nasira na, hindi na gagamitin. Ayaw natin yun, hindi sustainable ang ganong approach. Kaya po, binavalidate po ito. Pagkatapos, minomonitor din po ito pag naibigay na. And before maibigay, taraan pa po yan sa pagsasanay. Kaya makikita nyo, kapi ko, walang hindi pwedeng hindi siya magamit dahil may dalawang operator na tinitrace si PhilMEC bago
1: tama,
2: pa ito
1: marisip. Tama. Alright. Jet, thank you muli sa pagsama at pagpapaliwanag nito. Basta asahan nyo, muli arangkada tuwing Sabado mula sa PhilMEC. Thank you. At
2: maraming salamat ulit po,
1: sa ating mga kasamahan dyan, mga kaibigan. Si Director, of course, Boyet Alvindia, Deputy Director Joel Dator, Mr. Jong Davalos, at syempre, ang ating mga kasamahan dyan, na tumutulong din si Miss B, Miss Maria Bernadette, of course, Pagyo Grospe, and na tumutulong dito sa Arangkada PhilMEC. Isang segment dito sa Go Agri Plus. Antabayanan po ninyo muli ang mga balita susunod at syempre, susundan ito ng Alerto 738 program. Mula kina Assistant Secretary Aris, of course, Gutierrez at si Mang Ramon. Ito po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 10:01 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. National Police Commission binatikos ang karahasan laban sa mga pulis sa Labor Day Rally. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Maring inundina ng National Police Commission ang karahasang naganap laban sa mga pulis sa ginanap na Labor Day Rally sa Calab Avenue sa Maynila. Ayon sa ulat, ilang pulis na nakadeploy sa Civil Disturbance Management Operation ang pisikal na inatake habang sa pintang kinuha ang cellphone ng isang opisyal na ginagamit sa pagdodokumento. Kinumpirma ng Philippine National Police na 7 sa kanilang anay ang nasugatan. Natukoy na rin ang mga suspect na posibleng panagutin sa batas. Binigyan din ng NAPOLCOM na bagamat na pinapahintulutan ng konstitusyon ang malayang pagpapahayag at mapayapang pagtitipon, hindi kasama rito ang karahasan. Pinuri naman ng komisyon ang ipinakitang maximum tolerance ng mga pulis sa kapila ng tensyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kasado na sa susunod na linggo ang payout ng Department of Social Welfare and Development sa mga driver sa Cordillera Administrative Region. Batay sa pinal na listahan, 6,670 beneficiaries ang tatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Karamihan sa mga benepisyaryo ay mula sa Baguio at Benguet. Isasagawa ng DSWD CAR ang payout mula May 4 hanggang May 7. May handog na fuel subsidy program ang lokal na pamahalaan ng Iloilo City sa mga taxi driver na apektado ng Middle East crisis. 1,000 pisong halaga ng fuel coupon ang ibibigay sa bawat taxi driver. Sisimulan ang pamamahagi ng fuel subsidy sa Mayo 8, alas 8 ng umaga, at susundan badang alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ilang progresibong grupo sa Baguio City, kaisa sa panukalang 1,200 peso na minimum wage. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Munar.
0: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagtipon ng mga grupo ng mga progresibong mamamayan sa lungsod ng Baguio upang muling igit ang panawagan para sa mas mataas na minimum na sahod na 1,200 piso kada araw. Ayon sa grupo, kinakailangan ito upang makaagabay ang mga manggagawa sa patuloy na pagtaas ng gastusin sa pamumuhay sa lungsod, kabilang ang upa sa bahay, pamasahe, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Ibinahagi ng grupo ng kasalukuyang antas ng sahod ay hindi na nakakasapat upang tugunan ang araw-araw na gustusin ng mga manggagawa. Ito ay lalo pa sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at produktong petrolyo. Iginit na mga ito na mas lalong nahihirapan ang mga minimum wage earners na makabawi sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, hindi na sapat ang umigit kumulang 505 pisong arawang sahod para sa mga manggagawa, lalo na sa mga nasa pisikal na trabaho. Sa kabuang nananatiling issue ang usapin ng sahod at cost of living sa lungsod ng Baguio, habang patuloy ang panawagan ng iba't ibang sektor para sa mas makabuluhang pagtaas ng minimum wage na sasapat sa aktwal na pangangailangan ng mga manggagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At Horacio Imperata ay pinanawagan ng simbahan dahil sa patuloy na sunog sa Navotas Landfill. Ang ulat ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Ipinanawagan ng Diocese of Caloocan ang pagdarasal ng Horacio Imperata sa lahat ng misa bilang tugon sa nagpapatuloy na sunog sa Navotas Landfill na nagdudulot ng banta sa kalusugan at kapaligiran. Ang Horacio Imperata ay isang espesyal na panalangin na itinatakda ng simbahan tuwing may krisis o kalamidad at ngayon ay ipatutupad sa buong diocese upang pag-isahin ang mga mananampalataya sa panalangin. Sa inilabas na panalangin, binigyang diin ang patuloy na pagbuga na nakalalasong usok mula sa Davao Sanitary Landfill na umaabot na sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at Karatig Probinsya. Nanawagan din ang simbahan sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno na kumilos agad at papanagutin ang mga responsable sa insidente. Binigyang babala rin ang publiko sa posibleng epekto sa kalusugan tulad ng hika at iba pang sakit sa paghinga, lalo na sa mga bata, matatanda at iba pang vulnerable sektor. Kasabay nito, ipinahayag din ng simbahan ang pakikiisa sa mga bumbero, inhinyero at mga volunteer na patuloy na tumutugon sa insidente. Maalala, nagsimula ang sunog noong Abril 10 at nagpapatuloy sa higit ikatlong linggo sa kasalukuyan. Kasabay ng panawagan ng simbahan, hindi lamang ng panalangin, kundi ng pangmatagalang pananagutan at disiplina sa pamamahalin ng basura para maiwasan ang katulad na sakuna sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
7: Ng ating walang gutom program.
6: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
8: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
6: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
9: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
6: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
9: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
6: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
10: Salamat, President. Salamat.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738 tungod sa publikong preparado kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Ang panahon ay nagbabago na. Ang tag-init ay sobrang init. Ang tag-ulan, grabe naman ang ulan. Record-breaking rainfall, ika nga. Talagang extreme weather conditions. May mga lugar na hindi pa binabaha kahit kailan, pero lumulubog na ngayon. Sa maikli at mabilis na panahon, tumataas kaagad ang tubig dahil sa bigat ng pagbuhos ng ulan. At ang mga dating mga flood control systems ay na-overwhelmed. Kung maalala ninyo ang undoy, ang bumagsak na ulan dito sa Christine ay halos doble nung bumagsak ng undoy. Kaya't na-overwhelm ang ating mga flood control. Kaya naman, maraming pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura na pinapatayo natin. Yun ang mga kailangan gawin. Ang mabilis na pagresponde sa mga nasalanta ay mananatiling prioridad natin. Kasama ang DSWD, DND, DPWH, DILG at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Maaasahan ninyong pagtitibayin pang ating national at local disaster risk reduction at response. Bahagi na talaga ito ng pamumuhay natin. Itinuturing na high risk ang ating bansa sa epekto ng climate change. Kaya kailangan natin maging magaling sa larangan na ito. Disaster risk reduction, both the public at saka private sector, para naman mabawasan ang mga napapahamak sa mga ganitong uri na sakuna. Bayan, hindi tayo titigil hanggat hindi pa nakakabangon ng lahat. Walang pagod ang ating mga ahensya. Naririnig namin ang inyong saklolo at ginagawa namin ang lahat upang mailagay kayo sa mas mabuting kalagayan. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pagbubutihin ang ating pagtugon sa hamon ng climate change. Upang una, mabawasan ang namatay sa bawat sakuna. Pangalawa, upang mabawasan ang bilang ng mga tao at pamilyang naaapektuhan. At pangatlo, upang maprotektahan ang mga maliliit na komunidad at ang mga kabuhayan nila dito. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga.
13: Ang oras sa Philippine Standard Time, alas 10:13 ng umaga. Isang alertong umaga po sa ating lahat. Oras na naman po para sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Ito ang programang tumatalakay. Ito ang programang tumatalakay sa mga isyu't usapin tungkol sa paghahanda ng ating mga komunidad para sa isang matatag na Pilipinas.
13: Ang Alerto 738 ay hatid sa inyo ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
14: At live po tayong napapanood sa Facebook at YouTube channel ng Radyo Pilipinas at sa Facebook pages ng iba't ibang istasyon ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. At live rin po tayong napapanood ulit sa ABS-CBN TV Plus Channel 3, GMA Affordable Box Channels 45 to 49 at sa ilang regional cable TV channels.
13: At binabati po natin muna ang ating mga kasamahan sa National Press Club at pinapaalalahanan po namin kayo na bukas po ay bumoto po tayo para sa bagong liderato ng NPC. Ito po ay public service announcement na lang din ng Radyo Pilipinas dahil ito po ay para sa ating mga kapwa mamamahayag. Kuya Ramon, ikaw ba'y mahilig sa outdoors? Hindi yung pinapalabas ka ng teacher sa classroom, ha? Yung, alam mo na, yung outdoors.
14: Sir, pareho, sir. Mahilig sa outdoors.
13: At madalas ka lang palabas.
14: Madalas ka lang papalabas. Yes, sir. Babike. Camping gano'n. Mahilig, sir. Mahilig. Masarap masarap ang outdoors, sir.
13: Bakit mo ginagawa yung lumaglalabas ka? Anong meron doon?
14: Ano, sir? Pahinga. Una, pahinga. Tapos, kasi puro, everyday, puro concrete eh. So,
13: dito sa Metro Manila.
14: Oo, puro concrete. Uh-huh. Kalsada, usok. So, kailangan mo makakita ng something green.
13: Something green?
14: Greeneries na. Oo.
13: Yung mga ano, puno. Mga ganun, di ba? So, oo nga, yun nga, di ba? Parang wala na kasing, kung hindi wala, kukunti na lang yung open spaces dito sa Metro Manila. Dahil pinagpuputol na nga yung mga puno tulad nung nangyayari ngayon dyan sa Quirino Avenue malapit sa LRT station.
14: Oo nga sir. Oo nga sir.
13: Pinuputol ngayon yung mga puno dyan. Although may permit daw sila ng DENR, pero yun nga ang kinasasama ng loob ng ating mga urban planners at saka mga environmentalists. Ano yung hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga masyado yung mga yung mga puno. Diyan gati sa ano, alam mo yung sa Tomas Borato nung araw, napakalilim diyan, dahil puro puno diyan nung araw.
14: Parang wala nang puno ngayon doon eh.
13: Nang nabubuhay pa si Manoling Morato, pinaglaban niya na hindi madama yung mga puno sa harap ng building niya. Kaya nandun pa yung puno sa yung mga original na puno doon sa lugar na yun. At maging yung dito sa ano, nawala na rin yung mga asinan diyan sa sukat, sa Paranaque. Alam mo yung SM sukat, isang malaking asinan yan nung araw. Left and right, puro may asin talagang makikita mo para kang nasa probinsya. Eh ngayon, nawawala na. Ilan na lang. Duda ko nga, dito sa Metro Manila, may nakita ka na bang bakawan dito? Metro Manila?
14: Wala pa, sir. Very, ano nga eh.
13: Wala eh. No?
14: Wala, sir.
13: Very... Eh, yung mga bata nga yata ngayon na yung mga lumaki dito sa Metro Manila.
14: Walang bakawan.
13: Baka hindi pa sila nakakakita ng mangroves, ang bakawan.
14: O nga, sir. Very ironic, no? Kasi kahit yung Manila, pinangalan sa isang uri ng mangrove o bakawan, wala namang tawag. Ay, wala o, namang...
13: Nga, eh. Kaya nga siya naging, yung Manila po, mga kababayan, ay... Kaya siya tinawag na Maynila dahil merong maraming nilad, isang species ng bakawan. No? Kaya Maynilad.
14: Maynilad.
13: Ngayon, Maynilad. Naniningil ng kurikang tubig. So, yun nga, yung mga bakawan dito sa ano, yung mga bakawan dito sa Maynila, napalitan ng mga bakaw na traffic enforcer na namimingwit ng bibiktimahin na motorista imbis na mag-traffic. Pero hindi yun ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin sa episode 28 ng Alerto 738 ang kahalagahan ng mga bakawan at bakit ba mahalaga ang mga bakawan sa ating, well, hindi lang sa environment na no, in general, pero yung pagprotekta ng mga coastal areas natin sa mga ano, mga hazards, no? Mga ang tawag dyan, daluyong tsaka
14: extreme weather events.
13: Meron pa dalawa yan, eh, dalawang threats yan. Eh. Pero yun nga, pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: At narito pa rin po tayo sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Ngayong araw, Sabado, ay bibisitahin natin ang isang mahalagang bahagi ng ating kalikasan, ang ating mga bakawan o mangroves. At ngayong umaga, makakasama natin ang mismong founder ng Mangrove Matters PH para ipaliwanag kung bakit mangroves matter. Live siya ngayon via Zoom. Alerto umaga sa inyo, Sir Matthew Vincent Tabilog.
13: Alam mo, Kuya Ramon, matagal ko nang fina-follow itong page ng Mangrove Matters. Yung Mangrove Matters PH. So, dahil yun nga, yung manghang-mangha ako sa powers ng mangroves. Mga bakawan. Alam mo, yung mga bakawan kasi ay ano, ito yung tinatawag na mga natural interventions no, for coastal defense sa maraming komunidad. Naalala ko nung humagupit ang Typhoon Odette. Napakalaking bagyo noon sa Visayas. Mga 2 years ago or 3 years ago.
14: Oo, sir.
13: Napakalaking bagyo niyan. Maraming lugar ang nasira sa Bohol, sa Siargao. Yan yung mga nakita ko na may damage. Yung mga coastal areas. Talagang wasak. As in parang comparable to ano eh. Comparable to Yolanda yung damage nung Odette. Pero alam mo dun sa lugar namin sa Bohol, yung likod kasi nung ancestral house namin ay isang mangrove forest.
14: Ah, okay.
13: Parang hindi kami binagyo doon. Walang damage dahil sinangga ng mangroves.
14: Sinarang ng mangroves.
13: Epekto nung ano, nung ang tawag namin doon yung pagatpatan yung mangrove forest. Pero itong mga bagay na ito, yung ano yung kahalagahan nga talaga ng mangroves, kung bakit nga mangroves matter, ay hahayaan natin si Sir Matthew Vincent Tabilog, ang founder ng Mangrove Matters PH, ang magkwento ng mga pakinabang ng mga bakawan at ano ang kahalagahan nito sa disaster mitigation. Magandang umaga sa iyo. Ohayo gozaimasu, Matthew San. Wala yatang audio.
15: Hello, good morning po.
13: Hello, good morning. Ngayon lang tayo nagkita ng face to face, ha? Nasaan ka ba ngayon, Sir Matthew?
15: Nasa Hokkaido po ako ngayon kasi I'm currently taking my Master of Environmental Science sa Hokkaido University po.
13: Okay. So, yun nga, yun kaninang pinag-usapan namin, bakit mangrove? Sa dinami ng pwedeng i-advocate para sa kapaligiran, bakit bakawan ang napili ninyo?
15: Sige. Actually, when we started Mangrove Matters Space, it was during the pandemic noong 2020. Mm. And then, of course, kasi everyone was online. Grabe yung science communication nakita natin sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter nung time na yon. Pero, parang may nakita kong gap. When we talk about conservation, normally yung plastic pollution, yung mga coral reefs, yung mga balyena, yung mga pawikan. So what about yung mangroves, no? So doon actually namin na establish yung Mangrove Matters page. Kasi they really matter. Then to think na sa Philippines, no, we are literally yung mga coastal areas to advocate for them, knowing na super important sila para sa atin and also sa mga associated na part sa environment natin.
13: Okay, pero medyo napatalon tayo ng isang step dun sa takbo ng questioning natin. Sir Matthew, pwede bang magpakilala ka muna? Sino ba si Matthew Vincent Tabilog at paano ka ba napasok sa ito, sa mundo ng mangrove conservation?
15: I'm from Talisay City, Negros Occidental po. I'm from Negros. And I took my Bachelor of Science in Marine Biology po sa Institute of Environmental and Marine Sciences ng Siliman University. Thus, before, I used to work with Attorney Antonio Oposa. Isa po siya sa mga leading environmental lawyers sa buong Pilipinas at sa
13: yes,
15: buong Asia.
13: Yes, the legendary Tony Oposa.
15: Yes. And then I used to work po sa SEED, sa Center for Energy, Ecology and Development po. And naging intern din po ako sa PEMCOR, Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia. Yung PEMC po, yung office nila ay nasa DNR compound lang po, doon sa QC.
13: Dito, sa tabi
15: ng... right now,
13: sa tabi namin.
15: I'm a student right now po sa, ano, sa Hokkaido University, taking my Master of Science, Master of Environmental Science po in Biosphere Science.
13: So, ganun Kuya Ramon kaseryoso itong si Sir Matthew, no, sa kanyang advocacy sa environment dahil... nakapagtrabaho na siya sa mga magagaling na advocates tulad ni Mr. Attorney Oposa na naalala mo pinadala kita do sa Manila Bay ano
16: sa MBR ano
13: anong tawag doon yung Mandamus
16: rehabilitation
13: si Tony Oposa yun ang nagpanalo ang nagfile ng kaso na yan pero yun din pakipaliwanag nga, Sir Matthew, ano bubay itong Mangrove Matters? Paano ba ninyo nabuo itong grupo nito? At ano ba yung pangunahing programa ng Mangrove Matters PH?
15: Sige. So yung binanggit ko kanina, yung Mangrove Matters PH po, we started during the pandemic. Because nung time na yon, when we saw different na science communication platforms sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, mostly po, it was about coral reefs, yung mga pawikan natin, plastic pollution, climate change. So, parang wala masyadong recognition yung sa mga mangroves natin. That's why it's really important for us to advocate for mangroves. Yun nga, kasi sa Pilipinas, we really have a lot of mangrove forests, no? So before, we used to have 500,000 hectares of mangroves during the past century. Pero at that time, wala pang mga batas, no? Mga laws and policies to protect them. So nag-degrade na yung mga mangrove forests natin because introduced yung fish pond culture, may logging din. Until such time, may mga laws na ngayon to protect them. So at I think it was around 100,000 hectares remaining noong 1990s, no? Around those numbers. Then right now, according to NAMRIA ng DNR, and according also to FMB ng DNR, meron I think 311,000 hectares ngayon yung mangrove forests natin dito sa Pilipinas. So it's really important for us to protect our mangroves, to advocate for them. It's because they also protect us, no? So if we talk about mangroves, they protect us from climate change. They protect us from the impacts ng climate change mismo. Let's say, for example, yung coastal protection. Kapag may bagyo, I remember talking with communities. They mention na ano, na yung mga mangroves, yung mga bakawan, yung mga pagatpap, they protect them mismo, no? Mm. And it's also a source of livelihood for them. Yung mga fisher folk, they just go out, no? Sa mga mangrove forest during high tide, and they can capture fish already, no? Tapos yung iba during low tide din, kasi yung nagigleaning sila. So it's really important for us to amplify yung mga mangroves natin because it's a source of livelihood, source of food, at source of protection din sa mga communities natin.
13: Saka nakakatuwa yung mga mangroves, Kuya Ramon, Matthew, yung kasi kanina kinikwento ko, Matthew, nung medyo nalawala ka sa Zoom, na yung family namin were direct beneficiaries ng ano, nung protection ng mangrove dahil nung typhoon ulit, na yung likod ng bahay ng ninuno namin ay naprotektahan ng mangroves. So, pero yung nga, pag ang ganda kasi niyang mga yan, palalo na pag nag-low tide, Ramon, naglalabasan yung, ang dami naglalabasan ng mga crabs. Manguhuli ka na lang. So, Matthew, ito bang, paano nyo ina-advocate ito kasi yung challenge, lalo na dito sa Metro Manila, no? Kasi kung nandun ka sa mga lugar na may mangroves, like sa inyo, sa Negros, sa amin, sa Bohol, pag pinag-usapan natin yung mangroves, pinag-usapan natin yung pagatpat, pinag-usapan natin yung forest, yung pagatpatan, no? Madali siyang maikwento, madali siyang maikommunicate. Pero dito sa Metro Manila na halos walang mangroves, paano ninyo kinakampanya yung advocacy na yan?
15: Ayun, sige po. So regarding that question, actually yung Metro Manila, konti nilang Tagalcal context. Hello po.
13: Yes,
15: pasensya
13: yes,
15: na po
13: ahead,
15: yung sa...
13: Ahead,
15: hello po?
13: Yes, go ahead.
15: Okay. Alright. So, yung sa Metro Manila po. Sige, yung sa Metro Manila po. Yung mga remaining mangrove forest stands natin, are you familiar po ng Las Piñas, Parañaque Wetland Park?
13: Yes, yung wetland.
15: Ayun, may mga mangroves doon.
13: Oo.
15: Yes, exactly. No? Ramsar site yon. Meron din sa Navotas, pero konti na lang din yung mga remaining mangroves doon. So, we talk about yung sa, ano, sa Metro Manila. Just recently, meron kaming workshop for young mangrove science communicators. And then, we had that program po doon sa Las Piñas Parañaque Wetland Park. So, yung sa workshop na doon, basically, we taught, well, actually, wala ko doon, pero yung mga members ng Mangrove Matters page, they were there. They had different workshops, different activities, how to write different articles, how to make science communication ng mga materials about mangroves mismo, no? So, at that time as well, nilaunch namin yung Mangroves for Youth na workbook. Actually, ma-check mo lang yun doon sa website namin.
13: Yeah. Matthew, tutuloy natin yung kwentuhan natin tungkol sa ginagawa niyo sa Metro Manila. Magbe-break lang muna ang
15: mangrove.
13: Magbe-break lang muna ang ating programa. Babalik po kami pakalipas ang ilang paalala.
16: Alerto 738.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ho. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: pinag-uusapan na po natin kung ano ang ginagawa ng kanilang grupo, ang Mangrove Matters PH, para palaganapin ang advocacy ng conservation ng mga bakawan o yung mga mangroves na halos wala na nga dito sa Metro Manila, at paano nila ina-advocate ito dito sa, well, dito sa Metro Manila at sa ibang lugar. At binabanggit nga niya na, binabanggit nga ni Matthew na may isinasagawa silang mga programa diyan sa may Navotas, dahil apparently ang mga bakawan dito sa Metro Manila ay nandoon sa Las Piñas. Yun na lang yung mga naiiwan, yung sa Las Piñas wetlands. Na DENR yata ang nagpapa, ang nagmamanage noon, at dito sa Navotas may mga ilan pa daw bakawan diyan. At inaayos lang po ang komunikasyon ni Matthew sa Zoom dahil hindi yata maganda yung connection. Okay na ba?
1: Okay na, sir.
0: Okay. Matthew, are you there? Oh, yun!
1: Yun!
0: At least may pogi sa ano, sa screen. Hindi yes, tayo yung nakikita dito. Okay, okay, Matthew. Medyo okay na yung signal mo. Kanina, before the break, you were telling us about your activities in Navotas, no? So may mga members yung grupo mo dito sa Metro Manila. Freeze ulit. Oh, yun nga, yun kasi yung mahirap pag sa Zoom, no? Oh. Pag hindi maganda ang may delay. Ayun, inaayos pa rin po natin ang ating connection.
2: Manila po.
0: Kasi hindi maganda ang connection ng ano, hindi maganda yung connection ni Matthew sa Zoom. Nandun po kasi siya ngayon sa Japan, baka medyo traffic lang, no? Okay, so well, hinihintay po natin ang na makabalik si ano, makabalik si Matthew. Yun nga yung pinag-uusapan nga natin, yung mga bakawan, ano.
1: Very important yun, sir, no? Lalo na dito sa Metro Manila.
0: Oh, diba? Kasi ano eh, yung we are always under threat, di ba?
1: Oo. Hindi nawawala yung,
0: so kailangan may coastal protection,
1: di ba? Tapos especially diyan sa areas ng Navotas na residential kaagad yung humaharap sa dagat. So kailangan talaga na dapat may mangrove to protect yung hindi lang yung Pampang, pati yung mga residential areas.
0: Mm-hmm.
1: So
0: ikaw, Ramon, nung ikaw ay nag-iikot sa ano, nung ikaw ay nag-iikot sa yun nga, yung pagiging outdoorsman mo, ano yung mga nakikita mo dati? Kasi ikaw nagpunta ka ng yung mga travels mo, umabot ka hanggang Sulu eh. So ano yung mga observations mo doon?
1: Ano, sir, yun, very important is yung open spaces, so na pagkakit natin kanina. Tsaka ito yung pag-protect sa coastal areas. Kasi yun, hindi sapat na ano lang na engineering yung protection,
0: yung intervention.
1: Yung interventions . So dapat katulad nito, very cost effective. Una, cost effective kasi tatanim ka lang ng mangrove.
0: Oo.
1: Diba? Nalala ko, sir, one time may sinamahan kaming ganyan na mangrove tree planting ba 'yun?
0: Mm-hmm.
1: So yun, ang may iba't ibang klase, parang tree planting pala talaga siya kasi may iba't ibang mangroves.
0: Hindi siya seed. Ano siya eh, ang tawag nila doon, propagules, di ba?
1: Yung mga
0: parang stalk na ganyan, tapos ibabaon mo doon sa
1: parang yung bunga ng malunggay.
0: Oo, tama, ganun.
1: Parang yung bunga lang ng malunggay. Tapos itutusok siya halfway sa tubig, tapos yun, tapos hintay lang daw namin na umusbong yung mangrove. Tapos, yun ka, katulad ng tree planting, evenly spaced siya. Nalala ko sa may bandang Las Piñas yata kami nito noon. Pero, ang tagal na ito, mga 15, 20 years ago pa yata itong nag-ano kami, nag-mangrove.
2: tayo nag, anong tawag yan? Tree planting.
1: Yes, sir. Nag-mangrove tree planting kami. Tagal na nun.
0: Ginawa rin namin yan eh, nung nasa Cebu Daily News ako, birthday ni Sandy Prieto, ang ginawa namin eh, ano na kami, doon kami sa, ano nga bang lugar yun? Yung, meron somewhere sa labas pa ng Lapu-Lapu, mm-hmm. Eh, merong may coastal community doon.
1: Ganun din.
0: Tanim-tanim.
1: Itutusok lang.
0: Itutusok mo lang, di ba? Parang ganun yung ano.
1: Tapos may aside, parang, yung lalim ng tusok mo na dapat ganun lang sa kalalim.
0: Parang hindi ako maniwala na ganun lang gagawin yun kasi parang, ganun mo lang. Tapos tutubo na daw yun.
1: Akala ko nga parang napakomplikado pa na kailangan pang tabunan ng kung ano man.
0: Ayun, andyan na daw po ulit si, ano, ready na daw po si Matthew. Sir Matthew, andyan ka na ba uli?
3: Yes po.
0: Yan, clear. Na-clear ang... ano, phone pad siya tayo, no? Binitawan na natin yung Zoom dahil medyo nahihirapan yung connection natin yung sa Zoom. Matthew, yung tinatanong ko kanina is ang membership pala, ano ba ang membership nitong Mangrove Matters? Kasi nabanggit mo you're conducting seminars and workshops in Navotas. So hindi lang pala sa mga coastal, sa mga probinsyang may na mga coastal provinces kayo present.
3: Hello, sige po. I would like to clarify lang po. Wala po kaming work sa Navotas, pero most of our work po yung nasa Las Piñas, Parañaque, wetland park. Yes po, may mga members po kami from Metro Manila, and yung mga members namin po from the Metro, they're really active po since yung Mangrove Matters page po, we're actually member ng Global Mangrove Alliance Philippines. So yung recent po na Philippine Mangrove Conference, nandun po yung Mangrove Matters page po. Isa po kami sa mga co-organizers.
0: Okay.
3: And we also work po sa mga different provinces across the Philippines po. But mostly around Negros and also around Cebu po. Kasi doon mostly yung mga members namin from the provinces and also from Iloilo.
0: Yung pala, nabanggit mo yung nagkaroon ng summit. Na-monitor ko lang din yan, nagkaroon kayo ng Mangrove Summit. So, can you walk us through kung anong nangyari doon sa summit na yun?
3: Actually po, wala po ako doon sa mismong Philippine Mangrove Conference po. Pero what I can say po, meron pong ano, yung First National Mangrove Youth Summit. Yan po yung isa sa mga flagship programs namin po doon sa Mangrove Matters page. So, it was held po sa Las Piñas Parañaque Wetland Park. Mm-hmm. We actually gathered 30 young advocates across the Philippines po to talk about mangroves, may mga different workshops din po. And there were also different sessions, no? So, during that youth summit po, there were actually more than 200 na mga nag-apply. So it was so hard for us to screen all of the applicants, but we only had to select 30 individuals. So meron din strategic plan po, and then one of those plans po is to advocate for the National Coastal Green Belt Bill.
0: Okay. Ano po ba yung National Green Belt program na yan?
1: Mm-hmm.
3: Yung sa National Coastal Green Belt Bill, it's basically designating po parang 100 meter na protected na mga green belts po natin. So yung mga green belts natin, for example, yung mga mangroves, yung mga beach forests, and then usually po in terms of management, dapat yung LGU mismo ay yung magmamanage doon sa mga coastal green belts po natin. That's why it's really important for us to advocate mga green belts po natin. It's because, yun nga, like what I said earlier, it's a source of livelihood sa mga communities, source of food, and source of coastal protection din po.
1: Sir, nabanggit nyo yung participation ng LGUs kasi nabasa rin namin sa briefer na binigay nyo na meron kayong, nagbibigay kayo ng technical assistance sa mga LGUs na gustong magsagawa ng mangrove protection program. Anong mm-hmm. ano to, sir? Paano, ano ba ang framework ng inaalok nyo yung technical assistance? How does this work, sir?
3: Sige po. So regarding po sa mga LGUs, normally they tap us po for mangrove advocacy work. Let's see, for example, with the youth. But at the same time, normally they would also be asking about mangrove planting na mga initiatives. But of course po, when we do mangrove planting, yung important po is to consult yung mga experts, consult with the communities, you have to ensure

0: na impact doon sa bagyo mismo. So, of course, you try to do like storytelling. You also have to make it really relatable to the people. And at the same time, you can also mention, yung ganitong isda, you can find them sa mangroves, we actually eat them. Ganito, ganyan. Yes.
1: So, yun nga yung kanina, di ba, na-bring up ko yung sa Metro Manila. Mm-hmm. Kasi, yun, kinikwento nga ni Sir Matthew, no, na yung activities nila sa mga bata sa Negros.
2: Oo.
1: Di sila na mismo nagkwento na nakita nila yung epekto na nandyan yung mga mangroves, paano sila naprotektahan at ano yung mga nandun sa mangroves. Ito nga yung ano, yung dito nga sa Metro, itong mga lugar na walang mangroves, parang extra challenge na ang pagko-communicate sa mga bata. So, Sir Matthew, ikaw ay talagang expert ka na rin naman talaga sa mangrove. Ano? So, are you thinking of any other ways on how to address this communications gap dito sa Metro Manila?
0: Ayan po. So, dun po, yung sa Metro Manila, actually, kasi kanina nawala ako, I think, na-disconnect ako, but I want to resurface again na we actually conducted yung workshop for young mangrove science communicators po.
2: Ayun.
0: We had that recently lang sa Las Piñas Parañaque Wetland Park. Mm. So, there were actually 60 na mga youth across NCR and also outside NCR. We provided them with different workshops, different sessions, how to write articles, and other science communication materials as well, no? So, of course, from that alone, you actually empower them, you inspire them, no? And to think now, you also have to provide context why we really have to protect yung mga remaining mangroves po natin dito sa Pilipinas. Knowing na may climate change po tayong na aspect, we really have to advocate for them po. And then I would like to add lang din po as well na meron po kaming libro.
1: Yes.
0: Yung pangalan po ay Mangroves for Youth. Makita niyo po yun sa website namin.
1: Mm.
0: It was just recently published. So yung sa ano po, yung sa Mangroves for Youth po, isa po siyang book. May storytelling book po siya, number one. Number two, meron din siyang facts about mangroves. Tsaka may mga pa-games din po about mangroves. Parang crossword, fill in the blanks, connect the dots.
1: Activity book na siya. Oo.
0: Yes po. It was for grades 4 to 6 na students po, for elementary students. Kasi yung mga mangroves po natin, if we try to go back po doon sa curriculum natin, yung mga mangroves, they're not always being mentioned sa mga textbook.
1: Yes, yes.
0: So that's, we really have to amplify them, really have to promote awareness about our mangroves. Kasi sayang eh, Philippines, we literally have like huge patches of mangroves, but at the same time, we do not advocate for them because we're not really aware of them.
1: Yes.
0: So it's only important for us to promote awareness so that other people would get to appreciate them and at the same time protect them after. Yun po.
1: So, Sir Matthew, medyo kinakapusa tayo sa oras, pero bago tayo magtapos, para naman doon sa mga nais maging volunteer o sumusuporta sa advocacy ng mangrovesmatter.ph, paano nila kayo makokontakt?
0: Sige po, for Mangrove Matters PH po, meron po kaming website po, mangrovesmatters.com po, meron din po kaming email. So we also have Facebook, Instagram, tsaka yung X po, yung Twitter. You can just simply check Mangrove Matters PH. You can just simply contact us, and then if you wish to have engagements with us, please do send us po ng invitation. Pero yun nga po, yung Mangrove Matters PH, volunteer based po kami. So we're not full time workers po na organization po. So it doesn't mean na we're working full time for the org. So yan lang po yung problem namin, kasi knowing na youth org lang po kami tsaka volunteer based, we cannot ultimately commit po sa lahat ng mga engagements.
1: Yes,
0: sometimes
1: yes,
0: we have to turn down din po kasi volunteer based lang po kami. But we're really happy po kasi so far very impactful naman yung mga engagements namin despite having maliit lang yung resources namin tsaka volunteer lang po kami lang.
1: Oo nga, parang kami lang din yan, Sir Matthew, kami ni Kuya Ramon dito. Kami din ay volunteers, hindi rin kami full-time, hindi rin kami binabayaran. Pero dahil pareho tayo ng may advocacy, eh ginagawa natin tong mga bagay na ito. Ano? So, Sir Matthew, short, can we ask you to give a short message para sa ating mga tagapakinig? Bakit nga ba natin dapat pahalagahan ang mga bakawan?
0: Sige po. Napaka-importante po ng mga bakawan natin kasi, of course, yung Pilipinas, isa po sa mga pinaka-vulnerable na mga bansa against sa climate change. Yung pagpahalaga po natin ng mga mangroves, isa po ito sa mga solutions para maging resilient po tayo sa crisis ng klima. So, aside from that, if may mga programs po regarding yung mga mangroves, please do join po kasi it's a way for you to be aware about mangroves. And then, it's just one Google away, one Google search away if you're not familiar with mangroves po. Very accessible ngayon yung ano, yung web, yung Google, yung internet. So if you have, can also ano, you can also check po yung Mangrove Matters page because we also do science communication works always.
1: Actually, kaya ko kayo nakita eh dahil active na active kayo sa social media eh. At yan po si Matthew Vincent Tabilog, ang founder ng Mangrove Matters PH. Maraming salamat, Sir Matthew, sa inyong oras at makakaasa po kayo ng suporta mula sa aming bunti programa dahil napakahalaga ng inyong ginagawa para gawing matatag ang ating mga coastal communities.
2: At uulit-ulitin po ng alerta 738 ang paalala na huwag po sana nating hintayin dumating ang sakuna bago tayo kumilos at pag-aralan natin ang ating kapaligiran at alamin ang mga posibleng banta o panganib na maaaring mauwi sa sakuna.
1: Muli rin kami nagpapaalala na ang kahandaan ay responsibilidad po natin sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay at sa ating mga komunidad. At bago po tayo tuluyang magtapos, nais lang po namin magbigay pugay kay Director Dindo Amparo na nagpahayag kamakailan ng kanyang pagre-retiro sa government service. Marami pong salamat sa pagbibigay pahintulot para maisakatuparan ang pagsasahing papawid ng Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Hindi po kami nagdalawang salita kay Director Dindo nang i-pitch po namin ang konsepto ng Alerto 738. Magkita-kita na lang tayo uli, Kuyang. As usual, bata mo ako. I am your child. At sa ngalan na ni OIC Director Alan Alyanige ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ito po si Aris Gutierrez.
2: Sa ngalan na rin po ng ating production team at technical production team sa pamumuno ng ating executive producer na si Ma'am Tess, Sir Rolly at Ma'am Jobel, ako naman po si Ramon Jose.
1: Maraming salamat po at magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado dito pa rin sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, publikong preparado, that in all things.
2: God may be glorified.

0: Oras sa buong Pilipinas, 10:56 na umaga.
1: Newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. 18 Pinoy seafarers ligtas na nakauwi mula sa Persian Gulf. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nasa bansa na ang 18 Pilipinong seafarers mula sa Persian Gulf matapos dumating sa magkakahiwalay na flight noong Abril 30 at kahapon Mayo 1. Sa ulat ng Department Migrant Workers, sakay ang mga seafarer ng Liberian flag vessel na MSC Asiaca kung saan pinili nilang gamitin ang kanilang karapatang tumanging maglayag patungong India dahil dataan ito sa high risk na Strait of Hormuz. Ayon sa DMW, alinsunod ito sa ipinatutupad na advisory na nagbibigay proteksyon sa mga seafarer laban sa panganib sa Gulf region. Tinulungan ang mga tripulante ng mga opisyal ng DMW sa Saudi Arabia bago ang kanilang pag-uwi. Pagdating sa Pilipinas, nakatanggap ang mga ito ng tulong pinansyal at transportasyon mula sa DMW at Overseas Workers Welfare Administration. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa iba pang balita, U.S. Embassy nagbabala sa mga Amerikanong nasa Pilipinas na huwag makipag-ugnayan sa New People's Army o NPA. Nagbabalita si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mahigpit na pinayuhan ng U.S. Embassy sa Maynila ang mga Amerikanong nasa Pilipinas na huwag makipag-ugnayan sa New People's Army o NPA dahil sa matinding banta sa kanilang kaligtasan. Ayon sa embahada, ang NPA ay tinuturing na foreign terrorist organization ng parehong gobyerno ng Estados Unidos at Pilipinas. Binigyang diin na ang sinumang Amerikano na mapalapit o maiuugnay sa grupo ay maaaring maharap sa seryosong panganib tulad ng pag-aresto, injury o pagkamatay. Kasunod dito ng pinaigting na operasyon ng Armed Forces of the Philippines laban sa NPA kung saan may naitalang engkwentro noong Abril 19 na ikinasawi ng dalawang Amerikano. Nagbabala rin ang embahada na may mga insidente ng recruitment kung saan hinihikayat ang mga dayuhan na sumali o magbigay ng pinansyal na suporta sa mga armadong grupo. Dahil dito, pinapayuhan ng mga Amerikano na umiwas sa anumang kahinahinalang aktibidad at agad umalis sa lugar kapag may nakasalubong na armadong individual na hindi bahagi ng mga otoridad. Para sa mga nais magsagawa ng humanitarian work, inirekomenda na makipag-ugnayan lamang sa mga organisasyong rehistrado sa Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency at maipag-coordinate sa lokal na pamahalaan. Iginiit ng U.S. Embassy na ang pag-iwas sa anumang connection sa NPA ay mahalaga upang maprotektahan ang buhay at seguridad ng mga Amerikanong nananatili sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Inirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagsampa na 3 bilang na grave threat sa isang bill at 1 bilang ng inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng umano'y pagbabanta niya laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi kasi tinanggap ng NBI ang paliwanag ng Vice Presidente na conditional lamang ang naging threat to kill nito. Ayon sa NBI, malinaw umano sa konteksto ng kanyang mga pahayag na may intensyon itong manakot at magpaiwatig ng seryosong pagbabanta. Bukod dito, inirekomenda rin ng ahensya ang kasong inciting to sedition kaugnay ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte noong Oktubre at Nobyembre 2024 sa naging online press briefing kung saan binanggit umano nito ang matinding galit sa gobyerno at mga opisyal nito. Ayon naman sa ilang miyembro ng House Committee on Justice, maaring magsilbing mahalagang ebidensya ang naturang affidavit sa impeachment proceedings laban kay VP Sara. Hanggang ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang Office of the Vice President hinggil sa rekomendasyon ng NBI. Samantala, mismong si House Deputy Speaker Albie Benitez ang nagsabing walang katotohanan ang lagayan ng budget kapalit ng impeachment votes laban kay VP Sara Duterte. Isa si Benitez sa 53 unanimous votes ng Justice Committee na nanindigang may probable cause ang mga kasong ibinabato laban sa Vice Presidente. Sa programang Session Unplugged ng IBC, sinabi ni Benitez na paninira na lang ang aligasyon ng budget kapalit ng boto para palabasing bias ang naging desisyon.
4: based sa mga pinakitang ebidensya, based sa pinakitang mga salaysay, mga affidavits, at saka yung mga nakita namin during the course of the justice hearing, talaga po may malaking probable cause ang aming nakita, no? Kahit sino naman mag-ano, no? I think live naman ang justice hearing, ay makikita po natin ay ang dami pong tanong talaga na hindi masagot. Una-una po yung SALN na misdeclaration or hindi na-deklara, ang ating mga bank transaction, lahat po yun ay kaduda-duda na. So that's the reason why ako mismo, no, naniniwala na malaki na ang probable cause na dapat po masagot ng ating Vice President.
0: Yan ang tinig ni House Deputy Speaker Albie Benitez. At balita sa lalawigan, 190 million pesos na halaga ng mga bagong tulay sa Nueva Ecija magpapataas ng antas ng pamumuhay na may git 4,000 individual at agrarian reform beneficiaries o ARBs. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Direktang makikinabang ang agrarian reform beneficiaries sa pinahusay na konektibidad at kabuhayan sa Gimba, Nueva Ecija matapos maging ganap na operational ang dalawang bagong tulay na ininspeksyon ng DAR katuwang ang DPWH at LGU. Ayon sa DAR Nueva Ecija, kabilang sa mga pangunahing benepisyaryo ang 304 ARBs at 2,410 na residente na pinaglilingkuran ng tulay na nag-uugnay sa Barangay Cavite at Barangay Santa Ana. Ang nasabing proyekto ay nagkakahalaga ng 105 milyon. Samantala, umaabot sa 352 ARBs at 1,161 na individual ang direktang nakikinabang sa tulay sa Barangay Balbalino na may pondong 85 milyon. Layunin ng isinagawang inspeksyon na matiyak na ang mga proyektong pinondohan sa ilalim ng Agrarian Reform Fund ay sumusunod sa tinakdang pamantayan at epektibong nakatutulong sa mga benepisyaryo, particular sa sektor ng agrikultura. Bahagi ang mga proyektong ito ng patuloy na pagpapatupad ng Comprehensive Agrarian Reform Program na naglalayong palakasin ang infrastruktura sa agrarian reform communities upang mapabuti ang produksyon at kita ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
8: Ng ating walang gutom program.
7: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
9: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
7: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
10: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
7: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
10: These are the underserved areas, walang branch ng bangko, lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
7: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta, mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
11: Salamat, Presidente. Okay,
10: salamat.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Konsultasyon sa mga legal na suranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan, Usaping Legal with Attorney Danny Galang, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, May 2, 2026. At syempre, happy Saturday po. Welcome sa inyong Saturday Morning Habit, ang Usaping Legal. At ito nga ho, buwan na ho ng Mayo, ang dami pa rin ho nangyayari dito sa ating bansa, no? Nandiyan na nga ho, syempre, yung paghahanap pa din kay Zaldico. At yun nga ho, mula dun sa Czech Republic, siya ho ay nandito na daw sa France. So pag-uusapan ho natin yan maya-maya. At syempre, yung impeachment pa rin ho ni VP Sara, nag-declara na ho na may probable cause itong House Justice Committee, no? So titiyan ho natin, ano yung magiging botohan ho sa plenaryo? Maaabot ho ba nito yung one-thirds na kinakailangan na bilang para ho mai-transmit yung articles of impeachment dito naman sa Senado? Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggo nga tatalakay na mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, sinabi ng Malacanang na kasalukuyang nasa bansang France si Zaldico at di umano'y humihingi na ng asylum doon. Nauna dito, kinumpirma din ng palasyo na punta sa kustodiya ng Czech authorities si Ko. Pinaghahanap ang dating mambabatas dahil sa kasong korupsyon at malversation of public funds kaugnay ng di umanong maanomalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 2, 2026, ano ang reaksyon mo sa ginagawang hakbang ng gobyerno para maibalik sa Pilipinas si Zaldico? Ano ang reaksyon mo sa ginagawang hakbang ng gobyerno para maibalik sa Pilipinas si Zaldico? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ang usapin nga, makakausap natin ang international law expert na si Attorney Romel Bagares. Good morning, Attorney Bagares. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po, kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV.
5: Magandang umaga po, Attorney Danny, at sa lahat pong nakikinig sa inyong programa. Isa pong karangalan na maging bahagi muli ng inyong programa.
4: Eto sir, no, Attorney Romel, your thoughts on this. Si Zaldico daw was initially detained, no, in Czech Republic sa mga Czech authorities, and then bigla siyang nawala, no, and they are saying nasa France na ho siya ngayon, pero itong Czech authorities hindi sila nagbibigay masyado ng mga detalye, no. Any thoughts on this, sir? Ano ho yung posibleng nangyari ho sa kanya dito sa Czech Republic?
5: Meron kasi tayong balita, no? Ito rin sinabi ng ating mga otoridad sa Pilipinas na siya ay na-detene dahil meron siyang dahil wala siyang sapat na mga dokumento, no, sa kanyang pagbibiyahe, travel documents. At sa atin kasing consular relations conventions, ano, merong obligasyon yung isang host state na mag-notify, na sabi sa state of origin ng isang tao na meron siyang nagka-problema, no? So, may obligasyon yung Czech Republic na i-notify tayo. Lalo pa kapag ang isang tao ay bago umalis sa Pilipinas, ay may mataas na katungkulan sa pamahalaan, di ba? Dahil sa dating nung umalis ng Pilipinas, siya ay isa pang congressman. No? At we can intelligently say na meron siyang or hazard to guess na may dala din siyang passport noon, na isang malamang yung kanyang diplomatic passport pa noon na nakansela na, no? Kaya merong notice na generate sa atin. Pero nung pagkalaunan, meron ng parang tight-lip na yung mga Czech authorities. Yun ay dahil siya ay nag-file na ng asylum petition, no? Kasi pag meron ka ng asylum petition, this becomes confidential. At under the relevant European rules, ano? Ang dapat na magproseso ng iyong application for asylum ay yung unang bansa kung saan ka pumasok. No, yung bansang una mong pinasok nung pumunta ka ng Europa. At kaya siya dinala sa Pransya kasi doon siya unang pumasok. Ano? So, meron tinatawag na Dublin Regulations. No? Sinasaad ng regulations na ito po yung agreement ng lahat ng member ng European Union na patungkol po sa asylum, na pag merong asylum petition, ang bansang magkoproseso nito ay yung bansang unang pinasok ng isang asylum applicant, o kaya yung estado kung saan meron siyang closest connections.
4: Alright, sir. I think malinaw na yun yung answer yung isang question natin. Bakit siya napunta sa France? Since yun nga yung first na country na kung saan siya nagpunta at yun yung magpaprocess ng kanyang asylum application. Going to this asylum, sir, no, ano ho ba yung under international law, paano ho ba makapag-apply ng asylum ang isang tao? At ano ho yung magiging implikasyon nito kung mag-grant siya ng asylum? Hindi na ho ba siya mapapabalik dito sa ating bansa?
5: Okay, wala na yung unang bahagi ng katanungan. Ano? Meron kasing tinatawag na Refugee Convention. Ano? At plus, of course, within the European system, meron din silang EU Convention on Human Rights. Ano? May mga proper grounds for asylum. Ito, ang mga ito ay kapag merong persecution against a person on account of his race, religion, nationality, membership in a political in a particular social group or political opinion, no? So, ito yung mga grounds valid grounds for invoking protection of asylum, ano? At palagay ko yung pinaka-relevant na ground dito ginamit ni dating congressman ko ay yung political question, no, na he is being persecuted because he is a political opponent of the current administration. So ngayon, yung sa pangalawang question mo, kung ito ba ay makaka-apekto sa ating yung gusto ng gobyerno, no, na siya ay mapanagot dito sa Pilipinas dahil sa kanyang alleged involvement sa flood control scam, of course, this can delay, no? Kasi sa European system, mahigpit yung kanyang rules doon. Meron tinatawag sa refugee and asylum law na non-reforma, no? The right not to be returned to your state of origin if you face particularized harm, physical harm, no? If you are returned there, no? So ito talaga yung pinaka-prinsipyo na sinusunod ng European system. Pero hindi ibig sabihin nito na ito ay isasara nito yung pinto sa Pilipinas, kasi may mga exceptions, no? Meron tayong tinatawag na UN Convention Against Corruption. At yung Pilipinas at yung bansang Pransya ay bahagi nito, no? At yung Article 44 ng UN Convention Against Corruption explicitly says na yung cases arising from corruption are non-political, no? So ibig sabihin, kailangan lang ipakita ng Pilipinas na totoong prosecution for corruption yung kinakaharap ni dating congressman ko sa Pilipinas. Katunayan, may mga kaso lang na-file sa kanya at meron ng freeze orders yung ating Court of Appeals, no? On the request of the Anti-Money Laundering Council, no? Patungkol sa kanya mga assets sa Pilipinas. So kailangan lang gawin ng Pilipinas ang mga requisitos, ng mga requirements to prove that in fact the prosecutions the prosecution directed against congressman, former congressman ko, are actually legal questions. No? At sa katunayan, hindi lang siya yung pinaprosecute, may mga iba pang mga matataas na opisyal ng DPWH at ng ating legislatura na kumakaharap din ng mga asuntong kagaya ng kinakaharap ni dating congressman ko.
4: Alright, sir. So sa kanyang asylum application, mabibigyan naman ho ng pagkakataon ng ating gobyerno, no, para naman ho ma-debunk o di kaya ma-oppose naman ho ito. Tama ho ba?
5: Tama po, hindi po ito directly, no, dahil iba po yung asylum petition, but this will be done on a diplomatic along diplomatic channels, no. At pwede rin actually yung gobyerno na gumamit ng tinatawag na mutual legal assistance, no, dahil itong UN Convention Against Corruption, meron din itong mechanisms for mutual legal assistance among member states, no. Pwede itong pwede itong isabay doon sa isa pang sa proseso ng isa pang relevant convention, yung UN Convention on Transnational Organized Crime, no? Meron din doon, lalo na pag patungkol po ito sa money laundering, ano? So kailangan ding ipakita ng Pilipinas na merong European nexus. Ano po ito? Baka mayroong mga assets si dating congressman ko sa Europe, no? Mayroon siya mga biniling mga properties, mayroon siya mga bank accounts doon, dahil hindi din naman siya makakagalaw doon kung wala siyang pera, no? So ito po dapat yung bagay na maipakita ng ating pamahalaan sa bansang Pranses.
4: Alright, sir. Itong gobyerno naman natin, mag-a-apply daw ho ng red notice. So may kulang na requirements lang daw and then ipapasa na ho nila. So itong red notice, how can this affect his asylum application? And gaano ho ba kabilis ito maibibigay doon sa Interpol kung makumpleto na yung mga requirements? So
5: dapat mabilis ito, ano? Actually, nasusupreso din ako dahil matagal na po itong kaso na inihain kay congressman ko, yung freeze orders nga, mga ilang buwan na ang nakararaan, simula na ito ay may issue, ano? At yung Sandigan Bayan ay dinidinig na yung mga kaso, ano? Ito yung assistance, itong red notice, no? Request for assistance to arrest a person. And I think that yung red notice kasi, it's a form of cooperation, ano, for all members of the international police or organization, no. Kailangan sa tingin ko kailangan itong sundan din ng proper na invocation of the mechanisms for mutual legal assistance under the said conventions, no. So isang maliit na bahagi lang ito. Ang tingin ko mas malaking trabaho talaga dito yung mechanisms under these two conventions kasi yun po yung legal basis talaga, ano. At normally sa European system, kapag in-invoke mo po itong mga patungkol po sa money laundering, wala ngang requirement ng double criminality, ano, kasi sa extradition merong dapat na sundin ang double criminality procedure. Ibig sabihin yung kasong inihain natin laban sa kanya ay meron ding kaakibat na kaso doon sa Europa, no? Pero pagdating doon sa financial crimes, no, in which arise from corruption, these crimes are exempted from the double criminality procedure at mas mabilis po yung proseso. So dapat parallel po ito doon sa red notice process, no. Kasi yung pong legal basis talaga ng red notice will be the violations of the relevant conventions to which both the French government and the Philippine government are parties.
4: Alright, sir. Pero if kunyari meron na siyang red notice and then yung application niya for asylum is still pending, pwede ho ba siyang hulihin o hindi na ho talaga?
5: Hindi siya pwedeng hulihin, no? Dahil nga sa yung relevant na provisions ng asylum dahil pending siya, madidelay po yung process. Kaya nga po, ang mangyari ho kasi dito, ipapakita po talaga natin na walang base yung asylum petition. So, mayroong delay talaga mangyayari dyan kasi kailangan mong patunayan sa gobyerno ng Pransya na gawa-gawa lang yung sinasabi ng isang asylum applicant na he is facing sure harm, no? Una-una, alam natin, meron siyang mga pinalabas sa social media, no, na mga videos alleging crimes in which he was allegedly part of, no? Pinangalanan pa nga niya yung ang ating Pangulong Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez na mga alleged masterminds ng flood control scam. Kaya lang, hindi naman ito sworn statements, no? So these have no legal weight. At sa ating pagkakaalam, hanggang ngayon, wala naman siyang na-execute na apostille na documents, no? Sworn statements before the relevant European authorities, which affirm what he said or claimed earlier, no? So right now, wala siyang talagang proper basis for his claiming na whistleblower siya, no? And he is being targeted for assassination because he decided to spill the beans on the alleged masterminds. Wala siyang sworn statement, eh, puro lang social media statements, and these carry no legal weight, no? Kasi yun, inmanin ko, tingin ko, yun ang sinasabi niya doon sa kanyang petition for asylum na he is the whistleblower, at dahil nag-desisyon siya na isiwalat ang katotohanan sa flood control scam, merong banta sa buhay niya. Kaya lang, wala siyang legal document executed to that effect, yung sworn statement. So he cannot really prove that he's a whistleblower. Wala siyang tunay na basehan kung wala siyang sworn statement. So dapat madali lang yan para sa Pilipinas na patunayan na walang threat of persecution laban kay dating congressman ko. Bagkus, he's actually being prosecuted for corruption.
4: Alright, sir. Ito ho, panghuli na lamang ho, no? Ano ho dapat yung mainam or yung effective strategy dapat na gawin ho ng gobyerno para ho talagang maibalik dito si dating Congressman Saldi ko?
5: So, kailangan niya i-trigger itong UN Convention Against Corruption mechanisms, no, for mutual legal assistance. Ipakita na may kaso talaga sa kanya at sa iba pang mga alleged participants, no? Or conspirators dito po sa flood control scam. At in fact, yung mga iba pang mga akusado, no, kagaya ni dating Speaker Martin Novagas, dating Senate President Chis Escudero, no, meron ng kinakaharap na kaso, no, at wala namang physical threat of harm against them, no, dahil may court procedure na nangyayari. So ito po yung dapat na ipagtibay ng ating pamahalaan. At ito po yung mga dokumento na kailangang isumite doon sa French government through diplomatic channels and also through the mechanisms created under the relevant articles of the UN Convention Against Corruption and the UN Convention on Transnational Organized Crime.
4: Alright, aabangan pa ho natin yung mga mangyayari dito sa issue na ito. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Bagares.
5: Walang anuman po at magandang umaga po sa muli.
4: Si Attorney Romel Bagares, international law expert. Sa pagbabalik ng usaping legal, pag-usapan naman natin ang deklarasyon ng House Committee on Justice na may probable cause ang mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
3: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

Eto, batiin lamang muna natin yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Ha? Naka-live stream ho tayo sa Facebook. Hanapin nyo lamang ho yung Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ayan ho, at syempre yung Usaping Legal, Attorney Danny Gal ang Facebook page. Ayan ho, nandyan ho tayo mapapanood din ng live. At ayun nga ho, kung wala ho tayo sa radyo sa pansamantala, ay nandun naman ho tayo sa Free TV. Hanapin nyo lamang ho yung Channel 3 ho, kung kayo ho ay naka-TV Plus. Ayan ho, at Channel 45 to 49 naman kung kayo ho ay naka-afford the box. Eto, happy viewing kay Kurt Vance Flor, Dila Cruz Lulu, Ares Gutierrez, Mori Lina Diabola, Epifan El Piano Bobot Mojado, nandito na rin si Roel Beatingo at si Thor Adam Canapia. Ayan, happy viewing ho sa inyong lahat. Siyempre, nandito na rin ho sa ating live stream si Virginia Benalia Cabrera. Ayan ho, Jovi Muñiz, Fatima Muñiz, nandito na rin ho. At syempre si Patricia Barbosa. Ayan ho, happy viewing ho sa inyong lahat. Ito, sa isa namang usaping legal pa ho natin ngayong araw. At syempre tatalakayin ho natin yung nagaganap na impeachment hearing ho, no, laban kay Vice President Sara Duterte. At ayan nga ho, nakita ho natin, no? 53 miyembro ng House Committee on Justice ang bumoto na mayroong probable cause ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ang tatlong linggong pagdinig ng komite kung saan ipinisenta ang samot-sarang ebidensya laban sa Vice Presidente. Hindi dumalo si VP Sara sa mga pagdinig at sinabing fishing expedition ang ginagawa ng komite kasunod ng tangkang pagpapatigil nito sa Korte Suprema. Inaasahan naman ang report ng komite sa susunod na linggo, kabilang na ang Articles of Impeachment na ipresenta sa plenaryo. At ayan ho, halos unanimous ho ay naging boto ng House Committee on Justice, 53 ho yung bumoto na mayroong hong probable cause yung mga sinasabing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. At ito nga ho, nakita naman natin ho yung tatlong linggong hearing na ito na talagang mga eksplosibo yung mga inilabas nilang mga resource persons at mga dokumento para ho patunayan na talagang merong mga impeachable offenses itong si VP Sara. So una na ho dyan, syempre kung matatandaan nyo ho, itong si Ramil Madariaga, inilabas ho yan. At sinasabi naman ho dyan ay nag-deliver ho siya ng mga mali-maletang pera din, no? Or mga million-millions din na duffel bag nga yata yung ginagamit naman dun dito. At ayun nga ho, nag-deliver ho dito sa mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Yan ho yung sinasabi niya. At sa kanya napakahabang affidavit ay binanatan din niya, no? Pati yung mga personal ho na circumstances ni VP Sara, katulad na lamang ho nung panahon daw na nasa siya ay nasa law school. Ayan ho, yung pagpasa ho niya sa bar exam. Ayan ho, ang dami ho, pati yung naging doon ho sa kanyang affidavit. At syempre nakita din ho natin yung paglabas ho ng mga salen ho, no, ni VP Sara. At ang pinaka-explosibo ho dito ay wala hong cash at cash in bank nga ho na nakadeklara doon sa kanyang salen. Ibig sabihin, sinasabi ho ng kanyang kampo, nasa others daw ho yung kanyang mga cash o cash on hand. So paano ho iyan makikita naman natin kung ikaw ay public officer? Paano naman ho makikita yung breakdown ho, nung nilalaman ho ng inyong mga bank accounts, ng inyong ari-arian, eh yung pera ho, yung cash ang pinaka-liquid ho dyan. Yan ho yung pangunahing asset ho, no? Na dapat ho ay nakalagay na separate line item dito sa ating mga salin. At syempre nagpakita din ho ng reports itong AMLC, itong AMLAC, no? At yun nga, sinasabi, 6 na bilyon yung naglabas-masok nga ho dun sa mga bank accounts ng mag-asawang Duterte, si VP Sara at kanyang asawa na si Man Scarpio, no, mula 2007 hanggang 2022, no, kung hindi ako nagkakamali, ay 6 na bilyon ho yung naglabas-masok. At syempre finlag ho nila ng mga suspicious transactions nga ho, no.
At yun nga, ang sabi naman ho ng company VP Sara ay ito ay total ng mga transactions, no? Hindi naman ho ito yung kasi nga ho yung pinapaliwanag natin last week, no? Ang nakalagay ho doon sa report kung ano yung pumasok at kung ano yung lumabas. So lahat ho yun inad lamang ho, no? Hindi naman ho ito yung neto. Hindi ito yung balanse ng kanilang account. Pero yun nga, ang sinasabi ng mga kritiko ay hindi nyo naman ho dispute na mayroon kayong mga account. Kasi dapat yun ang una nilang ginawa ay dapat diba pinabulaanan nila. Wala kaming mga bank accounts na ganyang kalaki ang halaga. Pero ang sinabi ho nila ay ito ho ay hindi total ng mga transactions. Kung hindi ay ito daw ho ay mga labas-masok lang dun sa account. So parang na rin ho nilang sinabi na meron nga talaga silang bank accounts ho na ganun, no? At yun nga ho, ang total na transactions na labas-masok ay 6 billion pesos. At yun nga ho, ang nakadeklara lamang doon sa SALIN, kung di ako nagkakamali, ay parang 87 million pesos, no? So paano ho yun mangyayari na parang napakalayo naman ng 87 million doon sa 6 billion peso na transaction? At syempre, hindi pa ho natin nakita dyan yung kanilang mga tax returns na i-final kasi nga ho, ayaw buksan ng BIR, no? Dahil nga ho, dito sa ating tax code na meron naman ho tayong batas dyan, no? Ayaw din hong buksan ng BIR at bumoto na nga ho itong miyembro ng, mga, ng House Justice Committee na sa Senado na lamang gawin kung aabot sa Senado itong pagbubukas ng tax returns, no? Nung mag-asawang Duterte. At syempre, panghuli ho, last week nakita din natin, etong ebidensya naman ho ng NBI, etong pagbabanta ni Vice President Sara Duterte dito kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at syempre dating Speaker Martin Romualdez. At ang sinasabi naman ho ng kanyang kampo ay splice daw ho yung video at ito naman ho ay wala daw context na ipinalabas. Pero yun nga, sinabi ng NBI na totoo ho ito, authenticated ho itong video at hindi ho ito spliced. At yun nga ho, napanood naman ho natin ito ng buong bayan, November 2024 ho ito nangyari. Napanood naman ho ng buong bayan kung paano ho niya pinagbantaan ang ating Pangulo, First Lady at dating Speaker. So sa atin ho, nakita ho natin itong lahat kasi live ho ito eh. Nilabas ho ito ng media, nilabas ho ito sa social media. Kaya nakita ho natin itong lahat. Kaya hindi ho natin maaring sabihin ngayon na splice ho itong video ho na ito. Kasi talagang napanood ho natin itong lahat. Ngayon ho, ano ho yung susunod no, na mangyayari? Kasi ho, syempre nagdeklara na ho sila ng probable cause itong mga miyembro nitong House Committee on Justice. So gagawa na ho sila ng report, sabi ho nila gagawin ho nila ngayong Linggo at yung mga articles of impeachment gagawin na rin ho nila para ho ipasa na dito sa plenary, no? Sa plenaryo ho. At kapag ho naka 1/3 na boto ito, no? 1/3, ang sinasabi na ho nila dun sa bilang ho ngayon, 106 yung kailangan na bumoto in favor of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kapag naka 1/3 ho na votes doon sa plenaryo, ay itatransmit na ho ito sa Senado. So, ayan ho, nakita ho natin. Ang hindi nga lamang ho maganda dito kasi hindi ho natin naririnig yung panig ni VP Sara, no? Sa tatlong linggo ho na iyon, iniimbitahan naman ho siya, kaya lang ho, hindi ho siya naglalabas ng kanyang panig. So, kung maglabas man ho sila, yung kanyang kampo ay doon ho sa press, mga press con ho nila. At hindi naman ho buong-buo tinatalakay yung kanilang mga argumento, no? Laban ho doon sa mga nagawa or nangyari doon sa House Committee on Justice hearing. So tayo ho, syempre, ang nalalaman lang ho natin, narinig lamang ho natin yung ebidensya ho nung kabila, nung prosecution. So kung kaya ho, sabi nga din ho ng mga kritiko, hindi na rin ho talaga sila magtataka kung merong sabihing may probable cause itong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, eh hindi naman ho natin narinig yung kanyang panig. Ang sinasabi ho niya kasi, fishing expedition daw ho itong nangyayaring pagdinig ho na ito. Sinasabi pa rin ho na walang ultimate facts. At ayan ho, humingi ho sila ng tulong sa Supreme Court para ho maipatigil itong mga pagdinig. Pero wala ho silang sinasabi dun sa kampo ho nila kung ano talaga yung kanilang mga ebidensya o mga argumento laban dito sa mga narinig ho natin. So mga pailan-ilan lamang ho, pasundot-sundot lamang yung mga pagsagot nila. Pero yung full nga ho, ay wala pa rin ho tayong naririnig. Kaya ho, kung aabot ho ito sa Senado, syempre yan ho ang mapapanood natin. Kasi sa Senado, ito yung sinasabi nilang trial na talaga, no? At yung mga senator judges nga ho, ay yung Senado ay will be sitting as an impeachment court. So doon ho natin makikita yung talagang korte ho na talaga, no? Na pag-uusig
na pagpapresenta ng ebidensya na magkabilang panig. And ho, dyan na ho natin makikita yan. At syempre may mga teknikalidad din ho yan. At papanood din ho natin. Dyan na ho yung mga abogado. Katulad ho nung dating nangyayari sa impeachment ni former Chief Justice Renato Corona at ni former President Joseph Estrada. Ayan ho, napanood ho natin yung mga impeachment trials ho na iyan. So ganyan din ho mangyayari if ever tumuloy ho sa Senado itong articles of impeachment laban kay VP Sara. At syempre itong last week nga rin ho, naglabas na rin ho ng desisyon yung Korte Suprema at sinasabi ko ano yung fourth with. Kasi nga ho, diba, dapat kapag kabato, ito ho yung naging pagtatalo last year eh. Dapat ho pagkabato ng articles of impeachment sa

0: yung posisyon niya sa kasalukuyan na vice president, kundi rin yung pagtakbo ho niya sa 2028. So sa Senado ho, 24 ho ang mga senador, kailangan ho dyan ay 2/3, no, para ho siya ay makonvict. So ilan bilang ho niyan? 16 ho ang kailangan. So 16 ho. At yun nga ho, para ho siya ay makonvict, 2/3 nga ho, no, nung bilang ng mga senador. So meron ho bang bilang para siya ay makonvict? O meron din ho ba siyang bilang, ayan ho, para ho naman ay hindi siya makonvict? So yan ho yung makikita natin sa mga susunod na araw. Pero ang sa atin lamang ho ay sana ho ay masagot ho, no, ang mga paratang ho sa kanya. Kasi ho, ang taong bayan naman ho ay may karapatan para ho malaman ang kung ano talaga yung nangyari nga ho dito sa confidential funds, dito sa kanyang mga sinasabing bank accounts. Ay ayan ho, pati na rin ho dun sa pagbabanta doon sa Pangulo. May karapatan ho ang taong bayan, syempre, lalo na ho yung kanyang mga taga-suporta, para ho malaman nila ano talaga ba yung rason bakit ho nangyari itong mga bagay ho na ito, at talaga bang totoo ho ba itong mga bagay na ito. So hindi lamang ho yung taong bayan, lalo na ho yung kanyang mga supporters, hindi ho ba na talagang dapat ho ay pagpaliwanagan ho niya? Kasi ho, nakatanggap ho siya 34 million votes noong itong huling eleksyon. Ay yung 34 million ho ay naghihintay ho ng kanyang paliwanag dito sa confidential funds, dito sa kanyang mga tagong, allegedly, tagong yaman. At syempre, ano ho yung magiging depensa ho niya dito sa pagbabanta na ginawa dito kay Pangulong Marcos Jr.? Ito, sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Radyo Pilipinas Facebook page at Attorney Danny Galang Facebook page. At syempre, meron pa rin ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, May 2, 2026. Ano ang reaksyon mo sa mga ginagawang hakbang ng gobyerno para maibalik sa Pilipinas si Zaldico? Ayan ho, mag-text din ho kayo, 0917-626-1169, 0917-626-1169. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Ay, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusunod ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine, exterior, tapos kalsada sa tabi ng bundok, umaga, tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan, madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, "Hindi na kita mahal." Pero niisip ni Eric, nabalikan si Pilar, so iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag, tanatag ang may alam.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Maging fuel efficient
6: panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.

0: Punto.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usapin Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Nagbabalik ang Usapin Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Batiin lamang ho natin yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Happy viewing to Roel Beatingo Marcos Mandig, Tor Adam Canapia. Ayan ho, syempre nandito na rin si Monski Aninyon Cuerpo. Ayan, sukay ho natin yan. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre si Yusek Aris Gutierrez, no? Happy viewing din ho sa inyong lahat. At maraming salamat ho dun sa mga nag-share ng ating programa sa ating mga Radyo Pilipinas stations nationwide. Radyo Pilipinas Bontoc, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Davao. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong lahat, sa lahat ho ng ating mga Radyo Pilipinas stations nationwide. Eto, dumako lamang ho tayo sa ating segment na Sagot Kita.
2: Legal concern na nais mabigyang kalinawan.
4: Sagot kita!
2: Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala.
4: Sagot kita!
2: Sumangguni na kay Attorney Danny Galang. Dahil dito,
4: Sagot Kita!
3: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-6261-169. 0917-6261-169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, question natin from Laurel Kihal. Attorney, may tanong lang po ako tungkol ho sa agency ko. Dati po, isang company lang ang hawak namin. Tapos ngayon 2026, biglang dinagdagan kami ng isang company. Wala namang dagdag sahod or allowance man. Nung nagtanong ako mismo sa araw ng meeting para sa turnover ng bagong dagdag na company sa agency, ang tanong ko sa manager, wala po ba kaming bayad? O hindi ba kami dehado o magiging back to zero? Ang sumagot na tanong ko yung HR manager. Hindi naman kami tinanggal at hindi daw kami nakakontrata sa company. Hawak namin sa agency daw kami nakakontrata. So ayun ho, yung nagtanong ho sa atin ay sinasabi ho niya ay bigla ho silang nadagdagan ng company, no, ng kumpanya na pagsiservisyuhan. So tama naman ho yung sagot ng HR manager ho niya kung ito ho yung circumstances ho nung kaso. Sinabi ho kasi ng HR manager ay sila ho yung ay hawak ng agency at hindi nung kumpanya. So maari ho sila ay may job contracting nga ho na nangyayari. So ang kinukontrata ho talaga noong kumpanya ay yung kanilang agency. So sila ho ay hindi ho empleyado noong kumpanya na sila ay kanila ay pinagsisilbihan, ay sila ho empleyado ho ng agency. So you know, kung ang mananagot ho sa kanilang mga benepisyo etc ay yung agency na may hawak ho sa kanila. Pero yun nga ho, ang sinasabi ho niya, parang naging dalawa ho yung kumpanya na pagsisilbihan ho nila. So hindi lamang ho isa. So kung ganun ho, kung dalawa ho yung magiging kumpanya nila, at yun nga ho, base na rin ho, no, kung dodoble ho halimbawa yung hours na kanilang kailangang trabahuhin, ay syempre ho, dapat ho, meron naman kong kaakibat na dagdag ho sa sahod. Yun ho yung sasabihin ho natin. Kasi ho, kung halimbawa ho ay nadagdag lamang yung kanilang trabaho pero hindi naman ho nadagdagan yung kanilang sahod, nadagdagan ho yung hours na kanilang kailangan trabahuhin, tapos hindi ho nadagdagan yung sahod, eh yun ho, unfair naman ho yun, hindi ba? Kailangan ho ay meron hong dagdag, no, na sahod ho sa kanila. Pero syempre kung sinabi lamang ho ay nagdagdag ng kumpanya, eh pero ho yung kanilang trabaho ay regular pa din ho, 8 hours pa rin ho yung trabaho, 5 times a week pa rin ho silang pumapasok, wala naman ho nabago doon sa kanilang working hours, working conditions, nadagdag lamang ho ng kumpanya na sinaservisan yung kanilang agency, ay ayun ho, maari ho wala naman ho maaring dagdag ho na doon sa kanilang mga sahod. So yun, depende ho yan doon sa circumstances nga ho nung kanilang kaso nga ho. Kung gusto nyo pa hong bigyan ng linaw, maaari ho kayong mag-text pa ho sa ating programa. So ayun lamang ho. Pero kung yun nga, kung nga sa tingin niyo ho, kayo ho ay naaapi at kayo ho ay hindi ho sapat yung sahod ho ninyo, no? Doon so doon ho sa ginagawa niyo hong trabaho, ay maaari naman din ho kayong lumapit sa ating Department of Labor and Employment, DOLE, sa ating National Labor Relations Commission, no? Para ho magsumbong nga ho kung hindi ho tama inatatanggap ninyong benepisyo, hindi ho kayo nakakatanggap ng tamang minimum wage, no? O below minimum wage yung inyong tinatanggap nga ho, at hindi kayo nakakatanggap ng mga ibang benepisyo o di kaya ng mga kinakaltas ho sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth o yung 13th month pay, and ho, maaari ho kayong lumapit at magsumbong sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission o NLRC. Ito, magbasa lamang ho tayo ng ilang sa inyong mga komento, no, sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 2, 2026. Ano ang reaksyon mo sa mga ginagawang hakbang ng gobyerno para maibabalik sa Pilipinas si Zaldico? Galing ho sa ating Suki, cellphone number ending in 5387. It is given that he allegedly was involved in anomalous transactions involving billions of pesos. He accordingly has allegations to the effect that or that person was were the beneficiary of billions of money. Now that he was seen and verified to be in Prague but got out and reportedly in France, efforts should be made to bring him here to our jurisdiction despite asylum claim. Coordinate with Interpol and have a red notice be effective if need brasuhin na. Humbly submitted. Ayan ho. Siyempre from Ibrahim Al-Safi bin from Cagayan Valley. Happy viewing ho sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa Cagayan Valley. Ayan ho. At ayan ho, siyempre aabangan ho natin kung ano yung mangyayari dito sa kaso ni Zaldico. At siyempre dapat ho talaga maibalik dito si Zaldico. Ang dami ho niyang kailangang ipaliwanag, no? Hindi lamang ho yung sa kanyang kaso sa graft and corruption. At dito ho sa in connection dun sa alleged na maanomalyang flood control project dito sa Oriental Mindoro, pati na rin ho yung mga nilabas ho niyang allegation, no, nitong mga nagdaang buwan, hindi lamang ho laban dun sa ating pangulo, pati na rin ho dun sa mga iba pa hong mga opisyal ng gobyerno. Kaya kailangan ho talaga maibalik ho dito si Zaldico, at sana ho magawa ho ng ating gobyerno lahat ho ng efforts niya ho, no, para maibalik ho siya. Kasi ho pag nagkataon na siya ay nagranta ng asylum, at ayan nga ho, sinabi ho ng bansang France o kung sino man nagpa-process ho ng kanyang asylum na talagang siya ay biktima ng political persecution, meron hong banta sa kanyang buhay, ay hindi na ho siya mapapabalik dito sa ating bansa. Dito sa ating bansa. At syempre, ang ibig sabihin ho noon ay hindi na ho siya mapapanagot doon sa kanyang mga allegedly na ginawang mga krimen, at lalo na ho dito sa corruption, dito sa mga flood control projects ho ng ating pamahalaan. Kaya ho, tingnan ho natin ito, developing story ho ito, kung talagang maipapabalik pa dito sa Pilipinas itong si Zaldico. At syempre, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Engineer Arnel Villamor, Engineer Jobel Lustre, at syempre, Ms. Tess Ramirez. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, 11:54 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Overseas Workers Welfare Administration o OWA patuloy sa pag-agapay sa repatriation ng mga Overseas Filipino Worker o OFW. 165 OFW mula Kuwait tinutulungan ngayong araw ng pamahalaan. Nagbabalita live si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: EJ.
5: Kasabay nga lang pagdiriwang ng anibersaryo ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, patuloy ang pag-aabot ng tulong ng pamahalaan sa dumating niyang 165 repatriated Overseas Filipino workers mula Kuwait. Ayon kay OWA Administrator Patricia Yvonne P.Y. Kaunan, bahagi ito ng tuloy-tuloy na repatriation program ng pamahalaan kung saan mahigit 2,000 OFWs nang napauwi mula Kuwait. Kabilang sa mga dumating ang ilang may karamdaman na agad binigyan ng medical na tulong at in-refer sa Department of Health o DOH. Paingan natin ang bahagi ng ating naging panayam kay OWA Administrator P.Y. Kaunan.
6: Today is OWA anniversary pero tuloy ang repatriation at post-repatriation services natin. Dumating ang ating 165 natin ang kababayan mula Kuwait. Sila ay mga workers na nag-aantay na rin talagang makauwi. Some of them are medical cases na ating binibigyan ng medical assistance. We will refer also to the Department of Health.
5: Sagot naman ng pamahalaan ang kanilang pagbabalik sa pamamagitan ng group bookings sa mga eroplano. Hindi lamang pag-uwi ang tinutukan ng OWA. Mayroon din post-repatriation services tulad ng domestic transport, pansamantalang tirahan, pagkain at agarang pinansyal na tulong. Kasama rin ang reintegration programs gaya ng livelihood assistance, job facilitation at skills training. Ating muling balikan si Admin Kaunan.
6: Repatriation kasi is not just buying tickets to Manila. And ang standard dito ilang repatriation is makarating sila sa loob ng sala ng bahay nila. So, we provide domestic flight tickets to Visayas and Mindanao, land transport station assistance here in Luzon, temporary hotel accommodation, makikita ninyo, kasi hindi naman lahat ng flights available today or tomorrow, meal assistance. Nagbibigay rin tayo ng agarang financial assistance.
5: Iniyak naman ng OWA na magpapatuloy ang komprehensibong suporta sa mga OFW mula pag-uwi hanggang sa muling pagbangon dito sa ating bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, EJ Lazaro. Civil Service Commission o CSC nagbibigay ng dagdag punto sa civil service exam para sa mga Overseas Filipino Worker o OFW. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinag-iintulutan na ng Civil Service Commission ang pagbibigay ng karagdagang puntos sa civil service examination para sa mga kwalifikadong Overseas Filipino Workers. Sa ilalim ng CSC Resolution Number 2600596, maaaring makinabang ang mga OFW na may hindi bababa sa 5 taong trabaho sa abroad basta't makakuha sila ng general rating na hindi bababa sa 70 simula sa pagsusulit sa Agosto 9, 2026. Sa plano nito, maging ang mga OFW na kasalukuyang nagtatrabaho, nakapagtrabaho na o nakakontrata pa lamang para magtrabaho sa ibang bansa. Layunin ang programa na kilalanin ang sakripisyo at dedikasyon ng mga OFW at mabigyan sila ng mas malaking oportunidad na makapasok sa serbisyo publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa ibang pangunahing balita, mahigpit ng tinututukan ng Embahada ng Pilipinas sa bansang France ang impormasyon kung totoong nasa Paris si dating Congressman Saldico. Ayon kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, ang naturang impormasyon ay mula sa isang mapagkakatiwalaang diplomatic source. Gayunman, hindi niya pwedeng sabihin kung sino ito dahil sa usapin ng confidentiality.
8: I just want to tell you that the information that he's in Paris is came from a highly regarded diplomatic source, which I cannot reveal because that is said to us in confidence. However, now the embassy now is really looking intently on that.
0: Samantala, pagdating naman sa usapin ng napaulat na paghingi ng asylum ni Sal Dico sa France, gate ni Lazaro na hindi sila makapagbigay ng detalye hinggil rito dahil ang mga usaping asylum sa European Union ay sensitibo at may mahigpit na rules. Sa kabila nito, patuloy aniya na sisikapin ng gobyerno na gawin ang lahat ng legal na paraan para mapauwi at mapanagot ang dating mambabatas.
8: Asylum seekers, asylum issues is just a very sensitive matter for Europe because it is EU regulations and they're very, I mean, this is their regulation. So, but rest assured that we are doing everything within the confines of the law.
0: Yan ang mga payag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Kinumpirma ng Department of Energy o DOE na nagwakas na ang serye ng rollback sa produktong petrolyo dahil oil price hike naman ang aasahan sa susunod na linggo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, sa unang apat na araw ng trading sa world market, tumaas na sa 4.60 pesos ang kada litro ng diesel, 4 pesos sa kada litro naman ng gasolina at 50 centimos na dagdag sa kada litro ng kerosene, bunsod pa rin ng krisis sa Middle East. Pero giyat ng Department of Energy o DOE na posible pang lumiit ang dagdag singil dahil may sariling formula o computation ng kanilang ahensya, lalo na sa usapin ng risk premium.
9: The price of the average price this week is higher than yung average last week. So marireflect yan next week.
0: Samantala, nagbabala rin ng DOE sa mga kumpanya ng langis na patuloy na hindi sumusunod sa itinakdang presyuhan ng langis ng pamahalaan.
9: Sa mga hindi nakaka-explain at hindi sumusunod, and we are collating everything kasi para ma-filean na sila ng kaso.
0: Yan ang tinig ni Energy Secretary Sharon Garin. Sa iba pang balita, posibleng mahigit kalahati na mga miyembro ng Kamara de Representantes ang boboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, ayon yan kay House Deputy Speaker Janet Garin. Ayon sa kongresista, kung mangyayari raw ito ay lalampas sa kinakailangang 106 na boto ng Kamara upang maipasa ang impeachment complaint sa Senado para sa paglilitis. Sinabi rin ni Garin na sa ilalim ng lakas CMD, may mahigit 80 miyembro na ito sa Kamara, posibleng 2/3 ang susuporta sa impeachment base sa ebidensyang inilalatag sa mga pagdinig. Gayunman, binigyang diin niya na may ilang mamabatas na maaaring maimpluwensyahan ng politika at kalagayan ng kanilang distrito, lalo na sa Mindanao. Punto pa ni Garin na walang mahiging iisang party stand ang lakas CMD at hahayaan ang mga miyembro nito na bumoto ayon sa kanilang konsensya. Samantala, sinabi naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na inaasahan niyang mahigit kalahati rin ng party list representatives ang susuporta sa impeachment complaint. Balita naman sa lalawigan, halos 200 aplikante hired on the spot sa isinagawang 124th Labor Day Jobs Fair sa isang mall sa Urdaneta, Pangasinan. Ayon yan sa Dollar Eastern Pangasinan Field Office. Mula Radyo Pilipinas Tayo, narito ang ulat ni Grace Acuar.
10: Radyo Pilipinas Report.
11: Umabot sa kabuang 165 ang hired on the spot o HOTS sa isinagawang 124th Labor Day Jobs Fair sa 3rd floor Event Center, CB Mall, Urdaneta City, Pangasinan. Ayon kay Meridian Hovano, ang OIC ng Dolly Stern Pangasinan Field Office, umabot sa mahigit 2,000 ang bakanting trabaho sa lokal habang nasa mahigit 300-400 ang bakanting trabaho sa abroad. Umabot sa 36 ang bilang ng local employers na nakibahagi habang nasa 2 naman ang overseas companies ang dumalo. Nasa kabuang 385 ang bilang ng registrants na kinabibilangan ng 180 sa babae at 205 naman sa lalaki. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
13: Ng ating walang gutom program.
12: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
14: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
12: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
15: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
12: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
15: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
12: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
16: Salamat, President. Salamat.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Narito na ang tinig ng kababaihan. Ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes alauna hanggang alas 2 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM, at replay tuwing Sabado alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan.
21: Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro.
22: At mula rin po sa Philippine Commission on Women, ako naman po si Jessel Aquino. Happy Labor Day po at welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan.
21: Happy TNK listening po sa lahat ng nakatutok sa atin on air via Radio Magazine 1278 AM, Capital 104.3 FM, at maging sa PBS Receiver app.
22: Happy TNK viewing naman po sa mga nanonood sa atin sa Facebook live stream ng PCW Radio Magazine at Capital 104.3 FM at maging sa YouTube channel ng Radio Magazine.
21: Isang dagdagad alaman po sa ating mga ka-TNK, Ms. Jessel, di ba? Medyo related ang Labor Day sa ating advocacy. Ang selebrasyon po ng International Women's Day tuwing March 8 ay isang tradisyon na nagsimula sa mga kilusang pinangunahan po ng mga kababaihan noong 1900s na nagsulong ng labor rights at gender equality.
22: Tama po yan, Ms. Honey, no? Na noong 1909 hanggang 1911 nga po ay nagkaisa ang mga babaeng manggagawa sa Estados Unidos sa ilalim ng National Women's Trade Union League at iba pang labor groups upang ipaglaban ng mas mataas na sahod, mas maayos na batas para sa proteksyon ng manggagawa at mas ligtas na kondisyon sa trabaho.
21: Kaya naman, Happy Labor Day po muli sa ating lahat at salamat sa mga kababaihan noong unang panahon, noong 1900s pa, na lumaban para sa pantay na labor rights para sa mga kababaihan.
22: Pero bukod po sa Labor Day, Ms. Honey at mga ka-TNK, marami po tayong mga observances sa buwan na ito, no? Ipinagdiriwang din po natin ngayong May ang Mother's Day, Flores de Mayo, Anti-Graft and Corruption Awareness Month, Month of the Ocean, National Heritage Month, Cervical Cancer Awareness Month at Women's Health Month at National Flag Day sa May 28.
21: Sobrang siksik ang buwan ng Mayo, Ms. Jessel, no? Pero dahil nasa tinig ng kababaihan tayo, uunahin natin ang isa sa pinakamahalagang usapin na may kinalaman sa kababaihan at ito po ang cervical cancer.
22: I agree, Ms. Honey, no? Dahil ang cervical cancer po ang ikaapat na pangunahing sanhi ng pagkamatay dulot ng cancer sa mga kababaihang Pilipino po, no? Lalo na sa edad na 15 hanggang 44.
21: Kaya saktong-sakto ang episode natin ngayong araw na pinamagatang Protecting Filipinas Early Detection Life-Saving Action.
22: Pero bago po tayo dumako sa ating talakayan, nais lang po naming ipaalam na mapapakinggan din po ang Tinig ng Kababaihan tuwing Sabado po yan sa Radio Pilipinas Radio Publiko 738 at mapapanood din po sa Radio Pilipinas Facebook page at sa Channel 3 ng TV Plus at Channels 45 hanggang 49 ng Afford the Box tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon.
21: Available din po ang mga past episodes ng TNK sa PCW website, YouTube channel at sa aming Digital God Library. Ngayon naman, Ms. Jessel, alamin natin ang ating featured God work for the week.
1: God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipa-trending.
22: Featured God work, proteksyon ng kababaihan at kabataan sa bar mas pinalalakas. Nagkaisa ang Bangsamoro Women Commission Police Regional Office BARM, Nonviolent Peace Force at United Nations Population Fund upang higit pang palakasin ang proteksyon ng kababaihan at kabataan laban sa gender-based violence sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bilang bahagi ng inisyatiba, sumailalim sa espesyal na pagsasanay ang 72 na pulis mula sa BARM, kabilang ang mga miyembro ng Women and Children Protection Desk at Regional Crime Investigation Unit. Layunin ng pagsasanay na paghusayin ng pagtugon sa mga kaso ng karahasan, palakasin ang psychosocial support para sa mga survivor, at tiyaking mas mabilis ang referral sa mga serbisyong kailangan ng mga biktima. Ayon sa mga katuwang na ahensya, mahalaga ang sama-samang pagkilos upang matiyak na ang bawat babae at bata sa BARM ay ligtas, napapakinggan at napoprotektahan. Patunay ito na sa pamamagitan ng pagkakaisa at malasakit, mas napapalapit ang BARM sa isang lipunang may dignidad, katarungan at seguridad para sa lahat.
21: At para naman sa isa pa nating featured God work, papel sa pamumuno ng kababaihang Maranao, pinatatag. Pinag-ugnay nga po ang pamumuno ng kababaihan at tradisyon sa isinagawang Women's Leadership Forum ng Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSUIIT, Institute for Policy, Innovation and Leadership, katuwang ang Gender and Development Center, noong April 23, 2026 sa MSUIIT. Nagtipon sa forum ang mga traditional leaders, scholars at advocates upang kilalanin at patatagin ang mahalagang papel ng mga Maranao Bay Alabi sa pagharap sa ugnayan ng sinaunang kaugalian o adat at makabagong pamamahala. Ang Bay Alabi ay isang marangal na tradisyonal na titulo para sa kababaihan mula sa 16 na Royal Houses of Lanao. Meron palang ganun, Miss Jessel, ano? Nakatumbas ng ranggo ng sultan. Sila ang pinakamataas na antas ng kababaihang Maharlika na at kinikilala sa mahalagang socio-political at nakapangyarihan sa kanilang komunidad. Kinikilala rin sila bilang tagapamagitan sa physical at spiritual na aspeto ng pamayanan. Sa ilalim ng temang She is on her way, Women Influencing the Futures, sentro ng talakayan ang konsepto ng Gentle Voice of Power. Ito ay uri ng pamumuno na nakabatay sa karunungan at malasakit, mapayapang pakikipagkasundo sa komunidad at pagpapanatili ng kultura habang tumutugon sa makabagong panahon. Binigyan diin sa forum ang kahalagahan ng katarungang nakabatay sa pagiging patas at ang formalisasyon ng tradisyonal na pagresolba ng mga alitan. Tinalakay din ng mga kalahok ang kanilang pananaw sa kinabukasan kung saan kababaihan ang nangunguna. Bilang tugon, iminungkahi sa forum ang pagtatag ng Maranao Academy upang turuan ang kabataan sa mapayapang pagresolba ng alitan, gayon din ang formal na pagpaparehistro ng mga traditional na women's groups upang makakuha ng suporta mula sa pamahalaan. Nag-iwan din ng mahalagang mensahe ang pagtitipon. Ang kababaihang Maranao ay hindi lamang budget officers ng tahanan, sabi nila, no? Kundi mga peace dreamers na mahalaga sa katatagan at kapayapaan sa rehiyon.
22: At para po sa ikatlo nating featured God work for the week, Filipina entrepreneurs pinatatag ang MSME sector. Patuloy na binabago ng mga Filipina entrepreneur ang sektor ng micro, small and medium enterprises o MSMEs sa bansa habang dumarami ang kababaihang nagtatayo ng sariling negosyo mula sa kani-kanilang tahanan. Ayon sa mga ulat, tinatayang 66% ng existing businesses sa Pilipinas ay pag-aari ng mga Filipina entrepreneur na makaramihan ay mga ina. Samantala, 62% naman ng newly registered enterprises sa bansa ay pinamumunuan ng kababaihan. Sa ginanap na fourth gawad madiskarte, binigyang diin ng mga government at development leaders ang pangangailangang palakasin pa ang suporta para sa women-led businesses. Ibinahagi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang mga programang nagbibigay ng puhunan, pagsasanay at tulong upang mapalago ang maliliit na negosyo ng kababaihan. Samantala, binigyang diin din ni PCW Chairperson Ermelita Valdeavilla ang kahalagahan ng digital skills training upang mapalawak ang oportunidad ng kababaihan sa modernong ekonomiya. Dito, makikita na kapag sinusuportahan ng kababaihan sa negosyo, lumalago hindi lamang ang kanilang kabuhayan, kundi maging ang pambansang ekonomiya.
21: At para sa ating huling featured God work, PhilHealth coverage para sa panganganak, pinalawak. Inanunsyo nga po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Miyerkules ang pagpapalawak ng maternity benefits ng state insurer na PhilHealth. Na epektibo nga po kahapon yan, no? April 30. Para sa normal na panganganak, itinaas ang coverage mula 9,759 pesos hanggang 29,000 pesos. Samantala naman, kapag cesarean delivery, itataas ito mula sa pagitan ng 58,000 hanggang 62,000 mula sa dati pong 37,000 pesos. Pinalawak din po ang saklaw ng prenatal care kung saan dodoblihin na magiging from 4 dati magiging 8 yung check-up na covered ng PhilHealth. Kabilang na rin po yung bakuna at mga laboratory tests. Pagkatapos mga anak, sakop na rin ng PhilHealth ang tatlong follow-up visits. Giit ng Pangulo, layunin ng pamahalaan na matiyak ang bawat ina ay makakapanganak ng ligtas at hindi na mag-aalala kung saan kukuha ng pambayad.
22: Good job po sa lahat ng ating kapwa advocates at sa kanilang mga God work na good work. Ngayon naman po Miss Honey ay alamin naman natin ang ating hashtag say sa TNK Question of the Week.
3: Oras na naman para sa hashtag say sa TNK. Kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say.
1: Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag SaveSaTNK.
21: Narito ang ating hashtag SaveSaTNK Question of the Week. Ano ba ang pagkakaalam ninyo tungkol sa cervical cancer? At paano ba ito maiiwasan? Nakapost na po yung tanong na yan sa ating Facebook page, sa aming official Viber channel at Godvocates Community Facebook group. Pwede rin po kayong mag-comment ng inyong insights. Pero paalala lang po, no, mga ka-TNK, isang platform lang po ang kailangang komentan para ma-count ang inyong entry. Kung nag-comment na po kayo sa ating Say sa TNK Facebook post, hindi na po kailangang ulitin sa ibang platforms gaya ng Viber o Godvocates Community. Yan. Pwede rin po kayong mag-text kung wala po kayo sa Facebook. At nasa radyo po kayo, pwede rin po kayong mag-text sa 0917-845-4814 kung nais po ninyong maging anonymous ang inyong sagot. At paalala rin po, mas mainit na sa official Say sa TNK Facebook post po mismo mag-comment para mas madali pong matrack ng aming production team ang inyong mga entries. Iwasan rin po ang pag-message via Facebook Messenger o email sa, ng inyong Say sa TNK insights. Kaya always follow instructions, mga ka-TNK.
22: Kaya nga po, no? Follow instructions, mga ka-TNK, and always tune in po sa ating programa. Dahil dito sa TNK, palagi po tayong may handang makabuluhang talakayan. At gaya nga po ng nabanggit natin kanina, pag-uusapan po natin ngayon ang cervical cancer. Bakit nga po ba ito mahalagang pag-usapan? Pagdating po sa kalusugan ng mga kababaihan, alamin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Huwag bibitiw! Magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang

0: Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento at hikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan.
1: Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong ng mata.
2: At para po sa ating episode na pinamagatang Protecting Filipinas Early Detection Life Saving Action, kasama po natin ngayon live na live dito sa ating studio ang founder ng End Cervical Cancer Philippines Organization Inc. o CERVIC. Ang galing ng pangalan, no? Pinamumunuan din po niya ang mga pambansang inisiyatiba na nag-i-integrate ng medyo scientific to, speculoscope assisted visual inspection with acetic acid o VIA na lang para mas maikli, no? Digital health systems at pagbuo ng Philippine Cervical Image Bank. Sa pakikipagtulungan po yan sa Department of Science and Technology, Advanced Science and Technology Institute. Ang mga inisyatibang ito ay nagbibigay daan sa kauna-unahang AI-assisted cervical cancer screening system sa bansa. Mga ka-TNK, i-welcome po natin sa ating programa si Dr. Jesus Randy Boggs Rivera. Happy TNK Day po sa inyo, Doc.
3: Hi, hello everyone and happy TNK din po sa inyo and salamat po sa pag-invite sa akin dito po.
4: Opo, salamat Doc at welcome po sa Tinig ng Kababaihan. Doc, bilang panimula po, ipakilala muna natin yung organization nyo po. No? Ano po ang CERVIC at ano po ang layunin nito?
3: Unang-una, salamat no, kasi tinatawag nyo siyang CERVIC. Actually, yung mga iba kasi, pag hindi na naiintindihan, CERVIC, di ba? Kasi malaki
2: daw yung barbecue.
3: Pero actually, tama yon kasi we really made it that way na para may recall. CERVIC, barbecue, banana Q, alam mo yun. Pero yes, ang goal namin is mainly to eliminate a cancer. Mm-hmm. And what is that cancer that you can eliminate? It's cervical cancer. The only cancer na posibleng nating ma-eliminate sa Pilipinas.
2: Ayan. Sige, Doc. Sa simpleng paliwanag po, ano nga po ba yung cervical cancer? At bakit po mahalagang pag-usapan ito pag pinag-uusapan po natin ang kalusugan ng kababaihan?
3: Actually po, ang cervical cancer, no, parang cancer sa cervix, very, very easy to understand. Pero ang hindi alam ng tao kasi is nasaan yung cervix. No? Mm-hmm. Yung cervix kasi, is ito yung pag nag-IE yung doktor, no, sa buntis. Diba? Mm-hmm. Pag nagbuntis yung babae, ini-examine, no, yun po yung cervix. Ito po yung bumubukas na kung saan pag sinasabi niya, ay nako, Ma'am Jess, 2 cm ka pa lang, tayo-tayo ka dyan, maglakad ka dito hanggang Baguio. Malamang pagbalik mo. Diba? Malamang pagbalik mo, malaki na siya. So yun yun. Now, bakit ito importante? Ang hindi alam kasi ng karamihan is that, number one, 12 po ang namamatay dito araw-araw. Although alam ko, any death is very, very important. Pero ang ito yung pinaka-striking sa akin, no? Yung bang isang babae namatay sa isang sakit na kaya naman palang i-prevent.
2: Ayun.
3: Diba? Yun yung sa akin na very, very important.
4: Doc, ano po yung mga karaniwang dahilan at risk factors ng pagkakaroon po ng cervical cancer?
3: Well, number one, ang pinaka-major factor dyan is to get the cause. No? Ano ba yung cause ng cervical cancer? Ang cause ng cervical cancer is a virus. No? Ang tawag natin dyan, HPV, human papilloma virus. HPV kasi is a virus. No? Ito napapasa to from one person to another. Now, yun yung major risk factors. 99.7% of cases na nagkakaroon ng cervical cancer is mainly because of this. So, kung maiwasan natin itong HPV na ito, hindi ka magkakaroon ng cervical cancer, no? So, another risk factor. So, yun yung cause. Ang risk factor is that, syempre, ang risk factor dyan is basically kung maaga kang nakipagtalik. Bakit? Kasi hindi pa handa yung inyong cervix. Hindi pa handa yung inyong bahay bata, no? So, pagka pumasok si HPV, mas lalo siyang ma-emphasize, mas lalo siyang posibleng magtagal. And later on, after several years, 10 to 20 years, no, magde-develop ka ngayon ng cervical cancer. Of course, syempre, kung multiple sexual partner ka, ibig sabihin, marami kang kapartner na iba-ibang klase, no? Maari kang magkaroon ng mas at higher risk ka na mag-develop. Minsan, kahit isa lang po ang partner mo, pero kung yung partner mo naman nagtatrabaho sa isang multi-level marketing, ibig sabihin, meron siyang kaliwa, meron siyang kanan. So, pag pinasa niya yun sa'yo, posible ka rin magkaroon. Mm-hmm. So, basically, yun po, HPV infection.
2: Ayan. Doc, ayan, ang tanong, pwede po bang maiwasan yung pagkakaroon ng cervical cancer? Kasi sabi nyo, preventable.
3: Yes,
2: so, paano
3: yes,
2: po?
3: Yes. Well, syempre, like what I said earlier, no, HPV is, saan ba nakukuha ito? Kasi, before you prevent, we have to understand kung saan siya inakukuha. Transmission ng HPV is mainly skin-to-skin contact. Mm-hmm. No? Skin-to-skin contact is mainly sex. So, pwede dyan yung vaginal sex, pwede dyan yung oral sex, pwede dyan anal sex. Para din sa mga manonood po, no, hindi lang po cervical cancer po ang dapat yung katakutan when it comes to HPV. You can also get throat cancer, si Michael Douglas po, you can check the internet. Si Farrah Fawcett, meron po yan dyan sa cancer sa anus, no? Dahil yun dyan sa HPV. Pero cervical cancer, yun nga, vaginal sex. So, how do you prevent? Condom, yes, you can prevent using condom, but remember, meron din transmission is oral sex, eh. So, I think the moral story here is the best prevention will be HPV vaccination. Mm-hmm. So, habang bata po ang anak ninyo, age 9 to 14, hanggang 26, kahit na lagpasan nyo pa yung 26 years of age, ako, I will honestly recommend you get the HPV vaccination. And, hindi lang po ordinary vaccination, kasi maraming klaseng HPV, may 2, may 4, may 9. Get the best. HPV 9 vaccination. So, yun po yung aking recommendation.
4: Bukod dun sa HPV, Doc, meron pa bang ibang mga paraan para maiwasan po o mabawasan yung panganib ng cervical cancer?
3: Yes po. Kung kayo ay medyo may edad na, kung kayo ay meron ng history ng sexual contact, ang pinakamaganda po dyan is, of course, cervical cancer screening. No? Uh-huh. Under cervical cancer screening, kasi marami kasi yan eh. Merong HPV DNA testing, no? Meron yang pap smear, no? Meron din yung ginagawa sa ng mga munisipyo, no? Yung mga LGU. Normally, yung traditional na VIA, no? At yung ginagawa naman po namin na inilulunsad po namin with other LGU, gumagamit po kami ng scope, no? Na kung saan pinapasok po yung scope ng bahagya, no? Doon sa puwerta, and then pinipicturean, and then yung picture ipinapasa po namin sa mga marunong talagang magbasa, no? Hindi po kasi lahat eh. Kasi kung sa LGU minsan midwife eh, but no offense to them, but I would just say na syempre kung napicturean tapos magnified, much better po ito, no? Kumpara tapos doktor pa ang magbabasa, and then pinakamaganda rito, immediately within the day we have the result documented, no? Kuha mo sa email mo, no? And then kung hindi ka maniwala dun sa resulta, you can print it out or you can just send it to other OBGYNs out there and really understand, no, trying to figure out kung ano ba talaga yung meron ka. And then, ang nakikita ko dun sa mga naging pasyente namin is that bumabalik sila. Bakit? Kasi importante daw pala na ma-empower sila kasi nakikita nila yung kanila. Nakikita nila, ay, walang lesion, masaya sila. Ay, may lesion, babalik ako. So, hindi yung binasa mo lang, ano to? Dahil hindi naman natin masyadong maintindihan, dahil puro masyadong
2: scientific yung nakalagay, no?
3: Oo, scientific yung nakalagay. So, ang pinakamaganda doon is nakikita mo visually yung iyo, no? This is not the outside. This is the inside, no? Na kung saan, pag nakita mo, ay, bakit ganito pala ang itsura, magugulat ka. So, kung ako sa mga manunood, get this, try this also.
2: Maraming salamat po, Dr. Boggs Rivera, sa inyong ibinahagi sa amin, no? Pansamantala po muna nating puputulin ang ating talakayan. Sa atin pong pagbabalik, pag-usapan naman natin kung paano nga ba matukoy ng maaga ang pagkakaroon ng cervical cancer. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
0: Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na mata, halaga niya.
5: Game, 1, 2.

Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: B1, maliit lang, nandoon lang sa somewhere sa out there, siguro surgery. Tatanggalin lahat ng buong matris mo, tatanggalin yung upper portion ng puwerta mo, tatanggalin yung mga kulani on the sides, no? That's what you do. Pero kung ikaw ay 1B, 1-2 pataas, no? Normally sa amin na pumapasok 'yan. As an oncologist, 'yun po yung ginagawa namin, radiation oncologist. Diyan kayo sa mga merong radiation facility na kung saan marami din ito eh, 28 sessions na babalik-balik ka. Yung treatment mo napakadali, pero yung, sa sobrang dami ng pasyente ngayon, ang tagal niyong nag-aantay, no? And then this is given every day for 28 days, no? Monday to Friday lang. And then minsan may internal radiation ka, yung brachytherapy na tinatawag, apat na session, tapos may chemotherapy pa, no? So it's very mahal. Mahal po.
1: Dok, sa inyong observation po, ano po yung mga karaniwang reasons or challenges, dahilan kung bakit po maraming kababaihan ang hindi agad nagpapasuri o nagpapascreening sa cervical cancer?
0: I think it's the lack of awareness also, no? Yung minsan kasi hindi alam ng kababaihan na ito pala ay highly preventable. Hindi ito parang breast cancer na kung saan antayin mo munang magkabukol ka. Pag nagkabukol ka, doon mo palang papasuri kung ano ba ito, kung benign ba ito or ano. Ang cervical is very, very different, no? If you get screened, alam mo yon, alam na namin kung as early as papunta pa lang ng cancer, matitreat na natin. Diba? So, kung na-treat na natin, we have already saved a life.
1: Mm-mm.
0: Now, hindi mo na kailangan magpabaril pa sa Bagong Bayan para maging Jose Rizal ka or para maisiksik ng bayani ka. All you have to do is to share this idea, this concept sa mga kababaihan na, you know, we can save lives together. You know? Yun.
1: Tapos kanina pinag-uusapan natin nung break, Jessel and Doc, no? Yung tungkol, balik tayo dun sa ano, dun sa bakuna. Kasi 'di ba yung dati po kasi ino-offer lang talaga 'to dun sa mga hindi pa nagkakaroon ng sexual contact.
0: Yes, yes, yes. Oo.
1: Kaya nga usually ino-offer 'to dun sa mga teenager, no, ng mga kababaihan. Ngayon hanggang ngayon po ba ganun pa rin, Doc, or may pagbabago na po?
0: The bakuna now has been advocated kahit anong edad na actually, no? Pero may ano yan, merong contention doon, no? Ang ideal talaga is dapat wala ka pang contact, dapat mababakunahan ka na. Dapat nasa magandang edad ka, 9 to 14. Bakit? Kung ito 9 to 14, ito 18 years old, parehong walang sex, mas maganda ang immunogenicity nito. Ibig sabihin, mas mataas, mas malakas yung contra-protection mo against bakuna kumpara dun sa 18. Pero pag tumatanda ka na, no, syempre bumababa ng konti. Pero kung meron kang karanasan, normally naman kahit meron ka ng karanasan sa sex, kung makakapasok naman ng HPV sa'yo, minsan isang type lang, isa or dalawa lang. Alam nyo ba na merong 13 types of HPV na maaring magdulot sa inyo ng cervical cancer? So pagbibigay ng bakuna can protect the rest. No?
1: Okay.
0: And then, ito nakikita ko to, no? Yung mga pasyente namin na merong warts, no? Kasi, if you don't mind, ang papilloma, human papilloma virus, the word papilloma is kulugo. But there are different types of kulugo. Yung kulugo dito, sa mukha, sa katawan, those are perfectly normal na kulugo. Hindi nakaka-cancer yon. Ang nakaka-cancer are the kulugo na nandoon sa mucosal. Yung mga ganito, mucosal, no? So, throat, are ng lalaki, babae, puwet, no? So if you have those warts, ang ginagawa namin, kinokotery namin. Once we do the cautery, we always give HPV. Bakit? Meron ng HPV, bakit mo pabibigyan ng bakuna? Ang main reason namin is to prevent relapse.
1: Ayun.
0: Kasi babalik ng babalik yun eh. So yun. Okay. Hope that helps.
2: Thank you so much for Doc, no, sa mga ibinahagi niyo po sa amin. At bago po tayo pumunta sa huling po nating tanong, alamin po muna natin kung ano ang say ng ating mga ka-TNK sa ating say sa TNK Question of the Week. Ang tanong nga po natin, ano ang pagkakaalam niyo tungkol sa cervical cancer at paano ito maiiwasan?
1: Yan, ang say po ni Rose May Liwag Peralta, ito ay isang uri ng cancer na kahit dalaga ay pwedeng magkaroon. Kaya importante ang regular na pagpapacheck up sa gynecologist upang ito ay maiwasan.
2: Ito naman po ang say ni Teddy Bernal, dahil sa isang kamag-anak natutunan ko na ang cervical cancer mula sa HPV ay isang silent killer dahil wala itong paunang.

0: ng sintomas. Pero, ang magandang balita, isa ito sa pinaka-preventable na uri ng cancer basta't maaga tayong maging mag-ingat, magpabakuna at magpa-check.
1: Ito naman po ang say ni Marga Nuke. Ang alam ko tungkol sa cervical cancer is mostly about prevention. Online and in physical spaces, nakakita ako ng reminders for women to get regularly checked para ma-prevent yung pag-develop o pag-worsen nito. I think it's important that we have more conversations about cervical cancer prevention and body shyness among young girls and women. It's important that they are encouraged to get checked and access available medical resources to prevent the disease.
0: An additional insight po ito, ito po ang say ni Sean Kyle Flores. Ang cervical cancer ay cancer sa kwelyo ng matris na pangunahing dulot ng impeksyon mula sa HPV. Bagamat madalas walang sintomas sa unang yugto nito, lubos itong maiwasan at maaagapan sa pamamagitan ng pagpapabakuna laban sa HPV, regular na pagpapasuri sa doktor, ligtas na pakikipagtalik sa tamang paraan, pag-iwas sa paninigarilyo, pag-inom ng alak at paggamit ng illegal na droga. Salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. Ito naman po ang masasabi ni Doc Bog sa Say sa TNK po ng mga ating mga ka-TNK.
2: Actually, halos lahat ng mga sagot nila, they are very correct, no? Ang kwan na lang doon is, now na alam na nila, I am very much hoping that they can proceed now dun sa implementation or the execution part, which is sila mismo makapagpa-screen, makapagpahikayat ng kababaihan na ma-screen. Kung meron kayong ichichismis, no? I think this is the best word of the day na dapat yung ichismis na itong sakit na to, kung makapagpa-screening ka lang, no? It doesn't matter kung anong klaseng screening. Sabi nga ng aking idol po na gynecon ko na doktor, na Doktora Cecilia Liave, the best screening is whatever screening that is available to you. So yun.
1: Ayan. So kung nasan man kayo at yes, ano ang available diyan sa mga, kung sa health center ang kaya, punta sa health center, kung sa ospital, punta sa ospital.
2: Correct.
1: Yan, maraming salamat po sa inyong insight, Doc Bogs, no. At muli, paalala lang po sa ating mga ka-TNK, kung kayo po ay may comment sa ating Say sa TNK, pumili lamang po ng isang platform upang maiwasan po natin yung duplicate entries.
0: Thank you po, Miss Honey, at salamat din po ulit, Doc Bogs, no. Sa ating pagbabalik po, alamin natin kung ano ang kanyang mensahe para sa ating mga ka-TNK, lalo na po para sa mga kababaihan upang maprotektahan ang sarili sa cervical cancer. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang

0: Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento at hikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan.
1: Tinig ng Kababaihan, tanong na
2: katutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa pagtatapos ng ating episode na pinamagatang Protecting Filipinas Early Detection Life Saving Action, kasama pa rin po natin live na live dito sa studio si Dr. Bogs Rivera. Siya po ang founder ng End Cervical Cancer Philippines Organization Inc. o CERVIC.
3: Bilang pagtatapos, Doc, ano po ang inyong mensahe sa ating mga ka-TNK, lalo na po sa mga kababaihan, no, para ma-encourage po sila na pangalagaan ang kanilang kalusugan at magpatingin para sa maagang pagtuklas at pag-iwan sa cervical cancer? At siguro, Doc, yung ating panawagan na rin po sa mga government, no, mga LGUs, government agencies, para po sa cervical cancer awareness po.
4: Ah, yes, yes. Oo. Actually po, sa mga LGU, naiintindihan ko naman po na very, ang dami nyo hong ginagawa, no? Sabi nga ng isang kaibigan kong Dr. Dati-Rati po, ang ginagawa lang po nilang programa na inasa 10 lamang. Pero ngayon, ang programa po ng LGU is napakadami na po talaga. So, ang panawagan ko lang po sana is that meron naman po tayong kakayahan, no? Kami po sa CERVIC, ang DOST ASTI, no? Ang plano, ang ginagawa po namin pangkasalukuyan is that meron po kami, nagpapatupad po kami ng programa na kung saan nagpapahiram po kami, nagpapaupa kami ng scoop, no? Doon sa LGU, no? Kasi mas maganda eh, no? Bakit? Kasi everything is automated na, no? Pipicturan ng midwife, babasahin ng doktor, ititreat, everything is into one system. Ito ang catch. Lahat po ng pictures ng kababaihan, lahat po ng biopsy ng mga kababaihan, lahat po ng HPV at kung sakasakali pati pap smear ng kababaihan, nasa isang system at ito po ay inihahandog po namin sa DOST-ASTI para gumawa ng AI. Ano yung AI sa cervical cancer, no? Ang AI ng cervical cancer is darating po ang panahon pag may AI na po tayo, pipicturan lang po ng midwife ang cervix ninyo kaagad-agad po in minutes, in seconds. Meron na po siyang resulta mula Abra hanggang Holo ng Pilipinas. And that is how we forecast the Philippines, no? This is the first innovation na gagawin natin na may AI-driven para sa Pilipinas. I am hoping sana matulungan niyo po kami, no? Ang kapartner din namin dyan for treatment, Jose R. Reyes Memorial Medical Center, no? Ang hopefully, again, ang Agusan del Sur, no? Okay. Na provincial hospital. These are all of course, in partners with the gynecologic oncology, SGOP, no? Hopefully. So yun, no? Ang sinasabi ko lang is, this is something na gawang Pilipino, no? Hindi mo na kailangan pang mag-import ng device galing China.
2: Dollars pa yun.
4: Dollars pa, na tumataas na po ang dollars. Hikayatin po natin ang atin, no? So yun po. Dahil dito, gaya ng sinabi ko kanina, kung ipapatupad ninyo, sinasabi ko, mas higit na nakakaraming kababaihan ang gustong makita yung kanila. They feel empowered, no? That they want to go screening every X number of years. Besides, it goes to their cellphone, it goes to their email. You know, the notification kung kailan sila babalik. So, yun po. I hoping na sana mangyari ito.
2: Anong LGU na po meron yan, Doc, ngayon?
4: Sa ngayon, nagpapasalamat po ako, LGU of Santo Tomas, no?
2: Batangas.
4: Batangas, no? Mm-hmm. Cuenca, Batangas, no? Marikina is there, no? Very much interested, Los Baños, Malolos, Indang, Cavite, no? Mm. So, these are the binyan sana, kaso working it out pa, no? I'm sure marami dyan, no? It's just, hindi din kasi mabilis magpatupad. Mm-hmm. Kasi I have to train people, you have to train, you have to check X number of cases. hindi po siya ganun kadali.
2: Okay po. Muli, maraming maraming salamat po kay Dr. Jesus Randy Boggs Rivera sa pagpapaunlak po no, sa aming imbitasyon. Siya po ang founder ng End Cervical Cancer Philippines Organization Inc. o CERVIC. Salamat din po sa lahat ng kapwa advocates natin na lumalaban para wakasan ang cervical cancer.
3: At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais po nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, si Officer in Charge Alan Alyanige at lahat ng mga production personnel na nakatuwang po natin sa broadcast natin ngayong araw.
2: Yan. Bago ako magpasalamat, may nais pang ipahabol si Doc.
4: Yeah, maraming maraming salamat po sa oportunidad. And kung sa mga kababaihan po na gustong makakuha ng libreng cervical cancer screening, no? Libre na cervical cancer screening, pero makiusap naman ako, basta dapat lang sana may PhilHealth, no? Para PhilHealth pumasok doon naman sa yakap. Okay. Sayang, no? Yung cost is more than what the center gets, I can tell you, no? You can go to and look for Health Screen Laboratory and Diagnostic Center. Initially, ito sa Makati, pero later on, sa 12 health screen na itatayo dito sa Pilipinas.
2: Ayun, health screen. Yan. Salamat din po sa mga nakasamahan natin sa Philippine Commission on Women. Siyempre po, sa pamumuno po ng aming chairperson, Ermelita V. Valdiavilla. Maraming salamat din po sa ating social marketing section na bumubuo sa TNK Production Team.
3: Tandaan po natin, ang cervical cancer ay kaya nating labanan kung tayo po ay magtutulungan. Hindi lang ito tungkulin ng pamahalaan dahil kahit ang pribadong sektor, civil society at bawat mamamayang Pilipino ay may mahalagang papel na gagampanan. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Sharon Enriquez, ako po si Jessel Aquino.
2: Ang kalaman at maagang pagkilos ay susi sa pagligtas ng buhay. Huwag matakot, magpatingin dahil ang kalusugan ng kababaihan ay kalusugan ng buong bayan. Sama-sama po nating pangalagaan ng ating sarili. Dahil ang bawat Pilipina ay mahalaga, kaya bawat buhay ay dapat maprotektahan. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro. Manatili pong nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng TNK.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
3: Ng ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
2: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
6: Salamat, President.

0: Long Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Media Ngayon. Boses ng mamamahayag. Boses ng mamamayan. Boses sa Bagong Pilipinas. Media Ngayon. Hatid ay tama at napapanahong balita at impormasyon. Susuriin bawat detalye. Pakikinggan bawat panig. Bawat boses, punto per punto. Kasama si Executive Director Jose Torres Jr. Atin ding alamin ang kalagayan ng ating media ngayon. Media Ngayon. Boses ng mamamahayag. Boses ng mamamayan. Boses sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7 8.
4: Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood sa atin sa kanilang Facebook pages, sa social media at sa telebisyon at nakikinig mula Luzon, Visayas, Mindanao. Oras na naman po para sa ating programang Media Ngayon, ngayong hapon, alauna, 4 ng hapon, Sabado, at kasama niyo po muli ang inyong lingkod, Joe Torres po, mula sa Presidential Task Force on Media Security, at ito po ang ating programa na Media Ngayon. Ang programang ito ay hatid po sa inyo ng Presidential Task Force on Media Security at kasama po ang Radyo Pilipinas. Kami po ay inyong mapapanood sa live sa Facebook pages ng PTFOMS at Radyo Pilipinas, maging sa ating YouTube channels. Sa ating programang ito, atin pong kinakapanayam ang mga representatives ng iba't ibang media organizations, media outfits at mga ahensya ng gobyerno sa bansa. Gayon din naman po, inaalam natin ang mga pangyayari sa ating paligid na may kinalaman sa seguridad at kalayaan ng ating mga mamamahayag at sa malayang pamamahayag dito sa ating bansa. Kaya naman po, kung kayo po sa media ay may nais na i-report na panghaharas, pananakot o mga banta sa inyong buhay, maaari niyo po kaming bisitahin sa aming Facebook page upang ma-access po ang ating incident report form na naka-flash po sa ating screen ngayon. Ipa-flash po natin sa ating screen. Gayon din naman po, maaari niyo po kaming matawagan o makontak sa aming hotline. Ang ating hotline po ay 0965-031-0377. Ulitin po natin, ating hotline po ay 0965-031-0377. Kahapon po, naidaos or dinaos po ng ating bansa, ng buong mundo, ang ika-124th na anibersaryo or paggunita ng Labor Day, kung saan pinabalikan ng pagdiriwang ang mahabang kasaysayan ng pakikibaka ng mga manggagawa para sa makatarungang sahod, makataong kondisyon sa paggawa at iba pang mga issues na kanilang tinalakay. Ito po ay nakaugat sa huling bahagi ng dekada bago mag 19th century nang umusbong at mabilis na lumawak ang industrialisasyon sa Estados Unidos at sa ibang bahagi ng mundo sa panahong iyon. Kaya hinarap ng mga manggagawa ang matinding pagsubok ng mga gawain sa trabaho nila noong panahon na iyon. Kaya naman po, dito sa atin sa Presidential Task Force on Media Security sa Media Ngayon, pinapaabot po natin ang pagsaludo natin sa uring manggagawa sa inyong lahat, maging sa mga manggagawang mamamahayag na araw-araw na sa field upang maghatid ng tamang balita sa ating lahat. Bukod dyan, isa pa pong pagunita ng ating gagawin bukas naman, ang tinatawag na World Press Freedom Day sa araw ng May 3. Yan po ay every year ginugunita po ng buong mundo ang Press Freedom Day. Binibigyang diin natin dito hindi lamang ang papel ng mamamahayag, kundi pati na rin ang mahalagang ambag ng mga communication practitioners sa pagbibigay lakas sa mga komunidad sa pamamagitan ng responsable at etikal na komunikasyon o pamamahayag. Kaya naman po, kasama natin mamaya ngayon ang isang communication practitioner, isang course specialist sa Department of Journalism sa College of Communication sa Polytechnic University of the Philippines. Walang iba kundi si Dr. Hemady Mora ang makasama po natin ngayon via Zoom po si Mama Magandang hapon po, ma'am, at isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na bukas po ay World Press Freedom Day. Pero bago po tayo magsimula, maaari pong bumati muna kayo sa ating mga tagapakinig at sa mga lalong-lalo na sa mga journalists at ating mga communicators.
5: Magandang tanghali sa iyo, Joe. At magandang tanghali din po sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa programang ito. Tama po yung sinabi ni Kuya Joe kanina, no, na napakahalagang pagdiriwang ng World Press Freedom Day sa lahat po ng mga mamamahayag, sa lahat ng mga media workers, media personnels, media practitioners. Mabuhay po kayong lahat. And huwag po kayong titigil dahil sa panahong ito, kailangan-kailangan, lalo na sa isang demokrasyang bansa na katulad ng Pilipinas. Mahalaga ka, mahalaga tayong lahat.
4: Yun, ma'am, pag nakakuya ka naman, parang ano naman talaga. Kuyang-kuya talaga po. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin dito sa ating programa. Ma'am, bakit naman kayo napasok sa journalism, sa communication, at ito yung napili ninyo nung hanggang ngayon naman inyong kabataan? Pero yung sa pagpili ng kurso o sa tinahak niyong landas sa inyong buhay, bakit kayo napunta sa communication at bakit journalism?
5: Actually, Kuya Joe, payagan mo na ako.
4: Sige, ma'am. Sige po.
5: Ayan. So, actually, gustong-gusto ko rin ng sociology sana.
4: Mm-hmm.
5: Kasi gusto kong magkaroon ng ambag sa lipunan ko at interesado ako sa pamumuhay ng mga tao sa isang lipunan. Pero dahil ang pinag-uusapan ay ang ambag, ako ay isang manunulat.
4: Mm-hmm.
5: And naisip ko na kung ako ay magsusulat, at ito ay dahil sa malasakit ko sa mga tao, 'di ba? At lipunan, napakahalaga ng journalism dahil ito ay pamamahayag para sa lipunan at para sa mga tao sa isang bansa.
4: Yes, ma'am. At sa usapin nga na journalism, communication at yung press freedom, every time na lang po na pinag-uusapan yung press freedom ang pumapasok sa isipan ng ating mga tagapakinig, ng taong bayan, at kahit sa media, yung mga pamamaslang, pananakot, at iba pang pagkikitil ng kalayaan ng pamamahayag. Subalit meron din itong ibang aspeto, yung aspect ng press freedom doon sa development work. At bilang isang communication expert po, ano naman yung paano natin mailarawan ang press freedom dito sa ating bansa mula sa prism, mula doon sa pananaw ng isang development workers, isang communicator na tulad ninyo po?
5: Opo. Napakaganda ng tanong mo, Joe. Ayan na, inalis ko na yung kuya, ha?
4: Yes.
5: malaki, yun nga lang ay kalat-kalat ang bansa natin, ano?
4: Mm-hmm.
5: And ang mga kapatid natin, lalo na yung mga indigenous and even yung mga nasa marginalized sector din, ano?
4: Mm-hmm.
5: Lahat sila ay, kapag tinanong mo naman, batid nila kung ano yung ibig sabihin ng kalayaan sa pamamahayag. Pero ang issue sa kanila, Joe, ay hindi lang yung ano eh, yung kalayaan, kundi yung provision.
4: Mm-hmm.
5: Yung means.
4: Opo.
5: For communication. Like halimbawa, last month, ako ay nanggaling sa pamayanan ng mga ITAS, mga kapatid nating mga ITAS. Awang-awa ako dun sa mga nanay, sa mga kabataan, kasi tinanong ko sila, kayo ba ay nakikinig ng balita? Mm-hmm. Alam mo, ang sagot nila sa akin is, gusto po namin makapakinig ng balita pero wala kaming internet.
4: Mm-hmm.
5: Wala po kaming means. Nagpupunta po kami dun sa mataas na lugar at doon kami sumasagap ng signal para po magkaroon kami ng access sa internet, lalo na po ma'am kapag may bagyo, kasi may mga kalamidad, kailangan po namin ma-update kasi hindi namin alam kung yung mga anak namin ay papasok ba or papaano mapoprotektahan ang bawat isa sa amin sa panahon po ng mga kalamidad. Lalo na po bagyuhin ang ating bansa. Yun po yung sinagot sa akin ng mga nanay. ang problema po ay access. Kaya kailangan talaga ng development communication. Joe, we need infrastructures. Pwede nating garantiyahan ng kalayaan, pero para maging rich yung ating freedom, ay sasamahan natin ng provision for communication. Yan ngayon actually yung challenge sa atin. Kung papaano natin, paano tayo makakapagbigay ng access ng libreng connectivity sa mga kapatid natin na halos walang signal yung kinaroroonan nila. Lalo na sa mga bulubundukin, lalo na dun sa mga liblib na lugar na wala ng access sa internet. Kasi yan na po ang labanan ngayon. Diba? May kalayaan ka pero wala kang provision. So, malaki pong challenge ito, hindi lamang sa gobyerno, kundi sa lahat ng ating mga kapatid na mamamahayag. Dahil may gusto tayong sabihin at ipahatid sa kanila, gusto rin nila na matanggap yung mensahe natin, pero may mga pagkukulang at may mga kailangang gawin sa infrastruktura pagdating sa komunikasyon.
4: Napakaganda po ng binanggit niyo yung access to information, kasi yun nga, nabanggit niyo nga po ma'am na kung meron, malaya ka nga magpahayag, subalit hindi naman nakarating sa karamihan, lalong-lalo na yung nasa mga liblib na lugar, kasi wala nga silang access to information at hindi rin na-enrich yung ating demokrasya. Kung meron, nagpahayag nga ng katotohanan, subalit hindi naman naririnig ng taong bayan. Pero ma'am, may challenge din po kung meron mang access to information, lalong-lalo na sa teknolohiya, yung laganap na disinformation, misinformation. Paano kaya natin to mahadlangan, to combat yung disinformation, misinformation, lalong-lalo na doon sa mga komunidad, dahil ang nakakarating na nga sa kanila dahil wala silang opportunity na iba't ibang mga sources of information, naniniwala na lang sila kung ano makarating na sa kanila na chismis.
5: Okay. Alam mo, Joe, I believe diyan papasok yung role ng ating mga community journalists. Diba? Kasi ang maganda sa ating bansa, meron tayong mainstream media, pero meron din tayong tinatawag natin na civic journalism. Or these are community-based journalists. Diba? Sila yung mga umaabot sa yung mga grassroots levels, yung lalo na yung for inclusivity, yung mga kapatid natin na sabi mo nga kanina, yung nasa mga liblib na lugar. Pero may mga umaabot pa rin mga journalists dyan. And napakahalaga ng ginagampanan nilang role, kasi sila yung mga nakakapanayam, nai-interview nila, nakakausap nila itong ating mga kapatid na ito. And sila din yung may kakayanan na hindi lang i-public or i-publicize yung mga balita, kundi klaruhin sa mga tao na nandoon na unreached ng mainstream kung ano yung totoo at hindi totoo. Yan. Kasi napakahalaga na kinakausap sila. Actually, halimbawa sa isang indigenous tribe, ang kakausapin mo lang dyan, Joe, yung IP leader. Kapag napaliwanagan mo yung IP leader, si IP leader ay mabilis na nagdi-disseminate ng information din sa kanyang mga nasasakupan. Kasi nasubukan namin yan eh. Nung kinausap namin yung IP leader, naipahayag niya lahat, naklaro niya lahat sa kanyang sa kanyang constituent yung totoo at hindi totoo.
4: Yes, ma'am. Yung kumakalat at malawak pa rin naman po yung community media platforms natin. Meron tayong mga of course may radio, mga community radio, may mga iba't ibang forma pa rin, at syempre wala pa rin kapalit yung face to face na komunikasyon, yung pag-organisa sa baba, na syempre isang role din ng yung grassroots communication na sa gobyerno, nandiyan yung Philippine Information Agency. Ano yung iba pa dapat nating i-improve? Dapat pa nating palakasin ng mga media platforms na makapagpapalakas doon sa boses na madalas hindi naririnig sa ng mga taong bayan, especially doon sa mga gilid-gilid yon. Tulad ng halimbawa, sabi niyo napunta kayo sa Aita community, kailangan pa ba yung mga traditional nating mga pulong-pulong sa barangay, yung pakikipag-usap sa mga tao, hindi lamang para iparating sa kanila kung ano yung mga programa ng gobyerno halimbawa or ng civil society, kundi upang marinig din sila. Paano dapat ito gawin ngayon sa gitna ng pag-usbong ng mga ng teknolohiya?
5: Alam mo, Joe, isa sa mga nakikita ko na asset ng mga nasa media ay ang edukasyon din, yung academic sector. Kasi pwedeng makipag-partner or collaborate ang mga media men sa mga eskwelahan. Yan. Kasi ang mga teacher, napakalaking bagay din ng mga teachers eh. Mm-hmm. Kasi naaabot nila ang mga pamilya ng mga estudyante. Yan. So, pwede nating itap ang academic sector for media and information literacy.
4: Yes.
5: Yan. So, yes. Kailangan natin yan. Kasi, sino ang magpapaliwanag sa kanila kung anong ibig sabihin ng disinformation?
4: Mm-mm.
5: Kasi karamihan nga sa mga tao dyan sa ating, mga kapatid natin dyan sa liblib, pag tinanong mo, anong ibig sabihin ng disinformation? Anong ibig sabihin ng fake news? Hindi nila masagot. Pero kapag sila ay napaliwanagan ng kanilang mga anak na nag-aaral dahil may mga teacher na nagtuturo at nagpapaliwanag din, naaabot sila eh. So, yung pakikipag-partner ng media sa academic sector, para sa akin ay ito'y hindi magastos. Mm-mm. Ito ay kayang-kaya. Kailangan lang na itap natin. Yung bukod dun sa sinasabi nating barangay, IP leader, itap natin ang mga teachers para, you know, ma-erase natin yung disinformation na yan na laganap na problema ngayon sa bansa natin.
4: Alam ko ma'am, nandiyan naman kayo sa PUP, yung mga teachers,
5: yes,
4: ay nasa forefront po ng pakikipaglaban doon sa misinformation na matindi talaga ngayon dahil sa social media. Ano naman po yung mga challenges, yung mga hamong nararanasan ninyo kaugnay dyan sa inyong trabaho na labanan yung misinformation? At paano ito tinutugunan ng pamamahayag o ng komunikasyon na ating tinuturo or yung media and information literacy? Paano ito dapat ginagawa at paano po ito dapat ipakalat? Yung mga practical na pamamaraan para maliban doon sa mga hamon na kinakaharap, paano naman natin gagawin ito na mas practical at mas maipakalat doon sa ating mga kababayan?
5: Actually, challenge talaga yan. Ano? And ako naniniwala ako, Joe, na hindi siya kayang isolve ng isang sector lang eh. Kailangan talaga ng pagtutulungan, ng collaboration. Limbawa, ang PUP, kami ay katulong namin ang ibang mga organisasyon katulad ng JSAP, katulad ng Verifiles, katulad ng Press One. May mga platform ang mga organisasyon na ito para mag-fact check. And then, all we do is, you know, promote, pinopromote namin yung kanilang mga platforms online para, kung merong balita at sa palagay nyo ay kailangan nyong ma-verify, mabe-verify natin yan sa pamamagitan ng pagpunta sa website ng ganitong mga organisasyon. Kasi doon, makikita mo agad merong means para malaman mo kung totoo ba or hindi itong balita na ito. Huwag basta-bastang maniniwala. Meron tayong mga fact-checking online platforms na pwede nating sangguniin or pwede nating konsultahin. Diba? Kung gusto natin ng mas mabilisang resulta. Yan. So, ini-endorso po namin ito sa aming mga estudyante, sa aming mga teachers, at hindi lang po yun, nakikipagtulungan din kami sa kanila.
4: Ma'am, yung mga grassroots communicators natin, mga community journalists, meron din sila mga panganib na kinakaharap. Paano kaya sila natin masuportahan? Paano natin mas mapalakas yung grassroots communication or yung development communication na tinatawag natin sa ating schools?
5: Yeah. Actually, mahalaga din yung mga samahan. Diba? Halimbawa, nandiyan ang PPI, Philippine Press Institute. Kasi sa pamamagitan nitong ganitong mga organisasyon at samahan, na-empower natin ang ating mga community journalists. So may avenue para yung kanilang mga ipinapublish na mga balita ay mabigyan ng mga award. Mm-hmm. So motivation sa kanila yan eh. na may nakaka-appreciate at may nakakabasa na talagang nandoon yung feeling of being rewarded na maganda pala at nakatulong pala ng malaki yung sinapubliko kong balita. Yan. Especially may mga award tayo when it comes to environmental journalism. Diba? Science journalism. Pati meron na rin ngang award sa migration journalism. Mm-hmm. Yan. Dahil ang dami nating mga kapatid ngayon, katulad ngayon, Joe, yung mga apektado sa Middle
4: sa
5: East,
4: sa
5: mga OFWs,
4: mm-hmm.
5: yes, kailangan natin ng balita tungkol sa kanila. So yan, meron tayong migration journalism ngayon na nakatutok sa ating mga OFWs.
4: Ma'am, nabanggit natin yung development communicators, yung mga grassroots communications, at pagtutulungan ng mamamahayag, ng mga journalists with them. At pag pumapasok kasi sa isipan naming mga pinanganak noong wala pang internet, no, ang pag nabanggit kaagad na DevCom, ayan yung mga pumupunta sa baryo at pumupunta sa mga komunidad. At ngayong panahon ng mga innovations, technological innovations. Ano po ba yung una siguro ano natin sa ating mga kababayan, linawin natin. Ano nga ba yung DevCom? Ano ba yung development communication na sinasabi natin? Baka iba din ang kanilang pagtingin dito. So ano ba yung DevCom, ma'am?
5: Okay, actually when you engage in development communication, ikaw ay isa sa mga tumutulong para mapaunlad yung mga communication projects din sa isang rural area or sa isang, sabi nga natin kanina, yung liblib na lugar or probinsya na nangangailangan pa ng pag-unlad. Yan. So, marami tayong mga development communication projects. Kasama na dyan, Joy, yung mga proyekto ng gobyerno.
4: Mm-hmm.
5: Kung may mga government projects, malaki ang papel ng communication para mapalawak yung reach at saka yung benepisyo ng programa ng gobyerno na yon ay talagang ma-realize ng isang community. So, kailangan ng mga information workers para makatulong na maging matagumpay yung mga proyekto na yan ng ating pamahalaan.
4: Yes, tama po ma'am, kasi ang dami pong budget ng gobyerno para sa mga development projects na karamihan hindi rin naiintindihan ng taong bayan kung nasaan napunta or para saan nga ba yung proyekto na to, at napapabalita na lang yung mga proyekto kapag may mga korupsyon, may katiwalian, mm-hmm. pero yung positive benefits, yung benefits nito para sa taong bayan parang hindi minsan na ipalaganap. So ito yung role ng development communicators, ma'am?
5: Yes po. Actually, it's a challenge, no? Malaki ang challenge, lalo na sa mga developing areas ng Pilipinas. At sa aminin natin at sa hindi, mas malaki yung areas ng Pilipinas na nangangailangan pa ng development. Kasi usually sa mga ang mga syudad, ito yung developed areas na eh. Pero kung susumahin mo yung area na developed at hindi pa developed, mas malaki yung challenge kasi mas malaki pa yung underdeveloped areas ng Pilipinas na talaga namang, well, ginagawa naman ng pamahalaan. No doubt naman, maraming mga proyekto talaga ang pamahalaan. Kaya lang ang problema din is kung paano ito i-disseminate,
4: mm-hmm.
5: yung dissemination aspect, and then yung paano talagang yung target audience niya ay marireach upang ito ay mapakinabangan doon sa mga areas na yun.
4: Pero isang challenge po, ma'am, paano ito? Halimbawa, pag positive stories kasi tungkol sa development, parang hindi masyado interesado yung mga kababayan natin. Mas interesado sila doon sa mga chismis, doon sa mga negative na mga balita, at yung mga controversial at mga sensational stories. Paano natin magawa na mas mapaganda yung mga development stories natin?
5: Actually, malaki ang magiging bahagi dyan ng mga testimonials ng mga nakinabang na mga kapatid natin sa iba't ibang communities. Yung sila mismo sa kanila manggagaling kung sila ay mai-interview, diba? So, no doubt, ang mga tao ay maniniwala kasi ang nagsasalita mismo ay yung mga beneficiaries. So ako naniniwala ako kailangan na sila ay pagsalitain, bigyan din ng platform, katulad ng ginagawa mo sa akin ngayon, Joe, yung interviewin yung mga beneficiaries. Kasi hindi mapapasinungalingan kung sila mismo ang magbabahagi ng katotohanan na sila ay nag-benefit sa programa ng ating pamahalaan.
4: Ma'am, marami pa bang nag-e-enroll sa DEBCOM ngayon? Or kasi yung naririnig ko may mga tinatawag na solutions journalism. Alam ko maraming,
5: ay, maganda yan, no?
4: Maraming mga journalism students kasi estudyante ko nga 45 eh. 46 yata. So marami pa. Dito sa DEBCOM po, dito sa pagpapalaganap ng mas makabuluhang mga kwento, balita, o yung pagsasangguni, yung consultations with the communities, may mga bata pa bang interesado ngayon sa gitna ng digital age o AI age na nga ngayon? Meron pa bang willing na mga students na, sige, punta tayo doon sa mga probinsya, usapin natin yung mga tao, ano ba yung kanilang kalagayan para malaman ng pamahalaan, malaman ng mga ahensya na nag-implement ng mga development projects at kung ano yung kailangan ng taong bayan. May mga interesado pa bang mga estudyante na gustong maging journalist sa doon sa landas ng development communication?
5: Meron naman, Joe, kasi may enrollees yung mga universities na merong actually may mga eskwelahan tayo na hindi lang yan subject kundi kurso.
4: Mm-hmm.
5: Like sa UP Los Baños, like sa CLSU, 'di ba? Kurso talaga. Kasi nandoon yung avenue para talagang i-practice yung kanilang kurso, no, yung kanilang inaaral. Yan. So nakakatuwa naman kasi hindi naman nawawala ng estudyante. May mga enrollees pa rin sila at buhay pa rin yung programa. So natutuwa tayo na may mga kabataan tayo na interesado din in DEVCOM. Diba? Yun nga lang sa mga syudad kasi, Joe, medyo doon scarce kasi wala silang avenue eh. Sa city kasi, iba yung ano natin eh, iba yung context natin eh. So sa atin, dito sa syudad, ang DEVCOM ay elective lamang. Ito ay isang elective subject. Kasi nga, kailangan ng mas malawak na ano eh, na area of practice. Diba? And usually, ang area of practice ay nasa probinsya or nasa rural area. Na totoo naman na mas nangangailangan ng development. Pero natutuwa tayo kasi hindi nawawala ng estudyante na interesado sa DEVCOM.
4: Sa mga estudyante naman na nakikinig sa atin ngayon, yung mga estudyante natin sa journalism, sa communication, marami dyan nangangarap magiging filmmaker, magiging broadcaster, magiging content creator. Kaya yung iba, marami gusto sa PR kasi andun yung mataas na sahod, sabi nila. Paano yung mga DEVCOM students natin? Ano yung kanilang future work? May kita ba dito?
5: Okay. Hindi rin sila nawawalan ng role kasi kailangan natin ng mga information specialists sa iba't ibang sangay ng ating pamahalaan na nagpapatupad ng mga development projects all over Luzon, Visayas, and Mindanao. Mas lalong hindi rin sila mawawalan ng trabaho, Joe. Actually, kailangan lang ding i-educate yung estudyante. Kasi kailangan mapaliwanag sa kanila na napakadami ding opportunities for development journalists and development communicators. Walang hype. Yun,
4: yes,
5: yung kulang.
4: Oo.
5: Ang nabibigyan ng hype yung mga sinasabi mo eh.
4: Yun nga. At siguro nga, at para din sa kaalaman ng marami, for example, yung Philippine Information Agency,
5: yes,
4: mas kailangan nga nila ng development communicators kasi
5: of
4: sila
5: course
4: yung grassroots communicators at may hiring yata sila ngayon
5: para
4: sa
5: yes
4: mga kabataan. At syempre, ma'am, di ba bawat bayan, bawat munisipyo, syudad, may information officers, mas angkop yata yung development communicator sa mga ganong trabaho.
5: Yes po. Totoo po yan. Actually, my brother, who graduated from journalism, is also into development communication. Nasa DSWD siya eh.
4: Tulad ng DSWD. Alam
5: mo naman, ang DSWD, bawat probinsya meron.
4: Yes, at bawat munisipyo. So, kailangan nila ng communicators. At konti lang yata yung mag-graduate sa iba't ibang mga universidad. So, maraming opportunity ng trabaho.
5: Yes, there is a demand. Meron.
4: At siguro, para malaman din ng mga politiko, mga mayor, mga congressmen, na mas effective yung mga development communicators kung sila yung kukunin nating information officers.
5: Correct.
4: Kasi...
5: Ako, I agree with that.
4: Yes, kasi na mas nararamdaman ng mga ito kung ano yung pulso ng bayan, ng mga taong bayan. Ma'am, sa konteksto ng digital age, mapunta tayo sa press freedom kasi bukas ay Press International Press Freedom Day. Sa konteksto ng panahon ngayon na maraming tao ay social media na, kahit yung nabanggit nyo kanina, yung mga ITA communities ay naghahanap ng internet connection or ng mga access to information nila na karamihan ay nasa social media. Paano at ano kaya ang kahulugan ng press freedom ngayon sa panahon ng artificial intelligence?
5: So actually, when we talk about artificial intelligence, Joe, hindi pa rin lubos na naiintindihan ng mga nasa, mga kapatid natin na nasa marginalized and sector, and also sa yung mga indigenous peoples. Hindi pa, kailangan pa rin nilang ma-educate about AI. Meron kasing concentrated sa syudad at sa mga mauunlad na areas ng bansa yung knowledge sa pag-utilize ng AI technology. Although malaki ang kapakinabangan niyan, pero kailangang ipaliwanag yung ethical boundaries, 'di ba, yung social responsibility aspect. Yun yung aspeto na hindi naiintindihan ng mga kapatid natin na kailangan pang ma-educate sa area na yan.
4: At napakalaki ng role ng mga educators, ng mga experts tulad nyo na nasa universidad. Ma'am, kayo ba, nabanggit nyo kanina, kayo pumunta sa mga probinsya, siguro maganda na lahat ng mga eksperto, mga specialists ay pumunta din sa mga komunidad para ipaliwanag din sa taong bayan at maintindihan yung ibig sabihin natin komunidad mula doon sa mga local government units, mula doon sa mga organisasyon sa mga probinsya at sa taong bayan kung ano yung ginagawa natin. Diba? At meron ba tayong mga programa na ganyan sa ating mga universidad, for example sa PUP, na pumunta at ipaliwanag kung ano yung communication, anong role nito sa demokrasya sa ating mga kababayan?
5: Actually, marami, Joe. Kasi marami tayong mga gumagawa ng research. At yung mga researchers natin ay nakakarating sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, particularly yung mga nangangailangan talaga ng DevCom. Yan. And doon din natutuklasan ng ating mga researchers na kung ano yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Diba? Opo. So, halimbawa, bibigyan kita ng very specific example. Nakagawa ako kasi ng research at ang pa-collaborate ko, yung mga estudyante ko rin, inalam namin kung ano yung pangangailangan ng mga magsasaka. Diba? Natuklasan namin na ang Philippine Rice Research Institute ay merong online platform para sa magsasaka. Ibinabahagi nila yung modern technology doon. Ang problema, Joe, yung mga magsasaka hindi marunong mag-internet. Kailangan maging computer literate. Yun. So, doon natin kailangan ng education. How do we educate our farmers? How do we turn them into computer literate individuals? Hindi lang computer literate, but media and information literate. Para mapakinabangan nila yung mga benefits na ibinabahagi ng ahensya ng ating gobyerno na napaka-available eh. Pag in-access mo yung website, andun na lahat. Diba? I-avail na lang nila yung mga benefits na ino-offer, like yung mga kagamitan, yung mga modern, yung mga traktora.
4: Yes,
5: ang dami. Natuklasan namin yan.
4: Yes,
5: so, ang problema, nung in-interview namin, yung mga magsasaka, sabi ng magsasaka, hindi naman kami marunong mag-internet eh.
4: Oo nga eh.
5: Ako, paano natin susolusyonan yun?
4: sa ano nga sa internet
5: ko. Maniwala ka sa hindi ano Joe? Eh ano po ang kilala niyong media? Hanggang ngayon sa radyo pa rin sila nagre-relay.
4: Ma'am, ito controversial pero pwede niyong sagutin, pwede rin hindi. Kasi nabanggit natin kanina yung mga research, yung community journalist. Itong mga nakaraang araw ay masyadong nandyan yan, sa ating mga balita, yung isang umanong community journalist, researchers galing sa UP ay napunta doon sa bundok at kasama sa mga napaslang. Paano nga ba yung research sa community na mapakinggan yung taong bayan? Baka naman po kasi pag sinabing, ay mga researchers yan galing sa universidad, mga NPA yan, mga ano yan. Paano ba ito maiwasan at ano dapat ang role ng nating mga communicators pagdating sa mga usapin na yan?
5: Simple lang din ang sagot dyan eh. Kasi yung mga researchers ay merong mga permits, may mga letters. At itong mga letters na to ay approved ng mga organisasyon na kinauukulan ito, no? Mm-hmm. So pag meron kang mga permit, halimbawa papasok ka sa isang liblib na lugar, bibigyan ka ng ng military assistance.
4: May coordination. Yung
5: mag-a-usher sa iyo na sundalo para hindi ka mapahamak. Mm-mm. Lalo na kung ikaw ay isang researcher. Mm-mm. Ang kailangan lang, Joe, ay kumpleto yung mga papeles at yung mga permits ng isang researcher para hindi siya mapagkamalan. Mm-mm. Or para hindi siya para hindi siya mapahamak. Mm-mm. Diba? Kasi may mga researchers kami na syempre ang number one na concern natin ay yung yung safety.
4: Kaligtasan, oo.
5: Oo. So kung papasok ka sa isang zone na delikado, kailangan meron kang kasama din na magpo-protect sa'yo.
4: Kahit
5: man
4: lang
5: pwedeng ito ay kapulisan natin, kapitan. Pwedeng ito ay sundalo, pwedeng ito ay galing sa barangay, yun. So ako, naniniwala ako, basta kumpleto yung mga permit natin, masisiguro ang ating security at safety. Ang problema, Joe, pag walang ganon.
4: Mm-mm.

0: pang natin ng International Press Freedom Day.
1: Okay, very simple lang ano, ang demokrasya natin ay kailangan nating bantayan dahil ito ay kayamanan natin ng bawat isa sa atin. Dahil ang demokrasya ay kalayaan, 'di ba? Paano natin mababantayan ang demokrasya? Kailangan gawin natin ang bahagi natin bilang mga mamamahayag. Pwedeng ikaw ay mamamahayag, pwedeng ikaw ay estudyante, ng ikaw ay journalism student or communication student. Ang lahat ay may bahagi para bantayan ang ating kalayaan. Dahil kung walang magbabantay sa kalayaan, yan ay pwedeng manakaw sa atin. So, the key word is bantayan at ipaglaban.
0: Ayun. Thank you very much, Ma'am Hemedy S. Mora. Siya po ay isang faculty and course specialist ng Department of Journalism ng College of Communication ng Polytechnic University of the Philippines. Thank you very much, Ma'am. Mabuhay po kayo.
1: Thank you din. Salamat.
0: At yan po mga kaibigan, at nakasama po natin isang eksperto po ng communication mula dyan sa isang pangunahing universidad dito sa ating bansa. Ang PUP na siya naman po talaga ay nagtataguyod ng DEVCOM, ng makabuluhang pamamahayag dito sa atin, sa ating bansa. So magbabalik po ang ating programang media ngayon pagkatapos ng ilang paalala.
2: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, Mia ngayon.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Mia Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Mia Ngayon.
0: Nagbabalik po ating programang media ngayon dito po sa Radyo Pilipinas. At siyempre kasama po niyo pa rin po ako, Joe Torres po ng Presidential Task Force on Media Security. Kanina po ay nabanggit natin ang observation ng 124, tama ba yun, na paggunita ng Labor Day kung saan libu-libong mga Pilipino ang nakalahok sa pagdiriwang nito. At bukas naman po ay gugunitain natin ang International Press Freedom Day bago po natin kapanayamin yung next na guest natin tungkol sa coverage naman ng media kahapon. Gusto ko munang basahin ang ating pahayag ng Presidential Task Force on Media Security para doon sa ating paggunita ng World Press Freedom Day tomorrow. Sa ating pagunita ng World Press Freedom Day tuwing Mayo 3, muling pinagtitibay ng Presidential Task Force on Media Security ang aming pangako sa mahalagang papel ng isang malayang pamamahayag sa isang demokratikong lipunan. Ang pagdiriwang ngayong taon ay paalala ng kahalagahan ng pangangalaga sa karapatan ng mga mamamahayag at ng pagtataguyod ng kalayaan sa pagpapahayag. Isang magandang balita po na patuloy ang pag-angat ng Pilipinas sa ranggo nito sa 2026 World Press Freedom Index. ayon sa Reporters Without Borders.

0: pumupuesto na ngayon ang ating bansa sa ika-114th mula sa 180 countries, at ito'y isang pag-angat ng dalawang pwesto mula sa ika-116th last year, at ang pinakamataas na ranking natin na naitala sa loob ng 21 years. So, umaangat na po tayo sa ranking natin sa World Press Freedom Index na nilabas ng Reporters Without Borders. Ipinapakita ng pag-unlad na ito ang ating dedikasyon sa paglikha ng kapaligirang nagbibigay daan sa pagyabong ng pamamahayag. Habang ating ipinagdiriwang ang positibong pag-unlad na ito, kinikilala rin natin na nananatili ang mga hamon sa kalayaan sa pamamahayag. Nananatili ang aming paninindigan na tugunan ang mga isyong ito habang patuloy nating pinapalakas ang suporta sa sektor ng media sa buong bansa. Sa mas malawak na konteksto, kontekstong inilatag ng RSF, determinado tayong magbigay ng mas positibong pananaw sa kalagayan ng media sa Pilipinas. Sa kabila ng pandaigdigang pagbaba ng antas ng kalayaan sa pamamahayag, kung saan mahigit 52% ng mga bansa ay tinuturing na mahirap o napakaseryoso ang sitwasyon para sa journalism, nakapagtala ang Pilipinas ng makabuluhang pag-unlad. Ang pag-angat sa ranggo ay sumasalamin sa isang nagbabagong media landscape kung saan pinagtitibay ang mga hakbang para maprotektahan ang integridad at kalayaan ng pamamahayag. Kinikilala rin namin ang mga seryosong usapin hinggil sa mga aligasyon, halimbawa ng pag-target sa mga independent media outlets. Gayunpaman, nananatili ang ating tiwala sa lakas at katatagan ng mga journalists at mga organisasyon ng media sa ating bansa na sumasalamin sa isang matibay na civil society na nagsusulong ng pananagutan at katotohanan. Nananatiling nakatuon ang PT Forms sa pagpapahusay ng legal na balangkas para sa mga mamamahayag sa Pilipinas. Aktibo naming tinutugunan ang maling paggamit ng mga batas sa paninirampuri at pinangangalagaan ang mga mamamahayag laban sa mga walang batayang kaso na sumisira sa tapat na pag-uulat. Kabilang sa aming mga prioridad ang pagbibigay lakas sa mga malayang tinig at ang pagtiyak sa proteksyon at pagpapalakas ng karapatan ng mga kababaihang mamamahayag. Kinikilala rin namin ang agarang pangangailangang labanan ang lumalalang disinformation na pinalala ng political polarization sa ating bansa. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, layunin naming palakasin ang kakayahan ng mga institusyon ng media na itaguyod ang makatotohanang pag-uulat at itaas ang antas ng media literacy ng publiko. Sa pagunita natin ng World Press Freedom Day, nananatili kaming matatag sa aming misyon na pangalagaan at palawakin ang kalayaan sa pamamahayag sa ating bansa. Ang pag-unlad na makikita sa ating ranggo sa World Press Freedom Index ay patunay ng ating kolektibong dedikasyon na mapanatili ang isang masigla at malayang media sa Pilipinas. Inaanyayahan namin ang lahat ng sektor na makiisa sa pagbuo ng isang media landscape na nagtataguyod ng kalayaan sa pagpapahayag habang pinapahalagahan ang katotohanan at integridad. Ang PT Forms ay nanatiling kaagapay ng ating mga mamamahayag sa pagharap sa mga hamon ng kanilang profesyon at sa patuloy na pagsisikap para sa transparency, katarungan at patas na pagtrato sa larangan ng media sa Pilipinas. Yun po yung ating pahayag para sa World Press Freedom Day Observance bukas, Mayo 3. At ngayon naman, kasama natin via phone patch ang isa sa mga magagaling na photojournalist sa ating bansa mula sa Photojournalist Center of the Philippines, si Mr. Charlie Saceda, para kwentuhan naman tayo kumusta naman po ang updates natin sa media ng mga nag-cover kahapon during the Labor Day rallies. Charlie, good
1: magandang
0: afternoon.
1: Hapon. Magandang hapon, Yusek Joe. Magandang hapon din sa mga naka-tune in sa ating ngayong hapon.
0: Kumusta naman ang ating mga kasamahan sa media, lalo na yung mga photojournalists kahapon na nag-cover doon sa mga demonstrations at rallies para i-observe ang Labor Day?
1: Diba, lagi-lagi naman yan na merong meron tayong kilos, pagkilos sa during Labor Day, no, ng sa Whitney One. Peaceful naman yung mga pagkilos kahapon, although meron lang tayong natanggap na mga siguro mga hindi pagkakaintindihan na, na between doon sa ating mga organizers at saka sa ating mga media. Siguro nakulang lang siguro sa pag-brief kung ano yung mangyayari during the event. Kaya nagkaroon ng konting pagtutulakan at saka siguro na hindi lang naayos masyado yung kanilang pagkilos.
0: Mm-hmm. So, lilinawin lang natin, nagkaroon ng tulakan between the media and mga nagpoprotesta. Hindi, kasi laging napapabalita yung nagkatulakan, ang pulis at ang mga nagrarally. Kahapon naman po, ang ayon sa inyo ay merong konting hindi pagkaintindihan mula doon sa mga hanay ng mga rallyista at mga media?
1: Yes. It turns out na yung mga nagko-cover, yung mga nag-organize, parang kailangan nila yung space na para mag-programa sila. So, since nandun yung mga ano, yung mga ibang kasama natin, no, kailangan nilang bigyan daan yung program. So, siguro, hindi lang sila nagkaintindihan at pinapaalis nila yung ano, yung mga media doon sa space na yun para mag-start na nga yung program. Siguro, hindi lang maayos yung pagkakasabi or ano. Ang ginawa kasi para mas mabilis, di habang sinasabi nila na kailangan nila yung ano, yung space na yun, pinapaurong, pinutulak din nila yung mga kasama natin na nandun lang din naman at na-invite nung mga organizers natin
0: para mag-cover. So, wala namang mga nasaktan.
1: Wala namang nasaktan. At saka hindi naman siya grabe yung pagtulak para masaktan yung mga kasama natin. Siguro yung hinaing lang ng mga kasama natin ay mabrief sila ng maayos para sila, kasi every year na sila nagko-cover at lagi-lagi naman sila nagko-cover ng mga protesta. At alam na nila kung ano yung mangyayari. So, siguro maayos lang yung pakikitungo sa kanila para lang maayos din yung ano, yung pagtakbo ng pagkilos.
0: Mm-hmm. So, kumusta naman ang kalagayan ng so basically in general peaceful naman yung nangyaring protesta kahapon at wala namang nasaktan, wala namang nangyari sa mga kasama natin sa media.
1: Yes, wala namang nasaktan, wala namang untoward incident na na nangyari. Ang ano lang din is ang hinaing lang ng ating mga kasama, lalo na yung mga photographers, kasi kailangan nila makuna ng maayos yung event, yung program. So kung papahawiin sila, mag-give way sila,
0: basta sabihin lang na maayos.
1: Dapat hindi sila tatakpan, kasi doon na nag-uumpisa din eh. Nag-uumpisa na gugulo yung ano, yung program or yung ayos. Kasi
0: pag wala nang makuha ng litrato.
1: Wala nang makunan.
0: Sige, thank you very much Sir Charlie. At may mensahe ba kayo mula sa PCP at sa mga media organizations para sa pagunita bukas ng World Press Freedom Day?
1: Mensahe lang ng Photojournalism Center of the Philippines is suportahan yung public, suportahan ang mga media para ma-report namin ang katotohanan.
0: Yun, napaka-sweet and short and sweet. Thank you very much, Mr. Charlie Saceda, isang photojournalist ng Photojournalist Center of the Philippines. Ayan po mga kaibigan, hanggang dito na lang po tayo. Mag-alas dos na po ng hapon at dito naman po nagtatapos muli ang isang episode natin sa araw na ito. Sa susunod na Sabado, samahan niyo po ulit kami mula alauna hanggang alas dos ng hapon dito sa ating YouTube channel, Facebook pages at syempre sa Radyo Pilipinas maging sa FB page ng PT Forms. Muli po, ako po si Joe Torres. Kaligtasan, siguridad at kalayaan ng media, oras-oras nating babantayan. Ito ang Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Magandang hapon po at ingat po tayong lahat.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 2 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mahigit 8,000 overseas Filipino workers o OFWs na pauwi na ng pamahalaan. 2,000 iba pa nasa pipeline na. May live report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Umabot na sa higit 8,000 overseas Filipino workers ang napauwi ng pamahalaan sa pamamagitan ng government-sponsored repatriation. Ayon yan sa OWA. Sinabi ni OWA Administrator Patricia Yvonne P.Y. Kaunan na wala umanong ginastos ang mga OFW sa kanilang pagbabalik dahil sinagot ito ng gobyerno. Sa kasalukuyan, nasa halos 2,000 pang OFWs ang naka-line up para sa repatriation, kabilang ang tinatayang 1,000 mula Kuwait at nasa 300 mula Dubai. Sa datos ng OWA, umaabot sa 700 hanggang 1,000 OFWs ang naiuwi kada linggo. Depende yan sa flight availability. Itinundo rin na nababawasan ang bilang ng mga nagpaparepatriate kapag humuhupa ang tensyon sa Middle East. Ngunit may tuloy-tuloy pa rin mga umuwi, lalo na mga apektado ang kanilang trabaho. Dagdag pa ng OWA, mahigit 60% ng mga repatriated workers ay kababaihan. Karamihan ay domestic workers. Sa kabila nito, mahigit 70% ang nagpahayag ng kanilang interes sa muling magtrabaho abroad, habang nasa 20% ang nais manatili at maghanap ng trabaho dito sa bansa. Patuloy naman ang monitoring at repatriation efforts ng pamahalaan kasabay ng pagpapalakas ng reintegration programs upang matulungan ang mga OFW sa kanilang pagbabalik at bagong simula dito sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat. Live report ni EJ Lazaro. Party list group nakiisa sa civilian mission ng Antinito Coalition sa West Philippine Sea. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakikisa ang Akbayan Party List sa Antinito Coalition na naglayag patungong Pag-asa Island para sa resupply mission. Ito na ang ika-4 na civilian mission ng koalisyon sa West Philippine Sea. Nagbigay pugay ang mga voluntaryo sa mga mangingisdang Pilipino at mga frontline workers na patuloy na nagsusumikap sa kabila ng banta at panganib sa karagatan. Ayon kay Antinito co-convener at Akbayan President na si Rafaela David, mahalagang kilalanin ang tapang ng mga mangingisda na patuloy na nangingisda sa kabila ng umunoy pananakot at panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Kasabay ng pagunita ng National Month of Fisher Folks and Farmers na nawagan ng Akbayan Party List ng mas malawak na suporta para sa mga manggagawa na nasa sektor ng agrikultura at pangingisda, lalo na sa gitna ng mataas na presyo ng krudo. Inaasahang darating ang grupo ngayong araw sa Pag-asa Island kung saan dala nito ang supply tulad ng pagkain, hygiene kits at gasolina, pati na rin ang serbisyong medikal at isang community event na tampok ang Filipino Rap Collective na Morobits. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ayuda sa transport sector iimbestigahan sa gitna ng umano'y ghost riders at problema sa datos. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pagsasagawa ng imbestigasyon ang mababang kapulungan ng Kongreso sa implementasyon ng ayuda para sa transport sector dahil sa mga ulat ng irregularidad sa listahan ng mga benepisyaryo. Kabilang dito ang mga tinatawag na ghost riders at mga dobling aplikasyon. Sa Saturday News Forum, sinabi ni House Committee on Transportation Chairman Representative Franz Pumarin, bahagi ng programa ang service contracting kung saan nagbibigay ang gobyerno ng subsidiya sa mga driver ng bus, jeepney at iba pang pampublikong sasakyan. May insentibo rin ito sa mga operator at driver kapalit na pagbibigay ng diskwento sa mga pasahero. Gayunman, lumabas ang problema sa datos ng mga benepisyaryo kabilang ang umano'y pagdodoble ng aplikasyon at paggamit ng ibang pagkakakilanlan. Tinukoy rin ang kakulangan sa maayos na database at mabagal na implementasyon ng National ID System na makakatulong sana sa beripikasyon. Tiniyak ng pamahalaan na inaayos na ang listahan ng mga benepisyaryo at nagpapatuloy ang investigasyon. Layunin pa rin ng programa na suportahan ang sektor ng transportasyon na apektado ng mataas na presyo ng langis at gastusin. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa iba pang balita, 17 individual ang inaresto kaugnay sa umano'y pagsasagawa ng illegal na refilling at rebranding ng liquefied petroleum gas o LPG tanks sa Santa Quiteria Road, Caloocan City. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, ito ay matapos na isagawang pagsalakay sa compound na kung saan sila ay nagtatrabaho. Sa bisa ng search warrant, ang mga polis ay nagsagawa ng inventaryo sa mga nakumpiskang bagay kasama ang mga kagamitan sa rebranding at refilling LPG tanks, pintura at tanker. Ang mga suspect ay nahaharap sa kaso kaugnay sa paglabag ng Republic Act 11592 o ang LPG Industry Regulation Act. Balita mula sa lalawigan, milyong-milyong halaga ng livelihood assistance ipinamahagi ng Dole Caraga. Aumento sa minimum wage ipinatupad sa rehiyon kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day. Mula Radyo Pilipinas, Butuan, may ulat si May Diaz.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Dagdag ginhawa para sa mga manggagawa sa buong Caraga Region nang opisyal na inanunsyo ni Dole Caraga Regional Director Jason Balaez ang second tranche ng dagdag sahod na 20 pesos. Epektibo itong pinatupad kasabay ng Labor Day at sa kabuuan ay 475 pesos na kada araw ang minimum wage sa Caraga Region. Samantala, bukod sa isinagawang job fair sa pagdiriwang ng Labor Day, formal na itinurn over ng Dole Caraga ang higit 17.2 million pesos na halaga ng livelihood assistance sa ilalim ng DILP o Dole Integrated Livelihood Program. Mahigit 2 million ang inihandog sa mga mangingisda sa Agusan del Norte para sa milk fish production, higit 2.8 million pesos na livelihood project para sa mga magulang ng identified child laborers sa Agusan del Sur, 1 milyong pisong livelihood grant para sa abaca production ng Surigao del Norte, higit 2.5 million pesos para sa fishing boats ng mga mangingisda sa Surigao del Sur, at higit 8.7 million pesos naman para sa mini hardware at poultry egg production sa Dinagat Islands Province. Isinagawa ito alinsunod sa isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng disenteng trabaho at maayos na kabuhayan ang bawat Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food, to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
11: Ng ating walang gutom program.
10: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
12: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
10: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
13: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
10: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
13: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
10: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
14: Salamat, President. Okay, salamat.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Makikiraan lang po, makikiraan lang po. Isang oras ng balitaan, kwentuhan at pakikipanayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po kasama si Cel Paisa. Sabado, alas 2 ng hapon. Makikiraan lang po dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: Alas 2:11 na po ng hapon, araw ng Sabado, and once again, ako po'y makikiraan ngayon pong araw na ito at tayo maraming daraanan, mga lugar na kung saan ikukuha po tayo ng mga impormasyon. But before ako nakaupo dito po sa ating istasyon, sa loob ng studio, ako'y nakiraan muna sa technical side, sa technical room. At doon ay nakita ko mabati ng isang magandang hapon din ang ating mga kasama, si Orly Lotes, at ganun din si Joy Timidan, at si Miss Illustre. Ayon, good afternoon. At good afternoon din kay technical man na Rolly Bumatayo. Okay? At sa ating kasama sa paglilingkod bayan, ang ating production assistant, ang kilalang Tess Ramirez. So nakiraan na po ako, nandito na ako mismo sa inyong harapan. At this time, tayo po'y makikiraan naman dyan sa Pag-asa Forecasting Center at ating mga kasama para sa weather update, weather specialist Obet Badrina.
2: Rancho Pilipinas Weather.
16: Good afternoon!
17: Magandang tanghali po, ginis sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Inaasahan po natin ang malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, Visayas, Palawan at itong area ng Sorsogon at Masbate, dulot ng easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Medyo mainit na panahon pa rin ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon. Bagamat ngayong buwan nga ng Mayo ay lalong nating asahan ang pagsisimula na ng mga posibilidad po ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Pinakamataas na heat index naman na maaring maranasan ngayong araw dito sa may area ng Dagupan, maaring umabot hanggang 44 degrees Celsius. Sa Metro Manila, maaari po umabot hanggang 40 degrees Celsius. Sa ngayon naman, wala pa tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Medyo maliit pa yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. At yan po ang lagay na ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang hapon po.
16: Weather Specialist Obet, ito ang tanong ng ating mga kababayan. Yung mga lugar daw na under ng danger hit, yung mga lugar na ito, please.
17: Opo, yung mga lugar po na nasa danger category, ito yung mga areas po na 42 and above. So ito po yung mga lugar ng Sinait, Lawag, Dagupan, Batak, Baknotan, sa ito po sa Region 1. Gayon din po sa Apari, sa Cagayan, sa Tuguegarao, sa Cagayan din po, at sa Etiague, sa lalawigan naman ng Isabela. Inaasahan din po ang mataas na heat index na up to danger category po sa Kamiling, sa Tarlac, sa Angli Point, sa Cavite, Virac sa Catanduanes, gayon din po sa Cataruman, Northern Samar, at sa Cotabato, Maguindanao del Norte. So patuloy pong paalala ng Pag-asa, uminom ng maraming tubig, umiwas ng lumabas po, bandang tanghali, hanggang hapon kung saan nga pinakamataas yung ating naramdamang damang init.
16: How about dito sa Metro Manila area, weather specialist Obet?
17: Sa Metro Manila po, hanggang 40 degrees Celsius naman sir ang ating inaasahan na tamang init po sa araw na ito.
16: Meron na bang mga probinsya na nakararanas ng tagtuyot?
17: Sa ngayon po, wala pa naman po tayong technically dinideklara po na nasa dry spell. No? Lalo po, ina-expect natin yung epekto ng El Nino by next year pa po mararanasan ng husto po. No? Although magsisimula po siya by June, July, August, yung talagang epekto nito sa tag-init ay most probably po sa next year po na tag-init na.
16: Alright. Malaman nga natin from an authority kay Obet Badrina kung ano ang dahilan noong biglang malakas na pag-ulan sa Baguio na ikinabaha ng lungsod, at ganun din yung hindi mapaliwanag na frost, yung biglang lamig doon sa gawin ng mataas na bahagi ng Baguio na kinasira ng iba't ibang mga uri ng gulay, especially sa Obet.
17: Opo, bagamat tag-init pa rin po tayo na sa panahon po ng dry season, ay dahil nga po papunta na po tayo sa panahon ng tag-ulan, mas mapapadalas na yung mga thunderstorms. At usually po, lalo na sa matataas na lugar, kapag masyado pong severe o malakas yung mga thunderstorm, maaari po itong magdulot ng mga tinatawag na hail or mga hailstones o mga pag-ulan po ng yelo, na although hindi po madalas na nangyayari, pero posible pa rin, lalo na kapag meron tayong mga severe thunderstorm.
16: Alright, so what do we expect ngayong Mayo? Mayo ados na ngayon eh, weather specialist Obet.
17: Usually po, pag Mayo, bandang 3rd or 4th week of May, nagsisimula na po yung panahon ng tag-ulan, lalong-lalo na sa may kanlurang bahagi ng Luzon. So, kagaya rin po ng binanggit ko po, asahan natin mas mapapadalas na yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi ngayon sa pagsisimula po ng buwan ng Mayo.
16: Well said. Weather specialist Obet, thank you so much ha, sa update.
17: Maraming salamat po. Magandang tanghali.
16: Magandang tanghali. Magandang hapon, everyone. Gano, yan po ang ulat panahon, and take the cue from him. Yung ating mga kababayan, ho, yung kanyang paalala sa ganitong panahon, don't forget, ho, sa inyong paglabas ng inyong mga tahanan, don't fail to bring with you, magdala ng tumbler na merong tubig at magdala ng payong. Kasi hodang anong sabihin nila na ano yung macho image, ha? Kasi yung nais mong i-maintain yung macho image, eh, babayaan mo na lamang na ikaw ay magkasakit. Don't forget, makakatulong yung paglabas ng inyong mga tahanan, eh may dala kayong mga pananggalang. Alright, oras 17 minutes past the hour of 2 ng hapon na Saturday, at kayo po ay nakikinig na nunood dito sa palutuntunang Makikiraan Lang Po. At anytime, baka tayo po ay pala rin makasama natin ang Radyo Pilipinas Baguio. That's in relation doon sa aking naitanong kanina kay weather specialist Obet Badrina. Oh, na, well, sa ganitong panahon, do expect yung mga tinatawag na mga unusual na mga pangyayari in relation sa panahon. Bantakin mong umulan ng napakalakas sa Baguio, binaha ang Baguio, pagkatapos nag-frost, doon po sa matataas na bahagi ng Cordillera area. Alright. Anyway, do stand by ho, sapagkat kinokontak ng ating pong kasama sa paglilingkod bayan, si Jong Munar ng Radyo Pilipinas Baguio. Alright? So, parang naka-indicate. Is he ready na? Ha? Hindi pa po. So, do stand by ho. At aalamin natin. Alright. So, meantime, ang oras 2:18 ng hapon. At bago ko magpatuloy sa aking pakikiraan, dakuha natin muna ang master control.
2: Makikiraan Lang Po kasama si Cel Baisa dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. Singin mo na lang ako.
19: may OPM na makaluma.
20: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
19: May OPM na rock.
20: Pinoy ako.
19: May OPM na rap.
21: Just what you know last night, yo, it was the best.
22: May OPM na mabagal.
23: Agad magaganda ang mga tinay.
19: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
24: Ang himig natin.
19: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
25: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
26: Makikiraan lang po, direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
16: Alright, balik po tayo sa makikiraan lang po na Saturday. At this time, makikiraan naman ang inyong lingkod dyan sa lungsod ng Baguio. At ating mga kasama mula sa Radyo Pilipinas Baguio. Ang ating kasama sa paglilingkod bayan, good afternoon kay Jong Munar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Jong.
27: Yes, magandang hapon, Captain Phil. Mas matinding babalangin nilabas ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga residente sa syudad at maging sa mga establishment owners na walang pakundangang nagtatapon ng basura sa mga waterways o daluyan ng mga tubig sa Summer Capital. Ayon kay Mayor Magalong, magpapatupad ng lokal na gobyerno ng mas agresibong legal na paraan upang maprotektahan ang kapaligiran. Sa kasalukuyan anya ay may mahigit na 60 kaso na ang naisampa kontra sa mga water polluters. As of April 28, April 28, 2026, ay naranasan ng lungsod ng Baguio ang napakatinding buhos ng ulan na talaga naman nagdulot ito ng pagbara ng ating mga water drainage system.
16: Jong? Ano nangyari? Jong? Kung nawala si Jong sa air, ano ho? Anyway, susubukan nung natin makiraan muli dyan sa Baguio. At sa kanya pong balita, mahigpit na ilulunsad ng Baguio City Government itong hinggil sa mga illegal na nagtatapon ng basura sa mga kanal, mga waterways, mga drainage. Ho? Okay, ready na ba si Jong? Okay, sandali lang po ho. So, pagkat alam nyo, yan din ang isa sa mga kampanya na ilulunsad. Palagay ko na, ilunsad na no? Itong mga litter bags na mga nagtatapon ng basura sa mga waterways. At kung tayo ba'y papalarin, makikiraan tayo mamaya sa MMDA at ating mga kasama si General Manager Torre. Oh. But meantime, kinokontak po ang ating kasama sa paglilingkod bayan, si Tess Ramirez, ang Baguio. At ako po'y ready na makiraan na rin sa Baguio at ating ituloy yung pakikinig sa balita. Okay, nagbabalik si Jong. Jong Munar, Jong, come in!
27: Yes, Kapitan Phil, yung binabanggit nga natin noong April 28 na araw ng Miyerkules, ito na yung pinakamatinding ulan na naranasan sa lungsod ng Baguio mula noong pinakauling bahagi ng January. And then napakatagal na nagkaroon nga ng tagtuyot. Pero noong Abril 28, noong araw ng Miyerkules, ito na napakatindi na buong lungsod ng Baguio ay talagang natuwa dahil nga meron tayong tubig. Nagkaroon din ng tubig o buhay itong mga water aquifers natin. Pero ang resulta, maraming mga nabarang mga canals, mga drainage systems natin dito, particular na dyan sa my city camp Lagoon, maging dito sa ilang mga barangay na nakapagtalanga ng bagyang soil erosion, mga landslides at rock slides, may ilang mga bayang tinamaan na eto nga ayon sa ating alkalde si Mayor Benjamin Magalong ay nagpapatunay lamang na hindi sumusunod. Kawalan ng disiplina pa rin sa ating mga kababayan sa lungsod ng Baguio sa wastong segregasyon, pagtatapon ng basura, ang resulta nakikita pag merong napakalakas na ulan na isinasabay yung kanilang mga basura dito sa daluyan ng tubig. Kaya sa kasalukuyan ay hinihigpitan nga ng ating local government of Baguio ang legal na paraan para sa ganun ay matukoy lahat ng makikitang okay mapatunayang nagtatapon ng basura sa mga waterways natin sa lungsod ng Baguio ay agarang sasampahan ng kaso. As of now ay meron tayong 60 kasong na naisampa na LGU at DOT kontra sa mga tinurang water polluters dito sa lungsod ng Baguio. As of now, Kapitan Cel, ay medyo madilim sa lungsod ng Baguio. Kanina, Mistol, ako ay nagkaroon ng bagyang pag-ambon. Inantabayanan ito dahil hirap pa rin. May mga area sa Baguio City na hirap din sa supply ng tubig. Yan muna ating latest development mula sa lungsod ng Baguio para sa Bagong Pilipinas. Jong Bonar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
16: Jong, very very briefly, it's a long weekend. At kamusta itong bisita natin dyan sa Baguio? Yung mga, those na nakikiraan at tumitigil sa Baguio at times like this, mahabang bakasyon.
27: Nako, mula nung unang pagkakataon pa lamang na bagyang bumaba, Kapitan Cel, ang presyo o halaga ng ating petrolyo, especially sa diesel, parang nanunumbalik yung ating nakagis ng regular na daloy ng tourist arrival sa lungsod ng Baguio. Sa long weekend ngayon, nung araw pa pa ng Miyerkules, nakapansin-pansin yung patuloy na pagdagsa ng ating mga turista at bisita sa lungsod ng Baguio. Nagpapatunay na nananatiling number one tourist destination pa rin ang lungsod ng Baguio dito sa Cordillera region. Wala mang masyadong pinagbago sa ating mga tourist sites, pero yung klima, ito ang patuloy na dinadagsa at gustong maramdaman ng ating mga kababayan. The average sa pagtala ng ating pag-asa Baguio ay pinakababa pa rin na temperatura dito, maabot ng 16 to 17. Pinakamataas na naitala ay umabot tayo ng 27 degrees Celsius. Bagamat hindi pa natatapos, Kapitan Cel, ang Burnham Lake na inaantabayanan dahil sinailalim nga yan sa rehabilitation. Hopefully, this month of May, ayon na rin dun sa projection ng ating LGU Baguio, matatapos at muling magbibigay sigla sa ating turismo.
16: Roger, and that we're happy to note yung, yung ibinalitang yan sapagkat, alam mo, wala tayong mga lugar na, well, at least on our mind, it's time na dumarating itong ganitong panahon ng tag-init, kundi ang summer capital, which is lungsod ng Baguio. Jong, thank you so much, ha?
27: Yan muna ating latest development para sa Bagong Pilipinas. Jong muna, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
16: Maraming salamat. Well, Baguio City is back to business. And we're happy to note, sapagkat alam nyo, nung katulad nga ng ibinalita ni Jong earlier, sa pool ng naramdaman yung pagbaba sa presyo ng fuel, yung mga ginagamit sa mga behikulo, tumaas na rin. Unti-unting nakikita yung pagbabago in terms of itong bilang ng mga turista dyan sa Baguio City. And of course, kapag ganyan ang development, well, buhay ang lahat, hindi ho ba? Pati itong ating mga maliliit na mga business na umaasa dito sa bilang ng mga turista ay nabubuhay pag ganitong mga panahon. So, very glad na marinig yung ulat na yan mula sa Radyo Pilipinas, Baguio. Meantime, mga gilog ko mga tagapakinig ho, do we stand by for more? Marami pa tayong mga makakasama dito sa ating pagdaraan. Marami tayong mga daraan ng mga lugar at mga makakasama dito sa palutuntunang makikiraan lang po. Meantime, akin munang ibibigay muli, ako pa'y makikiraan, babato natin ang panahon sa ating mga kasama sa technical room. Take it away, Orly!
0: Makikiraan lang po kasama si Cel Paisa dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Naalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
4: Amoy pares, amoy araw.
5: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
4: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
5: Ang dungis mo!
6: Ma! Tama na!
7: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
8: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
9: Ang saya balikan ng ating kabataan.
7: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
11: O ano? Game na?
28: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
25: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
26: Mas pinalakas, pinalawak.
29: Radyo Pilipinas.
26: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
30: Ang taginting ng FM
26: at lakas ng AM
30: sa iisang himpilan.
26: Pinagsanib na puwersa
30: para sa mas malawak na
26: serbisyo publiko.
30: Radio Mag 1278.
26: Sports Radio 918.
30: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
26: At Radio Pilipinas World Service.
30: Mapapakinggan na
26: sa Capital 104.3 FM.
30: Capital 104.3
26: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
29: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
25: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Makikiraan lang po direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
16: Oras ganap ng alas 2:33 na po ng hapon dito sa Makikiraan lang po. Of course, ang inyong po ang inyong lingkod, Sel Baisa. At medyo inaasintan ko na makiraan dyan po sa MMDA at ating makasama si General Manager Torre. At alamin natin ho, yung hinggil sa naging payag ng MMDA na isasabay doon sa mga mahuhuling mga violators ng mga drivers ho, sa pamamagitan itong mga nakakalat na mga kamera. Kasama na itong mga litter bags. Isasama na ho. Oh, kaya that was launched last week supposedly. Ngayon, alamin natin kung ano itong mga early results ng kampanyang yan via dito pong camera. Oh, itong mga litter bags dito sa Metro Manila area. What am I trying to say? Ito yung mga nagtatapon ng mga basura. Oh, alam nyo, nabanggit nga kanina sa ulat ni Jong Munar na mahigpit din itong kampanya na inilunsad ng city government ng Baguio against litter bags, yung mga dumi na itinatapon dyan po sa mga lansangan sa Baguio resulted doon sa biglang pagbaha, unusual na pagbaha dyan sa Baguio. Kaya as a result of it, naglunsad ng kampanya ang pamahalang lunsod ng Baguio. Laban dito sa mga taga-lunsod ng Baguio. Mga taga-lunsod ng Baguio ba yan ating isisisihin? O yung mga visitors ng lunsod? Ho. It reminds me, alam nyo, shall I compare? Sana nga po, worth comparing. ang ating bansa. Oh, lalo na itong Metro Manila area, diyan sa Singapore. Sa Singapore, napakahigpit nila, napakalinis na bansa. Oh, pag ikaw ay nasa Singapore and you are a smoking tourist, a smoking visitor, eh huwag kang magpapakita na ikaw ay naninigarilyo. Oh, at tiyak na merong matang titingin sa'yo. Pagkat yung yan ang mga gilok kong mga tagapakinig, mukhang ready na. Makikiraan na ako dyan sa MMDA at ating makakasama. So, hindi available si Manager Torre. Instead, ang ating makakasama sa Himpapawid ay si Chris Almirol.
10: Radyo Pilipinas Traffic!
16: Okay, ito yung traffic update ho, mga gilog kong mga tagapakinig. Kaya do stand by, sapagkat after, baka tayo po'y palarin na ating makasama si General Manager ng MMDA, si General Nicolas Torre. Magandang hapon, Chris. Ano ang traffic update?
12: Yes, sir, Sel, at magandang hapon din po sa inyo at sa inyo lahat ng mga tagapakinig. At narito po ang lagay na ating mga pangunahin lansangan sa mga oras na ito. Silipin po natin itong kahabaan ng EDSA northbound lane kung saan ay mabahagyang pagbagal po dito. So, kung kayo nang gagaling dyan sa may Makapagal Avenue, patungo rito sa may EDSA Roas Boulevard Extension, ay mabahagyang pila po ng mga sakyan bago dumating po ng intersection. After naman po niyan ay maluwag ang daloy ng mga sakyan patungo dyan sa may EDSA Cuneta Avenue. Subalit yung approach po muli ng EDSA Tap Rotonda ay may bahagya po nagmo-moderate po dyan. May pila rin po ng mga sasakyan at pagkalagpas naman po niyan, banayad hanggang sa mabilis ang daloy ng mga sasakyan patungo dyan sa may Malibay, tramo, hanggang makarating po tayo dyan sa may Magallanes Interchange. Light traffic din po yung patungo Arnais Avenue, ganun din po yung patungo dyan sa may EDSA Mackenlee. Diretso po yan hanggang makarating dyan sa may EDSA Kalayaan. Mararanasan po natin na mabagal na daloy ng mga sakyan pagsapit naman po dito sa may bago dumating ng EDSA Estrella patungo po o EDSA Orense. Patungo naman po yan dyan sa may EDSA Guadalupe. Pagsapit po dyan sa may Guadalupe Bridge, maluwag na po ang daloy ng mga sakyan patungo dyan sa may Reliance. Ganun din po yung patungo hanggang dyan sa may Show Boulevard. At dito naman po sa may EDSA Ortigas Approach Flyover, may bahagyang pagbagal po yan yung service road lamang. Subalit yung main artery po natin nananatiling maluwag hanggang sa mga oras na ito. At dito naman po sa may EDSA White Plains, light traffic din po yung northbound lane. Kasama na rin po dyan yung sa may EDSA People Power Monument. Subalit dito po sa may Camp Aguinaldo Gate 3, may bahagyang pagbagal po ang daloy ng mga sakyan natin dyan. Patungo rito sa may EDSA Santolan Flyover. Kasama po dyan yung main artery at saka yung service road. Pagkalagpas naman po niya, mabilis yung patungo EDSA Main Avenue. Ganun din po yung patungo dyan sa may EDSA Pituason. Magkakaroon lamang po muling pagbagal bago sumapit naman ng EDSA Aurora Intersection, yung service road lamang po at moderate traffic lang yung main artery. Light traffic naman po yung patungo dyan sa may Cubao area, dyan sa may Ermin Garcia. Ganon din po yung patungo dyan sa may EDSA Kamuning Flyover ay nananatiling maluwag. Nia Road EDSA, maluwag din po ang daloy ng mga sakyan patungo dyan sa may EDSA Kenyon Avenue Intersection. At dito naman po sa may North Avenue patungo dyan sa may West Avenue, mabilis din po ang daloy ng mga sasakyan. Light traffic din po ang gagaling dyan sa may EDSA Kaingin patungo po dyan sa may EDSA Roosevelt. At dito naman po sa may Oliveros patungo Balintawak, light traffic din po ang daloy ng mga sasakyan. At yung patungo naman po ng Bagong Baryo hanggang dyan sa monumento, nananatiling banayad at mabilis po ang daloy ng mga sasakyan. Ganon din po yung kalbilang panig nito. Kung kayo nang gagaling ng monumento patungo dyan sa may Balintawak, nananatili po maluwag ang daloy ng mga sakyan. At yung po patungo naman dyan sa Muñoz, wala din pong problema. Dito lang po magkakaroon ng bahagyang pagbagal dito sa may Kaingin, EDSA Kaingin U-turn slot. Subalit paglagpas po niyan, mabilis na po ang daloy ng mga sakyan patungo West Avenue hanggang North Avenue. At dito naman po sa may EDSA Quezon Avenue intersection, may bahagyang pila po yung service road. Subalit yung main artery na nanatiling light traffic po yan patungo Scout Borromeo hanggang makarating dyan sa may Cubao area. Dito lang po, magkakaroon ng muling pagbagal pagsapit sa EDSA New York patungo ng EDSA Aurora intersection. At dito na po sa may EDSA Santolan, nanatiling light traffic po yan, patungo dyan sa may EDSA Connecticut. Ganun din po yung patungo dyan sa may EDSA Ortigas Flyover. At dito na po sa may EDSA Bonnie, patungo dito sa Guadalupe, wala pong problema, nananatiling maluwag po yan. Magkakaroon lamang pong makakaranas mo muling pagbagal, yung pagsapit po ng EDSA Guadalupe Bridge, patungo po, or dito sa may EDSA Bonnie, patungo EDSA Guadalupe Bridge. Paglagpas na po niyan, banayad na hanggang sa mabilis ang daloy ng masakyan, patungo Estrella, Buendia, hanggang makarating po ng Arnais Avenue. Yun na lang po approach ng EDSA after Arnais, patungo naman po ng Magallanes Interchange, medyo moderate to heavy po yan, dugtong po yan. At paglagpas po ng interchange, maluwag hanggang dyan sa mga Evangelista, subalit after Malibay, magkakaroon po mabagal na daloy ng mga sakyan yung service road, patungo EDSA Top Rotonda. After Top Rotonda, light traffic yung patungo

0: ay maluwag sa traffic ngayong pong weekend na ito. Oh, well, siguro ay isa dahilang ang mga sasakyan, marami sa mga sasakyan ay nasa labas ng Metro Manila area, which is possible, hindi ho ba? Sapagkat, well, going back dun sa naging payag ni John Monar ng Radyo Pilipinas Baguio, eh marami pong mga bisita diyan sa Baguio sa mga sandaling ito. Okay, speaking of MMDA, again, makikiraan po ako uli at ating makakasama this time ang butihing General Manager ng MMDA, no other than General Nicolas Torre III. Sir, magandang hapon po sa inyo.
1: Magandang hapon, sir, at magandang hapon sa inyo, mga tagapakinig.
0: Yes, sir. Magandang hapon at sorry po, we know how busy you are, but then we'd like to thank you a lot sa inyong pagbibigay ng panahon sa makikiraan lang po. Kumusta po ang kampanya laban dito sa mga litter bags dito sa Metro Manila area with the use nito mga camera, sir?
1: Yes, sir. May mga nakukuhanan na po tayo at ang ating ginagawa sa ngayon ay winawarningan sila na sila ay nakikita na at hindi na po pwede yung dating ginagawa na akala nila ay walang nakatingin sa kanila.
0: So, ito pong panahong ito ay nasa education na aspect ang MMDA dito sa mga violators.
1: Now, yes po, yes po.
0: Once after we're done with this information drive, manager or general manager Torre, sir, what follows?
1: I-implement na po natin ang pagtitiket sa kanila at pag na-iron out na namin yung question ng due process, i-iron out na rin namin ang i-implement na rin namin ang pagpapadala ng mga notice of violation para maalaman na nila ang mga karampatang multa at mga kaparusahan na kanilang kinakaharap.
0: Dito po, sir, sa mga na-educate, oh, yung dumaan dito sa mga pangaral dahilan dito sa pagtatapo ng dumi sa kalsada, which part of Metro Manila area maramid ang mga napagsabihan ng MMDA, sir?
1: Sir, naputol lang ko dyan. No? Ay, sabi niyo, yung which part of Metro Manila ang marami
0: kami... Oh, yung mga nagtatapon po ng basura, which part of Metro Manila area ang nai-record na marami so far?
1: Actually naman, sir, ay kalat-kalat naman ang aming nakukuha sapagkat kalat din naman sa buong Metro Manila ang ating mga video cameras. Medyo unfair din, sir, kung sabihin ko sa isang lugar kasi baka masyadong malaki rin naman ang lugar kaya mas marami rin naman kalang mga residente. Kaya mas... Suffice it to say, sir, na medyo well-distributed naman. Kaya masaya kami na ang kampanya ay nakakarating sa ating mga tao at sila ay napapagsabihan na namin.
0: I see. Kamusta ang kooperasyon, ang coordination ng LGU, sir?
1: Sa LGU namin pinapadaan, sir, specifically sa barangay, ang aming mga pang-warning sa kanila.
0: I see. So, kailan po itong simula ng aktual na implementasyon against litter bags dito sa Metro Manila area, sir?
1: Hindi ko na siya mabigyan ng specific timeline, sir, ano? Kasi nung sa dito nga sa aming mga pag-dry run, may mga nakakita kaming mga concerns na valid naman na talagang dapat ay mabigyan ng solusyon. Specifically, yung portion ng due process, yung sila ay may karapatang ma-inform ng kanilang mga violation bago sila ay mapatawa ng mga multa, ma-finalize. At kung paano namin gagawin ang if ever na sila ay magko-contest at sapagkat karapatan ng bawat Pilipino na pag sila ay ma-cite for a violation, may karapatan silang i-contest ito sa tamang proseso. So, mga yun na lang ang tinitingnan namin, sir, yung pag, especially yung paggawa ng notice of violation kasama dun yung QR code kung para iscan na lang nila para sila ay makapag-upload ng kanilang mga justification kung may contest man sila.
0: Yes, sir. General Manager Torre, sir, well, nakakaramdam tayo ng sobrang init, of course, but then may mga announcement ang PAGASA Forecasting Center that maybe later this month or early next month,

0: ay makakaramdam na ng mga pag-ulan. Ano po ang ginagawa ng MMDA in able to resolve ito pong mga pagbaha dito po sa Kalakhang, Maynila when rainy days come?
1: Tatlo po ang aming main thrust ngayon. Una, yung zero cleaning talaga. Kami ay nakipag-ugnayan together with the barangay and the local government units para siguraduhin ang mga estero natin ay walang bara at ready na ma-accumulate ng mga tubig ulan papunta sa kanilang dapat patutunguhan. Ang ating Pasig River, ang ating Marikina River, yung mga major rivers natin na magdi-deliver naman ng tubig na to papunta sa Manila Bay at sa Laguna Dibay. Pangalawa, sinisiguro natin ang ating mga pumping stations ay maayos at operational para pag dumating na ang tubig sa lugar ng ating mga retarding pond ay kayang ilabas papunta sa Manila Bay at saka sa Laguna Lake. At ang pangatlo, syempre, ay talagang may trust din kami ng population education, ano? Yung mga tao natin, yung mga kababayan natin ay kailangan mapagsabihan din at ma-educate natin na most especially sa solid waste disposal, sa basura po. Kasi yan talaga ang perennial problem dahil yan ang nakikita natin ngayon sa ating mga store cleaning. Malinis ngayon, bukas puno na naman. So, kasama ng ating programa sa NCAP ng mga litter bags at sa mga nagtatapon sa mga hindi dapat pagtapunan ng mga lugar, we are hoping na ito ay magiging solusyon para kahit dumating ang mga ulan ay hindi na tayo magkakaroon ng baha.
0: We don't want to hold you any further, sir. We know how preoccupied is the good general manager of MMDA. Kung kahit bibigay ko po ang pagkakataon for you to talk directly sa ating mga kababayan, particular itong mga walang hilig na magtapon ng basura sa mga basurahan per se at gagawang basurahan itong malalaking kalsada. The air is yours, General Manager Torres, sir.
1: Maraming salamat po, sir, sa pagkakataon binigay niyo sa amin para maihayag ang programa ng MMDA. Maraming salamat din sa ating mga kababayan. Sana po ay tayo magtulungan para ma-reduce natin ang 7,000 tons of annual basura na nakukuha at nahahango namin sa ating mga estero, sa aming mga estero cleaning. At lagi nating tandaan na itong mga basura na ito, pag itinapon natin sa hindi tamang lugar, ibabalik din sa atin pagdating ng baha at bagyo. Kaya panghuli ho sa ating mga kababayan, dahil ang MMDA, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Maraming salamat po.
0: Thank you so much, General Manager Nicolas Torre III ng MMDA. Thank you, sir! Yan po ho ang ating pakikiraan sa MMDA. At of course, ang ina-anticipate ng MMDA, itong tagumpay, it's no joke. Itong kanilang proyekto na, hindi makita itong mga dumi sa lansangan, sayang eh. Yung pagpupursige ng ating mga otoridad na maging malinis ang ating mga lansangan, particular dito sa MMDA. And it won't be possible without the help ng bawat isa sa atin. Nandiyan ang MMDA, nandiyan ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan para dito sa mga proyektong ito. But without the support and coordination ng bawat isang mamamayan, wala po, mapupunta sa basura yang mga proyektong yan, yung adhikain, wala hong mangyayari. So, it's high time for us to assist ang ating pong pamahalaan, whether it's national or local. At hindi mga supermen yung mga yan. Let's give them the proper muscle, enable to realize yung kanilang mga proyekto. At kanina nga, aking nabanggit ho, yung tungkol sa bansang Singapore. Sa Singapore, ultimong abo lamang ng inyong sigarilyo na makitang nahulog, bumagsak sa lupa is enough para ikaw ay pagmultahin. Kaya yung mga naninigarilyo na mga turista dyan sa Singapore, they make it a point and it's the order ng kanilang pamahalaan na magdala ka ng sarili mong ashtray kung ikaw ay naninigarilyo. Alright. By the way, before we say adieu ngayon pong araw na ito, I'd like to mention the comebacking of a partner dito po sa Radyo Pilipinas Uno. And she will follow the show. Magilo kong mga tagapakinig ko. Ang matapos po, ang makikiraan lang po, inyong maririnig yung akin pong partner before. Oh, kasama kami sa program nito eh. Mamaya, banggitin ko na ba? Or let it be a surprise. So let it be a surprise. Yung tinig eh, alam ko na kabisado nyo pa yan. Oh. At kaya, atubayan po ninyo, matapos ang programa, makikiraan lang po, siya naman ang, I don't know what's the title of the show, but siya po naman ang makikiraan sa show, ang kanyang program. Alright, do stand by for her. Bueno, what more can I say? Ito'y hindi natin nakasama yung iba pa nating mga dapat nating makasama ngayong hapong ito, but, well, of course, maaring sa susunod na Sabado eh atin po silang makakasama. Okay? So, what else? It's a weekend. A very, very long weekend. Kaya, do make the weekend very productive. Oh, kailangan gawing maayos at maging progresibo itong ating weekend. Gawing maayos ang ating weekend. Well, yan po mga gilog, mga tagapakinig, ating masasabi before we say adieu sa program. Thank you so much again sa lahat ng ating mga nakasama, yung ating mga followers. Salamat po sa Clemente family, sa Xuel family, at sa Estrada family overseas. Sila po yung nanonood at nakikinig ng show. Thank you so much. Salamat kay Audley Lopez, Joy Timidan, at kay Miss Jobel Lustre. Of course, another Missy Joy. Joy Timidan, at hindi Missy Audley Lopez, Mr. Huyan. Pagalo ko mga tagapakinig, thank you so much likewise sa ating producer ng program, no other than Tess Ramirez. Thank you so much. So, ako po'y makikiraan muli, pero ako'y mag-exit niya for the next show. Thank you so much. See you again next Saturday.
2: Makikiraan lang po. Direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
3: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
7: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Matinding init muling asahan sa lungsod ng Maynila ngayong araw. Publiko pinag-iingat. May live report si EJ Lazaro.
7: Radyo Pilipinas report.
6: Balikan po natin ang pag-uulat na yan ng ating kasamang si EJ Lazaro. House Panel Chair hinaman ng kampo ni Vice President Sara Duterte upang iurong ang petisyon sa Supreme Court kung sasali sa Senate trial. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
7: Radyo Pilipinas Report.
8: Iginiit ni Bicol Saro Party List Representative Very Lido na hindi maaaring kwestiyonin ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang proseso ng impeachment sa Supreme Court habang sabay na ipapahayag ng kanyang kahandaang lumahok sa paglilitis sa Senado. Ayon kay Lido na siyang namumuno ng House Committee on Public Accounts, lalong nagiging problematiko ang sitwasyon dahil kabilang sa mga inihain na petisyon sa Korte Suprema ang mismong Senado. Hinamon din niya ang kampo ng Vice Presidente na linawin ang kanilang paninindigan kaugnay ng issue. Binigyan din ni Lido na sa kasalukuyang yugto hindi umano usapin kung may dapat bang sagutin sa kaso. Anya, may sapat na batayan ang impeachment batay sa mga record mula sa Commission on Audit, Anti-Money Laundering Council at National Bureau of Investigation. Kabilang sa mga binanggit na issue, ang umano'y maling paggamit ng confidential fund, pagbabanta sa publiko at sa hindi maipaliwanag na mga transaksyon pinansyal. Sa kabila nito, sinabi ni Lido na ang patuloy na pambabatiko sa House of Representatives at sa Committee on Justice ay lalo lamang nagpapalakas ng impresyon na iniiwasan ng depensa ang tunay na laman ng mga paratang. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: NCRPO ni-raid ang isang LPG company sa Caloocan City. 17 katao inaresto. May ulat si Ray Ferrer.
7: Radyo Pilipinas, Report.
9: Sinalakayin ng mga operatiba ng National Capital Region Police Office ang isang compound sa Santa Quiteria, Caloocan City, kaugnay na umano'y illegal na rebranding at refilling ng liquefied petroleum gas o LPG. Isinagawa ang operasyon sa visa ng search warrant kasama ang kinatawaan ng isang kumpanya ng langis. Hindi naabutan sa lugar ang may-ari ng kumpanya, ngunit 17 empleyado ang inaresto ng mga pulis. Sa loob ng compound, natuklasan ang umano'y ginagawang rebranding ng mga LPG tank at illegal na pagre-refill ng mga ito. Ayon sa NCRPO, posibleng lumabag ang kumpanya sa Section 40C na Republic Act 11592 o LPG Industry Regulation Act na nagbabawal sa illegal na rebranding at refilling ng LPG cylinders. Babala ng otoridad, delikado ang ganitong gawain dahil maaari itong magdulot ng sunog o pagsabog kung hindi sumusunod sa tamang safety standards at regulasyon. Samantala, tumagi muna magbigay ng pahayag ang kinatawan ng kumpanyang sinalakay habang nagpapatuloy ang investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Matinding init muling asahan sa lungsod ng Maynila ngayong araw. Publiko, pinag-iingat. Nagbabalik ang ating kasamang si EJ Lazaro.
7: Radyo Pilipinas, Report.
10: Inag-iingat ang publiko sa inaasahang matinding init dito sa lungsod ng Manila ngayong Sabado, Mayo 2, matapos magbabala ang Manila DRRMO ng posibleng umabot sa danger level ang heat index. Batay sa heat index forecast, inaasahang papalo sa hanggang 44 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw sa lungsod na itinuturing ng delikado sa kalusugan. Sa heat index na 44 degrees Celsius na maaaring maranasan alas 3 ngayong hapon, mataas ang panganib ng heat exhaustion, heat cramps at heat stroke lalo na sa mga matagal nang nakabilad sa araw. Tinapayuhan ng publiko na uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig, magsuot ng agagaan at maluluwag na damit, umiwas sa daragang sikat ng araw at magpahinga kada 30 minuto kung kinakailangan magtrabaho sa labas. Paalala ng otoridad, manatiling alerto at unahin ang kaligtasan sa gitna ng matinding init upang maiwasan ang mga sakit dulot ng heat index. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Sa ating panghuling balita, DMW at Dole pinahigting ang tulong at kabuhayan para sa repatriated OFWs sa Ilocos Region. Mula Radyo Pilipinas, tayog si Mildred Coquia sa balita.
7: Radyo Pilipinas, Report.
11: Patuloy ang pagbibigay ng tulong ng DMW at Dole sa mga umuwing OFW sa mula Ilocos Region. Ayon kay DMW Region 1 Director Christian Ray Sison, tumanggap na ng 15,000 pesos ang 268 repatriated OFWs na karamihan mula Pangasinan. Kasabay nito, pinalalakas ng National Reintegration Network sa pangunguna ng DMW at OWA ang mga programang tutulong sa pangmatagalang pagbabalik sa bansa ng OFWs. Kabilang dito ang pagbibigay ng kabuhayan, skills training, training, oportunidad sa trabaho at serbisyong pangkalusugan upang maiwasan ang muling pag-alis ng mga manggagawa. Kamakailan, nagsagawa rin ng reintegration fair ang DMW katulong ng DepEd San Fernando City, La Union, kung saan maaaring mag-apply ang OFW sa mga bakanting posisyon sa DepEd. Meron din mga programang pangkabuhayan tulad ng Enhanced Livelihood Development Assistance Program at Enhanced Balik Pinay Balik Hanap Buhay. Samantala, patuloy rin ang pagbibigay ng tulong at pagsasanay katulong ng TESDA. Para sa Bagong Pilipinas, Marimil Dragastrada, Kokya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
6: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas Radio Publiko 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 The AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Mas pinalakas, pinalawak.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 The AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
17: Ng ating walang gutom program.
16: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
18: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
16: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
19: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
16: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
19: These are the underserved areas. Walang branch ng bangko, lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
16: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
20: Salamat, President.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya at ang mga isyung mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Para Lang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tilorio, Para Lang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Okay, so muli po, magandang hapon Pilipinas. Ako pong muli si Meli Tinorio. I am very happy to be back dito po sa ating himpilang Radyo Pilipinas, noon po kasi Radyo ng Bayan. Alright, so ngayon po dahil nagsisimula tayo ng ating pong paaralang bayan sa Himpapawid, marami ho tayong panauhin at sila po ay mga magigiting na mga pinuno po ng isang ahensya. Ano po? So ang ating panauhin po na nandito po sa studio ay si Professor Fortunato de la Peña, siya po ang dating kalihim ng Department of Science and Technology, at si USEC Sancho Maborang. Ayan, siya po ang USEC po ng regional. Okay, so mamaya po ay makakasama natin si Secretary Renato Solidum Jr. po, ang kasalukuyan pong kalihim ng Department of Science and Technology. Okay, so dahil busy po ang ating mga panauhin, kararating lang po ni USEC Maborang from Quezon ba?
26: Baler,
25: ayun. At si Secretary De La Peña po ay meron pong isinasagawang isang magandang proyekto kasama ang kanyang mga lay minister sa simbahan. Siya po ay nagpumilit pumunta rito. So uunahin ko po siya kasi baka siya po ay magsusundo pa. Ah, okay lang. Alright. Wow, okay. Magandang balita yan. Okay, sa mga kaibigan, ako pong muli si Meli Tinorio. At kung meron po kayong mga katanungan, maaari po kayong tumawag dito po sa himpilan natin sa Radyo Pilipinas. Pero unahin ko po muna. Okay, so mag-greet po muna si Secretary De La Peña at saka si USEC Maborang.
26: Magandang hapon sa lahat ng ating tagapakinig. At natutuwa kami at kami ganda ni Meli.
25: Okay, USEC.
27: Magandang hapon na Ma'am Meli at sa sambayan ng Pilipino. We're glad to see you back in yes. Radyo Pilipinas.
25: Thank you very much po. Oo, okay. Kasi pag sabi nga nila, pag broadcaster ka raw, talagang always a broadcaster. So parang hindi ka mapakali pag wala ka sa harapan ng microphone. Anyway, siyensya at teknolohiya po kasi ang ating unang presentation dito po sa Paaralang Bayan. So alam ko na yung tatlong mga pinuno ng DOST ay maganda po ang inyong ugnayan. Pero si Secretary De La Peña kasi before ay parang gusto kong malaman okay, Secretary, kayo po ay ilang taon ba kayo nagsilbi? More than, kasi 6 years yata yung as secretary.
28: Secretary, but total of 24 years at DOST.
25: Oh my God. 30 years?
28: 24.
25: Ah, 24. Okay, akala ko pag sinama yung 6 years
0: 24. Ay 24. While on secondment from UP.
25: Ah, okay, sige. So, all right. So, Sec, nung kayo ay kasalukuyang kalihim ng ano ng Department of Science and Technology, kasi alam natin na kapag ang isang kalihim ay galing sa loob, 'di ba? Parang mas alam na alam niya yung ano, yung mga nangyayari at gamay na gamay ninyo. Okay, so ito muna ang una kong tanong. Ano po yung inyong proyekto na talagang gustong-gusto ninyo at kumbaga patok na patok noong kayo po ay kalihim at sa kasalukuyan po ay nangyayari pa rin?
0: Oo, siguro ang talagang masasabi ko dyan yung aming inintroduce na Science for Change program, at yun naman ay aming nabuo kasama din ng mga payo ng nasa legislative branch,
25: okay,
0: no?
25: Okay.
0: Natatandaan ko noon ay maraming binigay sa amin payo si Congressman Salceda,
25: yes.
0: Diba? Bago
25: okay.
0: kami nagsimula ng Science for Change program. And ito po ay merong sinabi ko lang sa aking undersecretary, si Secretary Rowena Guevara, kung ano ang gusto kong mangyari na changes.
25: Mm-hmm.
0: Ano? Basta't ang nabuo sa isip ko ay gusto kong mabigyan ng suporta at parang action yung mm-hmm. sa yung inclusive development na pinag-uusapan.
25: Mm-hmm.
0: Kasi parating sinasabi inclusive development at saka sustainability.
25: Mm-hmm.
0: Paano natin magagawa yan dito sa community ng science and technology?
25: Opo.
0: So, ang una kong naisipan about inclusive development, hindi lang naman taga National Capital Region or doon sa mga urban areas,
25: mm-hmm.
0: o kaya yung mga kalapit na region katulad ng Central Luzon at saka ng Calabarzon,
25: mm-hmm.
0: ang pwedeng gumawa ng kontribusyon sa science and technology. Nabanggit ko yan kasi siyempre nandito sa National Capital Region ang mga research and development
25: mm-hmm.
0: institutions, nandito yung mga universities,
25: mm-hmm.
0: ganun din sa Central Luzon at Calabarzon. Pero sabi ko, hindi po pwedeng ganyan. No? Kung gusto natin talagang magkaroon ng equitable
25: mm-hmm.
0: development, kailangan included yung mga
25: yes.
0: nasa ibang rehiyon.
25: Tama.
0: Pangalawa, yung sustainability.
25: Mm-hmm.
0: Kasi, di ba, napaka-pangkaraniwang impression na sa, sa atin na pagka may inumpisahang programa ang gobyerno, mayami ang konti lang nawala na. Nagpalitan lang ng leadership
25: mm-hmm.
0: na iba na,
25: mm-hmm.
0: ano, hindi na sustain.
25: Yes.
0: Kaya sabi ko, yun ay mahalaga.
25: Okay.
0: Doon sa Science for Change program,
25: mm-hmm.
0: ang unang-unang masasabi ko, may pagmamalaki ko dyan, yung ginawa namin pagtulong na magtayo ng mga needs research
25: mm-hmm.
0: centers sa iba't
25: okay.
0: mga rehiyon.
25: Opa.
0: Kahit na very limited na yung kanilang
25: mm-hmm.
0: inaaral, pero malalim.
25: Ayun.
0: Doon naman sa interaction with industry, yung CRADL program, na kung saan in-encourage namin na mag-join hands ang,
25: mm-hmm.
0: ang industry at saka ang academe at government. Yung pangatlo naman, yung mga magagaling nating mga scientifico at researchers, kung minsan nakakonsentrate lang sila doon sa kanilang lugar,
25: mm-hmm.
0: samantalang pwede naman silang tumulong sa ibang lugar.
25: Yes,
0: no? Kaya
25: apo.
0: Yung aming RDLead program ay
25: mm-hmm.
0: tinayo. Yung pinakahuli ay yung hangad ko na yung ating mga local companies
25: mm-hmm.
0: ay magkaroon ng R&D, hindi lamang
25: mm-hmm.
0: yung mga foreign
25: yes.
0: companies. Kaya
25: tama.
0: Nagkaroon kami ng business innovation for science
25: mm-hmm.
0: and technology.
25: Ayun. Pero, Sec, nakikita nyo ba ang evolusyon ng siyensya sa Pilipinas? Are we really finally winning the innovation race?
0: Well, ang nakikita ko, yung mga inumpisahan namin halimbawa na yung mga needs research center, nag-e-evolve na in a way dahil sila na rin yung mga nag-propose ng mga bagong advanced degree programs. Ano? Nagsimula sila bilang napalakas nila yung kanilang research sa isang
25: mm-hmm.
0: area. Ngayon ay nagkaroon na sila ng mga capability to offer advanced degree programs para naman makabuild tayo ng mas maraming siyentipiko kahit dito lang sa Pilipinas. Although hindi naman tayo limited
25: mm-hmm.
0: dahil nagpapadala din tayo sa abroad.
25: Pero
0: yung ability
25: mm-hmm.
0: na magkaroon ng isang PhD program
25: mm-hmm.
0: dun sa isang lugar na malayo dito
25: Opa.
0: Na hindi na kailangan lumayo sa pamilya
25: mm-hmm.
0: yung mag-aaral, di ba? Ay malaking bagay. At Ang isa ko pang nakikita dyan ay itong parang yung aming inumpisahang program para lumakas ang ating mga small and medium enterprises eh nagbubunga at yan ay pwede pang manganak, kumbaga. Ano? Hindi lamang yung pag-improve ng production nila using technology, pwede na silang pumunta sa R&D. Pwede na silang magsimula ng mga bagong companies. At nakakatuwa nga ngayon kasi yung iba nating kliyente, yung mga anak-anak nila ay actually not necessarily sumusunod sa business ng magulang. Nagtatayo sila ng bago pero nai-influensyahan sila ng mga nangyari doon sa kanilang company.
25: Okay, so si Engineer Sancho Maborang po ay kasama natin, siyempre kanina pa. Gusto ko lang malaman, pag sinabi kasing set up dati, parang ang pangalan ninyo ang ano, ang Lumilitaw. So ibig sabihin, ito ay very successful na sa kasalukuyan, pero dati kasi may mga nagsasabi na ay nako ganito ganon, pero siyempre nakita nila na talagang successful ito at marami talaga ang natutulungan. So Yusek, ano po ang nais pa ninyong mangyari? Kasi alam ko na pila ang gusto mag-avail, di ba? Pero hindi na pagbibigyan kaagad. So ano po ang reaction ng mga tao na nakapila pero hindi na pagbibigyan kaagad?
27: Well, tama po yung inyong observation, Ma'am Meli, ano? Kasi po ang programa nating setup or yung Small Enterprise Technology Upgrading Program ay talagang blockbuster, ika nga, na maraming pila at maraming nagre-request ng assistance. Ano? So, sa loob po ng isang taong kasi, ang budget lang po na ibinibigay sa atin ay more or less 1 billion.
25: Okay.
27: And kung ito po ay paghahati-hatian ng 17 rehiyon, kasama po ang Negros Island region, ay talaga pong kulang. At tama po kayo, may mga nakapila talaga. Although, ang amin naman binabanggit at paalala sa kanila, ay ganito talaga yung proseso dahil ito lang yung aming kayang ibigay dahil nga limitado ang budget. Subalit kami po ay naniniwala na lahat ay may paraan. So, ang tanong niyo po ay ano ba ang balak? Ano? Tamang-tama, Ma'am Meli. Kasi nitong Lunes, ngayon pong Lunes na darating,
25: bukas.
27: Sa makalawa po, ay magkakaroon po kami ng Memorandum of Understanding na signing with Land Bank of the Philippines.
25: Wow.
27: So, pumasok na po ang Land Bank, nakipag-ugnayan po sa aming opisina. Dahil alam naman po natin sa kasalukuyan, kung gusto mo talagang makipaglaban at makikompete globally, kailangan po mag-improve ng technology. Nandiyan po ang Industry 4.0, Artificial Intelligence, Machine Learning, Automation. And so, pag ganito na hong klase yung assistance, lumalaki ho yung pangangailangan sa financial assistance. And so, ang napagkasunduan po namin ng Land Bank of the Philippines, yung hindi po namin maipoprovide, ay sila po ngayon ang sasalo.
25: Ayun.
27: So, bibigyan po natin sila ng pagkakataon na makapag-avail ng assistance mula po sa Land Bank.
25: Okay.
27: So, ito po yung una. Yung mga balak po namin ay marami. Marami po kami na pag-uusapan ni Secretary Rene at ganun din po nung time ni Secretary de la Peña. Na ang gusto po talaga namin ay maging globally competitive yung ating mga natutulungang kumpanya.
25: Opo.
27: So bukod po riyan ay nakikita po namin kasi at any given time meron tayong tinutulungan ng mga 8,000 MSMEs all over the country. At dito po ay may 200 dito ay nag-export. So palalakasin po natin yung ating mga laboratories in the region. So that yung mga services that we have not been able to provide in the past can be provided to them. Para ho sila ay makapag-export.
25: Ayun.
27: At tuloy-tuloy po yung pag-export. Pangalawa po rito ay yung ating Knowledge Innovation and S&T Ecozone na in-encourage natin sila na mag-locate doon so that they can enjoy not only the income tax holidays but the expertise, full of experts of a university and at the same time yung mga laboratory. Yung binabanggit kanina ni Secboy na mga R&D na pagka minsan ay mahirap gawin dahil kulang sa expertise at kulang din sa pamumuhunan. Sa pamamagitan po nung case, ay magbibigyan sila ng pagkakataon. Mameli ngayon po ay may dalawa tayong case.
25: Oh.
27: Yung Batangas State University at yung De La Salle University sa Binyan. Subalit, nakalinya po ang 7 university pa. At meron po tayong nag-apply from the Visayas and from the Mindanao area. nakauna-unahang pagkakataon. Lahat po kasi ngayon ay nasa Luzon area pa lang.
25: Mm-hmm.
27: So ito yung mga ano, opportunities that we're opening up so that yung ating mga MSMEs. Ang sabi ko nga sana makakita tayo ng ipinanganak ng setup and then later on nagkaroon po ng initial public offering at later on po ay nakita natin sa stock market or naka-establish sa stock market.
25: Okay, yung nabanggit ninyo na pwede mag-export, ano-ano po itong mga ano, mga products na pwedeng...
27: Siguro po ang observation namin, mga 70% dito ay nasa food.
25: Oh, okay.
27: Okay, and then meron po ay sa mga semiconductor na tinutulungan din natin. Although, meron din po sa creative arts. Meron po yung mga gumagawa ng mga disenyo, gumagawa ng mga model, na ito ay pinapadala sa ibang bansa.
25: Okay.
27: No? So ito yung mga tipo ng ating mga tinutulungan mamele at the moment.
25: Ayun, okay. So, Yusek, kayo po ay ano, always on the move sa regions. Ano po? How are we ensuring that the galing DOST is felt not just in Manila but in the farthest provinces?
27: Well, ito po yung una pa lang natin na pagpasok pa lang during the time ni Secretary Boy at itinuloy nga po ni Secretary Rene. Ay, ito na po talaga yung ano, empowering the regions.
25: Okay.
27: Nakita po natin sa pamamahala ni Sec. De La Peña hanggang ngayon kay Sec. Solido na we have been very, very busy ball and really prioritizing our services and support to the regional offices. Sa mga kanayunan po, naniniwala po kasi tayo dito na kailangan po ay may equal distribution of wealth, kumbaga, hindi lang po sa mga mega regions like NCR 4A and 3, but also in far-flung areas and regions. So, kung mapapansin nyo po ngayon, to ensure that, ay nagtayo po tayo ng marami innovation centers all over the country.
25: Okay.
27: Meron naman tayong innovation centers sa metals, innovation centers sa textile, at nung araw pa ay meron tayong innovation center sa food. So nag-evolve na ho ito.
25: Okay.
27: And at the same time, meron ho tayo ngayong 82 innovation hubs all over the country, located in mostly po sa mga provincial offices and regional offices of the DOST.
25: Okay.
27: So ito ho ay ini-strengthen natin yung not only yung the facilities and infrastructure but the innovation ecosystem mamely.
25: Okay.
27: Kasi iba na ho ang laban ngayon eh.
25: Yes.
27: Pagka hindi, sabi nga nila, innovate, imitate and die, innovate or die. And so, ganito ho ang ating ginagawa, Mameli. So, talaga ho tinututukan natin yung ating pakikipag-ugnayan sa mga region. In fact, ngayong umaga nga ho, ay galing kami sa probinsya ng Baler, sa Aurora, ano. At ini-inaugurate po natin yung bago nating office doon na may innovation hubs.
25: Oh.
27: May laboratory.
25: Ang galing.
27: And so, sabi namin kay Governor Galvan ng Aurora, ay mapapakinabangan ito primarily ng ating mga MSMEs, the business sector. At later on, pwedeng gumawa ng research ang mga ang mga professor, pwedeng tulungan ng mga estudyante para palakasin po yung kanilang innovation culture, Manuel.
25: Ayun, okay. Balikan ko lang si Secretary De La Peña. Sir, kanina nabanggit ninyo na sa ibang mga agencies eh parang pag may bago ang ano ang pinuno, parang napuputol kasi walang ano, walang continuity. Pero dito po sa ano sa DOST hindi nangyayari 'yon, 'di ba? Kasi parang sinusunod. I mean, you know, kasi siyempre pag sinimula na maganda, 'di ba? Susundan talaga 'yon ng papalit.
0: Kasi nga ang mga namumuno naman ay mga siyentipiko rin na marunong namang mag-manage,
25: opo.
0: Ano? Very logical naman na kung maganda naman yung programa dapat ituloy. Kung minsan siguro sa ibang departamento dahil ang kanilang pinanggagalingan ay iba-ibang ano
25: yes,
0: entry
25: oo.
0: Point so iba-ibang experiences
25: opo.
0: Kaya kung minsan ay nagkakaiba-iba, hindi naman masama yun ano naglubunga din ng magagandang
25: yes,
0: proyekto.
25: Opo.
0: Kaya lang kung minsan merong mga magaganda na hindi na itutuloy.
25: Ayun, okay.
0: Ang isang masasabi ko dito, hindi mo pa itinatanong. Pero ang isang mahalagang bagay ay sana maunawaan ng mga namumuno sa ibang ahensya na yung natatandaan mo yung tagline ni Secretary Montejo noon na local technology works, hindi naman siya na-adapt kahit na panlaban na natin ano, ay hindi naman ina-adapt ng mga agencies.
25: Ayun. So ibig sabihin, kasi ngayon 'di ba ang DOST active na active yung PTRI. so ito ay parang isang uri din secretary na ano ng project na kung hindi masigasig namumuno, eh, hindi yun ma-adapt. Pero ngayon parang ang dami na kumakalat na talaga sa iba't ibang region. So ibig sabihin nasa tao talaga yon, nasa pinuno ano po yung pag nagsagawa ka ng project, pag hindi mo yung tinutukan eh walang mangyayari.
0: Eh isa sa ahensya naman, kung ang yung namumuno sa isang particular agency eh sa tingin mo ay hindi nagagawa yung gusto mo kung ikaw ang namumuno, eh yung mas mataas ang dapat tumawag ng pansin. Kung minsan nga eh talagang kailangan magkaroon ng malaking pagbabago sa ahensya.
25: Ayun. Okay. Pero ano masasabi ninyo, Sec? Ngayon kasi, 'di ba, parang masyado ng high-tech. Kahit na DOST na high-tech din niya, 'di ba? Mas nagiging high-tech siya. Kasi meron tayong may mga project at may mga agencies under ng ano ng DOST, kagaya halimbawa ng space. Space agency, 'di ba? So ano sa palagay ninyo, ang nakikita ninyo ngayon na talagang kumbaga magtutulak para sa agency na ito na makatulong para sa ating mga kababayan, hindi lamang dun sa pakuha-kuha lamang ng mga pictures. Ano ba talaga ang mga purpose nito ng kagaya ng ano ng space agency?
0: Siguro unang-una, unfortunately, hindi natuloy yung paglalagay sa DOST ng Philippine Space Agency. Sa batas na binuo noon, dapat magiging part ng Department of Science and Technology dahil very logical naman dahil yung mga ibang ahensya, katulad nila, ay nasa amin. Kaya lang yung paniniwala nila na since maraming ahensyang makikinabang dito, kinuha under the office of the President. Anyway, tapos na yon, batas na yan. Ngayon, yung sinasabi mong mga expertise, ano, kung susundin lang talaga yung mga sinabi nung ito ay ipinropose. Kasi nag-umpisa yan, nag-propose lang naman kami ng budget for space development, space technology development. Hindi pa masyadong pinag-uusapan yung agency noon. Kung hindi, kung ano yung capability na kailangan ma-catch up natin at saka kung ano yung matutulong sa mga actually limang ahensya yung magkakasama dyan. Nandiyan ang agriculture, nandiyan ang DENR, nandiyan ang defense, at bukod pa sa DOST at sa agriculture. Kung masusunod yung mga nakalagay doon na mga plano kung paano matutulungan, palagay ko ano mas magaganda ang kontribusyon ng ahensya.
25: Ayun. Okay. So Yusek, nabanggit ninyo yung land bank kanina, di ba? Okay. Sabi ninyo pag hindi ninyo kaya, doon sila sa land bank. Hindi ba yun yung bibigyan kayo ng land bank ng pera tapos kayo na ang mamamahala? Kailangan bang pag hindi ninyo kaya yung mga applicants pupunta sa land bank para mag-apply?
27: Well, tama po. Although ang participation po namin ay magkakaroon ng parang vetting process ano. Kasi napansin din po ng land bank doon sa bunga ng aming mga several meetings na napakataas po ng success rate ng mga tinutulungan ng DOST. In fact, ang collection na or repayment rate po natin at the moment, Mameli, on the average is about 90% or higher. And so nakita po nila itong magandang ano, magandang pamamaraan para hindi lang pagtibayin, subalit tulungan pa ng mas higit. Dahil sabi ko nga po, ang naibibigay natin ngayon na maximum amount is just 5 million. Subalit ang land bank ho ang magtutuloy nito. Ang sabi nga po namin ni Secretary Rene, ay sila yung pang finish line. Kasi kung sila ho ay nangangailangan na mas malaking halaga para palawakin, paunla rin, bumili ng mga bagong technology, sa land bank ho namin sila ituturo. And so, magkakaroon po ng vetting process. yung aming role dito ano, DOSTN Land Bank. Tinanong ko nga ako ang Land Bank, Mameli. Gano'ng kalaking portfolio ho ba yung ilalaan nyo sa mga MSMEs? Sabi nila sa akin, ay verbally, you say kung ano yung kailangan ng DOST, kaya namin i-provide.
25: Really?
27: So, okay. Yun ho ang ano, magandang balita,
25: magandang balita.
27: Sa ating po mga MSMEs.
25: Ayan, okay. Pero, Yusek, paano yun? Ganun din, parang, siyempre, wala silang, ano, magbabayad sila ng 3 years ba or 2 years yun?
27: Yun po ang ano, dinidesign po namin yung parang sort of mechanism. Nang sa ganun po ay may perks po yung mga MSMEs. Sa palagay ko po ay hindi ito magiging kumbaga yung regular na pagpapahirap ng pera. Dahil ito po ay mga MSMEs, so meron pong parang premium na ibibigay sa ating mga natutulungan. Nang sa ganun po ay hindi naman po mabigatan yung ating mga MSMEs. Yung mga nakikita namin dito, Mameli, ay hindi po yung maliit pa lang. Ito po yung mga medium na pwede na hong mag-large. At talagang nangangailangan ng mas malaking pera. O kaya naman po yung small na sa tingin nila at sa tingin din probably namin ay maging large na. So ito ho yung mga tututukan natin.
25: Ayun. Okay, mga kaibigan, meron muna tayong mahalagang paalala mula sa ating himpilan.
24: Para lang bayan sa Himpapawid dito sa Radyo Pilipinas.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy.
2: Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Flight PR1043, now boarding.
4: Hey, that's us!
5: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
8: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
9: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
8: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
5: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
4: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
8: Leave all your worries as we soar over the clouds.
5: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
8: They'll be shooting stars through time and space.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
24: Pinalakas, pinalawak.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo! Publiko!
24: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
23: Collab!
24: World Service Sports Radio.
21: Ang tagintig ng FM
24: at lakas ng AM
21: sa iisang himpilan.
24: Pinagsanib na puwersa
21: para sa mas malawak na
24: serbisyo publiko.
21: Radyo Magazine 1278.
24: Sports Radio 918.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
24: At Radyo Pilipinas World Service.
21: Mapapakinggan na
24: sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3
24: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
22: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
21: Radyo Pilipinas is on Viber.
24: Viber.
21: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
24: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
24: Stay on track
21: with Radyo Pilipinas on Viber.
24: Viber.
21: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Para lang bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio.
25: Okay. Maraming salamat at mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan. So, nasa line na po ang ating kaibigan, Secretary Rene Solidum Jr. Ng DOST. Magandang hapon, sir. How are you po?
7: Magandang hapon, Ma'am Elia. Salamat ng inyo tayo sa bye-bye. Mabuti naman.
25: Okay, so I hope na safe po yung inyong pag-travel kanina. Ano po? Okay, so Sec, kayo po ang nag-steer ng, ano, ng DOST sa kasalukuyan. You are steering the ship. So, ano po yung solidong brand of science na ang ating mga kababayang Pinoy ay kailangang they look forward to this 2026?
7: Well, unang-una, ang ating pong adhikain ay maramdaman ang siyensya, teknolohiya at inovasyon. Ang tawag namin yan ay agham na ramdam.
25: Opo.
7: Sa pamamagitan ng pagbibigay solusyon at oportunidad para sa lahat. Ibig po sabihin, ang ating mga ginagawang programa ay inclusive.
25: Opo.
7: Na dati-rati ang siguro ang iniisip ng marami ay high-level ang engagement. No? Mm-hmm. Pero ang ating pong ginagawa, maliban po sa pagkakaroon ng research and development, kailangan ma-apply ang science, technology and innovation sa industriya, sa MSME, Opo. Sa public sector, mm-hmm. sa komunidad at sa, siyempre, lalong-lalo na sa local government. At ang ating pong ginagawa sa kasalukuyan ay mag-focus palalo sa pagpapabuti ng ating mga MSME and industry
25: mm-hmm.
7: sa pamamagitan ng mga bagong teknolohiya like Industry 4.0 na may automation, robotics, at siyempre artificial intelligence. Pero ito po ay sa manufacturing sector.
25: Opo.
7: At food sector. Pero pagdating po sa agrikultura, pagsasaka, nakafocus po tayo sa smart agriculture.
25: Mm-hmm.
7: Introduction ng mga smart technologies para mapakinabangan ng ating mga magsasaka, mangingisda. No? Mm-hmm. Hindi lang po simply production ng ating issue, pati pagtitipid,
25: mm-hmm.
7: magamit pa yung ibang mga agricultural waste
25: Apa.
7: Upang lalong dumami ang kita. Nandiyan din yung pagpuporsige sa pagde-develop ng smart technology
25: mm-hmm.
7: sa disaster and climate resilience,
25: Opa.
7: Sa defense, and siyempre pagtulong sa local government. Circular economy, pagdating po sa mga basura, hindi lang plastic, pagdating din sa mga waste tulad po ng dahon ng mga pinya,
25: ng
7: mga trunks ng banana, at yung iba pang mga ano. At siyempre yung biologics and pharmaceutical.
25: Opo. Ayun. Okay, Sec, alam ko na kayo po ay expert sa disasters and readiness. Ano po? How is the DOST making our small businesses and local entrepreneurs disaster-proof and tech-ready?
7: Well, unang-una, ang ating mga kababayan, mapa local government o MSME o business,
25: Opo.
7: Ang kailangan talagang nilang need ay mm-hmm. informasyon, no?
25: Opo.
7: Informasyon, ano ang panganib, informasyon, ano ang mga risgo,
25: mm-hmm.
7: at informasyon para mabigyan sila ng giya or guidance para mas lalong maging handa sa mga natural na panganib ang climate change. At sa pamamagitan ng mga information and communication technology na hinahaluan natin kung needed ng artificial intelligence, gumagawa po tayo ng mga web applications upang maparating ng mabilis ang mga impormasyon
25: mm-hmm.
7: at mabigyan ng guidance. Marami na po tayong ginagawa sa pagbibigay ng information. Nandiyan yung Hazard Hunter at ang ating pinaka-latest na inilabas ay Handa web app. Ito po ay integrated platform for disaster preparedness and response.
25: Okay. Sa kanina, kinuwento po ni USEC Muborang na merong isang magandang program na involve po yung ano yung land bank para sa ating ano para sa ating setup. So dito ko ba masasabi natin na hindi na dapat maging sad ang ating mga gusto mag-avail ng ano ng setup kasi kahit na maubos ang pera po ng DOST ay meron pong land bank na tulong.
7: Ay iba naman po talaga yung ating gustong hangarin. Yung setup binibigyan po natin ng saan sa ang ating mga MSME na mapatunayan sa kanilang proseso na ang paggamit ng teknolohiya ay makakatulong sa kanilang negosyo.
25: Mm-hmm.
7: Pero kung gusto pa nilang mag-scale up pa ng mga operation, nandiyan naman po ang mga bangko. Kasi yan po ang role nila na tulungan ng ating mga negosyante na magpautang sa mga sigurado nilang kikita.
25: Mm-hmm.
7: At ang kagandahan nito, ang matutulungan nila

0: Alam mo, ang unang kailangan natin gawin sa lahat ng sektor ay yung tinatawag kong maintindihan kung paano ma-apply. So, applying science, technology, and innovation in governance.
1: Apo.
0: So, ang kung mapapansin nyo, acronym yun ay ASTIG. ASTIG. Ang okay. Ibig ko sabihin, kung merong problema, ano ba yung problema? May science background ba yan? May data, may information, may evidence. Ngayon, kung alam na natin yung problema, may hardware o software pa na technology na kailangan, available ba yan? So, yung una, yung research, kung kailangan ng research, pwedeng gawin.
1: Opa.
0: Pero kung application na ng technology, ang aalamin natin, available ba yan sa merkado na pwede nating bilhin yung technology, i-apply natin. Kung wala, magde-develop tayo ng technology sa pamamagitan ng DOST o di kaya ay mga akademya. Ngayon, kung alam na natin hindi ganyan ang problema pero proseso or process innovation, kailangan na nating tingnan din yon. So, hindi ko sabihin, ang ginagawa ng DOST ay scientific method upang talaga maintindihan ko anong problema at ano yung tamang angkop na solusyon dun sa problema. Yan po ang aming ginagawa at ang atin pong masasabi ay sana po ay makipagtulungan sila sa kanilang mga issue, pwede pong ilahad nila sa atin. At ang ating mga innovation hubs na itanayo natin sa lahat ng probinsya ay open upang mag-consulta po ng libre at mapag-usapan kung ano pa ang pwedeng pagtutulungan na pwede natin gawin sa ating mga kababayan.
1: Ayun, okay. So, Secretary, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng panahon sa ating pong palatuntunang paaral ng bayan sa Papuwid. Maraming salamat at ingat po kayo. Sana makarating kayo ng maayos sa inyong pupuntahan. Okay. So, mga kaibigan, yan po si Secretary Rene Solidum Jr. ng Department of Science and Technology. Okay. So, napakaganda kasi ng balita ni Yusek Maborang, eh, di ba? Na, wow, sa Monday na kaagad yung inyong pirmahan ng land bank. So, marami ng mga kababayan tayo na siguro, mas malaki ang chance nila na maka-avail, di ba? Kung gusto nilang sumali sa setup. Okay, so balikan ko lang si Sec Boy. Sec Boy, kayo, ano po ang masasabi ninyo na ang DOST, makakatulong ba ang DOST para masiguradong ang bawat Juan at Maria ay scientifically literate at hindi basta-basta naniniwala sa fake news? Opo.
2: Kukunti naman ang libro natin. No? So, matatanda po, meron tayong Philippine readers, meron tayong good manners and right conduct.
1: Opo, wala na ngayon.
2: Iniisip ko, siguro, dapat sa pagtuturo ng science sa basic education, haluan na rin kung paano tinuturo sa upper years na yung
3: science, technology, and society. Kasi importanteng maintindihan ng bata yung role ng science and technology sa lipunan. Kaya hindi lamang para sa mga naaga-aral sa kolehiyo, kung hindi even doon sa basic education level, ay pwedeng i-introduce na yan. At sa tingin ko, makakatulong ang pagkakaroon ng interaction among halimbawa sa college, ano?
1: Opo.
3: Yung mga nag-aaral sa STEM courses at saka nag-aaral sa mga social science courses, hindi dapat isipin na sila ay dalawang mundo, ano? Pwede silang mag-interact at magkaroon ng disciplinarity programs para lalong maging maintindihan.
1: Ayun, oo. Okay. So, kasi nga, dati kasi pag sinabi natin science and technology, talagang marami ang nagkikibit balikat, di ba? Dati hindi nila pinapansin kasi, ano ba yan? Napakahirap naman unawain yan, di ba? So, pag sinabi, ay, dun sa politics, dun ka agad sila, di ba? O kaya, sa ibang mga issues. Pero pag sinabi natin science, ayun, kasi nahihirapan sila intindihin. Pero natutuwa ako kasi ang DOST, gumawa na kayo ng paraan para maunawaan ang ating mga kababayan kung paano ba ang isang project or isang event ng ng DOST. Ano ba ang layunin nito, di ba? Parang laymanized na. Hindi na siya masyadong high-tech. Kaya ang ating mga kababayan ngayon, parang pag sinabi DOST, parang masaya sila kasi

0: maraming na itutulong ito. Maraming natutulungan, lalong-lalo na yung mga nanay ng mga bata, mga scholars, di ba? So, kasi yung mga scholars natin, parang talagang very successful itong inyong project na ito, ang SEI, di ba?
1: Kasi program namin.
0: Oo, na ang dami talagang natutulungan, pero ayun na nga, tuloy-tuloy ba ito? Kasi kayo, kahit nawala na kayo, I mean, hindi na kayong secretary, parang ang laki pa ng tulong ninyo sa ano, sa Department of Science and Technology.
2: Yung ano ba yung, yung siguro naman ay yan na itutuloy-tuloy dahil meron naman paraan ang DOST to determine kung ano ang feedback ng mga taong involved, yung mga stakeholders, whether they're the students themselves or the scholars themselves or the community, kung ano ba ang naitutulong niyang programa na yan. At ako naman ay natutuwa dahil sa ating legislative body, yung sa Science and Technology Committee, pinapakinggan nila yung aming mga sinasabi na kung ano yung nararamdaman dyan sa ibaba. No? Kaya nga yung huling-huling meeting, ako'y naimbitahan lang dahil dun sa resolution ng Science and, ng Congress, House of Representatives, na yung Pagtanaw 2050, which is the Science and Technology and Innovation Foresight na ginawa ng National Academy of Science and Technology, ay gawing framework na for science and technology strategic planning up to 2050. So, ang you know, Congress na ang gumawa ng resolution na yon, ibig sabihin, medyo dumadami na yung kakaintindihan.
0: Okay, alam niyo, 'di ba pag meron kayong mga research kagaya ng ano ng Golden Rice, 'di ba? Parang nagkakaroon ng parang hindi natutuloy-tuloy ang pag-approve nito kasi dati parang yung ating mga kaibigan sa ano sa hudikatura ay hindi masyado nilang naunawaan. Pero kung sabi nga ninyo, pati mga nasa Senado, nasa mga Kongreso, eh nakakaunawa na sila. Parang mas madali ang pagtutulungan, di ba? At hindi mo, sana mawala na yung ating talangka mentality, di ba? Na gusto mong mauna at hinihila mo pababa. So maganda ito.
2: Meron lang akong gusto sabihin na may kinalaman ng media. Ang mga
0: yun?
2: Networks. Ano? Kasi sa ibang bansa, talagang meron silang mga oras sa kanilang television at sa yung sa media networks nila na nakalaan talaga sa science and technology para maunawaan kahit na ng ordinaryong tao at ng mga bata, di ba? Ang China ay merong napakaraming programa na ipinapakita yan. Sa atin, pag ang DOST ay magpapalabas sa isang network, magbabayad pa kami. Wala kami pera. Yun lang.
0: Okay. Okay, siguro baka kailangan daanin sa ano din 'yan, sa Kongreso at sa Senado, 'di ba? Para libre.
2: Hindi ang ganda-ganda ng ginagawa nating mga programa, 'di ba? Nag-shooting kung saan-saan. At pag napanood ko ay ang ganda-ganda.
0: Opo.
2: Pero paano isusustain 'yan kung wala namang pera na sa susunod na taon?
0: So, ayun, ako gusto kong tumulong ng libre, di ba? Pero hindi ko alam yung iba nating mga kasamahan dyan. Okay. Pero alright. So, Yusek, gusto ko lang malaman ano, na paano po yung ating mga nakikinig halimbawa at na-perk up sila? Okay. Paano po yung ating mga listeners na mga negosyante na-perk up sila nung malaman nila na, uy, hindi na pala ako mag-iintay ng matagal dahil meron ng sasalo kapag kulang ang pondo ng DOST. Paano po sila maaring mag-start? Ano po ang first step na they should take to get DOST support?
3: Well, unang-una po, kailangan na STI base yung kanilang negosyo. No? Hindi naman po lahat ay kumbaga magka-qualify doon sa criteria. But definitely, we will assist po those that are in the areas of science, technology, and innovation. Yan pang una. Pangalawa po dyan, ay makipag-ugnayan po sila doon sa ating provincial and regional offices all over the country. Meron din po tayong mga website and Facebook pages where they can ask questions. Ano lang muna, question and answer. And then pagka nakita nila at naintindihan nila yung programa and the intention of the program and its objective, saka po siguro natin saka po natin seryosohin at papuntahin na sa opisina upang maipaliwanag sa kanila na maigi yung ating pong partnership with Land Bank of the Philippines.
0: Alright, so 3:54 tayo magpapaalam. So maghihingi ako ng ng question sa inyo. 1 minute lang ang sagot ninyo. Okay, ano po ang isang bagay na ang bawat Pilipino o ang family po ng bawat Pilipino ay kailangang mag-start doing at home? Ano po ang kailangan nilang gawin para maging, you know, maging science and tech savvy sila? Ano pwede nilang gawin?
3: Siguro ako mo, mameli, dalawa. Unang-una po yung food security.
0: Okay.
3: I believe na food security should begin at home.
0: Alright.
3: Dapat science-based, smart agriculture. Marami na po tayo na-develop na technologies where they can do this. Pangalawa po siguro yung mga pagtuturo sa eskwelahan, dapat po idugtong sa bahay. Nang sa ganon ay mas lalong mapaglinang yung kalaman sa siyensya at teknolohiya. So magkaroon po ng mga homework at mga kumbaga project na lalo pong magpapayabong ng kanilang interest sa science and technology.
0: Okay. Sec.
2: Nag-agree kami dun sa food security.
0: Opo,
2: dun sa pangalawa, okay din yun. Pero ako naman ang parang napaka-urgent na sa amin, lalo na sa mga tumatanda, yung health. Paano natin i-relate yung health services at saka yung kung ano ang sistema sa health sa ating gobyerno doon sa ordinary families.
0: Ayun,
2: kasi alam naman natin na pag nagkasakit ka, ano, ay napakagastos.
0: Tama, totoo yun. Okay. So mga kaibigan, maraming salamat po at natutuwa tayo kasi itong ating mga kaibigan mula sa DOST ay talagang pinagbigyan tayo, pati si Secretary Rene. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig hanggang sa sunod pong Sabado sa isang edisyon pa rin po ng ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ako pong muli si Melly Tinorio.
1: Saan man sa mundo, anuman ang estado, ang kaalaman ay ating kapangyarihan. Salamat sa inyong pakikibahagi sa ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Hanggang sa susunod na Sabado, para sa masiksik na kaalaman at serbisyo, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Melly Tinorio, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Veteran lawyer iginit na dapat managot ang mataas na opisyal sa maling paggamit ng pondo. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Binigyang diin ni veteran lawyer Attorney Lorna Kapunan kung napaparusahan ang ordinaryong kawali ng gobyerno sa maling paggamit ng pondo, mas lalo raw dapat managot ang mga nasa matataas na posisyon. Binalikan ni Kapunan ang kaso ng isang punong guro sa Virac Catanduanes na nasentensyahan ng 11 taong pagkakakulong dahil sa maling paggamit ng 5,000 pesos. Patunay anya na seryoso ang batas kahit sa maliliit na halaga. Ang pahayag ay kasunod ng aligasyon ng umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Date ni Kapunan kung ang maliliit na pagkakamali ay napaparusahan agad, mas dapat umanong busisiin ang mas malalaking paratang laban sa mga makakapangyarihan. Kasalukuyang nahaharap sa impeachment, si Duterte kaugnay ng paggamit umano ng 500 million pesos na mula sa Office of the Vice President at 112.5 million pesos mula naman sa DepEd. Dagdag pa ng abogado, aabuti ng mahigit 11,000 taon para kitain ng isang minimum wage earner ang nasabing halaga. Nilinaw rin ni Kapunan na ang impeachment ay hindi kriminal na kaso at hindi agad magre-resulta sa pagkakakulong. Gayunman, posible pa rin magsampa ng kasong kriminal kabilang ang reklamong plunder na inihain ni dating Senador Antonio Trillanes sa Office of the Ombudsman. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Korte Suprema, pinawalang visa ang dismissal kay dating Deputy Ombudsman Karandang ng nakaraang administrasyon. May live report si EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Pinawalang visa ng Korte Suprema ang utos ng dismissal laban kay dating overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Trandang at nilinaw na walang kapangyarihan ng Office of the President sa magpataw ng administrative sanction sa matataas opisyal ng Ombudsman. Sa isang 28 pahinang desisyon ng Korte Suprema, idiniit dito na ang Office of the Ombudsman ay isang independent constitutional body kaya hindi saklaw ng kapangyarihan ng Pangulo ang pagdidisiplina sa mga deputy nito. Binaligtad ng mataas na hukuman ang naunang ruling ng Office of the President na nagtanggal kay Karandang sa serbisyo dahil sa umano'y graft at betrayal of public trust. Ayon sa Korte Suprema, nakabatay ito sa naunang jurisprudence, particular sa Gonzales ruling na nagsasabing unconstitutional ang pagbibigay ng disciplinary authority sa Pangulo laban sa Deputy Ombudsman. Dahil dito, itinuturing na walang bisa ang dismissal order na ipinatupad noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagtagpa ng Korte ang tamang jurisdiksyon sa ganitong kaso ay nasa loob mismo ng Office of the Ombudsman at hindi sa Malacanang. Sa huli, pinagtibay ng Korte Suprema ang prinsipyo ng independence ng Ombudsman at muling nilinaw ang limitasyon ng kapangyarihan ng Pangulo sa pagdidisiplina ng mga opisyal ng ibang constitutional bodies. Para sa Bagong Pilipinas, ito si E.J. Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat. Live report ni E.J. Lazaro. National Police Commission ng Napolcom tinanggal sa serbisyong isang polis dahil sa grave misconduct at obstruction of justice. Si Ray Ferrer sa detalye ng balita.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Sinibag na sa serbisyo ng National Police Commission ang isang pulis matapos mapatunayang nagkasala sa grave misconduct, neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer. Sa desisyon ng Commission Anbang, dinanagot si Police Senior Master Sergeant John Mulginido kaugnay na kumulay pagsira sa mahalagang ebidensya sa kaso ng pagkamatay ng kanyang asawang pulis at anak noong Enero 2026. Sa kabila ng investigasyon, iniutos ito ang agarang cremation ng mga labi kahit hindi patapos ang medico-legal process. Ayon kay Napolcom Commissioner Rafael Vicente Calinisan, malino itong paglabag sa Presidential Decree 1829 o Obstruction of Justice pati sa umiiral na patakaran. Dahil dito ay pinataw ang parusang pagtanggal sa serbisyo laban sa pulis. Matatanda ang natampuan ang bangkay ng kanyang asawa sa Pulilan, Bulacan noong Enero 24. Habang ilang araw ang lumipas, natagpuan naman ang labi ng kanyang 8 taong gulang na anak sa Victoria Tarlac. Matay sa autopsy, namatay ang mga biktima dahil sa tama ng bala at asphyxia. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa ating pang huling balita, muling nanawagan ng Motorcycle Taxi Riders Group sa pamahalaan upang isabatas ang Motorcycle Taxi Bill para kilalanin ang kanilang grupo bilang Independent Transport Workers. Ayon kay Romeo Maglunsod, Chairman ng Motorcycle Taxi Community, ang pagsasabatas ng motorcycle taxis ay dapat nakabatay sa totoong sakop ng trabaho at hindi nakatali sa single platform lamang. Sa pakikiisa sa selebrasyon ng Labor Day, sinabi ni Maglunsod na lahat ng manggagawang Pilipino, lalo ang mga nasa industriya ng motorcycle taxi, ang nararapat na bigyan ng karapatan, kalayaan at proteksyon. Ayon sa grupo, dapat ay binibigyan ng mungkahing Motorcycle Taxi Bill ay ang pagbibigay ng prangkisa sa mga individual riders at ng kanilang registered vehicles. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At nabayanan po ang susunod na palatuntunan ng TikTok ng Bayan. Ninyo pong makakasama si Sir Noel Medina. Magandang hapon.
4: Pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo.
9: Publiko Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM
9: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
10: Radio Magazine 1278.
9: Sports Radio 918.
10: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
9: At Radio Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3
9: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radio Pilipinas.
9: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Collab. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
14: Ng ating walang gutom program.
13: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
15: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
13: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
16: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
13: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
16: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
13: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
17: Salamat!

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: TikTok ng bayan.
4: TikTok.
3: Kapayapaan, katarungan, kasaganahan, tunguhin ng sambayanan. TikTok ng bayan. Pakinggan ang tinig ng mamamayan sa mga usapin at isyu ng bayan. Kasama si Noel Medina. TikTok ng bayan.
4: TikTok.
5: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi sa iba't ibang bahagi ng daigdig na naaabot po ng ating programa, especially doon po sa mga Filipino community. Yan po, no? At sana, lalo na yung apektado dyan sa Middle East, ay nasa ligtas at mabuti kayong kalagayan. Lagi po naming panalangin ang bagay na yan. Anyway, sa pagkakataong ito, minabuti po ng ating programa na magkaroon ng part 2 dahil ng reklamo ng mga nakapakinig. Ay tuwan-tuwa sila sa diskusyon 2 weeks ago at ito po ay nabitin daw sila. Sabi ko, mas maganda yung nabibitin para kayo'y mag-aabang dun sa part 2. Kaya ito na po ang ating part 2, mga kababayan, tungkol po sa impeachment ni VP Sara at lalo na po sa makaprinsipyo at legal na perspektiba at ano ang pananaw ng ating mga kabataan, no? Meron po tayong legal analyst and political analyst na suki ko na sa aking programa at meron po tayong 2 law student. So makikita natin yung perspektiba ng ating mga kabataan. Hindi lang po mga law students to, mga kabataang leader ito sa kani-kanyang mga paaralan. Ang atin pong special na panauhin ay walang iba kundi ang aking kaibigan si Attorney JB Bautista. Pero mamaya ako napapakilala. At yung 2 po nating kabataang leader na mag-aaral ng batas ay mamaya ko na rin ipapakilala ng formal sa inyo. Medyo kinat ko ng kaunti yung aking introduction. Tatang medyo pasensya po kayo. Maraming natutuwa dun sa QR code. Pero hindi muna ngayon dahil mukhang mahaba ang ating magiging talakayan ngayon. At iniklian ko po ang aking mga pagbati at review ng mga issues. Pero mabilisan lang po. Hindi po pwedeng palagpasin. Pero bago yan, ang ating pong word of the week, mga kababayan, ay salitang sahod. Ayan, sahod. Dahil po, kaugnay ng pagdiriwang natin kahapon ng pangdaigdigang araw ng paggawa, no? Ang mga taong lumilikha ng yaman ng bansa, ng daigdig, ay ang mga taong unang-unang nagugutom, nahihirapan, nawawalan ng serbisyong panlipunan, at malaki po ang issue ng sahod. Habang, sabi nga ni Vice Ganda, ni Vice Ganda, napaka-unfair sa mga taong lumalaban ng patas, nagpapakapagod para sa mababang sahod, habang ang inaasahan nating halal ng bayan ay ilang buwan nang hindi pumapasok at sumisweldo ng umaabot ng milyon. So, kung hindi po tayo nagagalit sa bagay na ito, hindi ko po alam kung paano kayo mag-isip. Yan po, ang ating word of the week, sahod bilang parangal sa araw ng pandaigdigang selebrasyon ng mga manggagawa. Mabuhay ang manggagawang Pilipino, mabuhay ang manggagawa ng daigdig. Yan po ang ating dedikasyon sa inyo. Sa issue pasada, yung saldi ko, no? Checkin nyo, Mr. President, sino ang nag-tip sa inyo? Bukang kuryenteng-kuryente ito. Naku, ayusin po natin yan. Nakakahiya. Inaasahan pa naman ng taong bayan yan. Pangalawa, Jason, sa huwag kang ginagaya mo naman yung may wheelchair at saka yung mga neck brace, ganyan-ganyan. Ba automatic, ikaw parang masigla pa, no? Masigla pa sa sinilihang puwet ng ano, no? Ng hayop habang ikaw ay nagbablog, pero nung ikaw ay naaresto, parang maapong tupang naghanap pa, nangailangan pa ng wheelchair. Sino kaya ang susunod? Mr. Jason sa hindi ito political persecution dahil ako, umay na ako sa mga fake news mo. Sayang, nakakalungkot, Jay. Bumaba ang iyong career sa pagkakataong ito. Oil price increase, ayan naman. Ito, tandaan nyo ha, take note. Re-review natin yan, pero hindi pa ngayon. Bakit gera sa Middle East? Afghanistan war, Iraq war, Iran war, Israeli-Lebanon war. Alam nyo kung bakit pinapangalan ng lokal? May isa pong review ng research. 80% pala ng mga gerang ganyan ay sa totoo lang US war. Kapag hindi natin sinama yung pangalan ng bansa, 80% mahigit ng panggigera sa buong daigdig ay tawagin pong US war. United States Initiated War. O sa inyo na, pag-isipan po natin yan. Yung 11 napatay sa sinasabing encounter sa Negros ay nakakalungkot po, mga kababayan. Nananawagan tayo ng independent na investigasyon kaugnay nito. Yun pong ating missing sa Bungeros, binabantayan po natin, mga kababayan. Yung na-IAPPP, paulit-ulit tayo, 300 to 1,000% ang itinaas at patuloy na itinataas ng mga fees at mga rates yan. Bantayan po natin yan. At yung pong sama ng loob ni Senator Lacson, no, na hindi pumirma ng mga magigiting at magagaling na senador sa kanyang Blue Ribbon Committee report. Wala pa lang masamang implikasyon yung pipirma ka lang na may report. Hindi pala nangangahulugan na kakampi ka na ni Senator Lacson ng kung sinong politiko. Pipirmahan mo lang na naganap yung report na yun. Ah, yun po, hindi pumirma ang matatapang at magigiting na senador at na dulas po si Senator, ewan ko kung nadulas o sinadya, na meron yung isa daw na hindi pumirma, pinakiusapan daw ng isang makapangyarihang tao na huwag pumirma. Anong klase yan? Pangwalo sa ating issue, yung absence ni Senator Bato. Naku po, parang nare-reduce sa sweldo lang. O, totoong serious issue yung sweldo ni Senator Bato. Pero ito po ay betrayal ng public mandate. Ibinoto ka para maglingkod bilang senador, hindi para magtago at sumweldo ng walang ginagawa. Ayan po, ano? Ang tingpong pangsyam na issue. Mga kababayan, ako po, nung una, umay na ako, sorry ha, with due respect kung kinakailangan irespeto, si Congressman Marcoleta, sa totoo lang po, ha? Nung una, umay na ako, pero ngayon po, hindi na ako nauumay sapagkat suka ako ng suka sa kabisitang dinadala niyang si Congressman Marcoleta. Imagine, hindi ito na puna, no? Hindi ito na sagot. Ang sabi ba naman, eh bakit buhay pa naman si BBM? Tama ba yun? Saan ka nakakita ng congressman na may threat yung vice president at sumagot sa hearing? Bakit buhay pa naman si BBM? Siguro napalampas lang ng mga congressman at umamin si Congressman Terry Redon, napalampas daw niya. No, sayang, sayang, dapat siya nabanatan yan. Ako, ito mga kababayan, bantayan niyo po yung party list niyan. Baka magpapautunan naman kayo. No, diyan sa mag-amang yan. At ito ha, siguro kung pipilitin ako, hindi naman sikat yung aking programa, hindi naman ganun kapopular, pero pwede silang pumunta rito, kaso baka mag-away lang kami. At tatapatan, pag pumunta rito yun, iimbitahan ko si Attorney JB Bautista. Ito itatapat ko ron. Basta walang lang mga hamon ng suntukan, Attorney ha. Debate lang, debate, at saka legal arguments. Eh kaso baka lalo to magmukhang tanga pag ikaw kaharap. baka tanggihan mo ako. Sige, anyway, sa ating pumabilisang pagbati, no, ito nakakalungkot na naman. Pakikiramay po sa pamilya ni Dr. Omar Ramos, schoolmate ko po, younger batch sa akin. Pumano po ang kanyang misis at nakalagak po, nakaburol diyan sa San Antonio, Sanctuario de San Antonio sa Forbes Park. Magkita-kita po tayo, nakakalungkot ha, imagine ha, doktor ito, pero dahil sa takbo ng sakit at hindi natin mapapaliwanag marahil ay nagpaalam na ang kanyang misis. Doc Omar, muli pakikiramay sa iyo at sa buong pamilya. At syempre pakikiramay din sa pamilya ng aming guro, ano, institusyon sa Pasig, mula sa pamilya ng mga guro at ng mga Lara. Imagine itong mga Lara, ilang magkakapatid na babae hindi po nag-asawa, po, turo na lang ng turo. Lahat po yan naging teacher ko, lahat ng mga Lara. At tumanaw na po si, ang aming isa sa kanila, ang aming pong teacher, Celia Lara, nakikiramay po muli sa buong pamilya. At welcome po pala no, sa aking Tita Bukay, Javier, diyan po sa, ano, bukas may reunion kami, galing po ng US. Welcome, Tita Bukay. Sama-sama tayo bukas. Anyway, ang Kuya Chris Pangilinan, ha? Ang golfer natin from Sydney, Australia. Regular nating binabati yan. At siyempre, Congressman Raul Dasa, happy birthday sa iyo, ang aking tatay-tatayan dati sa Liberal Party at ginagalang ko po. At dati pong kanang kamay ni Senator Jovito Salonga, ang ating Raul Dasa. Happy birthday sa iyo, tatay, ano yan, tatay Raul naming lahat. Happy birthday din, Marites Bitug. Ano, kaibigan natin, si Marites Bitug. Si Jella Damian. Si Arvin Enriquez. Ito, vlogger to niya, no? Mayor Bico. Si Joey Bieles. Kasama natin sa bayan, Attorney JB. Gary Melendres. Mahusay na leader din natin sa Pasig. Si Tita Shewi Miguel. Tita, happy birthday. Si Alejandro Alvier. Naku, dati itong rebelde. Pero ngayon po, nabubuhay na ng payapa kasama ang pamilya, pero hindi kumakalas, hindi bumibitaw sa mga issues at prinsipyo. Regular liker natin to. Bok, happy birthday. Lorraine Maaba, ang aking punting sambuo. Clement Bacani, no? Kasama dati, na una lang si JB from College Editors Guild of the Philippines at naka-base po ito sa US. Pero parang narito sa Pilipinas, walang tigil sa kapopost. Talagang umuusok ang uso. Kapopost ng mga maprinsipyong mga issues. Yan po ang ating kaibigan. Siyempre, Lambert Ramirez, ha, kaibigan natin. Happy birthday sa iyo. At siyempre, sa mga bago kong kaibigan, sa mga batang talyer ng Mandaluyong, ang titindi nito, mga batang talyer, ang titindi uminom. At saka ang daming istorya, ang daming kwento. Mabuhay ang batang talyer ng Mandaluyong sa pangunguna ng kaibigan kong si Lori Ignacio. Ating interview portion, mga kababayan. Ito na po, sa impeachment ni VP Sara, part 2. Ang ating mga panauhin ngayon ay magpapaliwanag sa atin. Briefly, formal introduction bago bumati. Papakilala ko, suki ko na. Mabilis ang pagpapakilala na lang, ay isa pong human rights advocate. Kilalang aktivista nung kanyang kabataan. Former congressman from San Lacas. Ano? Nakita niya lalo yung sistema dun sa loob. Ano? Kaya siya po ay hindi tumitigil ng pakikipaglaban. Professor, educator, former dean ng law school, and sa kasalukuyan una secretary general, legal and political analyst. At lagi ko pong binabanggit, kahit hindi niya pinapabanggit sa akin, naka 87 po ito sa bar exams nang nakakulong. Saan ka nakakita na? So ano, ako i-advise ko dun sa gustong kumuha ng bar at makataas, magpakulong kayo. Baka tumaas ang marka nyo. Bumati ka muna, Attorney JB Bautista.
2: Magandang hapon sa iyo, Noel, no? Kanuel. Yeah. Magandang hapon sa ating mga co-panelists dito, yung magigiting nating mga student leaders. Naalala ko yung sarili ko.
5: Sa kanila. Sabi na nga ba.
2: Oo, pag nakikita ko sa kanila, sila. At sa lahat ng iyong mga taga-subaybay, milyon-milyon yan, palagay ko hanggang sa ibang bansa. Pero
5: marami
2: na. Pwede ba akong magpaalam lang ng bumati?
5: Isa
2: lang na bati. Ano, kasi babatiin ko ng belated happy birthday yung kaskwela ko sa UP College of Law, si Secretary Tess Lazaro ng Department of Foreign Affairs.
5: Wow.
2: Kasi kami talagang mga kabatch niya, bilib na bilib sa kanya dahil magaling ang handling ni Secretary Lazaro. Lalong-lalo na dito sa Iran crisis na to, no? Hindi ba napalusot niya yung mga barko na magdadala ng langis dito sa Pilipinas? Dahil nakikipag-usap siya diretso doon sa Iran, Minister of Foreign Affairs ng Iran.
5: Tama.
2: Kaya binabati natin siya ng happy birthday kahapon nung Mayo 1. At sana ipagpatuloy ang maganda niyang ginagawa para sa bansa.
5: Naku, napakaganda pa ng date ng birthday.
2: Oo, Mayo 1.
5: Simboliko, no? Simboliko para sa mga manggagawa.
2: Una, walang pasok. Pangalawa, lahat ng mga manggagawa at sa mga kabataan natin, lumalabas sa kalye upang ipagsigawan yung kailangan namang mabuhay ang mga manggagawa.
5: Tama,
2: at
5: tama.
2: Hindi na lang puro exploitation ang nararamdaman nila, di ba? Ang nararanasan nila.
5: Eh ako naman, Attorney JB, due to sa many domestic concerns, ano?
2: Oo.
5: Sa family, etc. Absent kami ng misis ko. Pero, yung dalawang anak ko, umaga pa lang, pumorma na doon sa marcha ng mga manggagawa. Kaya, I'm proud of you, Nia, Niala, and Anton Leon. Pinangalan ko kay Leon yun sa body-body mo.
2: Yung anak ko rin eh, si Joaquin. Kasama siya ng kabataan.
5: Wow,
2: UP nice. Kabataan.
5: Wow, nice.
2: Hinatid ko ng maagang maaga, alas 7 ng umaga, nandun na sila sa may UST, sa Padre Noval, at doon daw sila magkikita-kita. Kasi tayo naman, tayo naman, medyo sumasakit na yung mga tuhod natin, yung mga balakang natin, ano?
5: Ikaw lang.
2: Hindi na tayo masyadong bagay dyan.
5: Ikaw lang, ang honest. Ako, yung sinasabi mo sumasakit, ikaw lang.
2: Ikaw hindi.
5: Ang honest, ako nagsisinungaling. Hindi. Totoo yun, medyo.
2: Hayaan na natin sila kasi, alam mo, kailangan matuto na rin ang kabataan natin na lumaban para sa karapatan nila at karapatan ng para sa susunod na mga henerasyon. Kaya ako, alam mo, Kanuel, ako'y hinayang na hinayang kay Alicia Alano eh.
5: Oh,
2: biro mo, President, chairperson siya ng LFSUP Diliman Chapter.
5: Oh.
2: Number 2 counselor yan ng University Student Council ng UP sa Diliman. Number 2. Ang number 1, yung best friend ng anak kong babae na si Amanda Echanis.
5: Oh.
2: Anak ni Randall Echanis.
5: Anak ni Ka Randall.
2: At saka ni Linda Lacaba. Lacaba. Yun ang number 1 counselor. Ang number 2 si Alicia Alano.
5: Naku.
2: Pero mong patayin niya ng mga militar natin. Kaya ako, nung una, marami akong kaibigang militar ha. Mga PMA graduate classes. Oh. Ayan, sila, yung nasirang Danny Lim.
5: Oh.
2: Sila Kernel Kirubin.
5: Oh.
2: Mga talagang malalapit sa akin yan. Oh. Si Senator Sunny Trillanes at yung mga Magdalo soldiers. Pero dito talaga nagagalit ako sa militar dito. Bakit kailangan patayin yan?
5: Oh.
2: Pinapatayin nila yung kinabukasan ng Pilipinas eh. Kasi ito yung mga magiging leader natin pagdating ng araw eh.
5: Oh.
2: Ito yung magsasabi saan pupunta. Isipin mo ha, kaya nandyan yan, hindi naman para sa sarili niya eh. Pwede naman pasarap sa mall yan eh, di ba?
5: Nag-i-integrate.
2: Nag-i-integrate.
5: Inaalam yung kalagayan ng Pilipino.
2: Yung kalagayan ng mahihirap nating kababayan sa Negros.
5: Oh.
2: At yan ang mga merong kalinga.
5: Oh, may puso.
2: Mga leader, may puso para sa maliliit. Yan ang hinahanap natin eh. Di ba? Yan ang kinabukasan na gusto natin. Tapos, nawala.
5: Oo, tsaka ano?
2: Dahil sa bala ng militar,
5: Attorney
2: nawala.
5: JB, ang dami nating mga kaibigan, mga kasama noon, nag-i-integrate din, di ba?
2: Oo.
5: Hindi naman totoo nag-i-NPE, di ba?
2: Hindi,
5: nanonood
2: hindi
5: lang,
2: naman.
5: Nanonood, tinitignan yung kalagayan ng mga... At tsaka lumalabas, ay... 10 lang, umamin ng NPA.
2: Umamin, may 10 silang
5: may
2: sundalo.
5: May 10 sundalo.
2: Oo.
5: Pero yung imasakir mo, tas 19 ng...
2: Kaya nga eh.
5: Ako ha, kaya kailangan ng independent investigation ha. Yan ang stand ng...
2: Agree ako dyan.
5: Abangan natin yan.
2: Kailangan pagsigawan natin yan, Kanuel.
5: Sure. Salamat sa pagsabi niyan, Attorney JB. Oo. Anyway, pagpapakilala, no? Ito po, a few months ago lang, no? Kahahalal bilang presidente ng San Sebastian Student Council. At siya ay presidente ng Sui Generis, isang major student law organization sa San Sebastian. At ako ay natutuwa dahil suki na rin to at anak to ng kaibigan ko ni Yusek Tony Umali at ng mamiya si Michelle. Ay, mas matapang yun kaysa sa pero ikaw mas matapang ka na sa kanilang dalawa. Anyway, bumati ka muna, Julian Umali, future lawyer natin.
4: Magandang hapon po sa lahat nakikinig at nanonood. Magandang hapon po, Kanuel. At gusto kong ibati ko po yung team ko sa Law Executive Council, ang also yung team ko sa Sui Generis at mga kaibigan ko, especially si Laika Tobias at si Kai Pasos.
5: Yan, okay. Dito, libre bati dito. Basta kayo.
4: Yes po.
5: Anyway, ito, isa pa to. Paulit-ulit ako, mas matapang to sa tatay niya. Nakaibigan ko, consultant nila ako. Maraming kumpanya yung airpot nito, no? Si UST student leader, debater, student rights advocate. At saka ito ay ano ha? Hindi to basta law student. Ito po ay working student. Nasa corporate executive ka

0: And you can also give your initial statement at saka reaction din, initial reaction sa magiging statement ng ating kaibigan ni Attorney JB Bautista. Attorney JB, what is your take, ano? General statement mo on the recent congressional hearing na ano ha? 53 bumoto unanimous. 58
1: unanimous.
0: Tapos meron parang gustong bumoto nasa abroad pero hindi pinayagan ni ano dahil unfair.
1: The whole Committee on Justice bumoto.
0: So anyway, kindly give your opening statement on this issue, Attorney JB.
1: Well, masarap pag-usapan talaga to, no? Kasi ito pag-uusapan ng mga kababayan natin sa mga darating na araw. yung naging proseso ng paghanap ng probable cause doon sa Kamara, doon pa lamang sa House of, sa ano, sa Committee on Justice ay napakahaba. Ngayon lang ako nakasaksi ng ganyang kahaba.
0: Eh yung dapat nakaagad-agad.
1: Hindi kasi normally yan ano, Kanuel, yung two modes, yung first mode kasi kung halimbawa complainant private in a citizen tapos endorsed ng congressman o kaya one congressman nagfile no ng complaint, ibibigay agad yun sa Justice Committee, i-endorse yun, ano? Normally, yung Justice Committee nagmi-meeting dyan, hindi naman televised . Kaya for the first time, televised. Bakit? Kasi nag-hearing sila at binibigyan nila si Vice President Sara ng pagkakataon na humarap at pabulaanan yung mga ebidensya daw na titignan nila to determine kung merong existence of probable cause. Ganyan, ano? Hindi naman ito lahat inimbento lang ng
0: hindi
1: House.
0: Hindi pa to trial, ha? Hindi to trial.
1: Kamukha lang ito ng preliminary investigation ng fiscal natin, ano? Naghahanap ng probable cause. Yung sa fiscal kasi, maghahanap ng probable cause para idemanda sa husgado. Ayun eh. Tapos yung husgado, pag kami dumating ng information para kasi may dinemanda, titignan niya kung may probable cause, kung mag-i-issue siya ng warrant. Ganun yun eh. Kaya dalawang beses. Although ngayon, according to latest Supreme Court decision, hindi na probable cause sa preliminary investigation. Iba na yun. Pero wag na tayo magpunta doon. Doon tayo sa probable cause sa House. Kasi kaya naman na ginagawa ito, Kanuel, yung napakahaba na yan, halos pinagalitan sila ng Korte Suprema eh.
0: Sige.
1: Oo, ganun ang ginawa eh. With all due respect sa Supreme Court, lagi nating sinasabi, with all due respect sa kanila.
0: Lagi.
1: Oo, kasi nga, kataas-taas ang hukuman. Yung mga abogado, magiging abogado itong mga kasama natin dito. Talagang ginagalang natin yan. Dahil ang puwersa ng Korte Suprema, yung paggalang lang ng tao sa kanya. Yung pagkakasundo nating lahat, na igagalang natin yung desisyon niya. Yan lang ang poder niya, eh. Kasi ang poder ng executive, meron siyang police, di ba? Meron siyang army. Yung poder ng legislative, meron siyang budget. Siya dapat ng pera. Tama. Nagsasabi kung saan pupunta ang pera. Yung judiciary, supposedly, walang power, eh. It's the least powerful of the three branches. Kasi ang paraan lang niya para makakuha, para siya isundin, yung respeto ng taong bayan. Kailangan naniniwala sa kanya, may credibility. O ngayon, pumunta tayo dito sa impeachment. Doon sa Sara Duterte versus House of Representatives, sinabi niya, hindi lamang ito bumagsak doon sa one-year ban. Binayolate niyo rin yung due process rights . Sabi niya, dinagdagan niya, yun yung overreach doon . Ngayon, sabi ng Korte Suprema, para hindi na maulit yung inyong pag-violate ng due process rights, eto kailangan yung sundin. Number one, number two, number three.
0: Pinahaba.
1: Pitong rules yan.
0: Pinahirap.
1: Hindi pa, nung una frustrated si Senate President Tito Soto dyan. Di ba sabi niya, bakit gumagawa sila ng rules? Bakit sila gumagawa ng mga batas? Ba't nalang inaamendahan ang konstitusyon? Yun ang sinasabi ni Senate President Tito Soto. Ngayon, miski si Chief Justice Puno naman, critical dyan . Na bakit kayo naglalagay ng mga rules dyan? Sabi ng konstitusyon, ang tanging meron lamang kapangyarihan sa pag-initiate ng impeachment ay yung House of Representatives. Wala nang iba.
0: Congress.
1: Manghihimasok lang kayo pagka may grave abuse. Yun lang naman sabi . Binayolate yung one-year ban. Sige, grave abuse yan. Di tama na. Sana ganun. Kaya lang ganito . Ngayon, ito namang House of Representatives.

0: Representatives sa totoo may kapangyarihan naman sila sabihin, ah hindi, gagawa kami sarili naming rules. Kaya lang anong consequence noon? Constitutional crisis, di ba? Ayaw mo sundin yung Korte Suprema. Ay hindi pwede yan. Magkakagulo tayo eh. Di ba? Oh, so sinunod nila. At ang ginawa ng Congress ng Committee on Justice, sinunod nila ng todo-todo.
1: Detalyado.
0: Talagang ilang hearing dates yan. Ako ha, ngayon lang ako nakakita ng televised hearing ng Committee on Justice. Hindi nangyayari nung araw yan eh. Kasi yung Committee on Justice, parang closed door lang sila. Pinag-uusapan nila. O pwede na bang i-send ito sa plenary? Oo. Ngayon, merong second mode nga yan eh. Di ba? Yung second mode, pagbawantay.
1: Taka, Tony JV, parang nare-recall ko dati, mababalitaan na lang natin, bumoto ang Committee on Justice, dadalin sa plenary. Mm-hmm. O bumoto ang committee ng ganito, dadalin na sa plenary, di ba? Mm-hmm. Dati ganun lang.
0: Kasi
1: eh.
0: Sa ngayon, hindi pa impeached. Si Vice President.
2: Yes po.
0: Oo. Meron pa lang gagawang resolution ang Committee on Justice sa Lunes. Mm-hmm. No? Yan ang ina-announce ni Congresswoman Chairperson Luisto. At yung articles of impeachment igagayak na nila. Ngayon, pag nag-plenary session, mga alas 4 ng hapon yan eh, sa Lunes, ipapasok na nila yan sa secretariat, ilalagay na yan sa order of business. Mm. No? Kung may debate pa, di magde-debate sila, and then magbobotohan, kailangan kasi makakuha ng 1/3 para lumusot yan. Again, I emphasize, Canuel, tsaka mga kasama natin ditong mga student leaders. Yung 1/3, diyan ka lang makakita ng rule na yung minority binds the whole. Diba?
1: Diba usually 50% plus 1.
0: Diba kahit na anong board naman eh. Yeah. Dapat majority rules eh. Majority rules. Yan ang tinuro sa akin ni Deputy Speaker Raul Dasa, yung binabati mo na hapon.
1: Si Raul.
0: Napakagaling na parliamentarian yan.
1: Galing yan.
0: Sabi niya, this is probably the only situation where the minority carries the decision. It carries the decision. Dahil susunod lahat, 1/3 lang. Ngayon, may 58 votes na sa Committee on Justice. Mm. Diba?
1: Mm.
0: Ang kailangan mo lang boto is 105. Para ma-approve yung articles of impeachment at madala yan sa Senate. Mm. Pag nangyari yon with the vote of 1/3, impeach na si Vice President. Although hindi pa convicted.
1: Teka, kinaklaro natin yan. Misan nami-misconstrue ng ating mga kababayan. Uy, na-impeach na raw si BP. Hindi naman ah.
0: Common usage kasi yun, Canuel. Common usage. Pero tingnan mo, sa Amerika, di ba?
1: Diba? Ilang beses na-impeach yan
0: si Clinton,
1: Clinton.
0: Diba? Pero hindi na-convict, di ba? O si Trump, di ba yung first term niya? In-impeach siya. He was impeached. But he was not convicted. Ganun yun. So, yung impeachment will come if the vote of the 1/3 of the plenary will come about. Kung may 58 na sila, di ilan na lang yan para mga 43 na lang votes yan eh.
1: Yung isang congressman, may barkada.
0: At hindi, tsaka hindi lang yun.
1: Tsaka may ka
0: pamilya. Do not forget that in the last congress, sabagay, may mga nagpalitan na rin na congressman.
1: 200 plus.
0: 200 plus ang bumoto. Wala namang nagbago eh. Di ba? In a little while, I'll tell you kung ano yung mga agam-agam ko doon sa mga nangyayari dito sa ating doon sa house
1: Attorney JB. Pupuntahan natin actually.
0: Yung mga agam-agam ko Canuel ha. Parang meron akong nakikitang
1: gusto ko marinig yan.
0: Problema dito eh, mga diferensya na nangyari.
1: Okay, gusto ko marinig yan.
0: Sige.
1: At meron akong pupuntuhang mga specific issues na gusto ko marinig ang opinion mo at ng ating mga kabataan. As your opening statement and reaction Future Attorney Julian Umali, ikaw naman.
2: Ang masasabi ko lang po is tama po na yung proseso po ng impeachment, and mas na yon po na naghanap na po tayo ng probable cause. At na yon mabibigay ng linaw po na kung talaga po yung 200 votes talaga ng dating Congress ay yun pa rin yung kalalabasan. At mas if yun din na yung nagboto po at ibibigay na po sa Senate, na yun sa Senate po mas maitim at mas malalim po yung mga pagdinig sa mga ebidensya. At mapafollow din po talaga yung due process.
1: Parang trial na yan sa Senate, no?
2: And also po, sorry to say na si Duterte po nagsasabi po na hindi nag ayaw niya yung impeachment. Ayaw din niya yung proseso. Eh binigay po ng House of Representatives yung time, yung due process, yung right to be heard.
1: Sinagad.
2: Yes po. Pero hindi rin pa rin po pumunta. And sana po para sa mga kabataan ngayon, dapat hindi talaga tayo sumusunod sa mga sabi-sabi or mga mga noise. Dapat po matuto din tayo maging alerto, maging matuto din po tayo magbasa, manood, para alam po natin talaga kung ano yung tunay na issue or kung paano talaga isolve ang issue na yun.
1: Tama. Thanks. Salamat, Julian. Ha? May mga magaganda kang binanggit na puntos. Babalikan natin yung ilang puntos doon. Yes, Alberto, ikaw naman. Ayan, tignan natin kung okay ni audio natin. Parang may problema pa rin. Siguro,
0: Julian, na lang yun.
1: Hiram na lang. Hiram tayo para lang. Sure. Sorry, ito po si Alberto Rosario. Hindi po masyadong narinig kanina. Nagkaroon lang po ng kaunting problema sa audio. Di ba, magsha-sharing parehong kabataan. Sharing na lang sa mic. Sharing na lang. Okay. Alberto, your opening statement and reaction to Attorney JV.
3: Ayun. Ang una kong gustong sabihin, kung ayaw magpunta ni Sara at ibigay yung kanyang at kung hindi niya ibinigay yung kanyang depensa in person sa House Committee on Justice, then let's have a full-blown trial before the Senate. At gusto ko lang ayun nga nag sabi nga ni Attorney JV kanina, no, magda-draft na ng resolution, ipa-file na ng House Committee sa yung articles of impeachment, no. At ayun nga, sana pagka-file ng articles of impeachment yung Senate mag-proceed forthwith with the trial. Kaso nga lang po, ang naging problema nga lang po, kalalabas lang kasi yung decision sa anong title nun? Henerillo versus Senate noong April 29, na kasi ang pagkakaintindi natin sa forthwith, immediately, agad. Pero sabi ng Supreme Court, dun sa kalalabas lang nilang decision, within a reasonable amount of time, okay na sana yun. Dinagdagan pa nila, which may be longer or shorter. So, ayun, sana nga lang, pagka-file ng impeachment, at dahil napakatagal naman na nating issue ito, na naudlot lang last year, at ito itinutuloy ngayon, sana paglabas, o pagka-file ng articles of impeachment, mag-proceed na ang Senate, kasi what more time do you need? Dalawang taon na yan dyan. Hindi nyo na kailangan mag-prepare pa ng mag-prepare. Umpisahan na ninyo.
1: Lumalabas, Alberto, na parang ano eh, may sinabi pang interpretation na contextual eh, ganun. Anyway, may sagot ako dyan. Nagsisharing kami ni Julian. Mamaya, balik tayo, Julian. Ano? Kasi may mga, baka malampasan ko itong mga controversial at exciting issues na lumabas dyan sa ano, sa hearing. Halimbawa, yung biruan nila eh, katotohanan o kahon. Although naglabas na ng mga legal opinion, gusto ko lang marinig ang mga opinion nyo. No? Excited akong tanong si ano rito. Although sabi naman ni Congressman Jok, no, immaterial na yung paglalabanan niyang issue na yan dahil sapat na. May probable cause na. Pero for the sake of argument, Attorney JB, pwede bang briefly magbigay ka ng opinion dun sa katotohanan o kahon issue? Yung parang naalala ko yung envelope nun eh.
4: Sige. Kami mga practitioners, kasi kami yung babad sa husgado eh, litigators ang tawag sa amin. Hindi naman lahat ng abogado nagiging ganyan eh. Yung iba nagtatrabaho sa gobyerno,
1: corporate.
4: Yung iba nagnonotaryo, yung iba nagtuturo. Hindi lahat pumapasok sa husgado, di ba? Yung mga pumapasok sa husgado, yun yung mga sanay sa bugbugan.
1: Sa bardagulan.
4: Physical
1: bardagulan
4: to. Hindi ito yung physical na bugbugan. Pero yung bugbugan ito ng pagalingan. Pati sa diskarte. Alam mo nga, Noel, ganito yan. Pagka ikaw, pumapasok ka pa lang sa kaso, yung tinatawag, halimbawa, may criminal case, okay? Merong pinail na complaint. Okay. Ikaw, dumidepensa. Halimbawa, ako ang defense counsel. Ano?
0: hindi mo naman yung paglalahad ng ebidensya doon sa piskalya, kailangan sirain mo na agad. Ano? Kasi para mawala ng probable cause, para hindi magkaroon eh, para hindi ma-file. Baka makakuha ka ng dismissal. Ngayon, pero kung ikaw ang nagko-complain, ano? May lawyer ka. Hindi mo pakikita lahat ng ebidensya mo.
1: Ng alas mo.
0: Oo.

0: eh di na paghandaan ka. Di ba? Paghahandaan ka nung ano. Ito nakita ko na to kanawela. Yang hindi pagpunta ni Vice President Sara sa Committee on Justice. That is deliberate and that is a legal decision. More of a legal decision. Abogado niya nagsabi sa kanya niyan.
1: Part ng strategiya.
0: Strategy nila 'yan eh. Kasi sasabihin nila, bakit ka pupunta diyan? Bukod pa sa fact na kine-question nila yung maraming areas like jurisdiction na naman, 'di ba? Dahil nagta-trial daw, 'di ba? Kine-question nila 'yan. Pero ang punto nila diyan, kaya hindi sila pumapasok diyan. Ang tingin nila, kahit anong gawin nila, kahit na anong cross-examination gawin nila, ipapile naman eh. Magpa-find ng probable cause. Kasi, sufisyente naman ang ebidensya talaga eh. Hindi naman kailangan ganung kahabang-habang...
1: Eh, hindi, pinupolitika niyo si BP Sara. Yun lagi.
0: Yun, yun sinasabi. Yun pinupolitika.
1: Lagi. Yun lagi.
0: Hindi, syempre, yung mga lawyer niya, ganyan ang papaliwanag, di ba? Eh, politika lang naman to. Eh, talaga namang... May bahid na ng politika yan.
1: Sa ayaw natin na sa gusto, may bahid ng politika.
0: May bahid ng politika
1: pero
0: yan.
1: Pero ang tanong, kung matibay ang batayan. Kaya politika yan, kaya hindi.
0: Oo. Ngayon, ang kaya ko sinasabi sa yung ako'y parang, I'm a little bit disturbed dito sa ginawa ng mga House Committee on Justice natin. Binusisino nila lahat ng ebidensya eh. Pinakita na nila lahat eh. O di mapaghahandaan yan ng mga abogado ni Sara. Gano'ng kagagaling yung mga abogado ni Sara?
1: Oh, 16.
0: Diba?
1: 16.
0: 16 na raw. Huwag na yung sila powa-powa. Hindi ko kilala yan eh. Hindi ko alam kung saan sumulpot yan. Pero yung mga Siegfried Fortun, makahasa sa litigation yan. Yung mga Narvasa brothers, mga anak ni Chief Justice, marurunong sa litigation yan. Alam nila kung paano didepensa. Eh, pinakita mo na lahat ng ebidensya mo. Di ba? Halimbawa, si Madriaga, lalapain yan sa cross-examination. Pinakita mo na eh.
1: Hahanapan ng inconsistency yan.
0: Lahat ng technique ng pag-destroy ng credibility ng witness, papasukin yan. Ngayon, alam mo, unfortunately, but this is a personal impression, Canuela and Alberto and Juliana, I am not that impressed with the lawyers that I see in Congress. Si ala dyan yung mga Edsel Lagman, yung mga salak ni Baterina, yung mga ganun, yung mga Romero nung araw, no, yung mga magagaling na lawyers, mga litigators natin eh. Ano? Most of them are lawyers. Andiyan naman si Laila De Lima.
1: Pero, ay, magaling.
0: Laila De Lima, pero hindi siya talaga yung babad na litigator eh. Si
1: election lawyer. Career,
0: Election lawyer. Oo, sa election lawyer naman, hindi ka naman pumapasok sa talagang bardagula na ano eh, na litigation eh. Chair Jokno probably would be their best bet, ano? Kaya lang, syempre, nag-iisa siya. Who else? Terry Ridon, di pa naman magaling sa practice yan. Bata lang di ba? I don't want to comment on the others.
1: Anyway, wala
0: alam ko. Baka naman, tapos, wala akong nakikitang nagpo-forma ngayon. Hindi kamukha nung panahon ni ERAP, ano? Ang lakas nung grupo nung ano eh. Ay, by the way, si Juan Libario sa Congressman Prosecutor noon. Magaling yun.
1: Si Juan.
0: Si Juan Libario, kasama natin sa kuligan.
1: Dating IBP.
0: IBP President, Philippine Kuligan Editor. Magaling yan.
1: Pero naging apologist yan. With due respect, again. Na-monitor kong career niyan. Naging apologist siya ng mga ano, ng mga palpak na leader natin. Na-monitor ko yan. Tinalo nga yan ni Lawrence Fortun sa butuan eh.
0: Sa butuan?
1: Oo. Panayang pakain, panayang painom, panayang gastos eh. Si Lawrence Fortun, tipong ako pa magpapainom.
0: Si Fortun,
1: si kaibigan natin.
0: Lawrence Fortun.
1: Sorry ko nga. Tipong ako pa magpapainom eh.
0: Anyway, my point was,
1: nag-comment lang.
0: Meron pang private prosecutors na magagaling, sila Romy Capulong.
1: Ayun, si Romy
0: Capulong. Nagforma sila ng mga private prosecutor. This was during the time of ERAP. No? But this time around, the House, yung Kamara, mas really rise to the occasion. Kailangan makabuo sila ng magaling na prosecution team ng mga congressmen. Kung merong magbo-volunteer na mga private prosecutors, kunin na nila yan. Kasi,
1: pero, teka,
0: baka matalo sila.
1: Ikakat ko lang,

0: RJB, pero hindi ko umutano, no, kinonek ko dun sa tanong mo. Halimbawa lang, no, pero ako mag-uudyok ako, ha, taga-udyok ako, yun ang papel ko eh. Halimbawa, inimbitahan ka, open ka ba?
1: Hindi, mas gusto ko manood eh.
0: sayang. Oh. Alam mo, baga sa boksiyero, kung malapakyaw ka, tapos yung bata-bata pa si Pacquiao, tapos may suntukan.
1: Ito ano wala?
0: Dapat pumayag ka. Pumayag ka dapat.
1: Kaya itong mga abogado ni Sara, in-advise siya, huwag ka na pumunta dyan. Eh, una-una, kasi may ebidensya naman talaga eh, di ba? Napakahirap naman niya talagang
0: sagutin niya eh. Nakakahirap talaga nun.
1: Pero as a matter of legal strategy, eh, ang mukhang ang puntiro nila sa Senate na. Sa Senate na tayo magkita-kita. Hindi na dito.
0: Tama.
1: Kasi dito nung wala mo kami kalaban-laban eh.
0: Di ba?
1: O sige, hinayaan nilang ilahad lahat ng mga ebidensya. Tapos paghahandaan nila yan pagdating sa Senate. O ngayon, alam mo sa Senate nakakatakot talaga dahil
0: nako,
1: alam mo yung look at the numbers now.
0: Oh, yung bilang.
1: When you look at the numbers, di ba? Sara Duterte needs only 9 to get herself off the hook, to acquit. 9 lang ha.
0: Oh, eh lampas doon. Yung
1: eh 9 na yung minority eh.
0: Oh, yung network niya.
1: Oo. Oh, yung minority 9 na. Eh yung minority na yan, hindi ko maintindihan kung yan kaya eh magkakaroon ng enough na konsensya na pagka na napatunayan na talagang may mga perang ano dito, mga hindi maipaliwanag na kayamanan, o kaya yung asta ng isang vice presidente na pinagmumumura at saka sasabihin, papatayin yung presidente, eh hindi pa ba naman yan sapat para tanggalin siya na vice president?
0: Anong klaseng politiko ka? Di ba?
1: Kaya lang, that's the reality eh. No? Although, meron ding ano yan, meron ding mga changes naman eh. Hindi naman carved in stone yan.
0: At saka politicians yan.
1: Oh, politicians din naman yan. Hindi naman carved in stone yan. We must not be that pessimistic.
0: Yeah.
1: Ang sinasabi lang natin, medyo uphill na laban pagka sumampa na sa Senate.
0: Uphill battle.
1: Tapos, itong sila Sara, mas gusto nilang doon ang labanan. Kasi mas madali ang 23 senators eh.
0: Llamado sa bilangan.
1: Oo. Ilan yan?
0: Anyway,
1: 300 congressmen. Ang hirap-hirap yan, di ba?
0: Attorney JB, buti binring up mo yan. Kanina, earlier on, nagkikwentuhan kami ni Julian, meron siyang comment dyan. At ito, positive thinker tong batang to eh. Bukod sa reaction mo, Alberto, yung share mo nga, Julian, yung point mo kanina, parang maganda yun ah. Parang nagkakaroon ako ng pag-asa nung narinig ko yun. Paliwanag mo.
2: Ang sinabi ko po kasi kanina is nare-respeto ko po yung pananaw po ni Attorney JB. Ang sinasabi ko po kasi una sa lahat is kahit una doon sa evidence na sinasabi niya po. Kahit binigay lahat pero kung kahit mag-aral yung mga lawyers ni Sara Duterte na banggayin yung evidence. Pero kung masyadong malakas yung evidence against her, wala pa rin sila magagawa. Ang second, dun sa Senate, na uphill. Yes, totoo, uphill po. Pero may mga swing votes yun. Kagaya ni...
0: Halimbawa, gusto ko yan. Halimbawa.
2: Si Alan Cayetano, attorney po siya. Politiko siya at may sarili siyang gusto. Pero pag nakita nila yung evidence na sobrang against kay Duterte na
0: sobrang overwhelming,
2: yes. Kagaya ni also si Joel Villanueva, si Jingoy Estrada.
0: Villar's siblings.
2: Yes,
0: Villar's siblings. Ang tingin mo sa kwentuhan natin kanina, pwedeng
2: yes.
0: Umanong ganun.
2: Tawa yun. Po yun, swing votes
0: yung
2: po.
0: Punto ni JB na sa kabila ng binubundol na sa pagmumukha mo yung yung katotohanan.
2: Yes po.
0: Eh ang kapal mo pa rin, parang ganoon, baka sakaling umatras. Yes, okay.
2: Hindi natin masasabi na mawawala yung political side of this.
0: And I want to go with you on that optimistic comment. Pero ikaw, yes. Alberto, share muna sa para sure sa mic.
3: Ayun. So una, yung dun muna siya sa issue nung kung bakit hindi binuksan yung kahon na, yeah, parang parehas nga siya nung sobre ni Estrada. And I think okay lang na hindi nila binuksan kasi overwhelming na yung evidence just to establish probable cause that Duterte, Sara Duterte really stole money from the government fund, no. Ang susunod naman yung sa Senate trial proper ng impeachment. And gusto kong maging optimistic talaga.
0: dapat
3: na yung sinasabi, yung mga sinasabi nating political ally ni Sara Duterte makita yung bigat ng ihahaing ebidensya, kasi ang kailangan lang naman natin sa impeachment substantial, napakababang level ng kinakailangang ebidensya, no. At sa tingin ko, baka mawala yung, hindi siya totally mawala, pero sa tingin ko, makaapekto pa rin yung darating na 2028 elections para sa mga re-electionist. Kasi kahit na itong napakalaking issue nitong impeachment proceeding na kinakaharap ni Sara, tumataas pa rin yung kanyang trust rating. Nakakatawa. And ayun, sa nakikita ko, may mga senador na hindi titingin sa ebidensya. May mga senador dyan na titingin sa anong magiging pakinabang nila kung sakaling impeach nila si Sara o kung sakaling bumoto sila. See, para sa acquit.
2: I-convict.
0: Okay. Anyway, babalikan natin yan. Pero hindi ko lang papalampasin itong issue na to, yung legal opinion ni Attorney JB, yung SALN. Sa experience mo, pati kayo, pati sa opisina natin, Alberto, pwede ba yung pumapasok ang pera, lumalabas? Walang cash in bank? Walang cash on hand? Attorney JB, ano yung implikasyon nito? Yung sinasabi nilang nasa others daw. Quick ano, comment on this. SALN. At bakit mahalaga 'yan?
2: Talagang 'yun pa lang itsura noon, malina eh, 'di ba? Kasi may mga previous sa SALN sila, nilalagay nila yung amount ng cash in bank nila. O bakit all of a sudden nawala? Nilagay nila daw sa others. Pinalulusot na ngayon nila, nasa others na raw. Ganito ha. Ako kasi nakikita ko naman, malakas ang ebidensya, pinakita na nga sa House Committee on Justice eh. Nilahad na nga nila lahat eh, 'di ba? Nakikita ko sufficient 'yan. Hindi naman naghahanap dito ng Canwell ng ano eh, ng guilt beyond reasonable doubt. Hindi eh, hindi 'yan ang
0: tama yung point mo, Alberto, substantial.
2: Substantial lang 'yan eh. Alam mo, dito sa hierarchy ng standard of proof, pinakamataas kasi yung proof beyond reasonable doubt. O para i-convict mo ang isang criminal, yung akusado, para dahil sa isang krimen. Ibig sabihin, wala kang kaduda-duda. Kasi yung mga susunod, pwede ka na magduda eh. Kaya lang isusunod doon, clear and convincing. That is intermediary between proof beyond reasonable doubt and preponderance of evidence.
0: Yan, klaro to.
2: Yung preponderance
0: to,
2: kasi, paramihan.
0: Pakinggan nyo to, importante to.
2: Paramihan ng evidence. Pero hindi pa rin. Wala pa rin sa clear, hindi sila sa clear and convincing pumapasok. Ni hindi sila papasok sa preponderance. Ibig sabihin ng preponderance, ito ang ebidensya ng prosecution, itong kay Sara Duterte, balansehin mo yan. Kung sino mas marami, yun ang mananalo. Hindi pa rin dun. Mas mababa pa eh. Substantial evidence. Yan ang pinakamababa sa lahat. Ha? Just enough evidence to convince a reasonable man. A reasonable man. Di ba? Kasi kinukonsider natin na yung mga senador natin
0: ay reasonable men. Tama.
2: Diba?
0: Tama.
2: To arrive at a conclusion. Para, na ito nga ang ginawa niya.
0: Para natawa ko dyan, JP. Natatawa ko dyan sa
2: reasonable men. Sige. Pero kasi, alam mo, kung ito lang si Alberto at saka si Julian ang nasa Senado natin, baka okay na eh. Di ba? Baka okay na yung desisyon eh. Kasi nakikita nila, pag mali. Pag tama, tama. Wala tayong magagawa. Di ba? Pero kasi dito, makikita mo, politika ang pumapasok dito, naglalaro. Eh, ito mga senador na to, siyempre, mga iba dyan, ang tagal na sa politika, di ba? So, lalaroin nila yan eh. Lalaroin nila yan. Alam mo, ang difference nung doon sa box at saka doon sa envelope ni Erap. Yung box kasi, ang sabi nitong commissioner ng BIR, may batas eh na hindi mo pwedeng tignan yan. Kung hindi in aid of legislation. Kung in aid of legislation ginagawa ninyo,
1: eh pwede niyong tignan yan. Kasi gagawa kayo ng batas eh.
0: So specific yung provision.
1: Pero iba yan eh. That is sui generis eh. Iba yan eh. Hindi naman in AWA, hindi legislative work ang impeachment. Eh, kaya nga nakakatawa ko minsan mga arguments sa mga committee on justice natin. Oh, eh kung in aid of legislation, pwede eh mas mataas pa 'yung impeachment. Ganyan. Hindi nga pwede dahil may batas eh. Parang hindi sila sumusunod sa batas pag ganoon. Ngayon, break na lang ni Chel Jokno 'yung ano, ni Congressman Jokno. Sabi niya, hindi naman kailangan eh, may probable cause na eh. 'Yung sa Senate kasi, 'yung kay ERAP, desisyon eh. Desisyon ng Senate, 'wag buksan. Actually, dapat may respeto yun eh. Kasi sila naman na nagtatrial eh, di ba?
0: Kaso nag-rally
1: yung mga tao. Ay, kaya naging political na eh. Nag-transform na into a political exercise. Nag-walk out yung mga congressmen. Nag-walk out yung private prosecutors. Yung mga tao sa lahat sa kalsada. Galit kay ERAP, di ba? Siyempre,
0: Catholic Church.
1: Ganyan, yung subahan. Ayaw kay ERAP. Yung elite, ayaw kay ERAP. Kaya, na-disgrasya si ERAP. Di ba? Eh, dito naman, ang in-impeach naman natin, hindi naman pangulo eh. Vice presidente lang naman yan. Parang siguro na lang yan, hindi naman magugulo masyado ang ating gobyerno pag natanggal yan o hindi matanggal.
0: Anyway, teka, lumalabas mga kababayan na magkakaroon tayo ng part 3. Ano? Magpa-part 3 tayo, definitely. Kaya,
1: habang sinusubaybayan natin.
0: Habang sinusubaybayan natin. Kasi tiyak, after nung Monday, although ipa-plot out ko pa yung program ko, no, hanggang, kasi baka naman, magsawa kayo sa magagaling na bisita ko. Unti-unti natin, siguro after 1 or 2 weeks, babalik sila to assess at yung magiging direction sa Senate. Pero bago tayo mag-iwiwalay, siguro a few words, Julian and Alberto, panawagan nyo sa ating mga kabataan. Bago yung last words from Attorney JV.
2: Okay. Tayo mga youth, may role tayo. Diba? Dapat po, ang role natin hindi lang para sa kinabukasan, hindi para sa future, pero para sa ngayon. Yung sa camera or sa mukha ng mga issues natin na yon, dapat matuto tayo to be informed para maging critical at para maging responsable.
0: Tama.
2: Kasi hindi dapat tayo, again, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi dapat tayo sumusunod sa sabi-sabi. Dapat we should understand everything. Dapat matuto tayo magbasa, manood, para and ask questions. Para alam natin kung ano yung tama, para alam natin kung anong gagawin na dapat yung tama.
0: Okay. Thank you, Julian. Few words, Alberto. Pasensya na, ano, may susunod na news, ano, laging bitin eh, pero okay lang yan. May part 3 tayo. JB, part 3.
3: Okay, approved.
0: Yes, sige. Panawagan.
3: Yung mga kabataan na katulad ko, lalong-lalo na dun sa mga nagpa-participate politically tuwing election at dito sa issue ngayon sa kinakaharap na impeachment ni Sara Duterte. Sana hindi matapos yung participasyon ninyo at paglaban ninyo at pagsigaw ninyo sa politika. Kasi ayun nga, marami pang dapat ipaglaban at marami pang rason para lumaban. At uulitin ko lang ulit, huwag kayong magagalit sa mga kabataan at mga taong lumalabas sa kalsada para ipagsigawan at para pilitin ang gobyerno ibigay kung ano ba talaga yung dapat para sa atin. Kasi ang laban ng bawat aktivista, anumang uri ng aktivismo, para yan sa mamamayang Pilipino.
0: Salamat, Alberto. Talagang mas matapang to sa tatay niya. Last few words, Attorney JB, bago tayo mag part 3.
1: okay, may part 3 ba naman? Ako para sa akin ganito, ano? Nahabaan talaga ako doon sa proseso sa Committee on Justice. Kaya sa Lunes pa lang malalaman natin kung mai-impeach na si Vice President Sara o hindi. Ako ang tingin ko mai-impeach.
0: Oh, yeah.
1: Dahil walang dahilan eh kung bakit hindi. Ang linaw naman ng probable cause lang pag-uusapan, ang linaw eh. Eh as a matter of fact, kahit substantial evidence, basta hindi siya sumagot, hindi niya napabulaanan yan, convicted yan. Convicted yan. Doon sa pinakitang ebidensya. Kaya lang, syempre, panawagan ko sa mga nasa house, lalo na yung magpo-prosecute nito, ay galingan nyo. Di ba? Galingan nyo. Kasi pag nakalusot si Vice President dito, Sara Duterte, eh pwede na kayong mura-murahin kahit na anong oras niyan. Pwede na kayong pagbantaan na papatayin kita, papatayin ko yung Presidente, papatayin ko yung Speaker.
0: Baka isama ka sa extrajudicial killings. Kasi
1: hindi
0: nyo
1: tinanggal eh. Di ba? Hindi nyo natanggal. Papatayin ko si Senate President. Di ba? No joke, sasabihin niya. Tapos pag mumumurahin niya, lahat tayo pag mumumurahin niya. Mabuti kung ganun lang. Eh kung yung buhay natin ang kitilin niyan. Dahil, alam mo, may experience sa tatay, tayo sa tatay niyan, ganun pa ulit mangyayari. Kailangan galingan nila, Anuel.
0: Anyway,
1: yun lang ang message ko.
0: Dahil dyan.
1: Yun lang ang message ko.
0: Dahil dyan, Atty. JB, after nung part 3 natin, sa ayaw mo't sa gusto mo, tutulong ako sa, hindi ako magyayabang, puro kaibigan ko naman yung mga nandun eh. Tutulong ako sa paglalabi, sana makasama ka sa prosecutors, at sana pag pinipilit ka na namin, huwag kang tatanggi. Ha? Please, mga kababayan, ito po ang inyong lingkod, Noel Medina sa TikTok ng Bayan. Mabuhay po ang Sambayan ng Pilipino. Radyo Pilipinas 1.
4: The News. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Their time 504.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Japan International Cooperation Agency o JICA at Department of Transportation o DOTR pinalakas ang proyekto para pagandahin ang serbisyo ng mga PUV sa Mega Manila. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas. Report.
7: Mas pinaiintay ng Japan International Cooperation Agency o JICA at ng Department of Transportation o DOTR ang tatlong taong proyekto para mapabuti ang kalidad ng serbisyo ng Public Utility Vehicles o PUV sa Mega Manila. Sa pulong, ang mga kinatawan ng JICA at DOTR sa Italian Joint Coalition Committee meeting sa Land Transportation Office o RTO sa Quezon City upang talakayin sa ang progreso ng proyekto na nagsimula noong 2025. Matalakay ang mga inisiyatiba na hihikayat ng mas maraming commuter na gumamit ng pampublikong transportasyon sa halip na pribadong sasakyan bilang solusyon sa matinding traffic sa Mega Manila. Kabilang sa mga hakbang ang pagpapabuti ng route planning, pagbuo ng mga gabay sa road transit facilities at pagtaas sa kaginhawaan sa mga bus, jeepney at UV Express. Nagsagawa na rin ng mga paunang survey at training sa route planning at data analysis. Sumali na rin ang mga lokal na pamahalaan ng Manila at Quezon City bilang pilot areas para sa mga proyektong pang-infrastruktura na inaasahang magpapalawak pa sa iba pang lugar. Sa tulong ng iba pang ahensya tulad ng LTFRB at Office for Transportation Cooperative OTC, inaasahang magdudulot ang proyekto ng translated pagbabago sa araw-araw na biyahe ng mga commuter kasabay ng patuloy na kongreso ng Japan at Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, EJ Lazaro. Party list Solon, kumpiyansa na sapat ang makukuhang boto sa plenaryo para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Nagpahayag ng kumpiyansa si Bicol Saro Party List Representative Terry Guido na makakamit ng kamera ang kinakailangan bilang ng mga boto upang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa isang forum sa Quezon City, sinabi niya rito na hindi mahirap maabot ang one-third vote sa plenaryo na kailangan upang maipasa ang impeachment upang umusad ito sa Senado. Ayon sa kanya, ang 53-0 na boto ng House Committee on Justice na nagtatakda ng probable cause ay indikasyon na nasa tamang direksyon ng proseso para makuha ang 106 na boto na kinakailangan. Sa Lunes, nakatakdang aprobahan ng Justice Committee ang pinal na committee report at articles of impeachment. Habang tinatayang sa May 11 naman, ang target na matalakay na sa plenaryo ang articles of impeachment na siyang pagbobotohan ng mga miyembro ng Kamara. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vados Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, pinatawan ng suspension ang public utility jeepney sa viral na aksidente sa Cebu City. Si Ray Ferrer sa report.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Sinuspindi ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang operasyon ng isang passenger jeepney sa loob ng 30 araw matapos itong masangkot sa viral na aksidente kahapon sa Cebu City. Ayon kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza II, umabot sa 18 pasahero ang nasugatan sa insidente na kinasasangkutan ng dalawang jeepney. Batay sa paunang investigasyon, lumalabas na may kapabayaan ang isa sa mga driver matapos itong piliting tumawid sa intersection kahit naka-red light. Makikita rin sa CCTV footage na kumakalat online ang pangyayari sa kanto ng Jerusalem at Gulyas Streets kung saan naganap ang banggaan. Dahil dito, pinagpapaliwanag ng LTFRB ang operator kung bakit hindi dapat suspindihin o kansilahin ang prangkisa nito. Inatasan din itong isumite ang lisensya ng driver at plaka ng sasakyan. Nakatakda ang pagdinig sa ika-18 ng Mayo. Samantala, tiniyak ng LTFRB ang agarang pagproseso ng insurance claims para sa mga nasugatan sa aksidente. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: At mawakas na balita sa lalawigan, TESDA Caraga na mahagi na sa mga benepisyaryo ng welding toolkits at Certificate of Scholarship Grant nitong Labor Day. Mula Radyo Pilipinas Butuan, si Jezreel Sudario sa balita.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Bilang bahagi ng selebrasyon ng Labor Day, ang TESDA Caraga ay namahagi ng Certificate of Scholarship Grant Commitment para sa Lifelong Employability and Advancement Program sa mga piling benepisyaryo sa rehiyon. Pinamahagi rin ang mga toolkit para sa Shielded Metal Arc Welding NC1 sa mga napiling kalahok sa ilalim ng Special Training for Employment Program ng TESDA bilang suporta sa kanilang paghahanda sa trabaho. Bukod dito, namigay ang TESDA ng libreng inumin sa pamamagitan ng isang barista setup para sa mga aplikante ng job fair na ginanap sa Butuan City. Binigyang diin ng TESDA na sa pamamagitan ng pagkakaisa at malinaw na layunin, makakamit ang isang bagong Pilipinas kung saan ang oportunidad ay para sa lahat at ang pag-unlad ay sama-samang tinatamasa. Para sa Bagong Pilipinas, Jezreel Sudario, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
10: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Pinalawak.
13: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab. World Service Sports Radio.
15: Ang taginting ng FM
8: at lakas ng AM
15: sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
15: Radyo Magazine 1278.
8: Sports Radio 918.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
15: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3
8: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
16: Radyo Pilipinas is on Viber.
17: Viber.
16: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
16: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track
16: with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber.
16: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
19: ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

Meron, meron. May naririnig?

0: Spina la casa. Spina la wa.
1: Radio Filipinas.
0: Radio. Publico. Radio Filipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
2: Radio Mag 1278.
0: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Radio Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Radyo Pilipinas Breaking News.
8: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kapapasok lamang po na balita, mataas na ash column na itala po yan sa Bulkang Mayon. Alamin po natin ang kabuuan ng detalye mula kay Nancy Medjavillo ng Radyo Pilipinas. Albay.
9: Totoo yan, bumulaga ngayong kaninang pasado alas 5:30 ng hapon at matagal-tagal to, no? Na ash column na namataan ng mga taga-Albay and wala pa ng estimate as to the height ng ash column. Kung makikita nyo talagang ang maitim at mataas po yun, so probably later makukuha natin yung details from Feebox because Paul Hapin nandun na ngayon sa Feebox na ito ay nagdulot ng pagdilim sa paligid at ash fall sa ilang lugar sa Kamalig, Albay and the third district ng Galawigan is particularly yung Ginobatan. Now, sa report na nakuha natin, ito ang ating reliable source na nasa area na nagbigay sa atin ng video today, kaibigan natin na si Attorney Jaime Guerrero ng Bayan ng Kamalig, na siya mismo ay kumukuha ng video while nagaganap yung mataas na ash column. And sabi ng Feebox, it's a pyroclastic density current or PDC, which is very harmful sa sinumang tatamaan nito. So kung makikita ninyo, as per information na nakuha natin on the ground, kanina kung bumagsak ito sa malapit sa area because ang bahay nila ay 4 kilometers away sa danger zone. So sabi niya kung mababa yung bagsak sa kanila nung abo, maari silang masuffocate o hindi sila makahinga dahil doon sa talagang madilim and halos asupre na amoy nitong pagbagsak ng mga materyales ngayon dito sa Bulkang Mayon. And may traces na tayong nakuha. Nasend lang ito ngayon sa atin sa Barangay Tumpa, Kamalig. Maya-maya, bine-verify pa natin yung mga areas na binagsakan nitong ash fall. Dito, kasi bumulaga ito, no? Medyo naging silent yung Mayon, though nag-stay siya sa alert level 3. Pero medyo naging kampante, hindi siya masyadong nagpaparamdam ng ganito na mataas na ash column. And ganon kaitim kataas yung ash column na ibinuga ngayong hapon. So ito ngayon, actually, yung ating mga kasamahan na sa Albay Public Safety Emergency Management Office na kung ano mga responses na maaring gawin ng provincial government ng Albay, yung Feebox, nandoon na si Paul and other reporters natin on the ground, Santo Domingo, but mostly affected itong third district ng Albay. So I think JM could contact Kamalig, lalo na yung bayan ng Kamalig and other areas ng third district because may until now may mga evacuees pa rin tayo, kaya nga po nasa alert levels rin yung Mayon. Marami pa tayong evacuee sa mga evacuation center na nandoon sa malapit sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Hindi pa rin sila pinapauwi. So good thing naman, talagang pinagbabawalan na pumasok sa 6 PDC because nakataas pa rin yung alert levels sa Bulkang Mayon. So ngayon yun ang situation and medyo madilim na yung taligid, so makikita natin na medyo nagkarakalma na. Sabi nga sa atin ng ating mga source on the ground, medyo mabuti-buti dahil hindi masyadong tinamaan yung center ng Kamalig. Though, may ilang barangay sa Kamalig na binagsakan nito. Pero yung pinakamalapit, thankful tayo sa Panginoong Diyos dahil hindi bumagsak sa kanila. Because sabi nga po ni Attorney Jaime Guerrero, kung bumagsak sa kanila yung makapal na yun na abo at madilim talaga, maaring masuffocate ang buo niyang pamilya. Ito ay risky, no? Doon sa may mga respiratory ailments, kagaya ng asthmatic at iba pang klase ng sakit na maaring maapektuhin yung ating baga. So, kailangan advice pa rin ng ating mga eksperto na Department of Health, talagang lagi nakasuot ng face mask. Eh, ito hindi natin ina-anticipate, medyo nagkalma yung mayon, although it's still at alert level 3. So, malalaman natin sa Facebook later kung ano pang mga other detalye kaugnay nitong latest na ipinakita ng bulkang mayon ngayong hapon. Though, it's 6:42 na ng gabi. So yun po mga ka-RP, ang ating update muna sa ngalan po ng buong pwersa ng Radyo Pilipinas Albay, Nancy Madjabilio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay.
7: Radyo Pilipinas, breaking news.
8: Maraming salamat, Nancy Medjavillo. Mag-ingat kayo riyan. At maya-maya po ipapapasukin naman natin si kasama po natin si Paul Hapin sa mula sa Radyo Pilipinas Albay. Dahil sabi nga po ng Feebox, ito ang pinakamalaking pyroclastic density current ng bulkang Mayon mula nang magkaroon ng aktibidad nitong Enero. Alamin po natin, maya-maya lamang ang oras po natin, meron na po tayong 4:03 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi, manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang

0: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
1: Public service sports radio.
2: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
3: Radio Mag 1278.
2: Sports Radio 918.
3: Radio Pilipinas.
2: Radio Publico
3: 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
2: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
7: Are inaw nandidong kwarano ni Anarampay na.
6: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track
1: with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
1: Report.
10: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaugnay pa rin po sa balita ng pagbuga ng makapal na usok ng Bulkang Mayon. Ito po ay dulot ng pyroclastic density current. Narito po si Paul Hapi ng Radyo Pilipinas Albay para magbigay pa ng ibang balita. Paul?
11: Magandang gabi, May. Ang nagbuga ng makapal na usok ang Bulkang Mayon bandang alis 5:09 ng hapon kanina, tulog ka na pinakamalakas na naitalang pyroclastic density current o PDC. Ngayong taon na ayon sa PIVOC, sa eksklusibong panayam ng Radyo Pilipinas Albay, kay Doreen Abilinde, ang Science Research Specialist ng Mayon Volcano Observatory, sani ito ng lava effusion collapse sa pyroclastic density current na sinabayan ng minor stromboidal activity, minor explosion at panandali ang lava fountaining. Umabot sa 4 na kilometro ang haba ng PDC patugong Miisigali habang pumalo sa 3 kilometro above sea level o 600 metro mula crater ang taas ng plume. Tinangay ang ibinugang abo ng hangin patungong west-southwest o kanluran-timog-kanluran ang makapal na abo kung kaya't inaasa magkakaranas ng katamtamang hanggang malalakas na ashfall ang Ligao City, Ginubatan, Kamalig at ilang bahagi ng Daraga. Paalala ng FIBO sa publiko, partikular sa mga apektadong lugar na magsuot ng face mask o magtakip ng basang panyo o bimpo upang maiwasan ang paglanghap ng abo at manatili sa loob ng bahay kung hindi kailangang lumabas. Samantala, patuloy ang koordinasyon ng Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga ahensya ng pamahalaan para sa kinakailangang resources at isasagawa ang assessment sa mga apektadong lugar. Tiniyak naman ni APSEMO PDRMO Head Bobby Cristobal na sapat ang food packs mula sa DSWD at lokal na pamahalaan para sa mga apektuhang pamilya. Sa ngayon ay patuloy pa rin tinutukoy ang mga lugar na nakakaranas na ng ashfall sa mga oras na ito. Yan ang latest mula dito sa Legazpi City, Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Maraming salamat, Paul Hapin, ng Radyo Pilipinas, Albay. Sa kaugnay po na balita, dumako naman po tayo sa kinaroroon na naman ni Diana Mendez, kung saan nga po, Kamalig Mayor pinayuhan ng mga residente na manatili sa loob ng bahay dahil sa makapal na usok mula sa bulkang Mayon. Alamin po natin ang buong detalye mula kay Diana Mendez.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Magandang gabi. Pinayuhan ni Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. ang mga residente ng Kamalig, Albay na manatili muna sa loob ng kanilang mga tahanan kasunod ng pagbuga ng makapal na usok mula sa bulkang Mayon ngayong araw May 2026. Ayon sa alkalde, layunin ng abiso na maiwasan ang posibleng masamang epekto ng usok sa kalusugan ng mga residente. Inirekomenda rin ng alkalde ang mahigpit na pagsasara ng mga bintana at pinto at ang pagsusuot ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology upang mabantayan ang kondisyon ng bulkan. Hinikayat din ang publiko na manatiling kalmado at sumubaybay lamang sa mga opisyal na abiso mula sa mga kinauukulang ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Maraming salamat, Diana Mendez, mula sa Radyo Pilipinas, Albay. Ang oras po natin, meron na po ting 24 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
14: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit,
13: prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
14: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
13: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: Pinas, pinalakas, pinalawak.
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: Colab.
19: World Service Sports Radio.
20: Ang tagintig ng FM
21: at lakas ng AM
22: sa iisang himpilan.
23: Pinagsanib na puwersa
24: para sa mas malawak na
25: serbisyo publiko.
26: Radyo Magic 1278.
27: Sports Radio 918.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko
30: 738.
31: At Radyo Pilipinas World Service.
32: Mapapakinggan na
33: sa Capital 104.3 FM.
34: Capital 104.3
35: AM and FM collab
36: sa Capital 104.3 FM.
37: Radyo Pilipinas.
38: Radyo Pilipinas
39: and Capital 104.3 collab.
40: Radyo Pilipinas is on Viber.
41: Viber.
40: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
42: Receive credible news and information.
43: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
44: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
45: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories.
46: Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
47: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

Circuits activated.

0: Map ang mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
2: Ang ating walang gutom program.
1: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
3: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
1: Itong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card. Pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
4: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
1: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
4: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
1: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
5: Salamat, President.
6: Salamat.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Philippine Standard Time. 31 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
11: Good morning! Wake up! Good morning!
10: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre dito sa Mega Manila, araw po tayo ng Linggo ha. At 3 ng Mayo taong 2026. Mayo na tayo ha, Mayo na! Kami muling sumasa inyo no, sa pamamagitan po ng programang Mabuhay Pilipinas. Tayo po ay napapakinggan sa mga social media platforms ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Siyempre sa Radyo Pilipinas 738 sa inyo po mga AM band ha. At siyempre sa iba pong mga social media pages ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kamusta na? Kamusta na kayo? Na-miss ko kayo ha. Sunday na ngayon ha. Panahon ng pahinga. Oh, kamusta long weekend ha? Ikaw, Arnel, nag-long weekend ka ba? Hindi. Business as usual ho kasi kami dito. Kahit na holiday, eh kami nasa himpapawid at nakahandang magserbisyo sa inyo mga kababayan. 33 minutos makalipas po ang alas 6 sa nagmamadaling umaga. Ay nga pala ha. Mga pag-uusapan natin ngayon about sa ERC ha, sa Energy Regulatory Commission. Mga iba't ibang issue sa ERC pag-usapan natin. At syempre, alam niyo na. Oh, eh mga naibabalita ko ha. Nangangamoy roll, di tayo rollback ngayon. Nangangamoy price increase po tayo ngayon. Pero mamaya, babasahin ko muna ang aking bolang kristal para ihatid sa inyo ang final price estimate po ng presyo ng mga produktong petrolyo next week, ha? Basta, sasabihin ko sa inyo, namumurong tumaas, okay?
5: Oh, no!
10: Pero, hindi natin alam kung gano'ng kataas, ha? Pero, syempre, ahatid natin sa inyo yan. At syempre, mga iba't ibang mga issue ng bayan, ating pag-uusapan ngayong araw.
7: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.

0: 35 minutos makalipas ang alas 6 sa nagmamadaling umaga. Nagmas binigting ho ah ang ng Japan International Cooperation Agency o JICA at ang Department of Transportation o DOTR ang tatlong taong proyekto para mapabuti ang kalidad ng serbisyo ng public utility vehicles o PUV sa Mega Manila. Sa pulong ng mga kinatawan ng JICA at DOTR sa ikalawang Joint Coordination Committee meeting sa Land Transportation Officer LTO si Quezon City. Dito nga sa Quezon City. Wow, social. Dinala nga yung progreso ng proyekto na nagsimula na noong 2025 at natalakay ang mga inisyatiba na hinikayat sa mas maraming commuter na gumamit ng pampublikong transportasyon sa halip na pribadong sasakyan bilang solusyon sa matinding traffic sa Metro Manila. Kabilang ang sa mga hakbang ang pagpapabuti ng route o route planning o route planning, pagbuo ng mga gabay sa road transit facilities, pagtaas ng kaginhawaan sa mga bus, jeepney at UV Express. Nagsagawa rin ang mga paunang survey at training sa mga route planning at data analysis. Sumali rin ang mga lokal na pamahalaan ng Maynila, Quezon City bilang pilot areas para sa mga proyektong pang-imprastruktura na inaasang mapapalawak pa sa iba pang lugar. Sa tulong ng ahensya tulad ng LTO, LTFRB, Office of Transport Cooperatives, nasa magdudulot ang proyekto ng konkretong pagbabago sa araw-araw na biyahe ng mga commuter kasabay ng patuloy na kooperasyon ng Japan at Pilipinas. Pinawalang bisa ng Korte Suprema ang utos ng dismissal laban kay dating overall Deputy Ombudsman Melchor Altrur Carandang at nilinaw na walang kapangyarihan ng Office of the President na magpataw ng administrative sanctions sa mataas na opisyal ng Ombudsman. Isang 28 pahinang desisyon ng Korte Suprema, iginiit nito na ang Office of the Ombudsman ay isang independent constitutional body kaya hindi saklaw ng kapangyarihan ng Pangulo ang pagdidisiplina sa mga deputy nito. Binaligtad ng mataas na hukuman ang naunang ruling ng Office of the President na nagtanggal kay Carandang sa serbisyo dahil sa umano'y graft and betrayal of public trust. Ayon sa Korte Suprema, nakabatay ito sa mga naunang jurisprudence, partikular sa Gonzales ruling na nagsasabing unconstitutional ang pagbibigay ng disciplinary authority sa Pangulo laban sa Deputy Ombudsman. Dahil nga dito itinuturing na walang bisa ang dismissal order na ipinatupad noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dagdag pa ng korte na ang tamang jurisdiksyon ng ganitong kaso sa loob mismo ng Office of the Ombudsman at hindi sa Malacanang. Oras po natin, 38 minutos makalipas po ang nagmamadaling umaga. Oy, tunghayan muna natin ang mga naging aktibidad ng Pangulo sa tulong yan ng Presidential Week. Hatid sa atin ang ating kasamang si Raquel Bayan. Narito.
1: Narito na ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Linggo, araw ng Lunes, 27 ng Abril. Biyaheng Capiz ang Pangulo upang personal na saksihan ng oath-taking ceremony ng mga guro at school heads sa Western Visayas. Sa kaganapang ito, ipinangako ng Pangulo na wala ng guro ang magre-retiro na Teacher 1 pa rin ang posisyon. Sa kaparehong araw, pinangunahan ng Pangulo ang rice distribution sa Mini Billy Gym sa Rojas City, Capiz. Sabi ng Pangulo, hakbang ito ng pamahalaan upang mapagaan ang buhay ng mga Pilipino, kasabay ng pagtulong sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng ani ng mga ito. Araw ng Martes, 28 ng Abril, sinaksihan ni Pangulo Marcos ang pagkilala sa mga kalahok at nagwagi sa 2026 National Invention Contest and Exhibit Awards sa Malacanang. Sabi ng Pangulo, makakaasa ang mga Pilipinong inventor na nakasuporta ang administrasyon sa pagsusulong ng inobasyon at imbensyon tungo sa pag-undad pa ng Pilipinas. Sa kaparehong araw, pinangasiwaan ng Pangulo ang Uplift Committee Meeting sa Palasyo. Dito ay sinulong ang agar ang pagsasabatas ng uplift bill na magpapalakas sa ginagawang tugon ng pamahalaan sa gitna ng energy crisis sa bansa. Habang napag-usapan din ang sapat na supply ng bigas, manok at karne ng baboy maging ng produktong petrolyo sa Pilipinas. Araw ng Miyerkules, 29 ng Abril, pinangunahan ng Pangulo ang unang 2026 Joint National Peace and Order Council, Regional Peace and Order Councils Meeting sa Malacanang. Dinaluhan ito ng mga kinatawan at opisyal ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, at iba pang law enforcement at security agency ng bansa. Araw ng Huwebes, 30 ng Abril, biyaheng Tacloban ng Pangulo para pangunahan ang distribusyon ng 10 kilo ng bigas para sa mga benepisyaryo. Kasabay nito, nakipagkamustahan rin ng Pangulo sa mga Presidential Scholars ng Social Civic Project Fund. Ang mga programang ito na isa katuparan sa ilalim pa rin ng programang bawat bayan makikinabang ng administrasyon. Habang pinangunahan rin ng Pangulang inaugurasyon ng Hibulangan Small Reservoir Irrigation Project sa Villava, Leyte. Araw ng Biyernes, Mayo 1, biyaheng General Santos City si Pangulong Marcos. Pinangunahan itong selebrasyon na 124 na Labor Day sa Pilipinas sa pamamagitan ng Malawakang Job Fair. Sa kaganapan, higit 150,000 na bakanting posisyon ang inialok sa mga job seekers. Matapos nito, pinangunahan ng Pangulo ang nationwide buying at pagbili ng mga gulay sa mga Pilipinong magsasaka upang makatulong sa kabuhayan ng mga ito, habang ang biniling ani, ipamamahagi naman sa mga nangangailangang pamilya. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong Linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team, ito si Rakal Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Raquel Bayan. Sa punto pong ito, no, meron tayong makakapanayam. Oras natin, 6:42 ng umaga. Makakapanayam natin ha, mula po sa ERC. Hinggil nga po ito sa mga refunds, regulatory actions for power cost. At operation ng wholesale electricity spot market o yung USM. Ibinalik na nga ho ng ERC. Makakasama natin mismo ang chairman ng Energy Regulatory Commission, walang iba kundi si Attorney Francis Saturnino Juan. Ayan po ang chairman ng ERC. Attorney Francis, magandang umaga po, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Magandang umaga, AJ, at sa lahat ng mga nakikinig.
0: Attorney, unang-una, maraming salamat. Second, guesting mo na sa programa ko, no? Marami rin tayo na pag-usapan. Ngayon naman, itong pag-uusapan natin ngayong umagang ito, Attorney Francis, itong yung mga refunds ng regulatory actions for power costs. Ano po ba ang ibig sabihin nito, Chairman?
2: Yung ating ipinalabas na kautusan, ito ay tungkol doon sa pagpaparefund natin sa Meralco ng kabuuang halaga ng 14 billion. Ito kasi yung nakita ng ERC na sobrang nasingil niya noong mga nakaraang taon patungkol sa kanyang distribution charge. Kaya ito'y pinababalik natin, at sa halip na sa loob ng 3 taon, ang ginawa ng komisyon ay pinaikli ang pagpapabalik. Kaya sa loob lamang ito ng isang taon na lang isusauli. Mm-hmm. Ang nangangahulugan nito na mas lalaki yung katumbas na taripa noong pagsusoling ito o yung rate reduction. Kaya kahit paano ay makakabawas ito doon sa pagtataas sa singil sa Meralco, dahil alam naman natin, in-expect natin na magkakaroon ng pagtaas yung ibang components ng bill ni Meralco, doon sa pangyayari sa Middle East.
0: Mm-hmm. Okay. May range po ba ito, Attorney Francis, kung magkano po ba ito monthly? Paano uli po ba? Tama po ba kung monthly ba ang gagawin ito o sa yung pag-rebate ng Meralco?
2: Oo, tama. Monthly ito sa loob ng susunod na 12 buwan. Mm-hmm. Ay lalabas sa ating bill yung refund na yan, ma-credit yan pagdating sa residential. Mm-hmm. Ang talagang refund rate niyan ay 42 centavos. Uy. Kaya lang ay may pinatutupad na siya kasalukuyan na 20 centavos. Kaya ang makikita natin na net impact niya ay karagdagang pagbaba ng 0.22 centavos. So malaking tulong na rin yan sa ating mga residential customers dahil kung mayroon man pagtaas sa kanilang generation charge, ay kahit paano ay mamimitigate ito dito sa pagbaba naman ng 22 centavos.
0: Kahit paano may kabawasan po, no, Chairman. Dumako naman tayo, Chairman, doon sa pagbabalik nga, no, ng wholesale electricity spot market. Ibanalik nyo na nga ho, no, ng ERC. So, ano po ang magiging impact nito, no, sa ating electricity supply o yung power supply natin?
2: Oo, yung pagdating sa wholesale electricity spot market, kung matatandaan nyo, ito ay sinuspinde natin noong March 26 dahil na din doon sa ating agam-agam na magkakaroon ng problema sa supply, sa kuryente, at ang gusto ng gobyerno kasi ay maayos ang pagdi-dispatch ng mga planta. Ibig sabihin, unahin yung mga mas murang planta na mapatakbo at sa ganun ay hindi naman magiging mataas ang magiging singilan sa WSM. Kapag ka nagsuspindi ng WSM, ang ginagamit na presyuhan dito ay yung tinatawag natin na administered prices. Ito ay nakabase din doon sa mga WSM prices nung mga nakaraan, pero mayroong ginawang modifikasyon ang komisyon pagdating dito. Ngayon, sa loob ng isang buwan na implementasyon itong administered pricing na ito, na during the period of WSM suspension, nakita naman na yung supply natin hindi talaga naman na naging problema, may sapat tayong supply, at yung mga planta na mas mura, inaasahan natin na mauuna silang matatawag o madi-dispatch para sila ang tumakbo muna bago yung mga mas mahal na planta, eh nangyayari yon. At nakita natin sa evaluation ng komisyon na even if i-lift na yung suspension, ay ganito pa rin ang nangyayari. Magkakaroon pa rin ng disiplina sa merkado at ang mga mauuna pa rin ay yung mas mura talaga. Kaya ating dinisisyonan na i-lift na yung suspension nang sa ganun ay ma-uphold naman natin ang competition sa merkado. Kasi habang mayroong suspension, hindi talaga nagkakaroon ng yung talagang honest to goodness na competition do among the generation players dahil alam na nila kung ano yung magiging presyo na ia-apply sa kanila. So, mas mabuti dahil mandato rin ng komisyon na i-promote yung competition sa generation, minabuti ng komisyon na ibalik na ang normal na operasyon ng WSM.
0: So sa mga tweet po, Chairman, ano, itong pagbabalik nyo is to fairness para sa competition sa pag-supply ng enerhiya sa ating households. Tama po ba?
2: Oo, tama yan. Kasi nakikita natin kung mayroon namang na sapat na supply, ay talagang magkakaroon pa rin ng competition among the generation players. At kasi kung may competition, mas nakikita natin kung ano dapat yung presyo kumpara kung ang gagamitin natin ay yung administered pricing at doon sa administered pricing maaari pala na mas mababa pa ang naging singilan kung pinayagan natin or inalaw natin na yung WSM ay magkaroon ng normal na operasyon at yung mga generator ay talagang maglaban-laban at magpababaan ng presyo nila.
0: Oh, sa mga tweet nga, no, tama ho kayo. Maganda yung naging decision nyo, Chairman Francis. Dahil yun nga, kasi yung ibang mga consumer, ang tingin, pagang, alimbawa, Chairman, no, nasa probinsya tayo, yung electric cooperative, kumuha ng kuryente sa WSM, alam nila, iisipin ng mga mga miyembro ng electric cooperative, ay, mahal yan, WSM yan, eh. Kasi kinakapos na yung power provider nila.

0: West Ham.
1: Uh-huh.
0: At kung ang presyohan sa West Ham ay mananatiling competitive ang presyo,
1: right,
0: ay makikita talaga dito kung ano yung dapat na isingil lang sa ating mga consumers, lalo na doon sa mga consumers ng mga distribution utilities na malaki ang kinukuha sa OSM.
1: Okay, so talagang mabuti, may tutulot nito, Chairman. E dumako naman tayo, Chairman, doon sa mga ilang usapin sa ano, sa inyong hanay. So sa ngayon ba, Chairman, yung pag-monitor nyo sa pricing ng kuryente, talaga mas pinaigting nyo pa? Siyempre, ngayong meron tayong crisis sa ano, sa enerhiya, Chairman.
0: Oo, mas pinaigting dito sa decision namin, sa kautusan namin sa pag-lift ng suspension ng WESEM. Sinabi ng komisyon dito na hindi mag-aatubili ang komisyon na ibalik ang suspension ng WESEM kung makita niya na mayroon ng basihan. Lalo't dito sa mga susunod na buwan, maaari kasi na tumaas pa at tumaas ang demand natin sa kuryente dahil painit ng painit ang panahon. So ang problema kasi kung magkakaroon ng under generation or hindi na magiging sapat ang supply ng kuryente, maaaring doon kasi mayroong manamantala at mag-offer o magsumite ng presyo nila sa WESM na talagang sobra-sobra. At ito ngayon ang binabantayan ng komisyon na kung magkakagayon ay ibabalik niya ang suspensyon. Nang sa ganon ay hindi magiging ganoon napakataas ang isisipa ng presyuhan sa WESM. Pagdating naman doon sa singilan na pangkalahatan ng ating mga distribution utilities, dahil nga alam naman natin na itong mga nakaraang dalawang buwan ay may pataas doon sa kanilang singil dahil nga doon sa epekto ng Middle East crisis sa kanilang jet generation at transmission charges patungkol sa ancillary at saka yung talagang presyo ng kuryenteng sinupply sa kanila. Ito ang pinag-aaralan ng komisyon kung kinakailangan na pumasok ulit ang ERC at mag-utos na pag-utay-utayin ang paniningil ng ating mga generation companies at transmission at ganun din ang distribution utility. Nang sa ganun ay hindi naman magiging masyadong malaki ang bill shock sa ating mga consumers at mautay-utay itong magpaniningil ng pagtataas ng singil ng kuryente.
1: Alright, with that, Chairman Attorney Francis Attorneyno Juan, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa bayan. Pasensya ro, medyo kinapos na naman tayo. Marami pa tayong pag-uusapan, Chairman.
0: Oo, maraming salamat din, AJ, sa pagkakataong ito.
1: Alright, with that, thank you very much po. Ayan po, no, si Chairman Attorney Francis Attorneyno Juan, ang chairman ho, no, ng Energy Regulatory Commission o ERC. Ayan po tayong pag-usapan, syempre. Oras po natin, 6:53. Tuloy-tuloy na tayo, ha? Ito na ang bolang kristal ko. Umilaw na. Mga nakikinig sa atin ngayong umagang ito, syempre walang iba kundi si Jun Malyare. Naka-diesel to si Alex Agbalo na medyo kilyado maglakad ngayon dahil sa kanyang gout. Sino pa ba yung nandyan sa baba? Si Reden Cruz, nakikinig sa atin, ha? Ay, pinapa-shoutout nga pala, no, ni Sheena, no? Ni Sheena to, yung kanyang mga kapitbahay na nakikinig sa atin na tuwing Saturday at tuwing Sunday morning. Maraming salamat daw ako, magpapasalamat, no, diyan sa may port area. Maraming pala nakikinig sa atin diyan, ibinalita sa atin ni Sheena Tuye. Pero yun nga lang daw, ano, may pakiusap lamang itong listener natin. Wala naman daw hong problema kung makikinig kayo sa Radyo Pilipinas o Radyo Publiko. Maraming salamat. Pero daw po, yung request ni Sheena Tuye, medyo hinaan nyo daw yung radyo nyo dahil nagpapatulog siya ng bata. Ayun lang daw ho, ha. Wala naman daw ho masama, eh. Talagang nakikinig din ho siya sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, ha. Pero pasubali lang daw ho. Panginaan lang doon.

0: Makonte kasi mahirap magpatulog ng bata. Eh kahit naman tao, di ba? Ikaw Jobel, di ba? Matutulog ka tapos malakas yung radyo ng kapitbahay mo, nakakatulog ka ba? Diba hindi? Oh. Ayun na nga, ito naman ang report, no? Wala sa labas ng ating himpilan. DSWD na kay standby na sa Albay. Kasunod nga ng pag-alboroto ng bulkang Mayon. Ay, nagkaroon ng ashfall, tama ba ako nung Saturday? Okay. Kamusta na kaya ang ating mga kababayan dyan sa ano? Ingat po kayo dyan sa mga kababayan natin sa Bicolandia, especially sa Albay. Ingat po kayo dyan ha? Sa RP Albay, sila Mama Nancy Medjabilio, sila Gary Carl Carillo, sila Boss Sam, yan ang mga counterparts natin dyan sa RP Albay. Detalye sa balita niya, mga kasama natin, Ray Ferrer. Ray, Kuyang Ray, good morning!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, Kuyang Ray, come in.
2: AJ, nakanda na ang Department of Social Welfare Development para sa agarang augmentation sa Albay, kasunod rin ang pagbugat ng lava at makapal na apo ng Vulcan Mayon itong Sabado ng gabi, Mayo at 2. Ayon sa DSWD, may nakapreposition ng mahigit 300,000 family food packs, 27,000 ready-to-eat food boxes at higit 15,000 non-food items sa Bicol Region para sa mga apektadong residente. Nauna na rin nakapamahagi ang ahensya na mahigit 1,000,000 pisong emergency cash assistance para sa higit 1,100 individual at pamilya. Patuloy naman ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para sa mabilis na paghahatid ng tulong. Samantala, nanatili sa Alert Level 3 ang Bulkan Mayon, kaya pinabayuhan ang publiko na sumunod na lamang sa abiso ng mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. Eto na nga, eto na. Ang ating linggo ang price estimate, no? Ngayong susunod na itong darating na May 5. May 5 ang paboritong araw ni Jobel at ni Arnel. Tama ba ako, Jobel? Tuwing 5:20 ang paborito niyong araw na dalawa, ha? Okay, the show must go on. Ito na. Ang final price estimate ng mga produktong petrolyo. Uulitin ko ha, sa lahat to ng mga tagapakinig, final price estimate. Ibig sabihin, ito na yung tinatansya na magiging presyo sa susunod na linggo. Tinatansya pa lang. Hindi pa ito, ha? Ayon nga sa pinakauling galaw ng trading nga po, no? Posibleng. Huwag muna pala posibleng. Unahin muna natin ang litro ng diesel. Diesel, magkano? Drum roll, please. Kano?
3: Oh, no!
4: Yay!
5: Wala na. Finish na.
0: Finish na kasi posibleng tumaas ng piso. Hanggang 2 piso ang kada litro ng diesel, ha? Ulitin ko, 1 peso to 2 peso ang posibleng itaas sa kada litro ng diesel. Sa gasolina naman, aray ko. Drum roll please. How much? Magkano?
3: Oh no!
4: Yay!
5: Wala na. Finish na.
4: Oh my God!
0: Ay, talagang oh my God na. Nako, Ninong Rolly Bumatayo. Ha? Boss Kiko Flores. Mga digasolina sa atin dyan na ating mga kasama. No? Ito na. Oh, si Sir Ray Sampang. Ayan. Oh, bangon bayang mahal, ha? Bukas yan. Oh, this gasolina, posibleng tumaas ng, aray ko.
4: Oh my God!
0: 3 pesos to 4 pesos ang posibleng akong itaas sa kada litro ng gasolina. Sa kerosene naman tayo, magkano? Tataas nga ba o bababa ang kerosene? Pero yung gasolina, diesel, taas lahat yun, ha? Kerosene, titingnan natin kung tataas o bababa. Magkano? Drum roll.

0: Thank you.
1: Oh my God!
2: Abay, kerosene, bababa ho tayo ngayon ha. Bababa, bababa. 2 pesos and 50 centavos to 3 pesos and 50 centavos ang kada litro ng kerosene. Ulitin ko, bago tayo magtapos, diesel, tataas ho ng piso hanggang 2 piso. Gasolina, 3 pesos hanggang 4 pesos. Kerosene, 2 pesos and 50 centavos to 3 pesos and 50 centavos. Ayan. At syempre, dito na po tayo nagtatapos ang programong mga Mabuhay Pilipinas. Kaya nabusog namin kayo ng mga balita at impormasyon. Syempre, papasalamat lang ho ako sa lahat ng mga sumugay kayo sa ating programa ngayong umagang ito sa live streaming. Syempre, ha? Wala man lang ano ha. Pero maraming nanonood sa atin ngayon. Maraming salamat sa mga nag-share, nag-like, nag-comment. Thank you so much. I love you all. Papasalamat muna ako sa aking mga nakatuwang sa technical side. Siyempre, ang pinaka-poging si Mr. Pogi. Walang iba kundi si Boss Arnel. At siya, uy, bagong tabas yung buhok ni Boss Arnel. Kumikinang. Kumikinang. At siyempre, ang mutya ng Bigolandia. Siyempre, nag-iisa. Walang katulad at nagsasalita na walang iba kundi si Jubel Lustre. Maraming salamat sa inyong dalawa. Iniwanan na tayo ni Drizel pero the show must go. Muli ako po yung lingkod, always at your service, AJ Ignacio na lagi nagsasabi sa lahat ng mga nakakakilala sa akin sa Bureau. Ang sasabihin ko sa inyo lagi, as always, bata nyo ako. Susunod daw ang programang Celebrating Live. Makakasama natin syempre nag-iisang station manager ng Radyo Pilipinas Sports Radio 918. Walang iba kundi si Ms. Cecil Kimlan. Isa mapagpalang umaga po, bayan sinilangan. I love you all! Bagong Pilipinas.
3: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
7: Ang ating walang gutom program.
6: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
8: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
6: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
9: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
6: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
9: these are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
6: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
0: Salamat, President.
10: Salamat.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Okay, check your time. It's 7:06 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
4: Celebrating life. Feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimlat. On Sports Radio 918.
3: Ay, magandang umaga po sa inyong lahat. And today, ang pinakaunang Sunday ng Mayo, May 3, 2026. Good morning everyone. Sana po nasa maayos kayong kalagayan kahit sobrang init. Napakainit ng panahon. Ano po kaya, ingat-ingat. Stay indoor, stay hydrated. Yan, kumbaga lagi tayo umiinom at kakainin po natin ay mga pagkaing nakakalamig ng katawan. Yan, para tayo ay ginhawang-ginhawa. Alright, so ngayon po umaga ay makakasama natin sa first hour. Of course, si Pastor Charlie Opina po is just arrived, I think, from China. No? So nagpahinga ang Opina family, nagkaroon po sila ng break. Kaya pansamantala makakasama po natin sa unang oras natin ay from Yahweh the Giver Christian Fellowship Pulilan, ng ating pong associate pastor. And bago ko siya ipakilala, ipapakilala ko muna yung ating mga guests later on. Sa ikalawang oras po natin, we will be having young professionals. Ano po? Mga kabataan ito na mga Kristiyano. Ang ating tinutukoy ay walang iba kundi si Jerickson Philip Ramos Makatiag. Yan, si J ang tawag ko, no? At saka si MJ Corpus. Sila po ang mga kasama natin sa ating reflection segment sa ikalawang oras sa ganap na alas 8 ng umaga. Okay? So ngayon po, first time na mga kasama natin sa unang oras ng Celebrating Life. Ito, lagi kong kasama to sa reflection segment sa ikalawang oras. Pero ngayon, first time nakasama natin siya dito po sa unang oras. I'm talking about si Associate Pastor Aura Dakis. Hindi ko malam, Sister Associate Pastor, good morning!
5: Good morning po, Ma'am Cecil.
3: Yan, kumusta?
5: Mabuti naman po sa biyaya ng Panginoon. Kamusta po?
3: Eto, maayos naman, salamat sa Diyos. And nakakatuwa naman, ano, mamaya, sanay kami ni Sister Aura na sa ikalawang oras magkasama. But this time, unang oras, anong pakiramdam? Sister Aura, na this time around, ikaw ang magpapaliwanag sa atin ng napakaganda natin topic ngayong umaga.
5: Actually, nagulat din po ako, no, nung na-invite ako. Pero sabi ko nga, kung will ni Lord, siya ang magsusustain sa akin.
3: Yes!
5: Yung grace niya yung gagabay sa akin. And naisip ko din po, why not? Kasi parang ngayon lang naman magbabakasyon sila, Pastor. Di ko na nga sila nakikita magbabakasyon.
3: Deserve
5: so sabi, opo, deserve nila. So, yun, mag-enjoy lang po sila, magpahinga, at tayo na po munang bahala dito sa first segment natin.
3: Sagutan eh, no? Sagutan.
5: Apa.
3: Anyway, mga kaibigan and Sister Aura, mamaya po we will be expecting a situational report, no, from MPTC Tour of Luzon, kasi ang ating kapatid na si Judith Caringal ay nandun. Kasama po siya sa Tour of Luzon. Mamaya pa po yan, ano, dahil papunta pa lang sa start line itong ating kaibigan, at alam naman natin ang mga linya-linya ngayon ay medyo mahirap. Actually, ang Tour of Luzon po ay nasa Santiago. Mag-uumpisa po sila sa Santiago City hanggang Tugigaraw City. So sa mga taga Tugigaraw, abangan po ninyo ang Tour of Luzon papunta dyan sa inyo, and they cover 130.6 kilometers. Mamaya po yan, magkakaroon lang tayong short sitner dahil nandun ang ating sister, si Sister Judith Caringal. So before anything else, Associate Pastor Aura, yan, ano ba ang ating topic for today na para sa akin ay very, very interesting?
5: Yes po, napakaganda po nung ating topic for today, at matatagpuan po ito sa Romans chapter 12 verse 1. And it's The title po ng topic natin ay God Wants Your Body.
3: Yes. Grabe, no? Intriguing, ah. God wants your body. So, talagang, as in, ang tinutukoy dito ay yung ating physical body.
5: Physical.
3: Pero yes, it's po. More than that. Diba? It's more than that. Okay.
5: Amen.
3: So, ang ating teksto, mga kaibigan, please take note of this, ah. Romans 12:1. Yan. Simulan na natin, Sister Aura, para tuloy-tuloy yung discussion natin.
5: Yes po.
3: Okay. Yan. Basahin na natin yung verse for today.
5: Okay. So, yung ating pong verse for today ay Romans 12 verse 1.
3: Mm-hmm.
5: Basahin ko po muna sa Tagalog.
3: Go ahead. Yan.
5: Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. At sa English naman po,
3: yes,
5: I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is reasonable service.
3: Wow. Sister, mabigat yung ano, ah, word na beseech. Diba? Doon sa Tagalog, nakikiusap. No? Pero mas mabigat when it comes to the English version. Kasi yung beseech, parang ano to eh, asking for something earnestly. Mm-hmm. Ano pa ba?
5: Sincerely.
3: Urgently.
5: With urge, yes.
3: Yes, urgency, oo. Fervently, parang ganun. And meron ding ano dito, anong tawag dito? Pleading. Diba? So, mabigat yung verse. Ikaw ba personally, sister, how do you see the verse? Ikaw yung personal na perspective mo o insight mo of this verse?
5: Kumbaga si Paul po na, he is coming from a place of love. Saka sa mga kapatid natin. Kasi po ito yung kailangan natin maintindihan, yung context nito ay early Christians po itong mga to. Mga new converts sila noong mga panahong yun. So kumbaga si Paul, yung sincerity niya, yung love niya sa ating mga kapatid, gayon na lamang. Kaya gusto niya talaga na kumbaga i-position yung request in a way na mararamdaman nila yung love, yung sincerity sa ating mga kapatid.
3: That's right. Ito ay parang they were, sabi dito, parang binibigyan sila ng wisdom, no? Ni ano, ni Paul, kung anong dapat gawin. Ngayon, magandang tingnan na natin yung ating, ano tawag dito, yung ating outline. Kasi ang ganda-ganda, no? Alam mo, nung binasa ko yung outline natin, talaga, I was so blessed na may mga realization. I'm sure yung mga kapatid natin, yung mga nakikinig ngayon, no, o nanonood, ay meron tayong maitatawid na message. Sister Aura, go ahead.
5: Yes po. So, ito pong ating binasa. Kumbaga, si Paul kasi, gusto niyang maintindihan natin na tayo ay tinubos na ng ating Panginoon sa napaka mahal na halaga.
3: Yes.
5: Yung dugo niya, yung pinangtubos niya sa atin.
3: Mm-hmm.
5: So, for context lang po, during the days of the early Christians,
3: mm-hmm,
5: when they were new converts, itong mga tinatawag po natin na Pauline epistles, yung mga message ni Paul sa mga taga-Romans, Corinthians, Ephesians, etc. So new converts po sila, no? At before silang makakilala sa Panginoon, before nilang tanggapin yung gospel, galing po sila sa place of paganism.
3: Mm-hmm.
5: So kumbaga nagsasacrifice sila sa mga diyos-diyosan.
3: Mm-hmm.
5: Tapos sumasamba sila sa mga emperador, yung imperial cult. Meron silang mga domestic gods na, alam niyo po yun, sa mga bahay-bahay nila, meron silang mga maliliit na figurine na mga diyos-diyosan. Sa kundi po ako nakakamali yun, si Lares at Penates, yung pangalan ng diyos-diyosan nila. Tapos nakikilahok din sila sa mga festivals. Tapos, dun sa mga festivals na yun, kung minsan, nagsasacrifice sila, hindi lang ng mga pagkain, kundi ng sarili nila.
3: Mm.
5: Parang sinasaktan nila yung sarili nila. Tapos, sinasamba nila yung mga Diyos-Diyosan at saka yung emperador. So yun po yung pinanggagalingan nung context na to, kung bakit nasabi yun ni Pablo. Kumbaga, gusto niya maintindihan ng mga believers na itong ating katawan ay hindi dinesign ng Panginoon para dyan sa paganism. Dinesign niya to para makapaglingkod tayo sa Kanya. At ako, na-remind din po ako nung sinabi ni Paul na everything is permissive but not beneficial. So, kailangan, kumbaga, niligtas na tayo ng Panginoon, huwag na natin gamitin yung sarili natin sa mga ganong practices. Kumbaga, ialay na natin yung ating sarili sa paglilingkod kay Lord.
3: Yes.
5: Ayan.
3: So, parang ganito yan eh, no? Yung buhay po natin ay regalo sa Diyos, no? At yung pagkamatay ni Kristo at pagkabuhay, na naligtas na tayo, tinubos na tayo, kailangan lahat ng gagawin talaga natin is nakakalugod sa Diyos. Hindi lang po espiritu ang pinag-uusapan natin dito, kailangan physical. Ibig ko sabihin, may mga gagawin tayo na hindi talaga nakaka, pardon the word, hindi nakakabalahura, no, sa ating katawan. Anything that we do, ika nga, ay dapat lahat ng creation nga niya, eh, di ba, Sister Aura? Hindi lang tayo, lahat ng creation ni God, kailangan pangangalagaan natin yan. Ano, pangangalagaan natin yan. Yun yung parang sinasabi dito. And life application naman, Sister Aura, sa ngayon, yung buhay natin ngayon, ano yung tingin mo na pwedeng maitawid itong ating teksto today? Yung life application, yung buhay, yung setting for today.
5: Ayan. So, gandang tanong po, no? Tayo po bilang mga mananampalataya ay niligtas na tayo ng Panginoon. Kasi dati po tayong mga alipin ng kasalanan. So, meron na tayong ngayon na freedom. Ngayon, ang freedom po kasi minsan nami-misinterpret ng madami sa atin. Minsan sasabihin nila, malaya ako, pwede kong gawin lahat ng gusto ko. For example, personally, pwede akong mag-inom, mag-party-party, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, or magbisyo. Kasi malungkot ako ngayon, gusto ko sumaya. So, gusto ko instant yung ano ko, yung relief ko. So, gagawin ko lahat ng gusto ko. Pero, yung mga ganong desisyon, nagli-lead siya to slavery as time goes by. Kumbaga, yung kalayaan mo na inaakala mong malaya ka ay hindi pala true freedom. So, yung gusto po ng ating Panginoon ay maranasan natin yung tunay na freedom. And what, ano nga ba yun, yung true freedom? It's saying yes to God and no to sin. Yeah, natutunan ko po ito kay Pastor Peter Tanchi. Yes. Na nakikinig ako sa isa sa kanyang
3: CCF.
5: Mga sermon.
3: Yes.
5: So, kailangan yung freedom na yun na gusto ni Lord para sa atin, yun yung malaya tayong makakatanggi sa kasalanan.
3: Amen.
5: Kasi yung kasalanan eventually will lead to slavery.
3: Yes, yes.
5: Tama. Yun.
3: Hindi nare-realize ng marami yan eh, ng Sister Aura, no? Parang ang nangyayari kasi yun, if I do what makes me happy, yun na yung tama. Yun na yung tama. Kaya nga tinatawag nating slavery. Kasi nga hindi alam eh, 'di ba? Very kumbaga may ignorance. Yun ang medyo nakakalungkot talaga. What makes me happy is yun yung tama. Kaya maganda yung freedom na sinasabi mo rito, Sister Aura, is ano yung tunay na konteksto ng freedom is to do what pleases God and to do what is right. Tama ba?
5: Opo, tama po. Kasi po, yung iba iladahilan nila, my body, my choice. Sarili ko to. Ako ang bahala sa sarili ko.
3: Yes.
5: Pero once na niligtas ka na ng Panginoon, siya na ang Lord and Savior mo. Hindi yes. na ang sarili mo. Diba? Kaya nga po siya Lord and Savior. Ibig sabihin, siya yung susundin, siya yung sasambahin.
3: Yes. At siya yung master. Your master.
5: Yes. Diba? Siya po yung master natin.
3: Oo.
5: So, true freedom should not lead to slavery. Kapag nililid ganyan sa slavery, hindi yan freedom na matuturing. True freedom should lead you to victory.
3: Right. Tama. Alam mo, ang dami ngayon, ano eh, nakakulong sa alak, nakakulong sa drugs, nakakulong sa maraming bisyo. But the sad thing there is, hindi nila alam Yan ang pinakamasaklap doon, Sister Aura, 'di ba? Yung iba diyan nakakulong sa mga Korean telenovela, di joke lang. Diba, ibig sabihin, joke lang po yan, hindi naman masama yung sinasabi ko, pero pag inuuna mo na yung mga bagay-bagay kaysa kay Lord, o kaya hindi mo na pinapansin, nire-reject mo na yung mga utos dahil ito yung gusto mo, medyo ano na yan, ang tawag dyan, sister, slavery, di ba?
5: Slavery na yun.
3: Right.
5: Kasi
3: right.
5: Tayo na yung kinukontrol niya. Dapat tayo yung nagkocontrol.
3: Yes, that's right. And of course, kakaiba kasi yung creation ni God sa atin. Bigyan natin ang tutok to as Sister Aura. Paano ba talaga tayo kin-create? Kasi kakaiba eh, di ba? Noong sinabi niya, God speaks light and there was light, di ba? Pero tayo kakaiba. Tell us more about it.
5: Ayan. So, sige po, basahin po natin yung Genesis chapter 2, verse 7. Para makita po natin kung paano tayo ginawa ng Panginoon, no?
3: Yes.
5: So, sa verse 7 po, pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Yun po yung breath of life. So, katulad nga po ng sinabi mo, Ma'am Cecil, na ang creation kasi ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng salita. So, nagsalita siya at na-create na yung mga bagay na yun. Pero tayong mga tao, He took His time. At we are created by His hands. Kumuha siya ng alabok at pinorma niya yon, at hindi lang yon, binigyan niya tayo ng hininga, ng breath of life. And in addition to that, we are also created in the image of God.
3: Amen.
5: We have the knowledge of right and wrong. Kaya nga si Satan, hindi niya ma-destroy si God eh, hindi niya kaya si God. Kaya yung image na lang ni God ang dinedestroy niya, which is tayo.
3: Tayo yun.
5: Tayo ang pinupuntirya.
3: Oo. Eh, alam din kasi nung kalaban natin yung weaknesses natin, 'di ba, Sister Aura?
5: Yes.
3: Kaya dapat pag mga dumarating yung punto, mga kapatid, na talagang meron tayong gustong gawin for God, gusto nating magbasa ng Bible, gusto nating mag-worship, gusto nating mag-Sunday service, and then may mga pumapasok na mga kontrabida ba? Nayayayain ka dito, ganyan, ganyan. Ikaw naman, ba masarap doon ah, okay doon ah, kasi boring naman. Di ba, minsan may mga ganon, lalabanan natin yan. The more na ayaw natin, we don't feel like reading the Bible, read the Bible. Yun ang sinasabi sa akin ni Brother Lau Katan lagi. Pag ayaw mo magbasa ng Bible, parang may nagsasabi sa'yo, magbasa ka, dahil gawa ng kalaban yun. Sister Aura.
5: Yes, totoo po yun. Tsaka yung add ko lang po dun sa mga K-drama, no? Hindi po kami KJ na ayaw namin na manood kayo ng mga ganun. Ang point po is kailangan nating maging steward, good steward ng mga pinagkaloob sa atin ng Panginoon, including yung time natin.
3: Yes, diba? Yes.
5: So, dun po sa 24 hours na binigay sa atin ng Panginoon, syempre, kailangan maglaan tayo dun ng oras. So, kung yung oras natin para kay Lord, kinakain na siya ng oras sa ibang bagay, hindi na po yun maganda. Kumbaga, kailangan na natin mag-repent at humingi ng kalakasan sa Panginoon na spiritual para tayo ay i-sustain niya.
3: Tama.
5: Para tayo ay mag-spend time sa Kanya. Kasi yun po ay very important.
3: At saka,
5: para po sa ating mga believers.
3: Tama. And then at the same time, no, ang ganda rin yung sinabi dito na Christ chose a body as His vehicle of redemption. Napakabigat nun, Sister Aura, no, yung sinabi na yun. Kasi nga, dapat ma-realize natin how important, no, itong ating katawan, yung ating pagkatao, di ba? Sabi nga, pag sinabi mo bang vehicle of redemption, ito ay kaparaanan ng katubusan. Kumbaga, so mabigat po ang sinabi ni Paul sa ating lahat. Hindi natin talaga magagawa to without Jesus in our lives. Diba, Sister Aura?
5: Yes po. Tama po yun, Ma'am Cecil. So, vehicle of redemption, una kay Mary. Diba po, ginamit niya si Mary para dun sa virgin birth, at yung katawan naman din ng ating Panginoon ang ginamit para lahat tayo ay tubusin. Yan, alam niyo po ba, Ma'am Cecil, ito quick trivia lang, na yung dugo na nananalatay sa ating katawan, ito ay galing sa ating mga ama. Ayan,
3: ama.
5: So yung Opo, sa mga father natin. Meron yung blood type natin, kapareha siya ng mga blood type ng tatay natin.
3: Ba't hindi siya nanay? Ba't hindi siya nanay?
5: Opo. So, kapag pubuntis yung isang babae, yung blood niya hindi nagmi-mix sa blood ng baby.
3: Oh, ngayon ko lang nalaman yun, ha? Thank you for the information.
5: So, ang point ko po dito ay yung blood ni Jesus Christ ay holy talaga. Mm-hmm. Kasi nung pinagbuntis siya ni Mary, wala naman tatay si Jesus, di ba? It's a virgin birth. So, pure and holy talaga yung kanyang dugo na pinangtubos sa atin.
3: Wow. That's a very good, kumbaga, gusto na, ang daming realization actually ng outline natin, mga kaibigan, this morning. Kasi ito ay applicable sa lahat, lalo na sa henerasyon. Sister Aura, these days, di ba, kailangan talaga malaman nila. And sabi nga, the characteristics of our bodies were given to fulfill God's plan. Di ba, ang bigat na talagang itong, we exist, kumbaga totally, we exist in this earth to worship God, to please God, to glorify God. That's it. One sentence, period.
5: Yes.
3: Yun lang yun, yun ang gusto natin sabihin. Kaya dapat lahat ng gagawin natin, will this glorify God? Will this please God? Sasabihin na naman nila, ang hirap-hirap naman yan. Lahat ba naman ang gagawin ko? Yes. But when you read the Bible, when you know God, hindi mahirap yan sa'yo. Kasi you are doing it with joy. Diba, Sister Aura?
5: Amen. Yes po. So, yung atin pong mga katawan na physical, ito po ay instrumento natin to worship God.
3: Amen.
5: Kailangan gamitin natin siya ng maayos.
3: Yes.
5: Pero, alam mo po, Ma'am Cecil, at the end of the day, na-realize po, itong mga gusto ni Lord na sa ating katawan, tayo din naman ang magbe-benefit nito eh.
3: Yes, of
5: diba?
3: Course.
5: Diba? Kasi, ano eh, si Lord, spirit siya. Tapos, itong ating mga katawan, alam niya na ginagamit natin to sa paglilingkod. May mga consequences kapag may mga mali tayong ginawa sa katawan natin. At hindi natin mapipili yon. So, Him reminding us na ingatan natin yung ating mga katawan, make it holy, a living sacrifice, tayo din ang magbe-benefit ng mga kung susunod tayo sa ating Panginoon.
3: Yeah, we're not saying na panagsigurilyo ka, pupunta ka na sa impyerno. Pero pa nagsigarilyo ka, may consequence yun. Pwede ka magkasakit. Hindi namin sinasabing pag uminom ka ng alak, pupunta ka ng impyerno. Ang sinasabi namin dito, ang alak may masamang epekto sa katawan. Kaya, di ba, how can you serve God pag may sakit ka? O how can you serve God pag mahina ka? Di ba? So, yun ang sinasabi natin na marami tayong hindi pwedeng gawin. So, hindi ka productive. Di ba? Hindi ka mamumunga yan pag ganyan. Di ba, Sister Aura?
5: Yes, tama po yun, ma'am. Kumbaga, malaya tayong, yun nga, my body, my choice.
3: Yes.
5: Malaya tayong makakapili kung anong gusto natin gawin sa ating katawan.
3: Yes.
5: Pero yung mga consequences niyan ay hindi natin mapipili. At lahat ng mga wrong decisions natin ay merong sanction.
3: Yes.
5: At depende talaga sa grace ng Panginoon kung hahayaan niya tayong maranasan yung sanction na yun. Pero minsan talaga, He will let us experience to face the consequences para hindi na natin ulitin. Para lesson learned na sa ating part.
3: Ang masaklap niyan, di ba? Kunwari, ang kontrata mo kay Lord ay hanggang 100 years old ka. Eh, hindi mo inangatan yung health mo, nagkasakit ka. Wow! So, magdudusa ka ng those years. Kasi yun talaga yung hanggang doon na lang yung buhay mo, yun ang design sa'yo. Ngayon, kung maingat ka sa katawan mo, so enjoy mo hanggang 100 years old ka, di ba? Kasi hindi natin alam talaga kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Either, sasabihin naman nila, yung iba nga dyan, atleta, ang bata-bata, namatay, yung ganyan. Well, hindi natin talaga alam, pero mainam na talaga iniingatan natin ang ating sarili. Anyway, it's now 7:30. Sister Aura, magbabalik tayo after some reminders dito po sa Celebrating Life.
4: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
3: Okay, it's 7:33 in the morning. Good morning sa mga naka-hook up po sa atin sa buong Pilipinas, Radyo Pilipinas, stations all over the Philippines. Maganda umaga po sa inyo lahat. Remind ko lang, yung Turob Luzon papunta po sa Tuguegarao from Santiago City niya. Si Judith po will be having a short sitner later on dito po sa Celebrating Life. Yan. So, balikan natin si Sister Aura Dakis ng Yahweh the Giver Christian Fellowship, Pulilan, Bulacan. Yan. Pag-usapan natin ngayon, Sister Aura, yung attention being given to the care of our bodies. Yan, puntahan natin to. Gusto ko tutukan natin to before we end this morning. So, ano ba yung mga bagay-bagay na sinasabi nga that Christian's body is the temple of God? Sister Aura, please expound on this.
5: Yes po. So, basahin po natin, ma'am, yung 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aarian ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos.
3: Well said. Okay. Ang ganda ng message, diba? Mabigat. Pero if Jesus is with us, with joy natin gagawin to. So, isa-isayin natin yung punto, Sister Aura.
5: Yes po. So, yung unang pong punto ay the Christian's body is the temple of God. So, di ba po tayo, halimbawa, pumunta tayo sa ating church. Mm. Yung church ba, which is the temple na ginagamit natin to worship God. Dudumihan ba natin yun? Magkakalat ba tayo dun? Magagamble ba tayo dun? Gagawa ba tayo ng mga bagay sa loob ng temple na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon? Ito pong temple, tuwing naalala ko yung word na temple, naalala ko nung finlip ng ating Panginoon, yung table. At yung nagalit ang ating Panginoon, pero hindi siya nagkasala. Kasi nung mga panahong yun, yung temple ay ginagawa nilang marketplace, ginagawa nilang lugar ng immoralidad. So, nagalit ang Panginoon kasi it is not how it's supposed to be. Ayan. So, sa atin din po bilang mga mananampalataya, yung ating mga katawan ay templo ng banal na espiritu. At yung mga gagawin natin sa ating katawan, dapat ay yung mga kalugod-lugod lamang sa ating Panginoon. Ayan. Because it is the temple of God. So, given that it's a temple of God, it also demands respect and care for our bodies. Kailangan irespeto natin yung ating katawan. Kasi kung yung respect ay hindi magmumula sa ating sarili, hindi din tayo pwedeng mag-demand ng respect from other people.
3: Well said.
5: At it is very clear na a believer's body belongs to the Lord. Hindi na natin siya pag-aari. Kasi nga po, yung ating katatayuan before ay tayo ay mga slave. Wala tayong self-control. Pero dahil nakilala na natin ang Panginoon at niligtas niya tayo, hindi na natin ito pag-aari. Ayan, tama. Si Lord na ang may-ari ng ating mga katawan.
3: Sister Aura, ano ba yung mga bagay na sa tingin mo, no, ikaw ay kabataan pa rin naman, no, batang-bata, ano ba ang sa ngayon, yung henerasyon ngayon, yung mga bagay-bagay na common na ginagawa ng karamihan that is displeasing to God? Talking about itong ating katawan, physical na katawan.
5: Mm-mm. Well, siguro po, balik tayo sa Bible kasi ang topic po noon, bilang, di ba po, mga kabataan, si Paul kasi, nung panahong yun, meron siyang dinidisciple. At yung dinidisciple niya is kabataan din, which is si Timothy. So, naalala ko, lagi niyang pinapayuhan si Timothy na be pure. Yung purity mo ay ingatan mo. So, ako po masasabi ko na in this generation, parehas lang din na pagdating sa ating mga katawan, minsan hindi tayo pure in terms of our pag-iisip, yung mga physical activities natin. So, may mga impurities dun sa part na yun.
3: Baka naman sabihin ng mga tagapakinig natin, napakahirap naman, no? Parang habang nandito ka sa mundo, you cannot readily sustain, di ba? O maging consistent ka in this, especially yung buhay ngayon, no? Yung kabataan, yung mga trabaho, yung mga nasa paligid natin, yung social media. Sister Aura, how can they do this? Na every step of the way, kailangan talaga is everything that we do is glorifying kay God.
5: Yes po. Totoo po yun, no? Mahirap talaga kasi flesh to eh. May desires ang flesh. Pero kung titignan natin, kung i-switch natin yung perspective natin na mahal ako ng Diyos, kaya niya gustong gawin sa akin to. So, kailangan, we're coming from a place na yung perspective ng Panginoon, kinoconsider natin, lalo na sa ating mga babae, mga nakikinig na mga kabataang babae. Ang sabi sa Bible, we are more precious than rubies. So, ibig sabihin, hindi tayo gold, hindi tayo diamond. Ang gold, nakikita yan sa ilog, sa mga bundok. Ang mga diamond, merong lab-grown. Pero dinescribe tayo ni Lord as rubies. Kasi ang mga rubies, hinuhukay yan from the bottom of the earth. At kapag nakuha na nila yung rubies, minsan hindi na nila alam ipresyo. Kasi sobrang priceless. Sa sobrang hirap makita, sa sobrang hirap hukayin, at sa value niya itself. So kailangan tandaan natin yon na yun yung value na gusto ng Panginoon na makita sa atin. Kasi lahat po tayo ay may halaga. lahat tayo ay tinubos ng ating Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon at yun yung halaga. Yung dugo niya, yun yung pinantubos niya sa atin. Kaya kailangan, kung binavalue tayo ng Panginoon, i-value din natin yung ating sarili.
3: Amen. Natatandaan ko yung sabi ng inang ko dati. Para daw ang mga babae, Sister Aura ay kristal. Pag daw nagkaroon ng lamat, ito ay lamat na habang buhay. Dala-dala mo na yun. Parang yes. Hindi ko makalimutan yun. Mag-aaral ako ng college. Ingatan mo, anak, ang sarili mo. Dahil para kayong kristal na panagkalamat ay lamat na habang buhay. So, nung araw yun, sabi nila, nung araw pa yung gabi na. Alam mo naman mga kabataan ngayon, di ba? Mga pilosopo, karamihan, hindi lahat. Pero yun nga, ito yun. In connection to this, yun yung dapat ingatan natin talaga. Lalo na yung mga kababaihan na binigyan mo ng punto. Okay, go ahead, Sister Aura.
5: Ayan. So, yun po yung reminder sa atin ng Panginoon na, our bodies is a temple of the Holy Spirit. So, dahil ang Diyos ay nananahan sa atin sa pamagitan ng Kanyang Espiritu, ang ating katawan ay tinuturing na isang sagradong lugar.
3: Amen.
5: At sa mga babae po, gusto ko talagang i-highlight kasi alam niyo po ba yung womb natin is sacred? Kaya kailangan yung womb natin, hindi yan basta-basta ginagamit sa kung ano-anong mga bagay. Dahil isa tong portal ng spirit and physical realm. Tayo lang kasi yung pwedeng mag-transport ng spirit dito sa earth. So, on a deeper level, on a spiritual level, talagang ganun kadami yung reminders ni Lord sa atin. Dahil we are holy. Yung katawan natin ay merong spirit at merong purpose. So, kailangan talagang sundin natin ang Panginoon. Sana, ang prayer ko po, Ma'am Cecil, ma-realize ng ating mga tagapakinig yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Na mahal niya tayo, na binavalue niya tayo. Kaya gusto niyang gawin natin yung mga bagay na to. Hindi dahil KJ siya, hindi dahil ayaw niyang mag-enjoy tayo sa buhay. It's because God wants us to have a life na ganap at kasiya-siya. Yung fulfilling life po ba,
3: Amen.
5: Ma'am Cecil, na
3: yes.
5: Kumbaga ginawa ko tong bagay na to, hindi siya tama, at the end of the day, empty yung feeling ko. Yung emotion ko very low. Pero kapag sumunod ako sa Panginoon, kahit na mahirap siyang gawin, at the end of the day, ang saya ng spirit ko, may joy akong nararamdaman. Yung ganun po na kailangan wise tayo sa ating mga decision sa buhay. At dapat pina-prioritize natin ang ating Panginoon.
3: Alam mo, knowing that, no, ang ganda ng paalala mo na people should always bear in mind, no, and sa puso natin that God values us. Pag pinapahalagahan ka, bakit hindi mo pahalagahan yung sarili mo, di ba? Parang nagpapahalaga nga ang Diyos sa'yo pero ikaw hindi. Kaya minsan may mga ginagawa tayong bagay-bagay. And then, when we realize, parang you feel so dirty, you feel so, parang I don't deserve this, parang I'm beyond redemption. Kasi nga, unang-unang nagkasala ka hindi lang sa Diyos eh. Saan? Sa katawan mo nagkasala ka.
5: Amen.
3: Ito yung temple of the Holy Spirit. Andito nananahan yung Diyos, tapos dito ka pa nagkasala. So, sariling katawan mo, nagkakasala ka. Kaya may mga consequences yan. So, yun lang yung gusto natin sabihin this morning. Sister Aura, go ahead.
5: Yes po. At ni-remind din po tayo ng Panginoon na when it comes to immorality, specifically sexual immorality, hindi nakakasala tayo against our own body. Ayan. So, ang una nating sinasaktan kapag ginagawa natin yung mga ganong bagay ay yung sarili nating katawan. Not to mention yung mga sakit-sakit na pwede nating makuha sa mga ganong activities, no, Ma'am Cecil? Kasi, yun nga, ngayon, sinasabi nila na, yung HIV, may gamot na siya. Kumbaga, parang binibigyan ng freedom yung mga tao na gawin lahat ng gusto nila dahil may gamot na. Pero ending, yung mga gamot na yun ay hindi pa din siya gumagana. Kumbaga, kailangan mo pa din siyang i-maintain. So, ako minsan napapaisip ako, what if guys, wag na lang natin gawin? What if guys, sumunod na lang tayo sa ating Panginoon? Kasi it's really for our own benefit. Alam ni Lord kasi yung limitations ng katawan natin, siya ang gumawa nito. So alam niya kung ano yung makakabuti dito at kung ano yung mga hindi makakabuti sa atin.
3: Pero alam mo, Sister Aurora, gusto ko isingit to. Very very sensitive and very relevant, no, these days. We don't judge here. No? Celebrating life, we celebrate life. Mm-hmm. Bible-based tayo. Yung mga nagpapapalit ng sex, no? Kasi we are created by God. Perfect, no? Walang sabi nila nagkamali daw ang Diyos, no? Pero yung iba kasi talagang, yung iba naman, ganun sila, pero hindi sila nagpapapalit because they honor God. Ito ako eh, so hindi ko papalitan yan, no? Anong personal perspective mo rito? We respect everybody, pero ikaw mismo, as a Christian, as an associate pastor, nagbabasa ng Bible, ano yung perspective mo rito?
5: Yes po, ako po, Ma'am Cecil, binigyan na tayo ni Lord ng indicator para hindi tayo malito. Kasi yung iba po, diba, sinasabi nila na malilito sila, which I understand kasi itong issue po na to ay ever since in the beginning sa Genesis pa lang, ay issue na siya kung babasahin po natin yung Sodom and Gomorrah. At hindi po natin din pwedeng sisihin or i-judge yung ating mga kapatid dahil yung atake ng kaaway sa paglilinlang sa atin, especially sa ating identity, ay napaka lakas ng force. Kaya nga kung hindi natin talagang tatanggapin si Jesus, walang redemptive action na mangyayari. So for me po, kailangan talaga yung identity natin ay nasa Diyos. At kailangan i-honor din natin yung identity na binigay sa atin ng Panginoon. So I know may mga tao na hindi magiging masaya kapag narinig nila to or kumbaga kukontrahin, pero I just want to relay the message na meron tayong kanya-kanyang identity na binigay ng ating Panginoon. At kung na-deceive man tayo ng kaaway, yung buhay natin na form using mga situations na hindi natin ginusto. Kasi ang alam ko po, ito is nagsisimula sa childhood, sa mga trauma na naranasan nila, sa mga relationships nila, sa parents nila. Kumbaga, ang gusto ko pong iparating ay anyone can be redeemed by the grace of God. At kailangan, we need to hold on to the identity na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi yun yung truth.
3: Yes.
5: Si Satan,
3: yes.
5: Kasi ang ugali niya mang-deceive. Kumbaga magbato ng lies sa ating mga isipan. At dahil nga yung iba hindi pa nila kilala si Lord, minsan nadideceive. Pero kapag nakilala na natin ang ating Panginoon, kapag tayo ay na-redeem, marirealize natin, ito pala yung identity ko. Ito pala yung identity na binigay sa akin ng Panginoon.
3: Amen. Okay, so siguro with the 2 minutes to go, dahil tatanggap tayo ng ulat mula dyan sa Tour of Luzon, no? Santiago City to Guigaraw City, nandun po si Judith Caringal bago mag-news si ating magbigay ng balita, no? Sister Aura, takeaway message, please.
5: Yes po, so in conclusion, gusto ko lang pong sabihin sa ating mga kapatid na kumbaga, itong body natin ay binigay sa atin ng Panginoon. Gamitin natin ito para maglingkod sa Kanya. At panatilihin natin itong malinis at banal. At huwag tayong mag-alala dahil sa mga oras na tayo nahihirapan, ay patuloy tayong tutulungan ng ating Panginoon as long as we are pleasing God. So, you become wise by using your body in the right way. So, reminder to all of us to say yes to God and no to sin.
3: Okay. Maraming salamat, Associate Pastor Aura Daki, sa iyong panahon. Ngayong umaga, sana talaga we pray na yung topic natin this morning ay may naitawid tayo, lalo na po sa henerasyon ngayon dito po sa ating bansa and to everybody. Alright? So, Pastor Aura, maraming salamat. God bless your heart.
5: Thank you po, Ma'am Cecil. God bless po.
3: God bless. Ayan. So mga kaibigan, natapos yung ating unang oras. Again, ang topic natin, God.

0: to Tuguegarao City po ang punta nila. So ito po ay tatahak 130.6 kilometers. So abangan natin muna si Judith kung ready na, no, dahil ito po ay bali nag-umpisa po noong April 29, no. Ito yung biggest race so far, and ang sports radio po ay kasama rito sa Entourage para mabigyan po tayo ng update. And so far, ang mga nangunguna rito ay mga foreign riders. So, pero titingnan natin, mahaba pa naman po ito. Ito ay tatagal hanggang May 13. Magtatapos po ito dyan sa Baguio City. Magsisimula sa Lingayen, yung pinaka-final lap nila, hanggang Baguio City. Usually naman talaga mga pagtatapos nito, Baguio City. Pero nung araw kasi Luneta eh, nagtatapos para talaga maraming tao. And I'm sure napakaraming tao naman din po ang nag-aabang dito. This is a summer cycling spectacle, yun ang tawag nila dito. Kaya we will try to get in touch bago po ang news ni Tommy Reyes. Yan, si Tommy ay nakaabang na sa Master Control. Sandali lang, Tom. At inaabangan natin muna yung ulat ng ating kaibigang si Miss Judith. Dahil mamaya kasing alas 8, mag-i-start na tong race. Di na natin siya pwedeng matawagan. Kaya siya ay bibigyan natin ng pagkakataon to have a sitner or situationer na race dyan po. So, okay. Kuy, itatry natin via Zoom para makita naman natin ang situation dyan sa may start line, no? Actually, mga starting line dyan ay dyan po sila pupunta ngayon sa Santiago City going to Tuguegarao. Napakainit ng panahon, no? Naawa tayo sa cyclist. Pero mapapansin mo, ang mga taga-abroad, sila yung nag-e-excel, meaning kaya nila yung init, no, dito sa Pilipinas. Mukhang sila ay nagkaroon ng acclimatization, nag-acclimatize sila sa init ng panahon dito po sa atin. 130 kilometers po ang kanila. And then, from Santiago City today to Tuguegarao, and then tomorrow, Tuguegarao to Pagudpud. Wow, nasa Pagudpud pala sila sa araw ng Lunes. And then araw ng Martes naman, Pagudpud to Pagudpud ang pupuntahan. Ina-announce ko lang to para alam po ng ating mga... Okay, ready na? Okay, so tawagin na po natin Miss Judith Caringal, MPTC Tour of Luzon. Judes, come in.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Thank you very much. This is MPTC Tour of Luzon. Judith Caringal, nandito po tayo sa Santiago, Isabela. Today is stage number 5 na of this 14-stage tour. Ang tapos natin sa Tuguegarao City. Iba na naman bakbakan ang ating inaabangan para sa araw na ito, wherein some 80 riders from 80 riders will be racing again today. And iba pong klaseng challenge muli ang haharapin ng mga riders natin. Matinding paspas ng hangin, expected na challenge yan. At matinding init ng panahon, we do expect 42 to 45 degrees pagdating na natin dyan sa Tuguegarao. Mainit ang pagtanggap ng mga taga Novo Vizcaya, okay, Novo Vizcainos dito sa pagdating kahapon. At ngayon, dito sa gaganapin po na... sabihin natin pag sisimula ay ganun na rin. You can see siguro yung background ko, no? Andiyan na yung marami mga kababayan natin dito sa Santiago, Isabela, na ready para nga i-send off ang mga riders natin. So ano ang itsura ng karera? Itsura pa rin ng karera. Nasa unahan pa rin ang mga foreign, sabihin natin, mga visitors natin from LCW, Solchenko, isang Russian, yung isang Syrian na nasa second. Ang kanilang difference, kayang-kaya pa na abutan. But syempre, gumagalaw na rin yung mga Filipino led by Dave Montemayor, yung stage 3 winner natin. So, marami namang Pinoy na halos sunod-sunod na dun sa top 10. Ang kanilang difference, time difference, 2 minutes, even until the top 20, 3 minutes pa ang kalamangan. So, marami pang pwedeng mangyari. Definitely, ang tagal pa ng karera, ang dami pang akyatin. We have yet to see the summit finish in Candon in the coming days. And then yung pa mga individual time trial at syempre yung patuloy na kapaguran na mararanasan ng mga riders na ito. It can reshuffle, it can create changes doon sa general classification.

0: education. So, yan po yung ating aabangan. We do hope na yung mga kababayan natin, nasa Nueva Vizcaya tayo at malapit na sa Cagayan, muli silang sabihin natin sumuporta dito sa MPTC Tour of Luzon. So far, so good. Walang aksidente na malaki, ika nga. Walang nasaktan because of crash or whatever incident or accident sa road. Kaya saludo tayo sa lahat ng mga kasama ng ating entourage. So Cecil at mga kaibigan, abangan niyo po yung aksyon ng MPTC Tour of Luzon sa DCSR Sports Radio. Mamaya ilalahad natin ang ilan sa mga highlights and sidelights of this race na kung saan nga po 13 koponan ang kasali dito. 6 na mga foreign teams and syempre the rest ay mga local teams na competing for this year. Ang defending champion, Koreano, syempre second edition ng MPTC Tour of Luzon, A Heritage in Motion. Ang mga Pilipino gusto nila na sila ang magkampiyon dito. Pero first 4 days, sila ang foreigner ang nasa unahan. Kaya tingnan natin kung saang parte ng karera gagalaw ang ating mga kababayang siklista. Mula po dito sa Santiago Isabela, Judith Caringal, para pa rin sa Sports Radio at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat. Back to you. Good morning.
1: Thank you very much, Miss Judith Caringal, dyan po sa Santiago City, going to Tuguegarao, kaya po MPTC Tour of Luzon. Yan po ang SITNR or Situational Report mula kay Miss Judith Caringal. Maraming salamat. Please stand by for the news with Tommy Reyes.
2: Good.
3: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 7:58 na umaga.
6: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Aabot sa 52 barangay sa lalawigan ng Albay ang apektado ng ashfall dahil sa lumalakas na volcanic activity sa Bulkang Mayon. Ayon sa Office of Civil Defense Region 5, kabilang sa mga apektadong lugar ay Anuling, Kabangan, Ilawod at Salugan sa Bayan ng Kamalig, Bubulusan, Kalsada, Iraya at Maninila sa Bayan ng Ginobatan, at Abella, Bacong, Francia at Pandan sa lungsod ng Ligao. Ayon sa OCD, may mga inihanda na silang mga face mask na ipamimigay sa mga apektadong komunidad. Dagdag ng ahensya, nakikipag-ugnayan ito sa mga local government units, ang FIVOX at ang Department of Health para tulungan ang mga apektadong residente. Sa ibang balita, Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA sinira ang marijuana plantation sa Mountain Province. May live report si Ray Ferrell.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mahigit 31.3 milyong piso ang halaga ng marijuana plants ang winasa ng mga otoridad sa Mountain Province. Sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency, sinagawa ang eradication operations sa hangganan ng Sadanga Mountain Province at Tinglayan, Kalinga. Abot sa 224,000 marijuana plants ang nadiskubre sa 4 na plantation site na sumasaklaw sa halos 29,500 square meters. Sa unang lugar, tinatayang 80,000 halaman ang nasira na nagkakahalaga ng 16 na milyong piso. Sumunod naman ang 40,000 halaman na tinatayang 8 milyong piso, habang 20,000 halaman naman ang naumabot sa 4 na milyon. Pinakamalawak ang ika-4 na site na may 84,000 seedlings na nagkakalaga na mahigit 3 milyong piso. Wala namang naaresto sa operasyon, ngunit patuloy na ang imbestigasyon.